0: kun sa iyang mga dumadapig o mga fans nga pustahan siya, pero di niya mapugnan nga aduna gyud mga fans nga mga sugarol nga mupusta, maong nihangyo siya sunod nga dili na lang dili mupusta niya aron dili usab kini magmahay kung unsay mangani, kung unsay dangatan sa iyang away ha, sa iyang mataga away. Mihangyo siya nga dili na lang no nga mo gamit pa diya social media aron lang dauton siya tungod kay ang boxing no nga mao iyang panginabuhi og nalipay siya sa iyang mga away dito sa tinipong bansa sa Amerika. Arita sa gymnastics no ang igsuon nga Carlos og si Eldro Yulo nangandam na alang sa umaabot nga LA Olympics no sa 2028. Matud pa ni Carlos Yulo nga mag-training sila abroad no sa uban ang iyang manghod no alang sa gymnastics no sa preparasyon alang sa Olympics dito sa LA. Kay numduman nga si Carlos Yulo nakakuha kinig back-to-back gold medals no sa Asian Games og niadtong sa Paris Olympics no diin na agikatakda siya nga mudawat og 4 million pesos no tag 2 million mataga medalya og labaw sa tanan no aduna na pud gi sponsor si senador Bam Aquino sa Senado nga mag-recognize no sa nahimo nga contribution ni Carlos Yulo o dungog alang sa Pilipinas labi na sa natad sa paugnat sa kusog. Kini atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Arimen!
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Masa nagtapos sa atong mga balita ni mga orasa. Tanbay lang ha karong taon-taon kay mabati yung pagbalik sa Attorney Rufil alang sa pagpadayon na sa iyong mga isyu, mga komentaryo. Uban pa ka mga balita. Uban ako din is control kasamang cases many ha. Names Kinyonas at Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06.
3: Tech is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa papalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Biotroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotroof Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
5: Drink up.
6: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Hey! Give me care time!
11: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
12: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
13: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Gikan sa kinatas ang bukid.
18: Nak, kit kamusta ngay?
17: O bisan sa pinakalayo nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
18: Mapauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas ana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
22: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
24: Iba ka gid dia. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
25: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
26: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ugang winner sa ganda of the night award is Barbie Forteza.
6: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
5: Dawg jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
6: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
5: With regular use, results may vary.
6: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Ayoko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
26: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
27: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
28: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Kinis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
27: Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
30: Atong takna alas sa 8:25 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the
30: okay, balik tama yung gusto mga isgutanan karong nga buntaga o bay-bay tag mga issues karon mga kaigalaan. niya tay mga reports at mga higala, doon tay mga nagadaiyang mga hisgutanan labot sa impeachment o ingon man mahigala pagpresentar sa AMLC kagahapon, pagpresentar sa bank managers kagahapon, o ingon man doon na pa'y press conference sab si VP Sara. And of course, atong mga reports sab sa atong mga kabanan niya to akaroon sa gawas na nagkuha sa atong mga reports karon. No? But before ana, ato sa tagapagtagad mahigala atong mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHB busa makadawat mga palipay gikan sa atong Sibianan. Nasulin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
29: DYHB. Ata, Araman Report.
30: Okay. Standby may gala kay mura og nadaot ang atong signal atong balikan kadali tawgon sa atong balik sa kasamang Lailin og atong i-check may gana atong signal pagbalik mga kaigalaan. Kini nga portion sa mga sukin tigpaminaw hatod kanato mga kaigalaan sa EXL Makabuhay Plus Capsule mga kaigsunan. Importante kini mga higala ha kay ang EXL Plus sa Makabuhay Plus Capsule. O ni ang kapsula nga gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinhalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixirs English or mas giila na itong Makabuhay o sa ka-life-giving plant sa bangan palangdaan Makabuhay, Makahatag o Kinabuhi. Gisagulan pagid kinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o kalang sa mga pangutana, pwede mo text or mo tawag sa 0917

0: ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Nia ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Makabuhay, EXL Black Coffee. Ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. At balikan sa kasamang Lailin Rabanes Arigada sa iyang report niya ni Maurasa. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHB. Tata, RMN Report.
2: Maipunta sa mga radyohan at panirapilog, maipunta ng King Tipo Minerto Station, DYHC. Lagi ito ayon sa Cebu City North East City, nang sa maswerte maluwa sa pumapahalipay, nga po, Chorito! Ipasarama sila kanuna kung sa kwa sa station, DYHB. Sila Vivian Clubeo! Angela Manuel! Regina Lirasan! And in Kama, Daddy Archie, Anita Bato, Daddy Kuto,
0: okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa imong report o gingaman sa mga nasakpan karon nga minaw sa DYHB FM. Arita mahigala sa ato mga ginagmay nga kiay-kiay sa sayaw. Pahalipay mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHB FM. Kaubara to si kasama nga Julius Balili ug Idol B. Ala, kumbati. Kanagyod, kumbati mga tatay, mga nanay, ate ug kuya.

Tama, exercise. Okay. Okay, salamat kayo sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Ganahan para batas na mo sa isaya o mga kaigsunan o mga orasa. Ah, pero wala tayo kong oras, mahigala, standby lang sa karatas itong mga issues sa karong nga tataon. Salamat Julius Balili, Idol B, o sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP ni ining mga orasa. Thank you, thank you, thank you. Padayon lang sa pagpaminaw sa atong sibianan. Naorita, mahigala, tunduga mga iskutanan karong nga buntaga. Humalamang usab sa pipila ka mga mahinong danong mga pahinomdom.

0: las 8.32 na.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
12: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pads. From day one to toddler, e-continue mo.
14: Kinikil!
15: Uy, 150 over 100 man.
16: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
15: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
16: Ay.
17: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
18: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
19: Kidney care!
20: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
23: The right hydration matters.
24: To perform.
25: To win.
23: To rise above challenges.
26: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
23: Fuel your peak.
25: With the right hydration.
23: With the right minerals.
24: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
23: Summit Natural Drinking Water.
20: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
27: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
28: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
27: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
28: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo!
27: With regular use, results may vary.
28: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
29: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
30: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
29: Let's do this!
30: Pag Enervon Z Plus na!
31: Unilab quality yan.
32: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ng Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
23: Atong attack na alas 8.43 na mahigala sa wanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
23: O kini nga portion sa mahigala tulad gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpalikon sa panglawas o ingoman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingoman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamungay o ganuluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gi-distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
24: Straight to the point.
23: Alas 8.44 na, dili pa tamo balik mahigala sa gisgutanan sa impeachment ni VP Sara o sa iyang press conference atong analisaro ni mga kagilaan. Ato sa ko na report mga kagilaan, kay ni amay 15 anyos nga nakadungga batay sa iya mahigalang uyuan. Sus, Ginoo ko kabati ang paminawang balita. Ah. Unsa man hitabo ah? Nga naman yung maong 15 anyos nga nakahimo masadani. Ato i-check mahigala live and direct gikan sa lungsod sa Dumanhog. Layo-layo na yung biyahe karon sa itong kauban. Dastong linya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
24: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
25: Radio Man, Attorney Rufiel, no? Niya meron si Speed Pilot si Sumampong sa lugar din na ito kining maong krimen, Attorney Rufiel. Paghatag kong background sa ato mga soking nga tigpaminaw, Attorney Rufiel, kining na ito sa purok singiko ni. Itabo ni Sud sa paninay rasad sa hinikanan sa biktima o sa mahuling lula po sa suspect na minor. No? Itabo ni Indiri sa may purok singko, sityo, subong, barangay tapon sa lungsod sa Dumanhog, Attorney Rufiel, mga pasado ni alas 8:04 sa kagabi o ni Adtong Lunes. Kinihuyuan nga napatay sa iyang pagmangkod nga 15 anyos gila ni nato nga si Marlon Ibis, 35 anyos, at second year high school na ang natapos ani, wala ni mo padayong eskwela, standby lang ni diri sa ilang balay, way trabaho, uban sa iyang byuda na inahan, nga nag-edad na sa taon o 75 kini si Nanay Teresita Ibis. Ang income ni Nanay, Attorney Rufiel, niya sa senior citizen, niya tagtulo ka buwan, 3K, maura po niya ihatag-hatag sa iyang anak, eh. Sabi mo, inom-inom man yung namatay, so iya po taga-tagaag, 100. Pero naagiri ang iyang duha kaapo. Ining duha niya kaapo, ang maguwang ani, this size, o niya, ining suspect 15 anyos no, nga naanaroon sa kamot sa atong kapulisan o the turnover na gani sa DS ang atong haybawan. So, si nanay, sayo ni nabiyuda si nanay kay sa edad niya 54 anyos sa iyang bana, italiwa na palaing kalibutan sa sakit niya high blood, high blood usahay, no? Gika na to. Sila, nag-ipol na siya. Ini light materials na palimay at Atty. Rufel.
23: So, kanang balay, Paul, ang nagpuyo niya, ang lula sa bata, ang bata, o kinang iyang uyuan, pilas kawag sila nagpuyo tanan, diyan sa balay.
25: O pati sila kanang Atty. Rufel, no? Si lula, na mo'y mama ni ining namatay nga uyuan. Actually, pito ni sila lay, no? Anak ni mo. Pito ni sila Atty. Rufel, unya kamanghura ni si Marlon, ining namatay.
23: Pero ang napuyo sa balay?
25: Ang napuyo sa balay, kining namatay, o duha niya kaapo.
23: Mm.
25: Edad, this size, o kining suspect, nga 15 anyos, nga grade 10 siya, nga nagtungha sa Bituon National Vocational High School.
23: So sila rang kuyugas balay, Paul? Stilan.
25: Sila rang ipuna aning balay, Atty. Rufel, kaya ang inaan aning duha ka bata, naminyo ba sa siyudad kay nandabaho man si Helen ingan si mama ni mga bata si Helen nandabaho rito siyudad nakakita dito o laing binuhat kay ang actually ang amahan ani nila Atty. Rufel kining 16 o kining suspect kay 15 anos at kaya ni Grossman may palang ni sila Atty. Rufel
23: So gibiyaan sa amahan ni Paul kumaohon niya kini si Helen mo igsuon sa namatay pursusong igsuon na yun.
25: Proseso
23: ang soon yun ay inahan ini. Okay, Paul, standby ha. Ato'y padangat ang dugang kwan. Report man lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8.48 na.
0: Care time.
5: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
0: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
5: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
5: Antod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga Sophie Butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
28: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
23: Atong attack na 8:50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
23: O kini nga portion tol kana may gala sa sugar troll. Daghan karon na gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini do na herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement do na kini A B C D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mao makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
30: Straight to the point.
23: Ato balikan may gala sa Rajiman Paul Lauro ni mga orasa. Alas 8:51 na. Yes, sa Rajiman Paul. Back to you, Paul.
30: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
25: Rajiman, Tony Rufel.
23: Go ahead, Paul.
25: Balik na din ay Tony Rufel, no, sa panimay din na asa diri may tabo ang maoga krimen na itong i-investigaran kining maoga kaso Atty. Rufel, no? So ang update ani sa kuling kayo ng suspect na minodidad na rin sa kamot sa DS Atty. Rufel. So si nanay Teresita na address atong tapadron ngayon na mo Atty. Rufel ang kuan ang haya o anong mo, no? Adiyat ka, Atty. Rufel, na kay. Kumagun sa din ato itong messenger. So,
23: okay.
25: Kala, okay. So, na-address na nai Teresita. Nai, diin mga pangsubo ninyo na, no? Sa DYHB, sa IFM, mong station manager ito ni Rupil Banyo Pao, yatong angkoron sa DYHP sa atong programa Straight to the Point. Nay, mga pasubo na mo. Unya, nay, din ka anang urasa. Din ni baka? Dito na sa ibabaw na sa ilang balay ato ni Rupil. Sa silo ka ni ato ni Rupil, sinuktado. Unya, karaan niya balay ba? Mm. Sa taas, like, no, area na lang niya. Nagumba ni siya atong bagyo, tahon, bagyo ubit, no, pa sila kaparito sa taas. So, dito ka sa taas, nai? Ano to, ano pa?
23: So nabilin tao ni mga bataas lula.
25: Kaming duha may yung diaway pero sa ako wala ko niya napan na dapatan sa so, happy trust.
23: Okay, wala ka niya madapatin.
25: Pero ako mango din niya
23: dito. So, may divert siya dito ni Imong Manghod. Kunya, sa'yo na ito mo, imong kita rin. At bang ngayon naman.
25: Kuhan, at bangan pa ito sila una, yung yaw-yawan maaya ko mango niya. Sa kong before, ay after ato yung yaw-yawan, pinamutana ko mango. Ay, after yung pag-yaw-yaw, yung ipuan kung itong manghod. After na kayo nang utana kung manghod na rin, iya kung nabukas niya, wala siya nang unsa, ano manumbag siya. Nang ito kay, pagkawaman ato kay nang utana, ay, naglabot ang bahay ang ako ang iyoan, anak niya, ano daw, upak-upak siya niya, upak ang iwa nga karoon. Ito, ito yung ipuan, ipuglog ang manghod. Pagkawaman ato kay, dito nagsad ni, tukul akong manghod, which is yung ipuan sa self-defense.
23: Mm-hmm. So, manibaro pa yung manghod niya, nagbuha o
25: kait niya yung iban, wala lang. Tumurag niya na niya daan. Niya na niya daan. Ang describe niya, Tony Rotel Batangas, unlike yung unang report niya, kung siya yung kusina, hindi matagas yung anak-anak, no? O hipos-hipos, no? Old-old. So, mo ay gigamit, tampok diri sa musung-lusung, sa iyang uyuan tumba diri na pinsa may pultahan, Tony Rotel. Mm-hmm. Nagubo kay picture niya to ni Rupin.
23: Kasubong pamalandungon, Paul, nga kaon na hinungdan, Paul, wa mabinli tong uyuan niya, nagmaoy to, Paul.
25: Ana, igutong din siguro to.
23: Allegedly, no? Nagmaoy allegedly.
25: Okay, ikaw na pagod sa may aning na matayin ka, ito ni Rupin, makod pa sa inaan, sinanay ka nang makakuha na siya sa iyang senior citizen na assistant, financial assistant. Iyan po ipakagamay ha, tag niya, no? Magpakitake. Pero so, hindi ginigong siya nga po demand, no? So, human ato, dyan, hindi ka lang pagkain mo na si mo, yung anak na din. Kasi, nito po ni Kwan, ay mong mga din taon. Kao nga itong buhat na kayo, wala din siya ilay mabuhat, hindi mo baro, graw, graw, tulala. Tulala siya. At hindi mo taon siya din. Mga siya guay kalibutan lang na buhat ba? Ikaw isip maguwang, mga mga din taon na kaon. Kuan sa iyan, uyip, kuan sa iyan, uyip. Sa iyong nahit. So, hindi mo nga kuan taon na po. Na-appear ba ka nga na siya? Kut? Na kuan, nakuratan na po kay nanay ni Kalat Lugubal eh. Pagka man ang tatay, ito na po ni tawag o kuan sa ambulansya. Ikaw mismo nakatawag dahil sa ambulansya, no? Nagpatabang ko siguro sa ilang during, sa ilang lansay, waka mo. Pwede ko sa lagyan. Ayaw lang na, Tso. Mamalit lang tayo. Kanon, or hindi mo baka i-opera ang imuhang kanon na lang dito niya, anak.
1: Kala yata, eh. Bikol na mabuhat na tayo. Katong tayo magod, if mahinaykan ko ito niya, dito na lang tanong ko, ito rin dira akong kanon. Ako nang tanong niya, kasi para makakaunta akong mga mag-dabay, ako rin may dilikid. Kapagala man po siya maatog po ang tapos na ako makalit na sa kaon. At pag wala man din ko nakuha na ato. Kaya bakit hindi ako isanta pa nga mo. Lakaw na po siya na rin. Yan ang siya anong kanon. Bumat yun yung siya. Yan yung siya.
25: Sa interview niya po, Liz, nakapakami ko sa iyo lang na sige na rin yung mga hobya nagmalan. Kaya mo rin. Hindi pa nang dama nagayin siguro ito niya. Ay anong nanonood siya da ay hait niya ni Diban. Oh, niya ito, Usman Duan, dapat ni iyo, ako na galing kwan lang dyan. So, ang tulis ay yun, pinin na din si imong mangod ma nagmalani. Kami ng duwa, ako mong duwa yun. Uy,
1: tayo ganyan, na-face time na iduwan ng duwa ko, jaw-jaw, na-face time na napatang.
25: Kung saan man, anong mag-yaw-yaw man si Diyo ninyo? Doon na ba siya isugo ninyo? Posible hindi mo patuman niya mong makapaulbo sa iyang nasupo niya din, ha?
1: Wala man. So, ang maingong medyo kayo, mula siya naitan ng mga mag-uya sa iya ba?
25: Nasunya.
1: Nakuha naman na wala ko sa iya.
25: Pero kung itong hindi mo niya, doon ay one time niya, sinuon mo, hindi mo pa tuman ba? Unsa man ito nga mga sugo? Diyan.
1: Kwan ng sanghugat, kwan at tugtaol kay man katulog tubig o kanang kwan maglungag.
25: So, ganang hindi yun nga makabalibad mo. Pero hindi ka pirmi nga inyong balibaran po kay lakon na natubri kinag-ipon naman yung muso sa kabalay, di ba? So, ganang hindi yun nga makabalibad mo.
1: Nice, I just kaya may like for example kanang namin mga buluhatan si Dr. Patrick na umuha na ipa, isa na ito.
25: So, makabalibad mo niya nakita niya. So, ano niya siya pagbalibad?
1: Like, ang inam nga, dili. Kung kaugas mo na ako ipuan, na may baton, na ipubalibad mo po, sa ina mong rason din, mauan din na siya, na makaugas na lang dito kahat, bakalag, pa magpuyat ko, ining gabi, may ana, mag-inap na ang sasya.
25: Actually, may rupil na.
23: Nangis ko ila pa sila, Paul, kini mga bata, Paul?
25: Sa na i-gradon mo dyan?
1: Grade 11.
25: Grade 11, niya. Yeah. Kasi mga mga bata niya rupil, grade 10.
23: Grade 10?
25: Sa imong mga eskulahan, sa kuwan, imong mga mga sa kuwan niya, sa bituon.
23: Unya kato si Marlon, kato na patay po. Unsa man pila edad adto po niya? Unsa may trabaho niya yon? Watoy trabaho na di siya?
25: Ani trabaho si Marlon at ni Rupil.
23: Pila man edad niya?
25: 35 anyos.
23: Uy.
25: Ulitaw ni siya Attorney Rupil, unya. Natapos na ni siya sa pagka second year high school, wala mo. Mo school la, tagtakol la.
23: Kay og kinana ba kisa may nagbuhi nila asa mas nagpagkaon kung way trabaho ni si Marlon unya kining mga bata apod gibilin ra pod sa inahan di sa ilang apuhan nga mag ilang apuhan nga tiguang na maupay ilang patrabahoon.
25: Nagbuhi na ni nila Attorney Rupert si ang inahan na lang jud ni Marlon eh na may income si nanay kining iyang financial assistance sa senior
23: Jesus, Ginoo ko
25: tulo ka buwan pa makubra.
23: Kanya ka ng inadlaw nga pagsustain ng inadlaw. Muna itong kuha, no? Okay. Standby po. Ako kamalikan itong tao. Duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:30 na.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
10: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 9:09 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to
2: Kiling
3: the point.
2: Kini nga portion to may gala sa Sidliniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon na pandunay maayang balita gikan sa pait. Kana ang Sidliniment Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos nga mga balatian. Samas pamaol, panuhot, piang-piang, arthritis, makatulkatul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan alamog dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Sidliniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sidliniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
2: Alas 9:10 na, atong nga balikan si Radyoman Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
3: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
4: Radyoman, Attorney Rufiel, balik na din sa Panimay, no? Hiling mga orasa sa biktimang uyuan. O niya, season time na arasa din din nagtuyo. Kinihiyang pagmangkon nga mga inihimo sa mga onga krimen. O nga, doon na kay pangutana, Attorney Rufiel, ni una ni nanay or sa maguang Attorney Rufiel, pwede rin ato ma-support Attorney Rufiel, no, ang atong ang inang panawagan nito nila Attorney Rufiel.
2: Oh, sige. Okay, Dong.
4: Panawagan mo Attorney Rufiel, sige. Kuan ang maguang kanyang sa...
2: Ah, sige ko, no.
4: Kuan sa... Ako lang iatag niya Attorney Rufiel ang kuan otso, no? Si Attorney Rufiel na dyan, ha? Tupagya lang sa iya niya ang mga pangutanan. Okay lang.
2: Hello, Dong John.
5: Hello, ya.
2: Oh, dugang lang pangutanan, no? Inyong mama, naana, naulit na diha?
5: Wala pa, ya.
2: Wala pa. Unsa man imong mama, day, mag-ulian ninyo diha? Dili ra.
5: Attorney Rufiel?
2: Oh, ang inyong mama, unsa man, mauli ninyo din, ha? Mabisita ninyo, pirme, dili ra pod.
5: Dili man kayo pero karon mo bisita siya.
2: Oo. Oh, oh. Sos kay kining namatay in town nga inyong uyuan, igsuon ni si mong mama, no?
5: Yes, attorney.
2: So kamo ra untang upat na sa balay, sabot-sabot ra unta mo diha day unta, no?
5: Madara man unta attorney pero mo dili naman jud makaya sa iya.
2: Sos. Okay. So kanus pila may edad ninyo nga ang inyong mama na ari sa syudad? Diri na narabaho.
5: Mga kuan pa to. Attorney, mga around kuan 7 or 8.
2: Ang imong edad atong panahon na. So duha mo kabuk igsuon nga naa gibilin. Ang inyong papa mo kontak pa ninyo?
5: No, dili naman to siya, attorney.
2: Unya ni support ang inyong papa ninyo, padalhan mo sa inyong papa?
5: Wala na pod.
2: Wala na. Ang inyong mama rin mapadaan ninyo?
5: Yes, Attorney Rufiel.
2: Oo. Kisa may mudawat sa kwarta sa mong mama o mapada?
5: Ako, Attorney Rufiel.
2: Ah, ikaw. So ikaw may mag-budget sa mga pagkaon, di ha?
5: Yes, Attorney.
2: Oo. Uy, sus, Ginoo ko. Unyaon sa may dugang nga panginabuhian ninyo diha para na may pagkaon?
5: Kuan, Attorney, if kulang raa mo ang kuan budget kay na free time nga maswitian ni if marilisan po ni sa 4-piece.
2: Oh, kay membro sa 4-piece?
5: Yes, Attorney Rufiel.
2: Oo, oh, okay. Ang imong lula, tiguang naman, pila naman edad ni lula gani?
5: 76.
2: Dili nakatrabaho. Katong inyong uyuan day, wala day to manarbaho, si Marlon.
5: Wala, wala Attorney Rufiel.
2: Oo, oh, oh. So unsa may nahitabo di ay atong pagkagabii? Anong nahinaykan man si Umanghod o Dunggab tong imong tiyo?
5: Tungod dito sa gamay nga kuan Attorney Rufiel, gamay nga problema pero sa iya kay big deal kay sa iya ba?
2: Nakainom to siya?
5: Wala jud Attorney Rufiel, like, normal jud to nga gabii una.
2: Normal ra nga gabii. So unsa man kana nagpreparan mo pagkaon, ikaw may nagluto? O kisa may nagluto, ipulos mo malaki?
5: sa Sudan, Attorney Rupel is ako po sa Canon Quisaya.
2: Kisa imo manghod?
5: Ang ako ang Yuan.
2: Ah, siya may nagdungag, unya ikaw may nagluto Sudan. Sa manay human niya dungag, wa sa mukaon daan nila kao siya?
5: Mikaon may daw siya daan, Attorney Rupel, pero pag human niya kaon, kinilaag siya. So, maotong kwantay mga among nahurot ang Canon sa akong mga hukiga. May rapod kayo, basta ako rin sa dito nga.
2: Nga si Lula di ay nakakaon na po na itong panahon na.
5: Nakakaon na yun sila, Attorney Rupel, kay before may mga on, kay among dyan isigurado nga, mana sila kaon tanan, kay madupay man dyan may kaon sa akong mga hukiga na.
2: So pag uli sa imong tiyo, maragigutom siguro to, kay pag uli niya gika naglaag.
5: Mura po, Attorney Rupel, kay among sudan magulatong time is kanton gani.
2: Unya, wa ninyo nahurot ng kanon, wa, na, wala na nabilin kanon niya. Nasuko siguro to siya nagdungag, unya nahurot ninyo.
5: Oh, Attorney Rupel.
2: Wala ninyo ina nga, magluto lang tagbalik, tiyo, magdungag lang kagbalik.
5: Wala na ko inga, Attorney Rupel, kay if makuan, nakaunahuna na magkuko ato, Attorney Rupel, nga if iyakong ma, manginay ka ng something mahilagtan, kay isurinden na undado na akong pagkaon, ihatag na ko niya.
2: Ano pa dahil mo pagkawakan mo kan aday to?
5: Wala pa dahil may kakuan, tiwas, huwag ka na to, Attorney Rupel, mga isa pa to kakusara among nakaon.
2: So pag, ang imong igsoon, nga katuin tao nakapatay, wa pa mo ito makahumag kaon?
5: Wala pa dyan, Attorney Rupel. Gaduhan na dyan may kaon na ito.
2: So pag-abot niya, wala na yung nahabilin, pero naan ninyo, wala na ninyo isulti nga. Ato lang isir tanan. Tiyo, di araman ewan kwan. O sa pamagkutsara na iban ani, ato lang yung tungaon.
5: Wala.
2: Oh. Tingdi malasa. So nag-wild siya, kaya wala na yung pagkaon nga nahabilin sa kaldiro.
5: Natok po dyan siya gumaya, Attorney.
2: So, niya ang suman na dapatan ang imo manghod? Wa ka maapil?
5: Hindi. Ako is happy to sa kong madapatan ato niya kay Kuan, kaning na, naglagot ng buto siya na ako ni katong time kay wala man dyan kay sinsapit man kung madapatan ato kay wala dyan kong nilingi niya kay basi niya mahinaikan ko ba or something ma, basi mabuhat na ako ni nagilom-hilom na dyan kong maaya ato ni moto kay nibalin siya sa akong manghod dito na niya gawas yan tanang kalagot.
2: Sa niaging mga lalis ninyo or kasabaan mo, unsa may hinungdan? Kay ang hinungdan ani karon pagkamataya kaon man. Kasuuna kanang makasabaan mo, unsa may mga hinungdan adto?
5: Ang hinungdan ana is daghan-daghan pod kanang mga butang nga nangawala, kanang butang niya nga nangawala, pero ang sa tinuod ta diay is kaya di mo nakawala, like murag nakalimpa niya ba or kanang nakalimot na misplace niya. Ikaduha is mga sugo nga kuan, mga sugo nga wala na mo natahod. Naman si time nga dili na mo matahod ang iyang mga sugo, especially if busy kay may ka na magbuhat ng mga project nga ugma ang deadline, so dili din na mo mabuhat. Pero kay since maglagot man sa if among balibaran or something, iya man ming hilagtan, ako na lang ikuan, ako na lang jud buhaton. Bahalag malit ko pasog ugma or magpuyat ko karong gabi iuna.
2: So kani inyong uyuan kayo may trabaho, asa man siya kwarta o panalitan magsuroy-suroy siya?
5: Narapod na niya kay ang kanang kwarta, namuwi time niya na si kwarta niya, yara pong ipang sugal niya sa likod ba. Niya, mora po'y kwan, mora po'y kwan niya makwarta niya, ikaw man na yara pong ipatugsudan para niya nga na.
2: Wa ni mo badlungay umanghod, yun dong, ayaw na dong, di tala na dong gabon, stiyo, bahala na lang na siya.
5: Ay, wala po na ko nabantayan nga, iyan na di, mabuyag naman ang tato na ako, pero kay late naman dito kayo, kay wamdito na ko mabantayan nga, nagbitbit naman ito siya kuchilyo at ang tayma.
2: Unsa man ni tabo, dapatan ang umanghod, niya mo to nga ni kuan siya, na napugusag bunot sa iyang kuchilyo?
5: Oh yes, Attorney Rufel Mark.
2: Unsa man siya pagdapat?
5: Kakuan ka nang gikumot imong buhok niya, gipangangad ka niya, gisumbag ubot sa ba-ba. Sa jawline dapit.
2: Suwang. So moto nga, moto nga, kuan, ay mo manghod ay nadadaan na dito Batangas di ay daan. Asa man siya itong Batangas?
5: Wala pag kukabaw ato, Attorney Rufel, kay magdugay naman na sa iya, kay namin ni sa Urukan dapit niya. sa katong nangukay ko yung mga kabinet kaya ako na pag ipasagdan kaya basin bag style ito niya or display na po doon siyang urukan ba.
2: O sa manin mong hodlay pagka putungon po ni utok? Ulo? Initog ulo?
5: Hindi man mag ay magkalmaran na siya nga pagkatao man. Kalma? Hindi siya ulo.
2: Na, na, kung na siya, naunahan na siya ito mo nang nainit siya.
5: Oo.
2: Oh, ang inyong mama mo bisita ninyo kada buwan, kausa sa kabuwan, kausa sa duha kabuwan, unsa man sa tigbisitahan ninyo?
5: Mo bisita ra na siya every time kuan kanang Pasko ug New Year nga na ang time.
2: Oh, ang inyong papa wa na gyud pakita ninyo?
5: Wala na jud, so kada tong pagkabata na mo.
2: Oh, sa mga biniaan mo na mo sa lola in town.
5: Ah.
2: Sige, so pila man ka dunggab iyang gihimo nga to si mong uyuan?
5: Murag isa ra man daw to ne, murag katong time makai. Isa ra siya pero laom kaayo kay murag tungod kalagot niya ba murag iyang nadrotong maayo.
2: Hmm. So ikaw may nanawag og ambulansya pagkahuman?
5: Wala ko nanawag og ambulansya pero nangayo kong tabang sa ako ang kuan mga iagaw na dito na minanawag og ambulansya.
2: Oho. O sige dong dyan no, pastilan. Paita ining himtanga in town. Yung sa o maniron, pagting lisura ng kalakiha, imong manghod to sa prisuhan, to as this WD, ang imong uyuan na gihaya ron. Wala na rito madani ag pasinsa in town sa imong manghod. Hmm. O sige, sige dyan. Ihatag sa imong lula, be.
5: Sige, si Attorney Rupil.
4: Attorney Rupil, ang maguwang na may saksi sa Hitabo, Lunes sa gabi. Si Nanay Teresita, Attorney Rupil. Nay, si Attorney Rupil sa DYHP.
6: Sir.
2: Nay, among pahasubo ni mo, Nay, ni Hitabo, Anay.
6: Sir, wala ko masayo, sir, nga niabot yun yung panahon na.
2: Oo. Oh. Unya ang kinini. O sa man si Marlon di ay ngano nakasuway ni panarbaho sa una.
6: Oh, makasuway sa panarbaho sir kanang obstruction na di man po magdugay. Mauli man kay balo ka apoy ba kun ka kay mauli na pud siya diri sa Banhog.
2: Oh.
6: Ayo ka ayo.
2: Kapila naman siya kadto suway panarbaho.
6: Kuway dugay na sir oi, nawala trabaho.
2: Unya asa man sa pagkaon, sa may kisamay nagbuhi ninyo diha para na amoy sustento kada adlaw.
6: Ako man intamot man ko food og pangita nga makakaon pud mi kay na pwede gid mga saging ana mo kay on ko sir kana na ko mga tanom nya magbaligya pa ko og saging nga gid man hurot mo kaon makapalit mo mig bugas o sudan.
2: Wa nimo patabanga si Marlon nga mamaligya tag saging.
6: Ang di man tong kwan talagsar kay si mo. Wala, panguwag ka ho, atal, at parang matuman, basta di, kundurugay na.
2: Oh, kinay mo mga apo, mutabang po ninay mo, o panalitan, mga hot.
6: Oh, mutabang man yun, umusay akong isubo, pero hindi tayo magkasubo, tag, yun eh, kaya ang school naman, uli, hapo naman, Domingo ra, o Sabado.
2: Kay balo ka nga, kato si, katong imong anak ka si Marlon, dapatan niya ng imong mga apo, kay balo ka na.
6: Oh, kay, kung man siya, lalik kayo siya mong suko aning ihang mga kung baka ng pag-umang ko. Kung hindi siya magdugay ko, makwes ulo ko, ilarutan sa buhok ko, ayaw, inyong ana, Marlon, kanang imong mga langhod, ang mga iga, kanang mga pag-umang ko, kaya disturb ka ayaw, ikaw, wala mang kay anak ko, wala ka na minyo. Umutigulang ka, man nang ganyan yung pag-umang ko, nag-school na, panahon na makatrabaho, makataon ka ani. Pero kay di magkamaay mo sa dapat. Yan, wala. Ya, usa aga sige na nang pangayo kwarta ni mo ka tula, mangayo kwarta o naakul kwarta. Kay, dito yung lagunin sila. Unya, ikaw taga ang mabugag na kwarta. Udin ba ito mag-mangigi.
2: Sus, ginoo ko. Kasubong pamanandungon, yan abot din mga panahon na intaon la.
6: Oh, bitaw. Pero ito, ay, hindi mo rin dito ang padawat. Naabot man, dawasto na lang yun. Ano na lang yung mga problema gadhan?
2: Si Helen, kumusta man si Helen, ang mama ini mga bata?
6: Oh, nasa si dad na po si anak si buhi, kaya ninyo man po si laing lalaki, si anak, na itrabaho sa iyang bana, pagadaan po niya mga bata din rin.
2: Oh, sus ginoo ko. So ikaw na yung nagsapupo, hinaon ini mo mga apo?
6: Oo, oh, oo. Oh. Kung hindi sir, kayo, Mientras tanto nga makadahong pa ko. Baka panghita pa man siya.
2: Kunya ka to si Marlon. Wa man to'y trabaho si Marlon. Wa din siya mga kuan. Wa din siya uyab-uyab di ay. Wa din mga uyab.
6: Wala mo ko pati may mga uyab-uyab. Barkada man. Mga lalaki do din iyan. Kauban.
2: Nakasuway siya, nakauyab siya babae.
6: Kabantay si Roy.
2: Wa ka kabantay.
6: Wala mo ko kabantay nga. Mag-uyab ko nang mga lalaki man. Mag-barkada niya ngayon.
2: Okay, ang importante, umakauyab siya babae. Manika mo, sa trabaho para nasa ikagasto o dit-dit. Ina na?
6: Wala mo po. Hindi siya mag-uyab-uyab. Maura ganito, wala mo nabahag. Ay, wala mo dilidos ka mong ninyo. Ako'y mong ninyo, wala ibigay.
2: Jesus, Ginoo ko. La, sa makausap pa, amo na, subo, may ining hitabu akaron. Ining hitabu in taon si mong anak. Niya, niya po yung mong apo, sa na priso na inoon yung kalaki haron.
6: Wala man ang sagot mo siya, naman sa DS. Naras siya sa dawas.
2: Naas sa DS, oo. Kaluoy taon, anong hitabu ah?
6: Minor, oo. Oh, minor man din man.
2: Mm-mm. Sige la, so, ang imong mga anak ko ba, naana, nagtapok na mo diha karon?
6: Oo, oh, ninyo naman, naana po sila yung balay. Maari sila din mag-abi eh, kay, kaya may...
2: Hmm. Okay.
6: Kaya naman po siya.
2: Sige la, salamat kis panahon nga gihatag sa DYHP o Gay FM.
6: Salamat sir.
4: Actually, Attorney Rupil, sa imong pito ka mga anak na ikinipas Marlon nawa, no? Ang ubang imong mga anak, kung saman, doon na ba'y success sa ilang pag-skwela, professional ba ang ubang imong mga anak?
6: Wala, ay, wala man makahuman eh. Ika nang kuwan, sir.
4: Pero kung yun, maestra o engineer, na ay, ito.
6: Ako, itong ako, sir.
4: Ah, mga ako na nalang. So, nitabang ba sila hatag po ginagintay
6: kina siya? Hatag sila. O, na kay Magsildo, tagaan po mi. Kaya na naman siya si Ido. Tagaan po mi.
4: Sige na eh. Mga pakasubo pag-usap, no? Ninyo sa inyong banay. So, mauni, Attorney Rupil, ang atong pag-imbestigar ni ining maong krimen nga nag-involve lang in town sa biktima uyuan unya ang suspect subo palandungon pagkumangkon unya minor di edad pa in town na hunong ang iyang pagtungha sa high school tungod sa maong hitabo uban sa atong investigative team speed pilot si Sumampong o salamat na ni Alan mo ay atong kameraman karon ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
3: Radyo mo nationwide.
2: Okay, salamat. Radyo man Paul Lauro sa mga report. Alas 9.20 na ang pastilan. Kwanto siya mga higala, no? Ang mga bata, doha kabuok, ibilin taon sa lula. Kanabang inanabitaw, ang amahan sad, binag magbuwag unta ba inday maris. Inigbuwag ang amahan, support. Kaya mo ito, kaon mahinungdan aning kuna. Kanya ang inahan mo, padako nito, kaya inahan po, naminyo na masaglain, doon na yung mga anak. Ang inahan na yung mupada dito. Mga biniyaan na yung mga bata, ah. Unya, di apoy uyuan, may gala, nag-ipon sa kabalay, niya, Jesus, Ginoo ko, kadi malasa. Kanarang yung kaon mahinungdan, nga, wak maminlig kaon. Paitang kinabuhi ang mga sukitig paminaw, no? Dili malalim kini, mga kagalaan. Alas sa 9.27 na, niapatay dugang mga higalarong tagaagpagtagad ang isyo mga kagalaan labot ining impeachment. O isyo mga higala labot ining matawag nato mga kagala ag press conference ni Vice President Sara Duterte. Ang ganina atong na take up ng isyo kining minor de edad nga mo'y nakapatay, mo'y nakahimog krimen. Nga dunay katarungan nga maulig ini. Mauning sitwasyon na mahigala nga giunahan po sa siyang uyuan na dunggaban niya iyang uyuan. Paita, no? Nga, karon ang atong

0: pa na biktima sa panamastamas. Nining usa ka lalaki, usa ka tao, nga medyo may edad naman tani. So ato ni tagapagtagad ba kay galaan, ato lang sa sing ipresentar ang isyo, unya kumahimo at usa makuha ang side ang pikas para mabalansi na to kining maong hisgutanan mga sukit ng paminaw. Kay unsa-unta man ni nga gi panamastamasa naman ni maong minor de edad nga babay. Di lang na to ipakitang naong dong, i-blur lang dong. Medyo maitsula ng bata ah, no? Mako siguro pong na kagusto tong kwan. Kaya itsuraan man yung bayan ah. Ay lang ipakita dong, kami nordidad na ba ni ato lang i-blur. Atong hinabion mga kaigalan, uban sa iya in taong kini bata asad, mausad, gibiniyaan sad ni, so diya sa iyang iyaan. Amurag lula, igsoon siyang lula, dali na puyo ning bata ataon. O niya, mauni mahigala nga, na biktima sa tao ni. So ato ning hisgutan ron, ato ning hinabion ron mahigala. Karon totoo, ito sa padangat, ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby? Alas 9.29 na.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pun, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala og pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 02721 39999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-oan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
12: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
11: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
13: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
14: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong atak na mahigala, alas sa 9:37 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Now, atong tagad-pagtagad mga kaigalaan, kining atong complainants nga niya karon sa atong sibianan before tamo adto sa atong mga issues karon nga buntaga. Atong tagad-pagtagad kay medyo di sa lalim ng ilang kahimtang, no? Kining babayhan na mga kaigalaan, minor de edad ni, 16 years old. Unya biniyaan sa ni, no? Kaya niyang amahan aning bataa, namatay na. No, unya ang inahan pod ni na, nilakaw. So kini bata ataw na gibilin sa igsuon sa iyang lola. Nagamay nagatima niya. Ug unya kini ni ang iyang lola na, lola may tawag nimo ani no?
18: Mama.
16: Mama. Oh. Siya may nagpadako. Sige. Ako kang hinabion noon taon-taon. Nya nitabuan ni mga sukit digpaminaw, sensitive ning atong issue karon, mo na nga atong i-balance lang sad ang atong presentation, no? Atong hinabio ni karon ang lola, mama ang iyang tawag, o niya unsa na yung hitabua, but careful sa tas pag-interview ining bata, kay minor de edad man eh, 16 years old, ako lang i-blur ni, di lang ako ipakita inyo mga naong, no? Pag-protect mga higala kay kinini ang minor man eh, o niya dayon ang suspect sad at usang kuha ang pamahayag. Kung mahimo mahigala umaturan dito ron kay to ang atong reporter dito nga aron nga ato mga higalang makuan. Unsa man aral para kuan lang? Gitugnaw din ni mataa. Sige pa, suotag jacket. Kana sige okay. Tugnaw kaday. Ipa hinahinay lang siguro tong aircon. Okay. So mo ni mga kagalan unya ato sang kuha ag side ang sa barangay kay ni apil man mahigala ang barangay ini, no? Og kuansad. So muna nga ato ning hatagag pagtagad mga sukintig paminaw karon taod mga kagalaan, standby lang sa karon nga taod, no? Sige, og ready na tong reporter to baka dito sa kwan field karon para nga ato makuha ang pamahayag ni. Okay, gamay lang kayo mga sukintig paminaw. Kinini ang okay. Sige. Okay. Alas 9:39 na, medyo sensitive ning atong isyu ng buntaga. Kay usa kini mga higala ka insidente sa usa ka minor de edad, 16 years old nga dalaga nga kini ni ang nabiktima mahigala ining pag panamastamas, no? So nabilin maguni sa iyang lula, mama iyang tawag, kay igsoon man siyang lula. Unya ang iyang lula maoy nagbuhi nining bataa. Og sa dihang pagbuhi, naitrabaho niya lula kuyog-kuyog ning bataa. Sa pagkuyog-kuyog mga kagalaan, kay doon na may giatiman nga tiguang nasad, dito siya sa Mo'y nag-atiman in tao ng lula, kuyog ni bata. Ang anak at tontigwa nga giatiman in day Ken, mo nagkagusto siya ni bata, kayo itsura man. Di na ako'y ipakita ang naong ni bata na, pero sakto upang lawas, sakto mahigalag itsura. Nagkagusto siguro taon. Unya, moto nga na hitabo mga higala ng pag among-among ini bataa. So karon ato lang yung mahigalang ibalansi o mayo, in fairness po sa pikas ng habig, pero og in fairness po ini, kaya nga naman, di po ba ilalim ng kahimtang aniron nga sa inani nga sitwasyon nga wa sa papa, wa sa mama, na asa mahigala sa iyang lula. Og papasagdan na sa nato ni, kung magandang siya, kanabang usaka tao, usaka binuhat nga naain taon sa disadvantage sector mga kagalaan sa susidad. Voiceless ni. Muna nga atong hatagan mahigala o microphone, atong hatagan o tingog. Kay mo singgit o gustisya ng bataa. Sa nahitabo niya. Muna nga ato ni nga tagagpagtagad, pero ato sang i-balansi ang atong presentation ni ning hitabo akaron. So, ni akaron sa itong sibianan, dili ko lang ang atong police blotter na adito sa kwan. Sige, gamay na ha. I-andam sa ato dong ang picture sa request po sa women's desk o gauban pa. I-andam daan o ingon man sab ang atong mga dokumento tanan. Sige, ato ipadangat ha. Gamay lang kayo. Amo lang andam mo. Naman lamang pipila ka mga mahinundan noong pahinomdom. Alas sa 9.42 na.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: Set Living Testimonies.
17: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
18: Taas ang sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin, ug usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
18: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
14: Living Testimonies.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
20: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Zed Liniment Oil.
19: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
1: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imong ipon. Kon sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
25: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
26: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
27: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
28: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katuog dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
32: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
33: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
34: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala sa 9:49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
35: Straight to the Point.
16: Now, ato ni may galang i-present ang isyo nga balanse as much as possible mga sugit ni paminaw mo na nga doon tayo reporter at ipada karoon dito sa field para pag balanse ining tanan unya ato ning hinabion una mahigala kining biktima o kining iyang matawag na to iyang lula mama niyang tawagan ni kay kining bata agibili ni niya taon no so muna nga siya namin nagatiman ani so diya sa tong sibianan karon dili ko lang ni nganlan sila unya ato lang iblur dong sige palihog ko nako mayong buntag ni mo manang oo may buntag ni mo oo so kumusta man ka okay ra ka okay ra, oo. So, kining bata, dihang ikaw may nag-atiman, pila may edad, anay pagsugod yun, niya imong atiman?
4: Walo ka buo. Aga, pagkatawag yun na siya.
16: Ah, pagkatawag yun?
4: Paggawas niya sa ako ng mama
16: Paggawas si mama. So, 16 years old naman ni bata na. So, dugay naman nagkuyog ni bata.
4: 16 years ako pag-atiman niya.
16: Kay wala, dahi kay anak.
4: Na, kuya anak, katong usa.
16: Ah, katong imong anak. Usara ka po imong anak. Punya na minyo na po na imong anak. So, muna, nga imong ng atiman, kamong duha nagkuyog. Oo. So, unsa may trabaho ni mo di ay?
4: Sa una, sa bata pa ni siya, kanang negosyo ko, isda ginagmay ba? Na pandemic, na kuan naman to. Na wala namin makatinda kay nahinay na lang.
16: Nahinay lang.
4: Di namin kasuod sa pasil. Ana.
16: Oo.
4: Mone, kani siya, pagka hantot siya si kuan.
16: Kanya, ano sa may tabuan na narbaho, kaasa mga natrabaho di ay, kanana ang di na lang sa nganlan ang apelido lang sa. So, nanarbaho ka, aning nag-atiman kay Tiguang di ay?
4: Oo, nag-atiman ko. 85 anyos.
16: 85 anyos. Babae ni?
4: Babae.
16: So, nag-atiman ka ni diha ni sa may?
4: Sa may doon na sa Pardo, tunga-tunga na sa Pardo na.
16: Tunga-tunga sa Pardo. Bulacau, Pardo. No? So, muna nga na kay, pilan magkakatuig nag-atiman ining 85 anyos ni Tiguang?
4: Bago pa, mga usa ka tuig.
16: Usa ka tuig. So, tungod kaya nag-atiman ka, kini pong imong, unsa man, anak na ni mo ni, apo, no?
4: Nahuwag na sa na akong anak-anak.
16: Anak-anak. Ang tawag niya ni mo, mama. So, imo ni siyang dalhon ngadto sa imong itrabahoan.
4: Kay, woman taon ni,
16: siya raman usa.
4: Siya raman usa.
16: Oo.
4: Nga eskwila. Oo. May makatiman niyang kaon ba?
16: Oo. So, stay in mo dito. Oo.
4: Na, mag-itaw ni siya yung sakit, attorney.
16: Oo.
4: Meningitis.
16: Oo. Sa una, pagkabata.
4: Oo, pagkabata.
16: Oo.
4: Na, pagka-14 anyos ni Tukar ang iyahang, mo ni, eskilipsi, patol. Mo ni, iyang sakit, good.
16: Oo.
4: Tukar, yun ni siya.
16: Oo. Na, sumunang so, imong dalhon-dalhon.
4: Dalhon-dalhon na ako. Kay, kirig man dito sa balay, siya rausa.
16: Oo. Muna dalhon-dalhon ni mo. Kaya doon ay sakit sa din yung bata. Okay, so samtang nag-atiman ka sa Tiguang dito, unsa man ang tabuan ni kining naghilabot niya, nara po diha sa balay na puyo. Pila man
4: kabuk? Wala na. Kuha na siya kanina na sa apartment.
16: Nang apartment?
4: Oo, ika alas 5, alas 6, muli na na siya. Kami rin na mabilin sa iyong mama sa balay, kami tulo.
16: Ah, so kamong tulo ra sa balay. Okay, kanang Tigwa nga imong giatiman, nga ikaw may nagatiman o kining imong apo nga di talang nganlan sa Inday. Ako lang inon sa Inday lang. So kamo tulo dito sa balay. Dako na ilang balay?
4: Dako-dako sad.
16: Dako-dako sad na ay up and down. Oo.
4: Pero nang silong office na sa akong amo.
16: Office imong amo. So katong nang hilabot niya.
4: Hilabot niya.
16: So gihimong opisina unsa man day nang iyang negosyo? Na may opisina.
4: Target? Kaya sa mga spray sa mga anay.
16: Spray sa mga anay. Oh. Kisa may nga, ano, di alasan ito kumplituhon. Ang first name lang sa?
4: Ruel.
16: Ruel. Ruel ni. Taga diha sa Bulacau. Sige, di alasan ito kumplituhon na kay kanana ang atong kuha sa side sa Ruel, Bulacau. So, ang iyang opisina na ara sa ilang balay sa iyang mama. Kay dako man ilang balay. As iyang mama nga imong giatiman na sa taas na sa silong.
4: Naog na sa adlaw.
16: Ano yung kagabi mo sa ka?
4: Ito ng tuog sa taas.
16: So kuyog po mo nito pang atong. At duog sila tuog?
4: Hindi.
5: Nga may kwarto siya.
16: Na ay kwarta.
4: Kwarto.
16: O niya ikaw?
4: Ako na ako sa silong.
16: Sa silong katulog. Okay. So tuluro mo diha. Iyang mapila man ay kabuk anak aning yung Tiguang. Sa may first name aning Tiguang. Ay lang sagbutan niya ipalido. Sa may first name aning 85 anyos.
4: Kasi nga tuloy.
16: Dalim.
4: Si Kwan?
16: Ay lang sa ingan, tanan.
4: Iya mama ba?
16: Oo.
4: Nalimot ba siya ko si Kwan?
16: O sa may tawag ni mo niya?
5: Nay.
16: Nay, magnanay ka.
4: Mami, may ako tawag
16: Okay. Sige, ay lasagan list tibo kaso. Kini si Mami imong giatiman unya kanana ang ug mahapo na kamo na lang tulo mahabilin sa balay. Mm. Pero kung adlaw di ay opisina ang silong.
4: Daghan daghan ang tao si Sir.
16: Oh, so mo ni si, kining Sir kaning naghilabot niya mo ni si Ruel mo ni nag-opisina sa silong. Kay do na sa negosyo nga spray?
4: Spray kanang kuan kanang
16: Saman.
4: Para sa mga malatayon ba kanang para sa anay?
16: Ah, para sa anay. Mga ok-ok ana.
4: Ilaga ana.
16: Ya do na sa mga tao pod nga nasa silong. Na. Oh, sa mga piste, mga termina. Oh.
4: Kuan na sa kanang murabag mga tawag-tawag lang nga nay pa spray nga balay ana.
16: Mm, so mura din mag-treat day kan mura din kanang mag-treat og mga ants no na, sa balay. Mga pest terminator, dening inani. So, okay. So, naas, layo ra sa simbahan, Spardo?
4: Layo-layo ra sa.
16: Layo-layo ra?
4: Tunga-tunga man na sa ako. Ano?
16: Pardo o Bulacaw. Bulacaw? Pero kanin, sakop kini sa Bulacaw?
4: Sakop kini sa Bulacaw.
16: Oo. Oh. So, naunsa mahitabua, kanana ang inig ka. So, kini si Ruel, nga maoy inyong boss po ni. Saan may tawag ni mong Ruel?
4: Sir.
16: Sir. So, naani siya kung maadlaw kay mag-opisina man siya. Pero nigmahapon na, muli sa sayang balay. Nay asawa ni si Ruel?
4: Buwag.
16: Buwag sa asawa. Okay. Unya, kinini ang, doon na po yung mga anak ni?
4: Usa.
16: Doon ay anak, usa. Okay. So, mag-opisina siya, tibok kahapon, layo rin niyang apartment ato siya muli?
4: Layo.
16: Layo-layo. Sa mga oras sa kasagaran siya muli?
4: Siya, naitag, kanang, magkuhan siya sa simbahan, choir.
16: Choir, simbahan?
4: Kuha na siya ka nang.
16: Sa simbahan, sa Pardo? A choir din siya?
4: Choir na siya.
16: Mm-hmm. Unsa may iyang kuha sa simbahan? Pila may edad ano niya? Mga pila may pangidaro?
4: Bala ko mga 62. Ang ako lang nang kuha, kayo ako ka.
16: 62. So, tigkanta-kanta din sa simbahan, choir din eh. Unsa man siya, kanana ang trainer siya sa choir, o sa man, ayon siya mo gitara, may mo kanta?
4: Gitara, kanta.
16: Ah, gitara. Unya, mag-practice-practice sa choir po ni sila.
4: Oo, ano sa iyang office.
16: Sa iyang office. Mm. So, daghan po ning mga
4: daghan
16: kauban.
4: Daghan mga tao ni iyang kauban nga.
16: Practice sa choir sa simbahan. Mm. Sa man yung mga bata nga, iyang mga parehan yung edad, o kayo mga bata parehan po ano niya?
4: Nay, parehan yung edad, nasa minor edad.
16: Napoy mga minor edad, nga apel choir.
4: Kanta,
16: so ato lang ang ikuan sad ha kay nanay ni ang gibuhat sad at least maka mauwi sad uban ginikanan day nga ilang mga anak nga mga dalaga paadto kay mo appeal square unya unsa ba ning hitabuan ni nga manghilabot sad ining bata tawhan na so ma aroma safety lang pod na ang ato ini good intention and justifiable motive nga magcareful lang to maginikanan day nga kumpiyansa sad nga eh ato mga bata mga dalaga ato mo kay practice choir unya dito unsa ba ning naamay kuanan eh. So mo na ato lang sang pag-protect po nila, no? So unsa man hitabua kana na ang wa ka kay bawo sa hitabo ining imong anak-anak.
4: Wa jud ko kay bawo kay di man gyud siya musulti. Kana siya mutukar iyang pator ato ni kuan. Ingko unsa lagi imong problema kay sige man sa maginuktok. Hindi mong problema dahil sulti ko no ko. Sa pag kuha ni mo nga di ka mo sulti, di masulba din yung problema. Kaya sige ka ginuktog, murag nahantod, makuha na lang siya, patulo na lang siya, manggahi.
16: So, wag yung sulti. Kano saan naman ka nakahibaw?
4: Kaning atong August 26, 27, si Gunso nang burnout. Sa Pardo. Karon kaning akong amo, ay ang pasangil sa bata, kanang pasudlon niya sa office, pahilot.
16: Magpahilot siya?
4: O pamasad siya. Ana, sa iyang ulo, ana. Na ako, mulili baya ko. Mula ko sa office mo, tanaw ko. Gahilot raman, walang sag ko. Ana, eh, aning 27.
16: Wala na siya mag-eskwila.
4: Ako lagi niya siya kipaundang atong hapit na po sa July. Kay, sigunso lagi iyang patol. Sa usaka ka semana.
16: Gwapo rin ba ni mataan, no? May kuhan, pero doon na siya problema sa niya mo. Kung siya mo nandili ni mo ibuwag, kay tungod na mo. Oh, dili pwede ibuwag.
4: Di magigani siya kalimutan. Hinu- nga, mapatulo na siya, di na siya, wala na siya, di na sa kaila. Isa man, naunsa man, dahil ko ma, So, mauna lang, kirig-kirig na sad ka.
16: So, gipasood siya dito kay gipamassage di ay, pamasahe. Oh, magpahilot.
4: Hilot ba? Hilot-hilot sa ulo, ana.
16: Oo.
4: Naka na di, gayo na ng 27, last ng burnout ng nisiga o alas 7. Mauna dito, nag-imas-imas na din siya. Wala ko mong pansin ato kay... Gato, alam bang kung saligra ba ko niya?
16: Saligra ka ni si Ruel.
4: Saligra ko ni si Ruel.
16: Kay kwa mani, gusamte mani o ganang mga ting ispray di ha?
4: Sa simbahan.
16: Niya, napo simbahan.
4: Saligra kay ko niya.
16: Mm.
4: Mo naman to nga pagka... Iyan, dihan na niyang ganang 27. Tabo. Niya. Pag siga... Mo na iyan nakita sa bata nga. Nagkuhan siya sa siper. Kaya kung wapato mo siga, makuha git siya.
16: Okay, so, muna hitabu, adi ay. Oho. Okay, sige ha. Kini ang careful lang tas pag-interview sa bata, sad, kaya minulid ang edad man eh. Unya, ato lang likayan ang mga pulong kutong sumahimo nga kuan. So, Inday, mayong buntag ni mo, Inday, okay ra ka?
5: Okay ra.
16: Okay ra ka. Unya, unsa magang graduha, unta?
5: Grade 11.
16: Oh. So niya, okay lang mo na undang kag trabaho. Ah, na undang kag eskwela.
5: Kay gipaundang man ko kay nako'y sakit.
16: So motong uban-uban ka sa imong mama.
5: Oh.
16: Mama imong tawag ni imong lola.
5: Oh, siya may nagpadako nako.
16: Siya may nagpadako. Okay. So kini ni ang dili na ko ikon ang detalye na lang nini hitabua. Pero mo na gihilabdan ka aning kisay ngala na ni? Ay lagi sulti ang apelyido.
5: Ruel.
16: Oh, yung gipasood dahi ka, gipahilot dahi ka?
5: Oo.
16: Gipahilot ka? Unsa man di ay yung giingon?
5: Yung diri, pahilot diri, baka na mahawasan pas mga kaspagod, ana-anaon. Yan, ikalit man to o brain out. Kumuti, ako tutoy.
16: Uy, sus, ginoo ko.
5: Wala man ko'y tutoy, gamay.
16: Oh, sige. Oo.
5: Ya, murag ako ano na, kitan ako, ako anon sa sipit ba? Kumaanaan. Kalit na nagsiga kayang kuan kay na may CCTV. So wala, nabuhat ato, mura. Ambot lang, ni anak na siya. Rabasin.
16: Okay, sige lang, ay lang kay initali tanan, pero kini niya, kapila naman yung nahitabo nga yung anak ka.
5: Ikatulo, chula, chula.
16: Oy, oops, Isus ginoo ko. Sige lang, ato lang.
5: Nadagaan ko kay Bandre, di ngon siya ay pagsaba. Niya.
16: Oh. Tagaan kag 500. Sige lang. Ato lang pungan ng mga pulong ako. So, muna nga, kanana ang, iya kang kwanon, muto nga hatagan kag 500. Katulog ka na tagaan 500.
5: Oo, oh, iya. May buong nananggod siya kung mag-order ko. Kaya, kuan asam kag kwarta yan, akong giingon na, tagaan ko sir, buutan kay tatay.
16: Matatay na imong tawag niya?
5: Oo, oh, tatay.
16: Tatay Ruel.
5: Ingon man siya na ako pag first nga, ayaw na lang i-sir-sir o itatay na lang itawag na ako pag first niya, tarbaho ba?
16: Oo. Oh. Wani mo ina pag konsa nimo nga gikuan kaniya okay ayo tay bata pag kutay wa namo na ah
5: kay balo unsa na
16: oh wa ka kay balo unsa na kay 16 years old
5: ilusin pag first og chula
16: oops tuduan ka asos ginoo ko
5: gisprihan ko kanang pangpawa sa baho ba mato gispray chula
16: asos ginoo ko sige sige okay oh, sige, sige, okay.
5: Kaya tagaan ko 500.
16: Tagaan kag 500. Niya, inon ka ayaw saba niya.
5: Oh.
16: Ikaw, manang, wala ka matingala nga. Ano na may kurta niya akong bata?
5: Ako raman giingon nga ka lang kuan, tagaan ako tatay kwarta.
16: Oh. So, inon sa mga kapagay, ano, hatag mas tatay kwarta?
4: Nakuan lang ko nga.
16: Nakaingon, nakabuutan, kaya ko simbahan.
4: Oo. Magpahilot-hilot lagi na, sayo, ato sila sa taas.
5: Siya mo, ato taas. Ito sa taas, magsilpon-silpon naman ko, kaya wak ko gigibuhat ba?
16: Oo.
5: Yaw, ato siya, pakuan sa kaspa niya. Dain naman yung mga ma-istorya. Istorya-istorya, may pag-itaro. Pag-itaro nga, giskoyla dahi niya. Kung anak kay uyab dahi, ano, nangutan na sa inako, anak kay uyab, anak ko, wala tayo, uy, bata pa ko tayo, anak siya. Yaw, anak, kuha naman sa lain. Istorya na, chula.
16: Oh, sus, ginoo ko. Oh, isprihan pa ka. Ah, sige, sige, sige ha. Gamay lang kayo mga sukit tipo minaw. Okay, kinini ang... So, manang, di ka lang palabian og interview na yung bata, no? Kay mo, bisag atong, kung nga di lang mo ka mga pulong, magawas gano'n yung mga pulong ba? So, sige.
6: Ah, kay?
5: Tinuod yun yung gibuhat.
6: Kay tinuod yun?
5: Nagdukuod good sa kuha na ulawan siya dito sa barangay.
6: Ah, nag-abot mo sa barangay?
5: Oo, nag-abot. Nagkuna, ito ba ngayon na dyan niya? Siya nagduku-duku. Mm. Nahilak, atay. Kuyawan niyo mo na, nahilak.
6: Mm. Nahilak sa barangay. So, kininyang nag-abot niyo mo sa barangay na ani?
4: Kano'n naging atong huibis, gano'n ako nga. Nagkaling amo mga papel. Mm. O, ito na may polis.
6: Oo.
4: Ni anang alas G sa buntag, dito na may sa barangay. Ningo ni Maritis o si Kuan Karin nga. Mm. Kaning, nay ka nang, di ba tamo, dayon dito, kasi kap, gusto magpag, mag-istorya ni mo.
6: Mm.
4: Kay ang Kuan, pasitol si Roel.
6: Mm.
4: Ano?
6: Mm-mm.
4: Nga naman.
6: Mm-mm. So mo, nag-iswayan mag-sitol sa barangay?
4: Oo, dito. Anag yung alas 8 sa gabi, anang Huibis.
6: Huibis? Sa pizza, hana?
4: Uno?
6: Huibis. Na. A pizza uno?
4: Oo.
6: Okay, October 1. So, gisitol. Atubang mo ikaw, kiniimong anak?
4: Kani, kamira.
6: Oh, kamanduha? Hindi dito sa Ruel?
4: Oh, dito sila. Tanan, iya mong igsuon upat. Dito.
6: Dito? Ah, upat din sa kabag igsuon?
4: Unom.
6: Ah, unom. Pero upat may dito?
4: Upat lang dito.
6: So, atubang sa dito?
4: Hmm, dito.
6: Niya, niyon sa man si Kapitan, gihusay mo, Kapitan?
4: Yeah, mao lagi na, ingon ni Kap nga.
6: Niya na nga, ipasaylo sa Ruel, nihilak sa Ruel dito.
4: Awa, siya raman nagsulti nga, siya raman kita nga, gaduko-duko si siya nga. Hilak at ay, trapo-trapo man kasi imong mata.
6: Mm.
4: Ayaw nga na, ang kuwan na ang imong sa, niya mo to, siya, mura ba siya nga, kuwan yun?
5: Akong giingon
4: nga. Sa iyang kalagot
5: na yun. Sa tanan mga buhat ni mga kanang kwari-kwari mo ba, basin makuan sa mga uban ng mga bata, ayaw na ina na ang alas na tanako ha.
6: Mm.
5: Niya na siya.
6: Tando siya?
5: Tando na lang, wala sa istorya, iya maguwang na lang nag-istorya, naka, good ka day.
6: Oo. So dito iya maguwang kuyog di ay?
4: Oo, tanan sila, upat sila.
6: Unya, kada na ang, unsa may natabo sa barangay, unsa may mga kuan dito?
4: Mao lagi to ako na kuan sa...
6: So andito si Kapitan, siya may naghusay?
4: Siya naghusay.
6: Kinsa pa may lain tao nga dito?
4: Kaya si Karin, o katong usag, o ako ka, kuan nga ng kuan.
6: O sumoto nga, katong kuan, gitabangan mo atong Marites, pag kuan sa mga papilis. Kining pablater, asa tong sa Pinkrom, sa Vicente Soto, hospital gitabangi, kuyugan mo dito.
4: Oh, kuyug. Hasta na si Karin.
6: Kuyugan mo. Pero lang, paghuman ang mga...
4: Paghuman ang mga result sa doktor,
6: mm-hmm.
4: Kaya ingo man tong doktor nga, kuan siya, nay, kanipa, ako mag-interview sa Juko.
6: Oh.
4: Nay, kanipa yung papila.
6: Sige, gamay yan. Lang ha. Sige. So, muna, dito na nalimang sa polis, kaya ang polis ni Suwat man dito sa... Physician on Duty Women and Children Protection Center Vicente Soto Memorial Medical Center. So nakadto mo sa police station. Sa asa man sa Inayawan police or sa
4: Pardo?
6: Inayawan. Sige, ato ko na pakita gamay names kining sa police names. Kani sumona ni ako lang gikuan ang mga ngan ha. Okay, sumona ni Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police. Sumona ni siya no niya gi-address ngadto sa kuan pa dinhi. Physician on Duty Women and Children Protection Center Vicente Soto Memorial Medical Center Cebu City. Ang nagpirma si Police Captain man di ay Troy Jan Lalamunan, pero man iyang request ay ken the office respectfully request for psychological evaluation to Inday, di kalangan lang si Inday akong ipakuan. Female 16 years old single Filipino grade 11 high school and a resident of Bulacau man di ko lang ikumpleto ng iyang kwan assisted by her grandmother. Okay, so muna ni siya and kinini ang Lasitis gabi 7 PM of August 26, 2006 at Upper San Roque Barangay Bulacau Cebu City perpetrated by Ruel aha. So, muna siyang hitabua, ang taga Bulacau. Okay. The initial investigation conducted by Patrolman Joy E. Lubitania. WCPD PNCO revealed that at the specified place, date, and time, the victim and the suspect were in the suspect's office, and suddenly there was a power outage. Muna na iyang kuanday nga dito sa opisina. So, muna nang dito sa balay, kaya naanda ikaw may nagatiman sa tiguang, kuyog ni imong anak, niya gihimong opisina ang ubos mo nandito si Sir Ruel, mag-sirma kang Ruel, no? Mm. Nga magtatay po siya.
7: tatay.
16: Wala ni mo tay, tay, tay, bata, pagkutay.
5: Wala mo kaningon.
16: Wala po kaningon. Wala,
5: kaya dako sa yung 500 ba mo, atag manog dako.
16: 500, muna nga na, da, pagka.
5: Oh, 500, 500, 500, chula, chula.
16: Oh, oh, oh katulo nga, kuan, hitabo. Nya 500, 500, ang hatag.
5: Bung na siya nga, kuan, na kay kwarta, baasa mong kaya na, ako ingon nga, gitagaan ako ani, tatay Ruel.
16: Tatay Ruel?
5: Oo, mukha, na nanggod na siya. Okay. Para dili ko mga ayo niya, ba, ang kwarta, kay, maninda man sa siya dito, nasa isa, gamay tindahan dito ba.
16: Okay. So, kaingon na po ka buutan, ganis Ruel, kay kwarta man simbahan.
7: Kasi, tagaan, ang akong yung pabawon, ano niya, tag, 100 yun na da sa pamlitin niya.
16: Sa eskwila pa siya?
7: Ngayon, kagaling isa. Alain lang ko tagay kwarta, makay kwarta.
16: Itagaan siya ni tatay, Ruel.
5: Wala siya kay bawat to.
7: Mone akong bonbon. Wala lang siya, di rin siya kung magatag-atag niya kwarta.
16: Huwag masanto siya nung hunang ano?
7: Wala,
16: itagaan man ni kwarta ni.
5: Buutan man.
16: Buutan si Ruel. Mone, wala.
7: Maghilot-hilot lagi.
16: Magpahilot eh. Wala po mo ato Dennis Ruel sa kanang massage parlor na magpahilot siya unta. Hindi mo yung minor de edad sa hinuon niyang gikwan. Okay, so atong i-check si kasamang Jane Gallardo Beck ito sa barangay hall ron mga higala. Atong kuha ang pamahayag ang kapitan kay si kapitan man maoy nagkuan ani. Unya ang mga dokumento sad katoto ang sa result sa Pinkrom o gatong pila man to ka documents ito dito. Okay, sige. So, tua dito ni, kap, ang hard copy ito, ah?
7: Oo, oh, tua din sa barangay.
16: Oo, oh, tua din yan ito. Kung saan mas marito sa barangay, siya maoy, kuan?
7: Marito,
16: lala. Sa tabang sa ito, barangay? Sige ko, no. Ato ko nung tagal, pagtagal mahigala, unya ato sa yung lahoson dito sa Panimalay, dool na ng barangay sa Balayan lang, Ruel, layo ra.
5: Dool ra.
16: Distansya pa. Kaya ito magipasubay dito, may matuura na ito. Dali na ba matuura na balay? Ito, ato report ito, dito ron.
7: Katong nag-drive na mong gisakyan ganina.
16: Ah, katuod
7: na. Ako na, sige. Na akong gitudlo.
16: Okay, sige. Sige, ato i-check mahigala si kasamang Jane Gallardo live and direct gikan sa Barangay Hall sa Bulacau. Ato i-check mahigala, no? Kung basi nyo aras kapitan ron ato sa mahinabi mga sukit ng Paminaw, labot ani para nga ato saan mahigalang mahatagag pagtagad ni mga sukit ng Paminaw o makuha ito ang tanang side ining maong panghitabo mga sukit ng Paminaw. So, kini-quire sa Pardo ka ng simbahan dakos, Pardo? Diha, gidi ay?
7: Diha.
16: Oh,
5: maulawan nun siya bantog bayad niya 100 na maulawan nun siya.
16: Kaya ni Sito leta. Kaya
5: siya kaila ba?
16: Oo. Oh, oh. Okay. Sige. Atong tagad pagtagad mahigala. Kini nga portion ko ganito mga kagilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting nga Jollibee.
34: Straight to the point.
16: Og yung sa may galakin nga portion tungod sa kanato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina o kulon. Kini ra malikay nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa tuntina o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntina. Mamakhatad ang kini kahupay sa kulon tiyan sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product kanon ug rekomendado kini sa mga doktor. Apagis paginom, magkuhan kag usa ka sachet, magisagol sa usa ka basong tubig, imong kutangon mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
34: Straight to the point.
16: Ato nga tagapagtagad si kasamang Jane Gallardo sa itong apikas nga linya, mahigala. Yes, kasamang Jane.
34: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
8: Sarad si Man Atty. Rufila, niyata karoon gari live sa Barangay Bulacau, ilahad yung Barangay Hall. Kauban na to sa ito ang deri sa ilang office, ang ilahang Barangay Captain Jude Atty. Rufila nga si Ma'am Jonah Babatuan, alang po da, sa pagsaysay kung unsa bigay ang nangitabo niya. Ito bigay yun ang ni Dangup na din ni po ang ato ang reklaman si po Atty. Rufila. Kauban na to, Ma'am Atty. Rufila. Okay.
16: Hello, Kap. Good morning.
8: Good morning.
16: Oo, good morning, Kap.
9: Good morning.
16: Live taron sa DYHP o IFM. So, Kap, inyong gitabangan eh, no? Na-actionan sa barangay, inyong gitabangan, kining nireklamo karon din sa itong sibianan.
9: Yes, attorney. Actually, attorney, that's only one of the many cases we've handled in our barangay, attorney, no?
16: Mm-hmm.
9: Sa kadaghan ng mga wealthy cases na itong gihandol. So, usasad ni siya o maugid ni ang pinaka-challenging nga mo kay naabot gid ni sa imuhang radio station. So, is it okay, attorney, na masaysay ko?
16: Sige, ma'am. Sige, Kap. O, mas may masaysay ni mo, Kap. Kaya at least, salamat kayo kay kinsa si Marites dahil ni Tabang po o uban nila sa Vicente Soto o uban pa, no? O, sama ni siya, si Marites, imo ni tao sa barangay?
9: Si Marites is our Bowsie Desk Officer.
16: Ah, okay.
9: Si Warren is our dad vocal.
16: Mm-mm.
9: And they're the one should handle if there are cases like this.
16: Mm-hmm.
9: Kasi ilagi ng opisina na gitawag na to o God office attorney.
16: Oo, so daghan yung mga kaso yung nani, Kap, no? Pero sige. So, taga-economy sa imong say-say, Sam, Kap?
9: Last August 28, attorney, nitabo ni duol sila sa barangay, pero at the same time, nitawag sa nila ang nako, ang auntie ni aning bataa na si Melodina nga naa sa Amerika kay magpatabang. Ningon siya, Kap, ako ang tagumangkon na maukuno ang hitabo ni anak ko. Ay kabala ka, Melod, kaya ako ipasin sa ito ang bausin o sa itong gadpokal.
16: Mm-hmm.
9: So hitabo, giatis nila, kikuyugan nila dito kung asa dapit kuyugan until September 22, na-admit siya dito. In fact, attorney, ang mga nurse dito sa pink room, mutawag yun na ko kay maingon, Kap, wala na may sanina sila, Kap, di man mabiyaan kay walay graduan, walay mubantay. Kaya di ba ipatod din yung among sanina ni nila kay in kuway problema, nurse, amo ipatod, mo to among gadpokal sa ding taon, wag to ilang balay kay ilang tuntulan as gatit, gibutang ang sanina. Datod, so, hantod, ongoing ang kaso because kay bao man ta, attorney, kanyang sa ang violence against children protected man sa balaod. Kami igo raman si Sabi mo pabang kay kung unsay angay buhaton.
16: Kaya yeah, o, oh, maayo.
9: Amo si Gitalo ang process kay tungod dipato sa pink room kay ang bata kuno kanang na something na problema pero di man tama kasulti ana kung wala during medical mo to gipadto dito naabot ang result September nakagawas na sila so Mauto ni ani sila sa barangay October 1 kay adong na sila daw mo adto sa police station.
16: Mm-hmm.
9: Pero October 1 protesting na sila kanang si Ma'am Lorna ni ari na sa akong opisina at ni wa ko nagpaanihin niya ni ani siya sa akong opisina na kumusta ko niya kumusta naman ang si Cheris na ako siyang kumusta naman ang result. Of course, attorney, nagsulti gid me nga ang result gid sa medical wala gid na rape ang bata. Nahihilakan. Kanya, ang result sa nga naagi problem ang bata sa patungo sa to. Basahan lang niya, attorney, kung ano yung problema. According sa medical, mo ito nang musta ko niya. Siya mismo niingon, attorney, nga makigsettle siya kay tungod sakit na iyang tuhod. Di na siya makaadto sa police station. Pagbrikayo niya. Matuningon ko nga, katungod mo na sa imuhang apo, pero karon pa ko nakahibaw nga dito na niya direct nga apo, isuon na din na sa lula sa bata, nagtuod yung ko nga, direct na siya nga apuhan. To make the story short, ningon ko unsa man, willing ka makig-case conference, ani nila ni kaniinuhang, din siya, oh, kanil sa aman, siya, karong gabi ikap mo to pag alas 8 sa gabi gipatawag na ko sa bigso ang kaning ilahang mga katbang. Mao to attorney nagsettle ako attorney igor man jud ko magpatunga kung unsay lang kay bisan jud ta mo mutabang kay ato abay ang role diri sa barangay kung mahimo lang settle na ko tama sa ginawa para pakuan mo ra sad ang akong gibuhat so nagsurya sila in fact ningon pa gani na si Ma'am Lorna nga bitaw sir, nagdamugugay ko sir, nagkatangtulo, nagakos ka. Ako sir, dakulog, rupi, sir, niya sila in-enrich na atang minis, nilak siya. Mato niya na point ko, Charis, ikaw, unsaman ka, ringon pa ganila ang bata nga, bayriya mo, ayaw mo balay ha. Palitin kong cellphone. Wala akong budak ko sang bata. Kung di pa stop, kilain kayo pa minawon. Ayaw na lang daw. Niya na natin istoryahan nga. Ang mga adults lang sa moto attorney ako. Nag-settle sila. Karoon kayo, ningon ko ni mong learner kung sa paman ang inoang gusto yung sulti nila. Gawas ane nga. May pinasaylo ay na mo. Moto ningon siya nga. Naamang binagasto. Ano yung kuha? Sige, unsaman mo sir. Kanang di ba nila inan o sabot? Anak. Moto attorney, nagkunta-kunta sila na. Pagkahuman na attorney, yan na sila nga, yan na bayran dito, yung pliti, nakausya ani. Nabuto, 12,000, yung moto ningon na bilin. Pero, nisimo, nisuan man siya attorney, balit man siya o kubak, yataki man siya. Kuka siya singot, moto na kuyawan ko, ikuha ko ang bilan. Ako siya gitabang sa barangay. Pagkauman, ako siya gitada sa ospital. Kay, kuya Juan, sa quarter ni ba? Kasi di na mo makaya ang iyahang hubak.
16: Oo. So tinuod ay nga samta naghusay diya, kam, nagatubang sila, nakuya pa ng, kuhan ng taon, kanyang iyang lula?
9: Oo, oh, gihubak ato, may gihubak. Nagkuhan siya, sige siya gububo niya. Di na siyang firma sa katong ilang settlement. Wala lang, sa meaning, bada sa ospital, gipadaan ako dito. Giwak siya sa akong ambulansya, ningon na ako ang ambulance team cap, alas 3 na minauli, gatod na mo sa Laguna, ko, salamat kaayo ninyo. Mo na to, nauman na ang kuha na to, niya, wala ko kay Bao, nga nung unsapagod ang gusto nila nga may tabo, kay wako at yun, kung gusto sila mo kiha, ilaman ang katunod. Kadagami na mo, di-assist di rin nga, padulong dito, sila may niduol sa akong opisina nga magpasabang para mag-case conference. Ako hindi buhat case conference, sila nagsuriyara sila, pero huwag yung influence nila. Katungod na lang nila. Gusto sila, ipadayo nila ilang kaso, paduha sila sa police station. Sila man ang katungod. Mora din na ako itasulti attorney, ako igura ko na minaw, igo ko. Itabang insak, ngayon pagani ko ni Charisse na, day, ayaw yud o kanang ayaw yud pag-miss sa imuang tambal. Kung sa man, ganahan kami school at balik, kinakaundang mo na siya sa school at tungod sa iyang sakit. Ngayon siya upap, ganahan po mo school at sige, kato akong maestro ka po, sige akong suryan ang principal. Aridiri, kung naakay ka ng tambal, tabangan na po, ba't sa dingin mo ma-miss? Then, kamo mo, kaya na-settle naman mo din rin, ngayon siya ko at rin eh. Kinaunta, nabilinid, ibalik niyo dito, dili na mo magsiging panabi sa mga silingan na na-rape ko, na kahit katumag yung pagkitabu at learning, bubuk kayo ang community, kinag-shabshap, nabilin mga good na sila, nag-rape ko niya mga silingan, nagtapos na. Ang akong suggest na, pag-protect sa imuhang dignity, para makapusid ka, kaya ganahan makakamong skwela, ayaw na dito, kaya kanarabang mga silingan na to, natugra na magsiging kung nga, dinainon ka ka-move on, dapat miskila na ka. Mula kung inyo niya, kay, kung ka mo, manabipan mo din to, murag, inyo ang gibayolate ang atong kasabutan din eh. Murag din eh, namumurispeto na ko. As barangay captain, inyong jigwa na to, kasi daw, magiging ko sa commission, good morning nga, may tabo nga, matapok ang mga kuan ba? Mo, jid akong giingon. Ito, nag-agree na sila, nag-tipple na sila, pero, mara na akong itasulti ato ni if they really want to go on, inahan ng katungod. Ako, igura ko dyan sa akong opisina. Sila ni Annie din eh. Kaya gusto sila nga magtabang o mag-settle. Mara na siya ako ang point ato ni. Thank you so much.
16: Oo. So, may noon kap, at least na nakakuanday ka na ni, naka-assist ka na ining hitabuan. So, kadto si, pag kiss conference mo ni atubang katotoa si Ruel o iya mga pamilya willing lapod sila ng kigsitol unta.
9: Yes attorney, ni arigid sila pagkalasutso kay amo ako mang gipatawag kay gusto man ni Ma'am Lorna o ni Charisse na magsurya gid sila. Sila yung ingon attorney kung sa man magsurya mo ano ni kung may gusto ninyo. Pero so, gabi ikap sinagani ni Seth wagay ko ni uli og sayo.
16: Tinuto kap na ni offer sa 15,000 ra. Unya kagabi e, 100,000 na ang gi-offer.
9: Actually nga ni Amina ko, ganda hapon na attorney, wala man sila ni offer. Maang ako na dungga attorney ha, ay, sabaw ka attorney, I don't want nga, tinuod ba ni nga akong na dungga ni Arisa kong opisina. Kaya ang ila ko na ipabayad, 200,000 niya, kung labing damay, 100,000 lang. Yan, yan ako nga, wala na ko'y katungo, dili na ko, if yan ako sa kong bawsi, kanang ipalangos na ninyo dito, ipakail na nila ang kaso kay kanang di sa gusto yung nananaon ng atong opisina, attorney ba? Gamiton sa mga nana ba kay kabo ka, attorney, sagan kay migkaso sa gawsi.
16: Oh, maugin.
9: Kung dumikasuway, yung nani nga, ang atuang gusto ragyod ang kalinaw sa atong komunidad ba nga masettle sila sa ilang yan tumod kay gusto nila kay many cases na be attorney ha kaning mga bawsi kaning mga babae nga pang pangkulatahon o ba na attorney ikad to dito sa station ibalik gapon sa barangay kay sa yung natuloy din na lang po po may kay gusto ingon ipaprisig gawuman sunod si manam ingon na po sa iloon to na nga kami sila may willing na makigsettle. Ako ano lang sa silang, ako ano lang silang di at bubang sa, ang masad ato niya, ako sa inyo nga, ay ato lang dito ito, i-file na lang dito na, nana ba, kapitan ba yata, ang ato ang gusto, for kuan ba yata.
16: So atong permiro nga initial unta nga settlement, pila may ilang gi-offer kuno di ato time?
9: Actually, why ni offer attorney? So nang ako jud ningon ato attorney nga kanang unsa pa man imong gusto istorya ma'am Lorna nila sa dili pa ta muuli kay kanang padung naman ta to manguli na kay settled naman ma attorney nya bako jud ningon kay maluoy sa attorney ba kay kato ilang mga gasto-gasto dito ang ilang plipi ana.
16: Oo. So in terms of monetary consideration ka pila man gunay ilang gi-offer at the time kay settled magani. Ya, yeah, considering nga kini nga kaso, actually, kini nga kaso, kaya bawang manta nga, this is not cognizable in the barangay level. So, ang imong side, nakasabot na ko si imong side nga, naningkamot na sa ka, but actually, kini nga gidakon sa kaso, dili na unta ni within the barangay. But, kasabot na ko si imong side gap nga, naningkamot na sa ka. So, at that time,
9: actually, ato, hindi nga, attorney nga, kaming bawsi case, traba, dili gadi negotiable sa barangay. Kabo, mga jika na, attorney? Nga, ako alang attorney ba sila mang gawin ni Dool na
16: ko. Yeah, oo. Kasabot na ko si mo side.
9: Ano ba niya? Kanang mawitaw ako kasabot ba nga. First time give me kay naluoy give ko sa bata sa tinuod lang naluoy ko kay ang kabaw magupo sa trauma ana attorney kung ongoing sa dang kaso ana ba. Dili na siya kamo on ako ang akong gikuan ang bata gid ba. Pero actually wala gid nagkuanto siya nag wala ni offer ni sulpira to ang siya nga maon ni naka-usya daw o pila to 4,000 wakon to siya na nakuan attorney kay gihubak man siya.
16: Okay, so, ang version magod sa kuan niya pa ingon niya offer 15,000 niya okay na ha si tulang mo to nagkuyapan in taon ning mama
9: wala gig offer attorney in fact nagsige pa sila o kuan nga na iyang naka-us ko na siya dito o 5,000 nakao siya diri, pila to, naman siya tayo witness attorney, yan nasad sa minutes niya. At ako, ano na lang siya, attorney ka nang, mauragid na, ako ang side.
16: Oo. So, unsa may, pag-ingon kap na nasitol sila, from your end, ha, na, kuan niya, inyo nag-isitol lang. Sabot ka ko, sa imong side kap, ha, I can perfectly understand your side, despite the fact that this case is not cognizable in a barangay level because this is dagko naman yung kasuha. But nanikamot to sa gasi mong side. Pero kay gisitol magkani, unsa may na-come up nila, unsa may ni-transpired?
9: Ha?
16: Unsa may nahitabo nga, ngano nasitol man sila? Unsa may mga kasabutan nga nasitol?
9: Bauto, nag-kuan sila ato ni, nag-hilak sila, nagpatayloan sila. Actually, wala agad ko ningon nga na-settle ato ni kay wala pa man dyan siya nakapirma kay ngano ni kuan man siya kanang wala pa man niniabot sa point niya na pinirma nagsuresurya pa man to attorney na kuan man siya gitapaman na mo siya gipadaman ako siya sa hospital
16: in fact kinini ang murag na wa ka magdahom nga mainani mo dako pa kay kuno nagsalo-salo na mo pangaon di akap nagpalit ang suspect o Jollibee o nangaon mo diya sa barangay no
9: actually attorney ang Jollibee ako ginagpalit ako kay ngano namang may kaso sa laintod sa God attorney ma minor side niya na taga DS nag kiss conference niya nagpalit ko Jollibee parang sa taga

0: paita sa dan attorney kita pagani ni offer kay kuan ka ng busog sa gayo nga kamis magkang kaon.
1: Okay, so nasabot na ganit ka. Initially, wak man makadayon o kuan eh. Lahit mga version ko gamay sa kininiang lula nga mura siya nakuyapan kay maultong kuan na nga bayran o 15,000 nga mura siya na di siya kadawat na hitabua ba. But sa imong side, kay na at na attempt ang tanig sitol, unsa may kasabutan na nila rin doon ta nga nasitol ni mo?
0: Ang attorney?
1: Unsa may kasabutan na nila nga nakaingon ta ka nga hapit masitol na tato, manguli na, okay na, di na mag-istorya, okay na. So unsa may na-come up nito, unsa may lang kasabutan sa settlement unta?
0: Ngayon, naman sa minutes sa kong sekretary.
1: Okay, simple, na muninitabo sa bata, din po na mahitabo nga, sige, pagsitol na mo, okay. Humana tagpanga o jalibi, okay na ha, kalamano, anak. Nagisiguro ay mas dako-dako po niya mga considerations.
0: Ang gibutang na dito at o ang istoryahan na nila at attorney nga, muna nga, ningon po ang bata nga nagpinasailuay man sila attorney, ay marab ka ng nagkuan ba, nilakit ang lula, na makayaman din ng amo ang kuan na ako kuan ko ni sir, ako makagrespeto, luoy mga ano. Ako, maulag yato yun, dagaan na ako niya na, manjunta ko ato, ninunjun ko ni mo at sa God at mga karin dili raban ni pwede ha, kay bawsi kay saban ni. Ningon, gidam, gudin ito kong opisina niya. Ningon, gud sa bangkap, mag-settle na ko kap, na, mag-settle lang ko kap, kay, mga tinanak ko nga, isa man, willing ka, maulang gud ko ang ako ang sitwasyon ba, pero, ay lang ato yun eh, kung gusto man gani nila nga, anyway, wala pa man say, settlement dere, kay wa man pinirmahay na hitabo, no? Kung gusto nila ipakuan, ilahan na nga. Wala yung problema na kailahan ng katungod.
1: So,
0: wala man sad kung...
1: So, katong ilang mga kwankap na aman diha sa imong tao o na sa inyo, katotoang sa resulta sa Vicente Soto o guban pa, amo lang kuhaon kap, pwede na nato makuha sa mga reporter diha?
0: Actually, attorney, kanisiya, nagin ni sa makamot sa lula ni Sharif. Kung yan, itabugi. Kuan ng samunggad, kay kuyawan siya, mawa ba kay katong mga paktil na nide dito pag-admit na nga misplaced man.
1: Mm-hmm.
0: Yan sa mga muang bawsi, nakalib kay ang mama na-admit sa ospital niya, naan niya sa iyang bunos.
1: Mm-hmm.
0: So, dili na mo uyo, mataguan na mo ang, yun na bitaw attorney, wala, dili na mo intention.
1: Mm-hmm.
0: So, kami ni assist good me tama sa ginhawa pero sila ni dool sa kong opisina pero kung gusto nila ipadayon attorney willing ra sad ni mo kuan ana ang kaning mga result ipakuha ni nila sa barangay kay wala jud ni katungod sad nga mohinder whatever their plans.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ng katungod ni tabo lang na sila mismo ni dool sa kong opisina. Dagan king salamat attorney Rafael.
1: Sige kap, salamat kay kap.
0: Minasad sa amuang side.
1: Yeah, salamat kay Caps. Maghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
0: Okay, thank you, attorney.
1: Okay, sige, sige.
0: Okay. Yes, attorney Rufila, mauto si Kapitan Abelino sa ang barangay captain din hi sa may barangay Bulacal din hihatag din siya sa iyahang mabigod ko. Ang sa kudang ilahang gibuhat ng action din ni may tungod sa maong reklamo po sa maglola at ang irupila. Nakikin na lang din siya ilahang
1: atong paningkamutan, Jane. Atong paningkamutan, Jane Ogwan. Kinini ang ma-coxide na to ang kinini ang gipasangin lansad. Kinini nga lag, Ruel. Yeah. Ilado mo ko nandiyan sa kwanday, pardo. Kaya naman inigusyo nga kanang pang-spray anang kwan. O niya, choir man sa simbahan.
0: Yes, attorney, doon naman po rin noon tari, ako po siya wayan o hatit kung ugaling po niya muhatag po siya statement as far as iyaha po na attorney Rufil. So, wayan po na to, pankamutan po na to nga makuha po ng iyahang habig. Ubalik pa, karong nga taod-taod na attorney Rufil o mahapit na po na to niya ang kaning maong dipasangin lang. Nagigyan din niya sa may barangay Bulacaw. Kauban ako sa itong government patrol, si Rajman George, si Kuya. Ako sa panginyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report atong balikan no mahigalag mahinabi na to tong inini ang suspect no. Pero bitha da Espardo kay ugnay husay ang kapitan mo palit og jalebi. Mahusay gyud tiyan ito una kay sa kaon sa buha na. Bitha siguro. Na dito gyud husay la indi ito jalebi pinalit sa kwanday. Pinalit sa
3: kan mismo kami sa, kami may naguna diya mi sa gawa sa

0: barangay.
1: Ah.
0: Nang diya sila mo sa pag naog magsuon sa motor na ah. Daog duha ka plastic nga jelebi.
1: Ah, so sa dato so na,
0: mismo gipasaka pa gani ko sa iyang igsuon ni sir nga. Dato na mo dito sa taas.
1: Ah.
0: Ana, kunya na kay nagpaabot ako ni ma'am.
1: Sige, pakaon mo dito, anak. Kisa ba nang ikaw, kaon ka sa siya? Kisa pa.
0: Ako, pagitili akong kaon, kaya kapanya po naman ko.
1: Pero di, is kapitan ng palit.
0: Dili.
1: Dili ka tuloy kung suspect.
0: Ang nagdalag ni si Ruel o si...
1: May nagbitbit siya, libi, anak. Okay.
0: Ito iyang kuan ng...
1: Kaya kung si kapitan pong palit, jalibi, nga ihusay dahi, medyo okay sa de at least malkan si kapitan sa honorario man nga nagiha og iya palitan jalibi na kada husay paghana ba na husay yun sa barangay. Actually kini nga kaso dili ni kog ni sa bulos barangay ha, pero sige lang sabot sa ta sa side ni kapitan is kapitan nga ning kamot ko no siya but lahi mo ning version sa sakuan niya ning kamot pus kapitan niya maoy mag nga masitol ning kasuha pero
0: nga kanang cherish. Nasitol na mo dire. O kung unsa inyo madungog sa mga silingan, wala na mukiha mo balik. Ako na imong kontra.
1: In anas, Kapitan?
2: Wala na yung mga tubang ay.
1: May anas, Kapitan?
2: Oo, niingon siya.
0: Ano? Yeah, do, wala, danag na to ako. Huwag na mo akong lugar.
1: Sa mga ito, nakuyapan ka itong panahon na?
0: Papirmahon gani siya nga. Di siya, dili, di kay pwede kay.
1: Uy.
0: Dili maimungan. Kamama man din ni mo.
1: Oh, kaminor di edad man siya.
0: Wanda, bisag ako giin.
1: Asa ha, atong kuhan, ha? Usap na yung kalakiha, dayday. Muna medyo doon na yung kakulian, ha? Nga, kuhan, kini magod, ang kapitan sa iyang side, kuhan sa tayo sa side, kung tinuod to, but, ang doon na yung gamayang kakulian, eh, because kini nga kaso dili ni, kung ni sa bulos barangay. Ha? So, atong, medyo lahi ang version ni kapitan. So, gini naman, husay na, ha? Husay na. Kuhan, pag ganit mo, ane, ako na inyong kontra, na, alis, kapitan.
0: Ako na kukunta ni mo, Cheris.
2: Kita kita na mag-atubangay, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pistigo sa mga tabasa.
2: Hilom-hilom na.
0: Nana siya.
1: Oo.
0: Ako na dunggan sa, nihuot na akong dugan, kaya hindi na ako nasyak sa kwintada nila nga 15,000.
1: 15,000 mo ito na, kuyapan ka, ha? Mula na inyong... Sa gida ka sa ambulansya, tinuod niya, ospital ka.
0: Dugay pa kung tabang, dugay pa kung nila... Kuan na ka.
1: Motoy nakakuan nimo.
0: Ingon na bisag oxygen na ko.
1: Nga dito kas barangay gi oxygen atong pagatubangay.
0: Nang gi oxygen na ko nya. Ingon ang kapitan nanluna ka nang pirma na ani ang kuan.
1: Bisag na oxygen na ka papirmahon ka.
0: Ingko ana ano, kap di sa kumting istoryo kay di ko kita ninyo. Di jud ko kita nila ang ako lang madungog ang
1: danag na lang. Sige ha, atong tiwasong kadali, mga sukit ng pamilya, standby lang. Umana lang sa ka mga mahinundan, ang pahinundan sa itong pagbalik, atong kaon ang side sa suspect, basi nakita na katong kasaman, Jane dito speakers. Atong takna, last Jess, 30 City na.
3: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB 26682, Series of 2026.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. TJX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: TJX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsakin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak inirikusuha.
9: Yun sa man niya, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na mahigalala sa Jess 41 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
1: Ito nga portion ito, karo na mahigalala sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kinang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabro na libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
13: Straight to the point.
1: Okay, so ang kwan magod, allegation magod mga higala, medyo dunay kalainan kay matod pa kinini ang kapitan ng kamot mga higala nga masitol ni dunay nakasulti na to dire kay ang igsuon da ining rule trabahante sa barangay. Sige, mauday, no? Mauset siguro, pero sige lang, ato lang sa tagay benefits of the doubt sa kapitan nga naningkamot sa kapitan dito. Kay kamo man sa induol ko nito kapitan, na magpasitol mo.
0: Sila may nagkon, buong naman ko nga, gusto mo itig-istorya ang kapitan ako.
1: Hmm. Ya, sa tinuod to, nga niingon sa nga 200,000 itong paghusay.
0: Wadyo ko kasulti, ano, wadyo ko kabaw. May ko gani kong bungat sa akong amo nga pagkuhan nila, pag-ingon nga 15,000. Niingon, sa pa imong gusto.
1: May ko kapagbungat.
0: Oo, wadyo ko mo kuhan. Sige lang kung kamay-kamay.
1: Hantong mo rin niya ihuot imong ginawa.
0: Ilan lang, naka-istorya gawin may anang pistopi sa akong amo.
1: Hmm.
0: Nga wa pa may maabot sa barangay. Ako sang ginan siya nga ano ning ane ni nitabo. Kuan ka nang dako ka kog salig nimo. Ya nga nang binuangan man nimo akong bata. Wa oi wa sure nang wa jud ko manglabot ni Cherish. Diko dili ka nang Mabay po sa bata, nagwala naman siya.
1: Mm.
0: Magod, gigukod ka diri sa office, kaya nagwala na gud ang bata. Mm. Butong sa iyan tuyo, nga, no, ikaw magigikontrahan. Wa magiging masulti ang bata. Mm. Ito, nasa nurse, nagsulti, na-admit mo diri sa kuan hospital. Nga mauna, nagiinglan man ko sa iya, ikso, habas yun, mangwarta lang mo. Mauna ako kung katong pagkahusaya, wadyo ko ka mubungat o kwarta. Mga yung kwarta, ako ang gadaon, dyo ko ka itong 15,000, maurag ito. Maurag ito.
1: So, wala kakalitok ganyan itong 100,000?
0: Wala.
1: Oo. Wala kakalitok. So, kamo, nakakita ganyan mo nga, nagdaas jalibi, kato ganyan si Ruel.
0: Si Ruel o si Tabasa, katong iyang maguwang nga, nasa barang.
1: So, magdaas ang jalibi, nangaon mo. Kisa may lain nangaon pa dito. Sadya din ang tato inyong.
0: Ito si Kuan, si Karin.
1: Oh, so ngaon mo to. Nya human
0: ka. Driver sa kenan.
1: Pag humag pangaon, ingon niya, kwan daghan na jelly bean lang gina.
0: Daghan mo.
1: Daghan kayo.
0: Mm. Duha lagi ka plastic dag ko.
1: So nagbitbit gikan sa kenan si
0: si Rowan.
1: Nakita gin mo pag bitbit ang gikan sa kenan.
0: Diha pa ni sa silong. Wa pa ni kasaka.
1: Ingon sikat na siya nagpalit og jelly bean.
0: Ambot lang. Basta yarsan.
1: Oh, basta kay nagbitbit si kwan.
0: Si Rowan si kwan si.
1: Oh, sige. Okay, so muna yung itabong aray. Jane Galiardo, atong balikan. Kung nanas itong linya karon, atong huwag pamahayag mahigala o managmit o kwan. Kay kumahon eh nga, mapalit na si Kapitag Jalibig ni maghusay, kadaghang husayuno niya. Medyo kaingon mga itong mga lisino siya, sana all. Dali na mahusay ito barangay sa Bulacan o may husayuno kay pakanon mandaan. Ato lagi kato katawa mga higala, no? So katong kuan inyong gikuha sa barangay katong mga dokumento, resulta sa Vicente Soto.
0: Oh, yeah.
1: Nya unsa maingon?
0: Wa man le, siya gani ang kung gisugo kay bago pa man ko ni gawas ang nagkataon oh. Sa ospital.
1: Unya? Sa kadaghan na nawag nako asa.
0: Di kuha niya tutud naman wa di si Karen, wa si si kisani.
1: Ah, sige, standby ha. Si Jane, okay na ba? Ito yung pikasin niya. Gamay lang ha. Ito sa ipadangat ng pahinomdong gamay ha. Kay Nana Jane Galiardo ron ito kung ano ga pamahayag kung basing makuha na itong side sa suspect. Standby. Alas 10:46 na.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwa.

0: Stories. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og said liniment.
0: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Tangan siya said liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
2: The original Koi Herbal Caption.
3: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Para nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Gaa, guys! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 10:49 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanot.
8: Straight to the point.
9: Ato siyang i-check sa kasamang Jean Gallardo og na adto ba ni mahigala o sa ikalaki dito ron sa may barangay mga sugit ng Paminaw at ang tagagpagtagad sa kining a portion to kato mahigala sa Gilitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan niya kanyo dahil mga toksin sa mong lawas mandili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw dugay kang mahilisan o mabutod ang tiyan. Magasinati sa pag-insumya kanunay nga magsakit ang ulo panakit sa kalawasan o natulatahan dilihamis ang kutis poor memory exist weight, chronic respiratory sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mulawas aron maangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Straight to the point.
9: Atong paliputon sa kasamang Jane Gallardo mahigala niining mga orasa para ang ato mahigala masuta ni Ron kung unsay dugang kwan o mga report nga itong makuha dito. Importante lang mga kagalaan nga makatusad nga ma balanse ang atong presentation. Kung willing sila mahigala nga masulti silang side, atong pasultion. Okay, standby. That's Jane Gallardo itong napikas galing niya. Yes, Jane?
8: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
10: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, ato po da nga gisuwayan unta no o guha sa habig po da ang kining nahimong napasanginlan, Attorney Rufiel, sa mga reklamo sa maglola nga yan sa ato ang sugianan. Apan gitagaan po da o gamay nga kwan sa kagdiri sa barangay Attorney kay gikontak na to daan ang kining naong gipasanginlan. Matod pa, wala ni siya sa ilaha kay nagtrabaho. Yang nga sa ilang balay Attorney kay iyaharang mama matod pa nga katong gibantayan nining reklamante na to niya. Kaya nining nakuyawan ang suon po daan ni gipasanginlan kay basig maunsa ang ilahang mama. Kaya wala pa po da kahibaw. Attorney, apan niya, kabutan gid na sa pagkakaroon gani kay giadto sa igsuon po gisuwayan sa igsuon nga adtoon ang kinili pa sa minlan para po da pahibaw ko na nga na ang kaga DYH ko anda maminaw sa iyahang habig sa maong pasangil at ni Rufiel. So nakaabot na po ta sa ilahang update kung naamang gani din ha kung wala nilakaw kay para po da ipaanhi sa barangay holder sa may barangay Bulacaw at ni Aaron po madunggan na po ang iyahang habig.
9: Okay, so ato pa buton sa kadali. Ato lang kuhaan niya sa headlong tataod na kasaman din. Kung mauhuna, one hack cross barangay or unsa man? Di kontak pa.
10: Mauhuna. Di-add pa. Di kontak sa taga-barangay attorney ang igsuon niya. Di-add sa igsuon ang katong napasanginlan. Ang yahang yun niya. Kung naadira, kamiyon lang sa barangay kay ari lang pud nato no kung pwede nato siya ma-interview o buhatag po siya sa iyang habig ari na lang mag-abot sa barangay hall pod attorney.
9: Oh, okay, ilado man kayo na diya sa Bulacaw pardo da jen kining pamilya ha sa day stilan.
10: Yes dear attorney, ilado pud gyud
9: din. Oo. Okay.
10: Yes, mo na ito ang gitaabot lang po karon na attorney kay gitawagan naman po na noon sa ato ang barangay kapitan din mismo po diyod kay para po makahatag po si attorney Rufil sa iyang habit. So at least karon gitaabot lang po diyod na ito katali kay wala na lang po ni nakaagi mang gidda sa ilahang balay gid no attorney Rufil ang kanailagi po iyan. Apan ang iyaharag yung mama pero wala kayo ta nakaniduol diyod kay wala pa man dahil nakakuha mo tayong informasyon na wala dahil nila pahibaw ako din taon ang kining siguwang.
9: Okay. Kaya, unya, pero ang iyang opisina, kaya kanang silong ko no, kwan man, abli ang ilang opisina? Or asa man ang trabaho?
10: Sa ato ang pag-agi attorney, ang bintana sa babaw raman ang abri niya.
9: Ah, so wala nirado na yung opisina ron? Kumahon?
10: Murag sirado ang sagawas attorney kay Glass Manggood. So murag niya, mingaw kaayo niya. Nga to ang nabantayan na ang katurang iyahang mama nga naa sa balay, nga naa sa taas, nidungaw sa bintana. Mora din atin sa bantayan niya. Pero at ni sa training, kinakontak mo na isoon basing karon taon-taon mo, ang hibog do, sa ato ala pong panikamutan basing madungugod na ito ang iyahang habig.
9: Okay, sige. Basta na ning kamuta o ga, kutub sa itong mahimo, nga ma-balansi na ito o mapaminaw iyang side ka sa manjay.
10: Sa tayo ni Rupil, panikamutan po din yan ato, prepare po da, ang ato ang pag-presenta sa maong panghitabo. Mabalik ka, matagkaroon mo ni attorney if mabot na po da, ang kining maong gipasangin lang. Hindi ka din here sa my barangay Bulacaw, Radyoman Jane Galliardo, DYHP, The Talk or a Man.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
9: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Nga, kung mga higala tungod sa itong kagipot sa oras, alas 10.54 naman, o gatong paabuton to, mga higala, papabuton ta na tatso dito sa Barangay Hall para nga atong ma-interview, pinagi ni kasamang Jane Galliardo. Balikan ta lang unya. Pero in the meantime, mga higala, ito sa dawato ng report ni kasamang Lailin Rabanes Arigadas sa mga nasakpang na minaw sa DYHP busa magkadawat ang mapahalipay sa atong sibianan karong mapanahon na. Lailin?
8: DYHP RMN Report.
12: Mayong buntag po usab ko sa mga regimen attorney Rufil balik rin sa Cebu City North District. Nilang grupo na usab ka dawat sa ato mapahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa langsunod ay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sina Balbiana Jola, Irenia Osipi, Jingol Igoy, Amelia Magnanaro, Igoy Pipito, Loida Go. O karon usay ikasinggit niyo sa DYHP. Nagmasang salamat sa number one. Sa na ko, si Kasamang Julius Manilog Idol B sa 93.9 IFM. Kinisi Kasamang Lailin Ravanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
9: Okay, salamat Lailin Ravanis Arigadas sa imong report. Mga higala, nini mga oras sa tungkol sa kagipot sa itong oras, no? Ato na ni mga higala ng tagapagtagad sa off the air lang atong gikontak mga kaigalan ang Women's Desk karon o ingam sa mga higala ang DSWD ay ning maong panghitabo para nga ma-follow up na ito ning maong kaso mga sukit di paminaw. While magpaabot sa ta o muhatag sa isang side, naa si kasamang Jane Galliardo ron sa Barangay Bulacaw Pardo kay nagpaabot ni ining Ruel nga makahatag po sa iyang habig ining mga ninimong isyo. Okay, so manang salamat kayo sa inyong pagdangop dyan sa itong sibianan o ikaw po Inday, ha? Kana na ang istorya lang tayo dugang sa off-air, ha? Karong itong taon, gumikan sa itong time nga pwedeng lapasan naman, so ato lang na yung padayang istorya niya itong taon, ha? Okay, sige. So mo na mga higalang ato mga reklamante nga dia sa atong sibianan karon mga suking tigpaminan. O kunya, wala naman tayong oras mga kaigsunan. O niya, sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. At ang inyong gabi, ito lumanong Street to the Point Evening Edition. O ba na ikasama nga Binji Tanghian, alas 10 nga to alas 12. O niya, kanang prior to that, alas 9 nga to alas 10, ang ito lumanong Sincerely Ati Arlene. O na iya itong programa mahigala. Musunod na karoon tayo mga kakilan itong mga drama sa usap. Sa nga na skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, tungod sa kalapas atong oras, ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon. Sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
8: Komentaryo na walang sinisino-sino, Attorney Rufil Fernandez Panyo, sa Straight to the Point. inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Salamat.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is a generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
20: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, Life Extension.
22: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
24: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
25: Pastel Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay gyud kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
26: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
24: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Day Andat. Nganong masulubon man kanang naong imo?
1: Naluoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph Herbal Capsule.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
5: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadap ko di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Families.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong Ako.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal!
4: Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyong Kuya Joel Benzi, ikaw ba sa kong parte, Randy Tayad, mga kumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kisunan mga kasama, awagong mga kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Coaching Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang itong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Marlo. Kinigibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay galaan nga itong matatampo si Marlo.

Kini ako problema bahay ni kong asawa ba nga klas kayo eh? Bisag pobre na klas kayo. Nagkinabuhing din nato taon kunuhay. Aron gyud inyo masabtan akong problema ning dato-dato kuno bisag pobre mino. Eh, ninyo ko pagsugod ang mga pangitabo.

0: oo. Day, ano yung kanta-kanta ko, day? Pawas lang, ay, bata.
1: Ay, masigalang kanta diha, o kay mahimong trabaho.
0: Noon sa bataon ako, be, ako pagiling nagididikit ni mo. Dikit-dikit ni mo, noon sa mga, ay.
1: Noon sa akong kumina, makaon ko na, mapas mo yung pamilya, anak.
0: Ah, sir, bida sa
1: di lakaw na, trabaho na, aron mabuhay mo yung pamilya. Di ka masikag kanta niyang walami.
0: Ah, sir.

0: Nga dahi, ihungit ko na yung pruta sa nga apple. Nga.
1: Ay, ambi na na, pe. Ano pang ihungit pa mangina ni mo? Nga naamang ko yung kamot. Di mo ko pungkul.
0: Sweet-sweet. Tagalit ka niyan.
1: Kapoy na ang sweet-sweet. Ay, bitisun ta, anak.
0: Hindi mo yung kamang parahig ni mo. Ay, parahig sa ko.
1: Kapoy na ba nagparahig ko? Ay, mo ka magbata, anak. Diritso ko nun sa'yo mong tuyo.

0: Ada yung manawag tanawag basket dahi. Itong ligas, basketball, tanawag mo ulit, ha?
1: Kanyang anong agbay-agbay ka man ako.
0: Ano, magdungat, magbabauli.
1: Huwag man ganit ko mag-kafgo kay Bugart kay Garan.
0: Oh!

0: ליישל! אוי! ליישל! אוי!
1: Ano ba si ka magsaok? Uy!
0: Ha?
1: Si ka magpanawag na ako.
0: Dali, dali, ingkor na di ha. Parabida aron magdungan sa akong paniud to.
1: Ano makigdungan ka pa manggid na ako?
0: Ah, di ba? Hindi ko katoon pagkaon kung wa ka.
1: Unsa ta? Sumpay tagtutunlan?
0: Ha?
1: Lamoy diag imo. Kay unya na ko, kaya pa ko gutuma. Kung gutumon, kumulamoy sa kog ako.
0: Shit!

0: Mau na prisam?
1: Ang sapray. Si Marie Razel din ina sweet ni mo, pre.
0: Mau lagi. Murang si others taon ako.
1: Karuna yun ang unwa. Minyo na mo?
0: Lagi. Lagi na kayo, pre. Ito daga pa mingli tao, pre. Ito nguya pa mi. Duta na mo ato, eh. Karun. Lagi, ana.
1: Bitaw, pre. Sweet kayo mo ato. Gani kun man loko mo sa una. Holding hands yun mo.
0: Oh, lagi, lahi kayo. Di ko makatuon sa kung kanon taon o guwa siya taon.
1: U-ah.
0: U-ah. O-ah. Ang sayo, u-ah.
1: U-iba, u-i. U-i good.
0: Bisay!

0: Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
2: O ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Mga ni ako na matikda sa kong asawa. Sukal lang tao na minyo, mi. Murag na usaw na ba? O niya?
1: Ayaw pa! Ay pagsiktan day diya pa!
0: Parlablab lagani ta.
1: Kapoy ang siktan day tanday, uy.
0: May dasan ni mo. Hindi mo takatugol kung di taktanday ni mo.
1: Sa'y pagturing mo na ako, sleeping pills?
0: Oh, siya. May maglisul kita paray ni mo, eh.
1: Sige, paray. Pero huwag gitunol nga kwarta.
0: Oh! Kailangan lang ito mong tunol kwarta mo paray ta.
1: Natural. Kung sa may palit ato atong mga kinahanglan na ito, nga huwag makagitunol.
0: Ay, umaugma lang. Palit rin ako ato. Agar rin ka.
1: Hatag lagi pero daot ka ayo. Kuwang pang-ibayad sa utang na ito sindahan.
0: Ang importante, makabayad ta.
1: Huwag ka makabantay, Marlo. Padung na kong malusyang.
0: Ano?
1: Wala dyan ko'y paparlor, sukad-masukad, ka na minyo ta. Wala ko kapatupi, manicure, pedicure, kapariban with, kuan, balayage. Ha, makapafacial, kunsar pa ng mga panginanglan sa usa ka babay.
0: Ay, sus, kinanglan mo. Ang ngayon sa ka, umuungo, purma ba? Minyo na tao, inunsa mo.
1: O, lagi, pero ang importante, dapat na anang pagwapa. Kailang gwapa gihapon ko sa imong pananaw, Marlo. Di kayo maglusyang-lusyang ko.
0: Kasi yung pagkupahan mo, importante, kita yung nag-ipon, gasto-gasto lang dako.
1: Kipulaan na dyan ko sa itong sitwasyon, Marlo.
0: Sir!
1: Mas may pati nga ni magbuwag ta.
0: Sir!

0: Kapay, Dro! Kapay! Kapay!
1: Kapay! Kapay!
0: Kapay!
2: Kapay! Kapay! Kapay! Marami itang hapunan niya. Pakampay-kampay pa. Sarto pa, Dennis Pilipinas. Kumpay na. Kumpay. Kaya na po kao, ano ba sa kabaw, kumpay.
0: Kumpay! Kumpay! Kumpay!
3: Ay, lagot kay Coron. Pusaw, ay, lagot kay Coron.
2: Nga naman, pre?
3: Gusto kong makikbuwag na ko sa Richelle.
2: Saan?
3: Lagi, pre? May gusto niya nga magbuwag mi. Marang gusto ko nga magbugoron.
2: Ayaw, prabe, pre. Di man makasulbad ang biro-bino sa inyong problema. Ngayon, magbuka. Ay, prabe, pre.
3: Gusto ko mahubog. Di ni kampay ako. Bansay! Bansay! Okay, let's morning the night, mga pare!
2: Night, morning the night!
3: Tuhod man, tagbaw yun yung inom ato. Grabe ang inom ay, hangtong nahubo kong abot taon kabutagod. O niya? Wagyuri, ayaw ako sa wasusil ba yung mga pare?
2: Ayaw pang salto yun, pre. Tiyo, salto yun.
3: May itinuon yung bate. Basta gusto kong... Siya, gusto niya mukhang buwag na kukaw ay ayaw eh.
2: Siguro ito, kapre Maru.
3: Lagi!
2: Basta kami
1: support me. Basta ang gusto ni mga Fre Maru. Fre Maru. Ang importante, naami pirmi tagay.
2: Tinuna, mamana,
3: tinuna. Kita hubog na kayo tayo. Si Pedro Rio hubog. Dino ka rowa.
1: Inamay ka na.
3: Ruwa na yan.
1: Nabuwag, no?
3: Lagi, lagi.
2: Basta mo, Fre.
3: Porfida. Tagayta, ubas-ubas naman na basta magbuwag ni Rizela, tagayta.
1: Huwag ubas-ubas. Huwag ubas-ubas.
3: Inom, murag tabay ba? Inom, huto na itong tubig sa tabay. Okay na ka?
2: Okay, okay, okay.
1: Tabay?
3: Oh, huto na ito. Saan?
1: Duhal na lay kuwang. Kana, buwag mo.
2: Nungsan ako ka, pre.
3: Pagkaya mo ka tolo. Nakalimutan ko na singpit ang akong asawa ng si Rizela.
1: Usa! Duhan lang ikong.
2: Duhan lang ikong, pre. Duhan lang ikong, pre.
3: Duhan, ha?
1: Duhan!
2: Oh, kana. Usa na lang kay Kuwan.
1: Usa na kay Kuwan.
2: Ang saya-saya.
3: Saya-saya.
1: Saya-saya.
3: Pre. Saya-saya, pre. Oh. Ang saan mo, anong tingog, ha? Duha og
2: 1-8. Misimang one. Misimang.
1: Ego
2: na, pre. Ego na, pre. Ego na, pre. Ego na, pre.
3: Duha og 1-4.
2: Doon na lang. Doon
1: na lang. Doon lang. Doon
2: na lang. Hunong na tawa, pre. Hunong na tawa.
3: Duha og 3-4.
2: Usa kang guwit. Usa kang guwit na lang yung kuwang.
1: Kana-kana. Saya-saya na. Sakto na, pre. Sakto na.
3: Duha og... Adi ko may mo sa magbuwag niya, pre!
1: Kawal lang kong buwag na mo!
3: Kami na sa
2: dahil! Salamat naman! Kamalaos ang...
3: Buwag niya, pre!
2: Salamat
3: naman! Mahal ko ang asawa!

0: nawan ang nabakaugar sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Mag TTX 500 na!
0: Ang TTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
0: sa mabutika.
1: TTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500
0: imo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500
0: garantisado
1: and recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
14: Hey! Kidney care time!
15: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di yun ko kakonsentrate og trabaho.
16: Okay, so nga nag-kidney stone nung ka UTI?
15: Sa sige na ako kaugparat, nainom na akong soft drinks og sa junk food.
16: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung mga pamati?
15: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
17: Mapalit ang kidney care sa Mercury og sa inyong suki nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mauwi ng sakit.
19: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
21: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Are, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
26: Sige, mukhang okay nga doon.
27: Hip, hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
25: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
27: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6 0917-847-6427.
28: Isang paalala mula sa NGCP.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: Digi ko ba kayo mapagbias kong asawa? Kaya dako ihapon ko gugmas kong asawa. Pamina ako murag di ko mabuhi ugwa siya. Unya?
2: Tuog na tapri, oy.
3: Tuog na kapoy, oy, pre.
2: Way buwag gamay tabo.
3: Tuog na tapri. Pero, oy, nonsam naman, pre. Malipay mong mabuungkag ang pamilya ni Pre Marlo?
2: Lipay, oy. Wala ko'y hubas-hubas. Unya ang imunon kung mabuwag sila.
3: Ha? Ang kaso na ang inyo. Ang palaigit mong dagko. Oh.
1: Buhay.
3: Sakto na si pre.
1: Buhay. Batay.
3: Pre.
1: Sida kayo ba?
3: Sakto na lang.
1: Sida kayo ba?
3: Sakto na lang. Hubog na tangta na pre. Tandaan nun. Yato takas ninyo. Ha?
2: May papasak.
3: Yato takas na mo. Sige na.
1: Eh, mingaw ko sa asawa. Eh.

0: Mau nabutagan tao, no?
1: Isa yung bay.
2: Ha?
3: Kapitan ni Marlo?
1: Isa nga ka.
3: Kapoy mo.
1: Ikaw ang gwapo ng kasawa?
2: Ha?
3: Marlo?
1: Kunili ikaw. Maliho kong sulti, be. Sulti siya. Inarisin nga. Ang gwapo ng kasawa nga. Can't live without her.
3: What?
1: Tignan siya nga. Kunin mo lang ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal.
2: Huh?
1: Oh, labaw sa tanan. Tingnan siya nga. Kung iya kong biyaan, mauban ko niya.
3: Singan?
0: Oh. Dali na, pre. Dali na, pre. So, na ito.
1: Musa rin eh. Amo rin eh.
0: Oh, inyo na ni. Inyo kayo. Mare, mare. Lahos ko lang ng kwarto, mare.
3: Palihog, pre.

0: Uzel?
1: May kinagmata ka na. Gabiin na Marlo.
0: Nag-dive daw ko.
1: Yung sa naman tayo ni?
0: Yung sa naman, yung sa tayo ni?
1: Puol na kayo ng ato relasyon, sumul na.
0: Uzel?
1: Mas may tingaling mag-iyahay na ta? Magbuwag ba?
0: Oh, ayun, Uzel. Matay kung muha ka na.
1: Kung muna paningkamot sa... Uy, ngay kahatag ni mo ang tanan.
0: Uzel?
1: Kabantay ka? O pagkatay anak, pero lisod nagkaayo ta, kay nagkautang-utang na ta? Unsa nagkano kung may anak pa ta?
0: Oh, day.
1: Saman, buwag ta o dili?
0: Oh, kuan kining di lang kay malingkamot na ko. Aron dili kay lisod na to magbuyo. Gatag na kung nimunta na lakip na ang ribahan ka ng balayadads. Unsa yung pangalan na? Balayads? Unsa na siya? Apila ng manicure, pedicure.
1: Kana!

Mga niya problema sa mga asawa. Ayukan ko niya ng blades, blades. Sablan siya ako kung kalibutan na pila kayo. Paribas buhok, mahal na makina. Niya, napay mga Brazilian, Brazilian, pagkunod sa ako. Paita ni pagkabutang na kami. Usaman ko kami pasultiyo na ni Bam at ni Pris. Mayo ka ni, ha? Bonggan mo kung kasawa. O din ako siya tumanas tanan. Ako, ginugaya. Ako lang kaya ginis siyang tumanan para magpabilin siya sa akong kasing-kasing. Utsaman ko kamoy pasultihon, Marlo.

0: morning. Good morning. Good morning, Ate Press. Good morning.
1: Ako dito sa TV sila. Good morning. Good morning, Kuya Alan. Sabtong upo sa TV Press, Kuya Alan. Ako i-greet ato mga avid listeners, Kuya Alan. Wilma Yayoy Bagyo sa Olango. Dangan kayong salamat sa imong pagpaminaw. Buntang hangtod sa gabi. Unya, si Baby Chris Uwano dyan sa Talamban. Thank you, good kayo. Sa talamang naminaw na to, thank you so much sa mga mama. Thank you so much, mga mama.
0: Salamat kayo tanan. Okay.
1: Unya, para happy, taas ang energy mo. Palit yung Don Pepe Tablia ang mga mama. Thank you, kaayo, para sa mga dad ko. Mas happy-happy gid kay sila kay Don Pepe Dark Chocolate. Ilalag yung mainom ko yung alan nga lami gid kaayo. Unya, ugum-ugum sa dayo mo, Yema OBM Special. Crunchy, crunchy. Kagub-gub kaayo ko yung alan ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo, Mami Gina. Dias, salamat. Thank you kayo. Salamat kayo sa kanunay mo pagpamati. Sa magluto ka, mamati. Thank you kayo. Salamat kayo. Sila Janina, o si Inday Chini, o si Inday Chantel. Paim na yun ang Don Pepe Tablia. Kay mo na the best kay Imnon Padoche. Eskwilaan sa mga bata. Kondisyon kayong utok sa mga bata na. Di magduka, di kapuyon. Kondisyon yung kayo. Unya, kung ganahan kayo kag maglingaw-lingaw ang mga bata yun, magduwa-duwa magyun na sila, pabaw nilang og Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Samtang mag-ugum-ugum sila og Obi Yema Special og Diamond Yema Special. Maunay the best kay natong itong ugum-ugum mo sa mga bata. Nindot kayo na. Okay? Anya sa tarama tao ni Ma'am Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag og ni Sir Raul Alibio Soto. Good morning natong tanan diha. Sa tarama

0: tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning. O sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araw. Good morning na itong tanan diya. O sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta ito nito, Kuya Nick Pipito, Dug J.R. Pipito, sa siyudad, sa Sugbo, o sa mga tao ni Ma'am Shin sa Broom, it's cleaning services. Nga maoy iyang gipainom sa ato ang mga tao diya, gaping mata bang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Fepex Mori the best kaya na to ipainom sa mga tao ni Ma'am Shin maugin na iyang ipainom kay kaning bromits trabaho magunis mga panimay gusto ninyong palimpiyuhan ang inyong panimay gusto ninyong limpiyuhan sa inyong nataran o inyong mga terrace di o inyong mga load na ang bromits base tayo pala nyo bromits base cleaning services maunay the best kaya na to ang patrabaho niya makita ninyo ang numero tau gao niya patrabaho sa inyong bahay. Labi nag-busy na kayo mo sa inyong opisina o sa inyong mga building na nag-go kayo. Palimpihila na sa Brumits PH Cleaning Services ni Ma'am Shen Pipito. Ate Bres!
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas yung sugar. Ingon maan ka ng bukul-bukul na ito sa itong lawas. Ato ng imnanog Sir Panyawan Herbal Capsule kadaadlaw. Katulong sa usa kaadlaw, inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamaw. Inom daanog sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliuto ni mo, maghapon. Sa gapon ka kapsula, sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paliuto. Mausap, inigpalihapon ni mo, inom na po kadaan ng sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ano yung kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungon kay doon na naman katambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayong kalimot, alay sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Ug sa tanang mga tao nga naghimog number one sa ito ang sedle na material. Thank you. Kanyang tanan. Kamura sa iyo kung unsay kagamitan sa ito ang sedle na material. Maunit tinuod nga mutambal sa itong panuot, pamahol, panagit sa kalawasan, barikos, bench, katol. Kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa dinggi kung i-aplas na ito ang sedle na material. Nga anhara, mapalit sa butika. Pero why butika sa inyo ah? Nga layo-layo ang butika niya doon ang cellphone, anak lang mo siya, Pi. I-type lang sa Facebook, Said Marketing Incorporated. Makita nyo ang mga genuine ng mga produkto sa Said Marketing. Inyo makita niya, ordera na din niya para ihatol na na sa Shopee sa inyong panimay. Pag Shopee na lang mo, ba?
2: Thank you. Good morning. Salamat kayo mo, Mr. Tex Bascon, Mr. and Mrs. Robert Tio and Ma'am Fit Tio, Mrs. Mel G. Belocura and Mr. Roy Belocura, Honorable Barangay Captain Elsa Giswold o Mr. Litz Duron. Sa ilang pagpuloy, pag-abag sa ito ang kalihukan niya sa piyesta ni Senyo San Roque, Aper, Purok Aper Hasmin Lagundi, Oslo, Cebu, directed by Consial Eddie Bullhut. Ayaw kalimutan sa inyong mga kalihukan, lalabi na sa mga piyesta niyo rin sa kapelya. Mga ligo, sa nilay pa mo ato, gamit ang Sun Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa pili mga sangka para magpabilin kita hamis, puti, magpabilin itong kagwapa, ang atong pag-amping sa itong mga panit. Sun Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kita ng younger looking kutis artista, kutis porcelana. Ano na mga dilinin mo, masabtan si mong now mong labi na dapit sa imuhang ilong o diba si mong aping adunay blockheads o whiteheads o dunay mga pugis-pugis o katul up-up celebrity cutie beauty soap. Mga tanah laman sa butika para original ang ato mapalit, ha? Siguro pagtanaw sa iyang sulandan ano'y nakabutang dito nga label seed marketing. Thank you.
0: Okay, unya sa tanahan itong mga kaisunan kita, nga bisan asa ta. Bisan asa pa ka pa doon doon nag-toxin nga masuon siya mong kalawasan tungkol sa itong mga giinom, gikaon, o kung saan pa na din na. Ang kanang mahanggap na itong hangin nga gikan sa tambutso sa makina sa sakyanan, doon nag-toxin masuon sa itong kalawasan. Inigpunduan ang toxin diya sa itong kalawasan, maunay makaingon nga madaot ang atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kina. Kay maunay tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ito ang kalawasan. Inigkadaot, ana, mustiki mula po, ang atong dugo, maunang mga major-major nga mga sakit ang mutakboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated ka o gingon man, kining atong kidney problem, kinahanglan yun ka. Muinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule, usakan natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Simple ra yun kayo ito pag-inom nini. Usa kapsula, usa ka oras sa di pagkamukaon. Mura ni mo maintenance ni mo, pero doon na kay balatian. Katulog yung kainom, buntag o ito hapon usa ka oras sa di pagkamukaon. Imna na ito, walo. Ngadto sa dusi kamasong tubig, batang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
1: Okay, I'll send it ato karong adlaw ko.
0: Si Marlo Ate Pres.
1: Marlo.
0: Oh. Marlo. Kinis Marlo ang problema niya yung asawa Ate Pres kay lahim niya asawa kay murag kung sabagay kani asawa mo maraig man lang yun niya. Mm-hmm. Kay si Marlo taon maglisod man taon sa minus-minus siguro tang sweldo ni Marlo mo nang pagayuan siya ang
3: unsur man sa niyang magpariban.
0: Riban, manicure, pedicure, balayad, sa panang Brazilian na inana Ate Pres mo nang iya problema ron kay ug di siya tagaan siya ang asawa o siya di siya tagaan ang iyang asawa bogan man siya.
1: Huh?
0: Sakto mga ni.
1: Kalaino.
3: Yang mga loko magbuwag, hindi katag.
0: Nauligi. Sao na natin, Pres.
1: Kalaino pag-asawa, ha?
3: Dudugay na.
0: Mare, sa magbuwag na ito.
1: Wala may gugma, we.
3: Tawagin na klarong gugma.
0: Di maayo para nako, di maayo.
1: Muna.
0: Di muna, dong, bahala na, dong, Marlo. Bahala na, sa tingaan, ito yung, ba na dong, Marlo?
3: Ha?
0: Marlo?
3: Marlo.
0: Dong, Marlo. Hmm. Bahala na din ano mo tagaan. Hmm. Pangitang babae nga, dili kay inana nga, kinahanglan nga ng mga kapritso inana, tanan.
3: Asawa na siya.
0: Di na mayo. Di mayo na. Si Russell, imong nang pasakyon, imong na tagaan, pasakyon di mo tanan. Iya, iyang gusto, tagaan imo. Di ganun mayo. Imong nang pa, murag ma, kasi pangana na, spoiled ng bayhana. Sige
3: nang ginunag pangayo.
0: Sige nang pangayo.
3: Ihartag ni mo.
0: Di mayo na ayaw nagpaanda ng bayhana inana. Lisod gali mo palit og kuan pagkaon ana niya.
3: Kunsuon
0: mo ninyo niya. Lisod kina. Bam kaon bam. Ay ba sa mo mo babe.
2: May tungod man gud sa kami niyo on. Ang asawa kinanglan man gud nga mo abag sa bana. Dili po din noon maningilad nga ang baan nga ito sugilan nga asawa sigag nga papanarbaho undyot po klarong trabaho ang iyang bana. Pero mula nga muli ako po siya huwag na po siya makamahimo. Isi pagsuporta po sa mga kalihukan siyang bana. At ito sa New Testament, Lucas 1, versikulo 39. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hudiya. May adto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Ang kuning gabasa guliya tungod kay kani mga linyaha mamani pansahon ug kanabitong atol sa magsingabot nga mag kana bang atol sa kanang simbang gabi.
0: Ah.
2: Apil man ni pagbasa. Tungod kay matod pa sa kung nakuha nga mensahe sa kapare, Nga sa panahon sa Pasko, dili kay ang Pinaskuhan magtutok lamang dito sa mga kwarta o mga regalo. O sa rin kung ikahatag pa nimo sa Pinaskuhan ang imong pagservisyo sa imong mga kaigsuunan. Kay si Maria may ato dito kay naningutloa si Elizabeth Mabdusman. May ato siya dito o mitabang sa mga bulaton sa bahay. Kay mag-agaw na siya kung kumasayop. Nag- ni render siya og service. Ni hatag sa balik tulo ka buwan sa tabang dito. Gani siya mabdos naman sad. Akong pasabot nga manikamot po siya. Dili po siya magsalig siyang bana. Panalitan niya ang bana og way klarong trabaho o kanalang gitawag og contract lang o diba on call lang. Dili po siya magpasosyal-sosyal. O maray maabuti ay. Para di maabot ni mo kay magmga rusty sa kaog nindot kay wala ana ra gyud kutob na maabot
3: mao gyud sa sawa ba nga asta ko tikol makaon kanang tiriging gimpiwas yung mga tamo kay tiil na
2: o niya lagi imong barog mo na gyud mo katigwangan sa amo. Ay, kaysa man ang uyab ni Pedro. Anak man ni Kuan, siksi kayo tara. Da! Nagayo lang Kuan, nagailang barok, niya ang tiya nagkurog. Wala kaon.
3: Tinugong rin kinakon.
2: Mas maayo, sir, nga kanang imong talawon, ang butong nakasal na ba mo? Imong talawon nga kanang...
0: Kasal na ni sila ba?
2: Imong talawon nga ang kapikasot na po sa kinabuhi ka na muabag po, dun yung musabot sa niyong magawas. So, nagtipinapulan po kag maayo niya, siyempre yawyawan sa kasi.
0: Ninguha, agitawal siya ba mo eh?
3: Ninguha siya parang pagkapariban.
2: Kay katong sa amo bitaw bisag idara na siya asa man ka man ang mato ko Santander kay magparehab ko ha asa imo sa abang buhok ko magparehab rebandi ay
0: pero wa kana inana bam no tinabangay gyon ang magtiayon parehan ang tagiya sa papas cheese litso no si Dong Jimbo si day si Inday Insik. Oh, kusog na si Rickson may tig asal niya. Kuan sila ba? Si Jimbo may tig asal ang mga kuan. Siya na yung order inasal, order inasal nga kining arabi, tanan. Unya, si Insik, mamuhat og cake kanang paras birthday.
2: Di ay?
0: Nagtinabangay na sila. Birthday og cake, unya. Mao na nga, nindot kayo na inana, magtinabang nga, double yung income ni mo. Kay, ang babae, mga ayo, la siya kapritso, niya ikaw mo yung...
3: Ay, so, wad-wad utamas ginawa.
0: Paita.
3: Tuwa dito, tuwa dire.
2: Pero anong kuhan ko lihat, mga dilima to yung papanghil... dilima to yung, excuse me, dilima na to yung papanghilabot, no? Pero anong mga abroad, nga mga bana ko naman, ginawa to, nagko kayong balod, nagko kayong mga loud, ang gilatas ng mga barko, yung mga sawa dire. Sila, pabikit-kiyot, pariban, pabikit-kiyot, buhok,
3: tong ex. Basta wala magmadyong.
2: Daan naman, good na.
0: Okay raman ang madyong, lingaw-lingaw raman na. Okay raman, ka naman laki, good, ka naman binuang niya. Lisod kayo.
3: Okay na kayo. Maorman yung sideline po niyo.
2: May lang yun. Nabayot po eh. Salamat po muna natin dalaman nun.
1: Kunakoy. Puzzle. Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
6: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako yung look! Hilong lang.
6: MVP! Justin Muriel!
7: Ako? Ikaw ang angay kuya.
3: Oh, congrats, Don Justin.
6: Ladies and gentlemen, 10 World's Better Tournament, the champion, Justin Muri!
7: Thank you.
3: Mangod ko ni! Mangod ko ni!
7: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
6: Sukul!
7: Nagkadugo na yung ilong ubaba. Sukol pa! Unsa nga ang kanimo? Nuruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
8: Di na kinahanglang magkabit kasi ibang kusok. Pugad ko ang pinitiksa ko kasi-kasi. Diman ilang kanunay? Ako ang imong kuya!
5: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito timaan sa pagtangga ug pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurdat Tayad. Audio editor Ariel Mangkaw. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500. Dua lang ka kapsula kadaadlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag guwanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: Bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na juga magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon juga o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, takuna na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Kidney care time!
6: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
7: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
16: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
15: Hindi po kayo gumaling?
16: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
14: Life extension, vitamin D3 for longer life.
17: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Welcome to our reunion.
19: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
20: Tungo
19: food na sa Super Fiber.
20: Usa?
19: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Rick! Rick!
1: Oh.
0: Huh, makalagot!
1: Naon, sir, ka, Cindy?
0: Tadawa ni, akong gipicturan ang tarpaulin.
1: Tarpaulin, nga noon?
0: Mm. May promo silang Nugnug ug Rocky. Unliray sila. Ug kisa itong mag-birthday, libre, pero magdagtulo ka tao.
2: Unsa?
0: Unsa ba itong buhaton, ani, ha?
2: Yeah, madre god. Mga na ilabuhaton?
0: O, lagi, naas tarpaulin. Ilang gikatag sa mga iskina.
2: Yeah, mao ba?
0: Ay, ato sa buhaton, Rick.
2: Kalma lang, ngayon sa paghukom na yun.
0: Oh, ngano man?
2: Minaw na ta. Niid na ta ba? Kung muklik ba ang ilang paagi?
0: Ay, siguradong muklik din in town na. Uy, kaya ang mga tao bayaron, mangita, magin ang mga promo.
2: Ay, ato sa laging tanaw. Nung sa konserbahan na to, kung labas na rin, kung kaya ba sab na to?
0: Ay, kung kaya nila, kaya po na to, Rick. Uy!
2: Cindy, pwede ba? Paabot lang ka sa kong desisyon? Pwede ba?
0: Rick...

0: Nagabot-abot ang mga customers. Ang uban na barog. Wani kalingkuran.
1: Ah, kuya.
2: Oh, Diop.
1: Kuya, kaning... Wani kalingkuran ang ubang customers, kuya.
2: Ah, ikuan ba? Katong ubang likuran na ito, slikod ba? Bili ko ato ko.
1: Ah, oo, kuya, kuya. Sige.
3: Hello.
2: Oh.
3: Hi, Idol Nogdog. Hi, Justine.
1: Ay, Maribar. Sorry, ha. Magkuha pa kong likuranan.
3: Ay, no worries, oi. Daghan na lagi kayo mga customers.
1: Ah, basin mo nakabasa sila sa promo la kuya ba?
3: Bitaw, no? Maayo na inyong gibuhat, da?
1: Excuse mo na, Maribar, ha. Magkuha pa kong likuranan.
2: Oh, paliyo ko, dong, Justin.
1: Okay, ha.
3: Tabangan lang, tika, Justin.
1: Ay, ayaw na lang, oi. Maikog ko.
3: Ayaw nagkaikog, good. Mutabang ko kuha likuranan.
1: Oh, ikaw.
3: Asa man?
1: Di asa lo.
3: Ah, sige, tana.
1: Ah, okay, dali.
2: Buutan sinibayahan na, da. Tabang siya yung Justin. Person ba sila?

0: Ah, okay, mga ikala. Samtang nagpaabot pa sa among gilutong larang. Ah, tuguti nga mangantaron sa army.
1: Okay na. May ikaw rin mo kanta. Sige, kanta, be. Kanta. Imo na. Kanta, bay. Kanta, bay.
0: Ako di yung kanta ni. Akong tawag ko na kumpares, ha? Nga si Bay Nugnug.
1: Patik eh, okay.
0: Atensyon, Bay Nugnug. Dali. Samtang nagpaabot pa sa... Paabot pa sa tarungan. Nagpaabot pa sa customer. Ato usang lingawon sila sa ato mga kanta.
2: Nagpaabot. Marulak, ha?
3: Utsaman.
0: Okay. Oh, naano mikropono.
3: Abi. Salamat kayo. Mga igala, gamay lang pailob, ha? Pero timplado na ang ato ang mga uban niya pagkaon kanang larang at timplahan pa na kuwang lang gamay. O hapi naman sa namalutong mais nga numero 16. So, kung saan, aron na kanyang pagwagtan sa inyong kalaay diha nga naglingkod-lingkod mo samtang nagpaabot sa mong luto. Katong nang lingkod ya, pasinsya na kayo katungwa makalingkod. Barog lang sa mo, ha? Saon ko ang mga itong likurana tungkol sa kadaghan sa itong customer ka ron. Kuha na akong mangodong likurana na imo kabalaka, ha?
4: Huwag kanta.
3: Kanta lagi, men. Sabi ni siya. Likramador kiniusaw. Sige. Pasahin na, may. Mangan tata.
0: Okay, Patik.
3: Okay. Hi, Bon.

0: Salamat, ha?
1: Ayok pa salamat, uy. Nalingaw man ko.
0: Ha? Nalingaw ka? Naman ko, bangko?
1: Nalingaw ko tungod sa kanta ni Idol Nognog.
0: Ah, mawa?
1: Number one fan, good ko niya.
0: Ah, okay. May noon.
1: Nahibaw ka, Justin? Basta maminyo ko. Mao'y pangaan ako si Idol Nognog.
0: Oh, unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
4: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Thank you. Kaon lagi mo diha sa sukare rerak rerak. Sa balra, kung sa imo kay sulti diha.
10: Okay, sakto na may kala.
9: Sakto lagi.
10: Magsugo na nagtako sa ning sa inyong mga order
9: ba. Ano diha? Oy, basta ali rice ha, sabot na
10: to. Oy, wala ali rice, wala.
11: Oh, ano 'to, ali rice?
10: Andi corn maligi gamit ni Maisman, andi corn.
9: Andi corn. Balik, andi corn.
10: Ah, andi corn. Ah. Bay no. Pinong bubuy.
9: Nung, ano man?
10: Basta mo na ito, walay ang likod.
9: Ikaw, ibalik pag yun na siya mo na. Sige na, uy! O lagi, batik, lagi!
10: Itakos!

0: of Saudi ana inyo mga order mga best friend ha mga best friend na kita ani kay kanunay mo mga order sa mga tao kriteria dog Justin dito ka tigas lamisa
1: okay
2: okay tabang ko Justin
1: ayun lang oi
2: tabang lang ko good
1: may ikog naman ko ni mo
2: eh ayaw ka ikog good asa man eh
1: sige diha na lang ana nang lamisa
2: okay ako na tod
0: Katod gini as pikas lamisa na butang yubihan na doon na
1: bitaw kuya
0: risun ra ba mo
1: ha

0: Rick.
1: Oh.
0: Rick. Ito kita ka, ha?
1: Oh, kita ka. Uno, pat bang utad, Rick?
0: Nagpapuliki sila og sandok sa mais og tako sa ilang sudan, Rick, tungod sa kadaghan sa ilang customers.
1: Tinuro na. Niklik sa nagilang only rice.
0: Oh, lagi, Rick.

0: Okay, okay. Kisa may nag-birthday.
1: Ako, Rick. Ako.
0: Okay, ikaw nag-birthday na eh?
1: Oo.
0: Ayay, one ah.
1: Ako ni kauban tulo, ako kauban tulo.
0: Pila mo kabukya?
1: Tulo lang, ginigini akong kauban, ako ni tulo kauban.
2: Asa na birthday, asa na birthday?
1: Yung nandiyan ako, noob.
0: Ako. Ikaw na eh?
1: Oo.
0: Apakalik mayo!

0: Suya gid ko ri. Kinahanglan nga muhimo sa taanya.
1: Okay, okay. May kabalaka. Buhaton ta. Buhaton na.
0: Dito magpalupig nila, uy.
1: Ah, okay. Okay.
0: Mag-unli rice ta og unli sabaw.
1: Oh, naay mo naay. So, balay siya naay mo, ha? Mm. Unli rice og unli sabaw.
0: Yes, Rick.
1: Okay. Good idea, good idea.
2: Sa akong birthday.
0: Oh. Animal.
1: Uy, ay.
0: May pagkanta-kanta pang mga animal.
1: Ang kanta pag happy birthday. Ano? Napay cake? Ay,
0: cake?
1: Oh, cake?
0: Wala, no?
1: Ang tanawa. Ang nag... may dancer pa.
0: Animal. Ang akong taribay mo na sa pagkamuse. Si Maripar, manak. We set.
1: Lagi pa yung mga tao.
0: We set animal.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na Tusiran Forte. Mutabang magpaundang undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift o bunga samok. Pag Tusiran, Tusiran,
7: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
12: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
13: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
12: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
13: With regular use, results may vary.
12: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang anailaban. The Silk Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping. Maparty.
16: Maad to sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
19: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: kagalaan at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako.
5: Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na, sad?
5: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sad?
4: Baka ko na...
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaan ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaan ba kunay mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod ni si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa swak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: dili ko makatuo nga maigsuon ko nga sama niya kasalbahis. Wa man lang siya magbaso sa ingipuhat. Ug karon, ana, magkita na ko siya gikan din eh, sa ako na matangan. Namalipayon siya. Wa pag siya konsensya bisan kamay. Bilakaw na siya. Ug niya siya paingon ako. Nagpahiyom siya nga, naglakaw paingon ako.
1: Hey!
0: Ano?
1: You take care of that.
0: I will be taking care of something else. Busa, ikaw na bahala din eh, ha? Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa pansyon? Paulo, tingali mangita ang doktor. Huwag ko masayod kung siya ako itubag. Paulo! Huwag na siya mamati pa na ako. May padayang isa sa pagbiya. Nganong inganong sila ko siya kasuko na ako. Dilibre mi, suod ka niya ito. Nganong siya sinultihan. Tingulog sa huwag kami mag-uban sa pagdako. Nganong ingon sa ubus kayo ang yung pagtanaw na ako.

0: 1970. Di na kinalamubalik pa ko sa mansyon. Naghinam-hinam na ko nga magkauban pagbalik si Dennis.
1: If you read my mind,

0: like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you.
1: Makuha tanaw niya kapag balik tinis. Ugninghi kayo na. Dili na ko makatukot na mawa kapag usap. Ipanikuro kong mahigot ka na nako.

Wala. Nanugtugaok na lagi ang mga manok. Murag pag-upaman ko na ato na katagpilaw. Nahak na. Murag 15 minutos na matingali ako nakatulog ka. Ay, sige sa basi makatulog ni ining panghitabo karon din sa mansyon, oy. Matugta na matag-humag-humag ini din, he? Ay, nakatulog, bigit ko? Ah, oo, may piyong ra. Pero nagamata ang huna-huna, oy. Ay, wala na yun din, eh. Hinungdan ko magsigi pa kung higda din, he. Aksyon na maghayag ang gawas, oh. Kita na ako din, higikan sa kumbitana. Ay, pastilan. Mubango na lamang ako. Manikay-sikay na lamang ako. Pakasamahon na lang na kung wala yung hitapo. May man o may mahimo sab ko, ng wala man. Pero, huh. Eh, sila si Manahilag eh. Unsala nakakaroon ilang kahimtang. Ha, eh, magkasiladad, ah.

0: كده كده أخوك لو أحسن يعني أمانية سكت مرة ما أخوك يبون البنان إيه أصلا ماني أكون هيموتان ديري ماني أكون كوارتو أي كبوك نو مأودي أي كني أريق سبارس مكيكتا ماي كاما أوك ماني كيكتا نكايلا كوني أنا أسا سلولا سيريس كنا نيو سبدي شديني pero سكن سمع كنا أسا كباباي gagi katupad niya sa paghigda. Nagkamata siya. Ah? Ako mag-isabot sa mag-isulti.
1: Ako. Ella.
0: Ella? Ikaw si Ella? Kinsa ka? O gano nga? Ngano ni Amasa ka din eh? O, imo ba ni kwarto? Ngano na abot pa ko din eh? O gano ni usap si Lola Ceres?
1: Ando. Ando.
0: Ha?
1: Sila ilakalingon rinig sa sal.
0: Mugawas ko. Dali ko din eh. Mugawas ko. Tara. Tara, putan. Dali pa, abay. Pag-ausa ko din yung kika din eh! Pag-ausa ko din yun!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
0: Pag-awas ako ninyo din eh! Pag-awas ako ninyo!
1: Lili ka na. Huwag magawal sa visan din eh.
0: Usa? Usa yung mag-ingon?
1: Sinunan ako. Binirang ko kaya sa din eh.
0: Usa? Binilang ko? Gusto pa gusto ko na bati. Pinilanggo. As in, piniriso. Dili. Dili ko masugot. Dili ni mahimo. Bugawas ko. Pag-ausa ko niyong gikan din eh. Pag-ausa ko!
1: Sarabang! Sarabang!
0: Oh, nausa ka. Nga na nangyay ka pa nabang. Usa? Usa niya tapo ni Lola Cedes?
1: Sige, Irisaya siya. Irisan siya.
0: Oo niya. Oo, saan ba na ito ini karun?
1: Irisisis. Malisisis.
0: May kurong ka naman, Kudlula. Ay, tarong pa. Ayaw pa. Kailan makapangayo, taong tabang. Tabang! Tabang mo! Gilan ta si Lula Sedes! Tabangin mo ninyo! Tabang!
1: Wal na tayo bahil mo. Bisan, buwa tayo mo. Sirog.
0: Onya, o sabi mahimutan ni Lola? Ay, kinuko. Muunsa na lang si Pilo kung mahibaw siya nga. Gipasagdang tanging apuhan. Lola, Lola, pagtanong ba? O sama ka na mo nga, gulat-hilanat man sa kadyaoy. Ah, uso, uso, uso. Labakara, pahiran ta siya ka ng bugdaw nga tubig sa labakara. O sabi, naaka? Dito? Okay, okay, sige, sige, sige. Magkuha ko ang kabinet. Oh, shit. Oh, asa man ka din dapita? Asa man ni mahimutang? Dili mahimong, dili may makagawa sige kandini.

0: Ay, naa na. Nahuman akong hipos ang kusina. Naunsa bang nangakayag man din din hiyoy? Mura man og may irok ang gabog na?
1: Nakaluto
0: ka na. Oy! Kita ka?

0: 건 니 조차.
1: 자, 아사. 만나는 바구는 가. 아사 디노이. 마인 마가 비디랑고 바다 에몬 이니 말아야?
0: 에이, 마히모 바센타. 니니까 막세일 바구 따냐. 부하따 달랑 이문 크바호.
1: 아이, 가다간 파사 마가 수단 오간온. 우냐 마가 루토 르삽고? Hala no, nagasalit naman kamo ba nga nagabahang inyong graslabisan o mga salbahis ka mo? Kanusa ba kamo maabtan ng taon o gaba ay? Aro nga, magkabaho sa be?
0: Hello na, ang daming ako.
1: Maganda muna ko. Ay, mag-init amang ako. Maayo pa mang itong mga sudan ko. Lutuan lang lamang na kong lahi si Sir Orlando kaya dili na magkatumukaon ka ng bahaw ng sudan. Labi na kayo si Sir Paulo na masuko ka to ay. Pamuta lamang ako sa sala. Tago lang unya taka kung maluto na.
0: Ang dami kong alin sa duha kataw.
1: Duha?

0: Kaluwi ni Lola. Init paghihapon ka isya. Kuwang nalang galiguan na ako siya ining tubig sa kabu aron nga muubos ang hilanat.
1: Resh.
2: Nagmata na gaya mo. Asay duha gaya.
1: Diray.
2: Ay, ma'am. Ginag-ain ka mo sa inyong pantaon.
0: Ay, ganina. Pagyukay kong gigutom, ay. Salamat ito nga. Nakanahuna paghihapon ka sa ganang paghato na mo din yung pagkaon bisan o salbahis ka.
2: Ayaw pasalamat.
0: Pasalamat ko kay buutan ka.
2: Pes, dili ka angay magpasalamat. Bisan o buutan ko. Kaya kay labot inyong pagkaon nga akong kida. Alang kini ni Ma'am Ella o Sinis.
0: Asa? Ay nga naman. Ako ni Ay. Ay, gamay na ba'y kay kung nakaon gabi ido?
2: Wa kay labot sa konsumo.
0: Asa? Inyo kong gipriso din hi? Kaya dili ko ninyo pakanon? Pwes mag-ausa ko ninyo. Papulian ako sa amo. Uy, ay kung gisingin siya, kay bati may kagkagngipon ay naghiwi lang na nyaman, may pangagpag yun, oh! Sige na, ay pag-gawasan ako din, iba!
2: Diri ka na matabiya, din eh.
0: Oh.
2: Anhi ka na, din eh, mamatay.
0: Ay, dili ka ginungaro makahukom na kuno sa akong kamatayon?
2: Dili ka angay, na masuko na ako, Lobel. Kundi sa abahan sa lalaki na imong nagustuhan. Eh siya ang nagmando ni ini nga dili kahatagan og makaon. Gusto niyan mamatay ka sa kagutom.
0: Pwede niya itaw na mahimuoy! Dili ko musugod! Pagkausa ko ninyo kika din eh! Pagkausa ko!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions sa

0: RMN News. Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita, si City Mayor Nestor Archival ipasalig pagbayad sa utang sa syudad gato sa St. Francis of Funeral Homes. Samtang ang lokal nga kagamaras na kwa sa Danao o ang kapulisan sa maong syudad ni Susi Caron sa lain na social media post nga nagbutang kinighulga batong sa ka eskwelahan diha sa maong dakbayan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
0: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life extension, vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng life extension, vitamin D3. Life extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
19: Sa akin lang, siyempre, 100% gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: At oras karon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkapagkikinis sa arterial wall, sumapalapot sa imong dugo o sa karason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghang pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa mga samad. Pagkaputol sa tilagbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dire kini quarantine gikan sa palia, nagsuhid sa insulin function. Kun mabuang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot sa imong katulog. Makapugong pagi hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bang klinika, di alternatibo medisina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang sa Bidia Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Samtang sa pikas gabahin kada buwan, na problema na po na mga bayronon. Bayad sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang gabiyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pampabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat sa padala gikan sa abroad. Adunag yung mga extra fees sa uban ng mga merchants. Mao nga maminusan pagyud ang gihaguan nga igipadala. May nalang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sa mag-cash-in libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LDC, Bayad Center ug uban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash masayo na kinabuhi sa pagkuha, sa padala o pagbayad sa bills nga dili na kinanglang mupila o mubiyahi pa. Libre pagyod ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 0272139999. Other networks, fees may apply to no more. GCash Incorporated o G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 12:44 na ang detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ipasalig pagbayad sa utang sa syudad gato sa St. Francis Funeral Homes. Kasama mo sa balita na diman Eli Bolonos.
13: CYHP Tatak RMN Report.
21: Kining maong balita hatog nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipasalig Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagbayad sa utang sa syudad ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Kini alang sa funeral services sa indigent constituents dakbayan sukat panayon tuig 2015 nga musumada na 765 million pesos ang St. Francis Memorial Homes subling aningil sa city government sa maong entidad pinaagi sa kipadaan ini mga suwak. Matod Archival nga ang utang ang ayang bayaran apan kini nilugang nga gikinahanglan usab makomply ang tanang mga rekisito. Nasay rat nga ang nasigutang funeral homes. Nagsigyo sa pagpaningil sa maong utang sa miaging mga mayor sa syudad. Apanwa matagig igong pagtagad ni ini. Mga kasama, unsawa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients siyang umuubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usak ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panunod siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
22: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
23: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
25: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural, at original.
29: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabii?
30: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: iBerry for a clear and healthy eyesight.
34: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog kaog dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kopimpa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong i-excel product sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: At oras karon alas 12:50 na. Mga tamaylhan nga, ikaw dunay daghatok sin simulawas, mundili ka regular, magpagawa si mong hugaw, dugoy kang mahilisan, magbuto ni mong tiyan. Makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kits na kalawasan ng lutahan. Sinipaginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Singo man ang pagkaluya si mong timok lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapanlawas. Paginumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lilain ng mga butika din sa Sugbo, gumarasaw sa banpag ang mga probinsya sa Kabisayan ug Mindanao. Parayon to sa itong mga balita, Pinoy Ube, pakusgo ng produksyon aron makadugang kini sa makadungan sa global demand. Kasama mo sa balita, Radio Man, Remart Pugoy.
28: TYHP, Tatak. RMN Report.
3: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtano. Himsog pagyo ng imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, gitinguha sa gobyerno nga palapdan hangtod sa 1,000 ka hektarya ang produksyon sa ubi sa nasod aron nga makadungan kini sa nidakong demand sa export market. Subay niini nangayo ang Department of Agriculture kun DA og 300 milyon pesos alang sa pasiunang pagpalapad sa mga tamnanan nga gilaumang mudoble sa kasamtangang produksyon sa ubi. Gibadabana nga naa sa 850,000 pesos matang hektarya ang kinahanglanon alang sa farm development, pasilidad o produksyon. Napo ka klase sa OB ang iapil sa halapad ng produksyon. Samtang paligunon sab ang pagpadaghan sa planting materials, pinaagi sa mini-set propagation, tissue culture o single-leaf nodal cuttings. Subay niini, sugdan ang mga programa dungan karungting ani o padaghanon ang planting materials sa sunod buwan. Kasama mo sa Department of Agriculture, ako yung Rad Zuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Araman. Kadto nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
28: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
33: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
1: At oras karon alas 12:50 isays na. Amos sulod gabaritaton kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Humanta magkapaniyon to, lamig nasad kay ikapi-kapi aron. Pagbabilin kita ng lagsik hangtod sa atong pagtrabaho sa hapon. Nya sa imong pagpangapili na, yung kalimot, ang imna, ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong kape, ang iyang kahumot sa aroma. Magkakuha pagigaan yung dugang ng mga health sa benefit gumikan sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kinisay 200 ayo nga vitamin D3. Mauna magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract. Doon yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Ang gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig ng mangosteen nga fruit extract, makabato kasi sa oxidative stress. So kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga pigarita Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mapalit ka na sa mga butika. Apilo sab din na sa Life Extension Clinic. Samtang dugang mga balita, ang barangay Pahina Central, disdakbay sa Sugbo, nakasugod na pagpabaligya sa ilahang tag 20 pesos per kilo gabuga sumay. Karong adlaw, apanalang kini sa mga senior citizens, mga persons with disability, kung mga PWDs, mga solo parents, o 4Ps, beneficiaries. Ang pagpabalit, anadiha na imutang sa may Pahina Central Gymnasium. Di na mga qualified na mga residente ni ining barangay makapahimo sa tag 10 kilos nga bugas sumay nga tag 20 pesos ang matag kilo. Samtang mapalit kini sa mga oras nga alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Kini nga inisyatiba gitumong kini para pagpamenos sa pagpabugat ngadto sa mga residente kato mga qualified nga mga beneficiaries ni ini. Taliwa sa nagmahal karon nga mga palaliton, apil na ang bugas nga humay. Samtang sa pikas gabahin, ang PROMD National Party ni Pahibaw karong mga orasa. Doon na sa'yo nagpahibaw po nato ni ini kaganinang buntag. Sa pagtaliwan sa kani vice gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga si Fernando Nanding Andoy Andoy Pordoy Celeste, mamanitawag sa radio ni Sir Nanding Celeste, o gawas sa iyang pagka niaging vice gobernador, nahimo sa ni siya ang provincial board member og labaw sa tanan, dugay ni siya nga anchor pod sa DYHP nang labay nga mga katuigan. Before siya nahawa din kay ni sulod siya sa ni focus sa iyahang pagserbisyo ngadto sa katawhan ng mga Sugboanon. Ang PROMD National Party ni padayag usab sa ilahang pahasubo sa ilang giisip nga sa ka valued nga member sa komunidad o gang ilang mga pag-ampo ingon man mga paghuna-huna ilang gihatag ngadto sa pamilya minahal sa kinabuhi o sa mga nakaila ni Sir Nanding Celestel diri sa ato mga kaubanan niya sa DYHP kani adto Sir Nanding Celestel onya do na po to siya gigamit nga murag iyahang angga dias kahanginan Andoy Pordoy Nanding Celestel. Ito lang pabuton ang dugang sad nga mga detalye ni ini kung ano sa siya exactly good nga mitaliwan ngadto sa laing kalibutan o unsay hinungdan pod ni ini. So dugay siya nahimo nga anchor diri sa DYHP o niya board member o nahimo sad siya nga busy gobernador sa lalawigan sa Sugbo. So, atong mga pahasubo pod ngadto sa ihang pamilya, mga nakaila niya o iyang mga higala. At oras karon alas 12. Kuna untop nang ala una.
28: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga maong tiga pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitakdang i-release sa Nobyembre 24 sa 94 ka mga nasod lukob kalibutan ang usa ka private diary of personal notes nga gihipos ni Pope Francis sudna sa sobra 30 ka tuig. Gipresentar ni Cardinal Victor Manuel Fernandez usa ka suod nga collaborator sa Argentine nga Santo Papa ang maong libro entitled nga The Spiritual Diary of Pope Francis. Nagcompile kini sa mga suwat ni aning Jorge Mario Bergoglio sukad nitong Disyembre 20 tuig 1972 ug Agosto 18 tuig 2024. Gikonsidera sa Vatican nga exceptional value ug importance nga mahimo mo paibaw sa personalidad sa unang Latin American nga Santo Papa nga nango sa simbahang Katoliko sugod nitong Marso 13 tuig 2013 hangtod sa kamatayon ni ini nitong Abril 21 tuig 2025. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Arimen. Kadto mong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon ala una 3. Kinibay natong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga atong makuha sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 mao nga maminusa ng risgo nga masakit ka og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer. Guban pa nga susama nini nga mga sakit nga dunay direkta nga koreksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matunda na sa medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mutaas ang chance ang makasurvive sa maong balatian. Mga kato mga cancer patients ha, gawa sa inyong medication, pwede mo inom niyog 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 unya kadang human lang sa inyong pag-take sa inyong meals. Bata or hamtog, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Affordable kaayo kini. Pwede rin yung kahit inadlawon. Makapalit mong Life Extension Vitamin D3 sa lainain ng mga butika palasob din na sa Life Extension na clinic. O niya sa itong mga Life Extension clinic ha, ma-avail ninyo ang libre quality consultation kada adlaw. Sabado a Lunes, hangtod sa adlaw ka Sabado, open ang mga Life Extension clinics na ano na siya lain-lain ng mga location o asa mapabor ninyo, pwede adto ninyo, adkana mo inyong i-visit. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon kada sa May Cebu Dock ang Cebu Gospel Church. Diyan sa Consolacion dira pay Life Extension Clinic kana may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee ug Andabagete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8 dol kada sa May Kamanhak Terminal. Available permi ang aton doktor niya. Pwede ra kang mudiretso or mag-walk-in. O niyas, pagpamalit po niyo yung Life Extension Vitamin D3, ha? Timan igyod, liilian niyo ang matag soft gel. Kung doon na ba kayo makita, di na ang atatak nga LE, initial sa Life Extension. Kaya mo ka niti mailhan nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Pwede sa mga butika, appeal sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pagin naman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, ginama ni sige ka sa mga otanon, mga berries ug prutas, nga tag-as ug fiber. Mao nang may kang muhinlo sa atong tinai or colon. Sa ka nga damo ng Super Fiber, kaya usama ni siya ka sa shea nga powder ang sulod, kuha lang ka ni ugos sa kabasog at tubig imong imix dito pagkauman. Pwede mo siyang imnon kung rin sa buntag before ka magmahaw. Kung rin sa gabi, ka na before po ka gamatulog. O para mas nilot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, doon nga ni ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, apilo sa dinha sa Life Extension Clinic. Nere tayo panawagan o sab, kisa ba ito'y nakakita, no? Or nakaila ni Fredo Quizon, taga Fredo Quizon Gumba, nga taga Hinatilan. Igsoon, kining maong nagpahibaw. Ah, ina pala, hindi ni narinig ko, Andy, ay, no? Namalihog siya, kung kisa may... ako pa ni kadali lang, ha? Gidala ni siya diri sa Cebu para unta ma CT scan. Nigawas nga wala siya kabantay. Uy. So kinsa man to yung nakakita ani kay nilakaw ni na green kini siyag t-shirt. Unya nagsulob sad nag underwear ako no ni pagawas kay basi paghuman taw ni sa CT scan nigawas na bantay baka ni unsa ba ni? O nganong nakagawas man ni no nya wa na bantay. Kisa may nakaila niya ha, or nakakita or naubanan ba ani kay basig na saag ni Fredo Quizon Gumba taga Hinatilan taw ni nanawagan niya igsuon nga si Irma Hirasta. O niya paliglan tag contact sa 0921-670-9975. Akong balikon ha, 0921-670-9975. Barangay Tisa ni sila nagpuyo sa May Purok Sambag. Kisa man to'y naka naubanan tao ni ini no kay basin nung saag ninyo nakauban og laing tao contact lang ato nga number ha ang onya pwede po ninyong mapangita sa FB account no si Irma Hirasta ang spelling siyang Hirasta kay G E R A S T A Hirasta Irma I R M A yan ang igsuon ta nangita aning ni Fredo Quizon Gumba or contact ato nga number nga akong nahatag. Wala naman tayo nga oras. Suban ako din sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Inyatangi kay musulod na po ng ato drama. Kini ang akong suliran.
28: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon ala una 8.
28: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
17: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
21: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
22: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
21: DTX 500, mabali sa mga butika.
23: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
24: Uy, nga naman, Marie.
23: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
24: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
23: Yun sa maninyo, Marie.
24: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
23: Unifins?
24: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
23: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
24: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
25: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
26: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
27: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
26: Ah, lagi. Basiglas na ni.
27: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
26: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
27: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
29: Seth Living Testimonies.
0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
28: Living testimonies.
3: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitaha. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagad na nga itong sunog gani nga. Sino? O diliakbos.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, life extension.
14: Life extension, vitamin D3 for longer life.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotrop Herbal Capsules,
19: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotrop Herbal Capsules,
19: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang kunyo sa pangan nga Mikay, 30 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Dumanhog, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga may dakong birthmark o lihi nga itong nga naagid na himutang sa iyang nahong. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Jubert, hapit naman ko mga anak. Mahimo ba nga mo leave na lang usa ka sa imong trabaho? Kay wala ba sila si mama o papa din ni Dong nga ako makauban? Kay to amang good sila sa bukid, wa pa mabalik din he.
1: O karoon naman ikang buwan ang mga anak kayo, no?
0: Mga mangandam na lang kita daan ini Dong.
1: Oh, sige dahi.

0: Pasin siya ka nagyong papanimo na munak. Medyo nadugay ming nabalik din his inyo. Musaong nagtukod, mangunis papanimog as baboy dito sa bukid.
1: Okay na maoy.
2: Mas maayo masab ng nakoy kalingawan dito sa bukid, nak. Ang imo na lang usang igagaw na si Edwin mo'y akong ipatiman sa baboy dito.
1: Maayo dahil noon pa kung mauna.
0: Uy, lain pa ato. Kaya manting banani mo.
1: Tuas loyo ma ng laba. Ako namang ganitong gipalib sa iyong trabaho. Kay karon na baya kong buhay na mga anak.
0: Mao ba? Ang timing de kayo nakauli merong buwan na. Ay, excited na kayo ming makakita sa among apo.
2: Mikay, anak. Pag-amping yun ha?
1: Opa.

0: daghan na pa ini mga dahong laya nga silhigunon, oy. Pero may nalang sad ni kay exercise man sad ni. Ala, sakit na nang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Agay! Dong! Dong Chuber, tabang! Tabang, dong! Dong, mga anak na tingali ko. Kasakit na nang akong tiyan.
1: Oh, sige na. Dadong tingin sa ospital.

0: Sige, Mrs. Botong pa kay hapit na magawas ang bata. Sige. Hapit na. Sige, utong pa, Mrs. Uy, hala, baby girl. Uy. Naailihi ang ilang naong, Mrs. Dako, raba.
1: Unsa. Ginoo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So,

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
5: May kabutakan.
6: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
8: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
7: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
8: Ug katul-katul.
7: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. Ako
10: si Janice. Subay pa yung maman akong menstruation. Din gaspats pa. Lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
11: Yun sa maninyo, Marie.
12: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifits?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadap ko di ay, Marie. Tudluhi ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
15: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
16: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies. Somebody's

0: yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste!
0: Heavy duty linis, bawat pahit!
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Seth Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong ngay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Wala na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
3: Living Testimonies.
11: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pagkakasin
3: niya. Ah, pwede lang, makakas pilay mo ito.
2: So, anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangunang Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
9: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
9: Eric Ko,
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater.

0: October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Kumakapuhay, ang damdama mo. Kay Anhiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kumag-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O kumag-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede so makpain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Successful ang akong pagpanganak sa usa ka himsog ug gwapa nga baby girl. Apan doon na lang siya'y birthmark, ulihi sa iyang pikas now. Medyo dako ra ba og maklaro kaayo siyang tan-aon kay puti man ang akong anak og ito man ang iyang lihi. Hangtod nga nagadako ang akong anak og nag-eskwela na sa elementary. Ugo niya. Dong, Nahadlok man ko eh.
11: Usa may mkadlokan?
15: Kuan ba? Naguna-una manggod ko sa atong anak. Magsugod na ba ya ang klase ugma? Ay, ngako lang ba? Tingalig bulihon ang atong anak. Labi na sa dakong birthmark sa MP Kasnaw.
11: Wala ka day. Ato inon ang yung teacher na pahimang nuwala yung mga estudyante na di lamang bully sa atong anak kaya di na maayo.
15: Maayo lang unta, no? Ubutan lang yung mga classmates. Kadili ba ya parehas ang kinaiya ang mga bata?
11: Ang hinaot na taday.

0: Zia anak, kung naa gani mo bully ni mo, musungog ni mo nga naa kay lihi sa imong naong, ayaw pagsukol ha. Isumbong lang dayo ni teacher.
1: Yes, mama.
0: Basta maulang yun iti man inak. Pretty ka nga pagkabata, bisag naa pa ng lihi sa imong naong. Og love, kay ka ni mama, og ni papa, ha?
1: Thank you, mama.
0: Sige na nak, suod na sa imong classroom. Og ipakuha talang kaunya ni Lula ni mo ha, kay mo work pa mong kunak.
1: Yes, mama.

0: Natog na baka sila sa mama, no? Medyo nadugay man di ko pa uli ron kay naamay gipadali ang among boss sa opisina. Ma! Ma, abliin ang pultahan, ma! Ma!
1: Uy, nak. Ma? May kini, anak ka. Nag-overtime, day mo?
0: Oh, ma. Natog ng bata?
2: Mama!
1: Na, ganiha, ragyo din tao nang nagsigig paabot ni mong bata. Ah.
0: Nagbata pa din eh. Oh, why are you crying, man ha?
1: Gibuli man kod in tao ni siya sa mga classmates ganina.
0: Unsa? Diin man din iyang teacher na doon ganyan na ma.
1: Oo, matod pa siyang maestra. Nag-CR ko no siya. Kadiyot ragod ko no. Kay kahio na kay siya. Niya siyang pagbalik, pawa na. Nagkagubot ng classroom.
2: Mama, ingon ako ang mga classmates. Monster ko no ko.
0: Nak, dili na tinuod, dili.
2: Mama, dili na lang ako mo eskwela.
0: Unsa? Nagol kay ko sa akong anak. Kay pagsugod pa lang niya og eskwela, gibuli na dayon siya sa mga classmates. Ug wa gyud ko masayop sa akong pagtuo. Gibati og kahadlok ang akong anak, mao nga nakahuna-huna na lang siya nga dili na mobalik sa eskwelahan. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dunay da akong birthmark ulihi nga itom sa naong sa akong anak. Ug unya klaro ra ba kaayo kay puti manggod siya og pamanit. Unsa may posibleng hinungdan kung nga nung naaman siya iniklasiha sa birthmark? Hereditary ba ni siya? Kay wa man sa dinuon may kaliwat nga sama sa iyang kondisyon. Ikaduhang pangutana, nga nung nagka-birthmark man ang usa ka tawo? Posible ba nga may nakaon ang mama pagbuntis nga mo hinungdan kung nga nung naa siya ini? Sa mga tawo nga adunay sama ini nga birthmark, dili ba kinidelikado sa ilang panlawas labi na sa ilang pamanit? Ikatulong pangutana, nagkadako na ang bata, nagkadako na sad ang iyang birthmark, ug mas ni itom rabahin noon. May tambal ba o ipahid sa naong aron makawa o makahanap sa birthmark? Ikaw pat o katapusang pangutana, mahadlok na lang ang akong anak na mabalik sa eskwelahan na natroma sa pagbuli sa iyong mga classmates. Unsa may angay na kumbuhaton o kinsa man ang angay duulon nga makatabang niya nga mabalik ang iyang gana sa pag-eskwela. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mikay.
3: Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kananinong pagpaminaw sa itong mga Armen program. Katagriting din sa itong lugar. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o drug-related yung mga problema. Kay medical doctor mo ako, psychiatrist, o drug addiction specialist. Legal mga problema, Attorney Eileen Batan ang mutambag niya. Dagang po kagagi, mamili lang mo saon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka nipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga the world becomes brighter when we choose to serve. Dili lang ta mag-senyorito kayo. Ginagmay bitaw nga inunta pagaan sa kinabuhi sa uban. Ngayon ito nga, mas maayo kuno kita malipayon, pero mas nindot pag yun, log ikaw, pinagini mo, ang usa ka tao, mahimong malipayon. Hindi lang kwarta. Of course, tante ang kwarta, pero nagkamang mga laing pamaaging makapalipay kang tao, guway kwartahay. Ah, nalaghang kang kwarta niya, di mo po mga tag. Ang ato magtatampo ka ng nama, si Mikay. 30 years old, minyo ni si Mikay, may usa ka anak, gikan sa Dumanhog. Oh, kitsa may atong mga kailadas Dumanhog, nalimot naman ko atong among gisutingan. Ay, di naman to na. Sorry kaya, di na ko kahinomdomog. Asa na itong minag-shooting diya sa unahan sa Badyan. Wa, ang to kong listahan. Pasalamat kayo ninyo sa inyong pag-abi-abi na mo diya. Hinatilan, hinatilan na ito. Hinatilan. Wa naman ko akong lista. Ay, wala na itong, Mayong pagpaminaw na lang sa mga taga-Talisay. Eh, daghan mo sila. Gikan ni Sharon, siya ni Maputi. Ha? Diya sa San Roque, Talisay. Mayong pagpaminaw ni Aris Maputi, Ariel Maputi, Shiala C, Jane Aguila, Pilar Antupina, Harold Cruz, ug si Maricar Gomez. Mga taga Bulacau, Talisay, Santa Catalina Subdivision. Gisulat ko ni Cyril Dizon. Ayong pagpaminaw niya diya sa mga taga Santa Catalina Subdivision, Bulacau, Talisay. Iba Saison, Benji Villamor, Gloria Aligado, si William Aligado, Ma'am Neri, Rosemary Abiliana, Calixto, Helen Boy, Talan, Judy Love Yap, Judith Arcio. Last but not the least, taga Biasong, si Rinso Tapay ang nagpag-greet, no? Carleon Padin, Mariel Joy Tapay, Cedric Bilamiso, Crisanto Bas, Glory Grappio. Sorry, di kayo ko ka-kuhan. Si Tuting Kaparida o si Nini Basalo, da, sa San Antonio Linaw, Talisay. Manganta niya tag-usab Tuting, ha? Maayo kayo ni Stulting mo kanta. Kung nga to di ay sa Dahol o Mindanao, si Ma'am Judith Kamingay diya sa Kwan, sa Siargao. No? Musta ng mga taga Siargao? Kung kantong, sorry ha, asan naman to nasulat na ako inyong mga nanay? Si Kwan Kamingi. General Luna Siargao, ha? Kana ko ani? Nadiha ng Cloud 9, no? Si Ike Kamingi. Ike ba ni? O Yuli Kaminga. Sorry ha, Ike o Ili. Basta mga Kamingi family dahil sa General Luna. Si Jay Crisologo dahil sa Surigao City. Last but not the least, mga taga Tomas Upo, Southern Leyte, no? Nga regin nila sa kong clinic. Si Ray Obra, Dennis Obra, Erlinda Obra Becerra, Nestor, pastor na siya, Gabriel Becerra Jr., si Brother Dirio Raper, mayang papaminaw dahil sa Tomas Opos, no? O na, may nakailan ako dito sa Divisoria, ito nag-attend ko sa lubong ni the late engineer Kurni Kang Leon, no? Yung sa Dok, kita na yun ko ni mo. Kaya sige, magminaw ninyo sa DYHP. Nalimot lang sa kong pangutan na kisa to yung nga, no? Well, anyway, daghang kayong salamat nyo, mga taga-buntok. Southern Leyte, sa pirminyong pagpaminaw sa among mga programa sa Armen. So, going back to our sender, si Mikay, nga taga-Dumanhog, no? Punto Medical, of course, ang problema ni Mikay. Murag, unsa man yung problema ni Mikay, kanang bugas-bugas. Bugas-bugas yung problema ni Mikay. Unang pangutana, adunay dakong birthmark o lihi nga itom sa naong sa akong anak. Ha? Itugunin siya yung anak. Unya karong raba kayo, o ay, klaro raba kayo kay puti, mangod siya o pamanit. Unsa man yung posibleng hinungdan kung nganong naaman siya aning klasiha sa birthmark. Hereditary ba ni siya? Eh wala man sa hinoon may kaliwat nga sama nining kondisyon na. So kanang mga birthmark, no? Ang skin ani, murag mutubo. O niya, this has something to do with the level of the pigment. Nang tagitawag na to og melanocytes. Ang pagtuon na, melanocytes. Natay mga cells na nag-produce aning melanocytes nga maoy hinungdan nga nung dark or kulo ng imong pamanit, mao na nga mga taong na expose og mga silaw sa adlaw. So naagay mga ingon ani. So daghan kong nailhan. San gani ako mismo na ako yung mga aum mul, murag mul ba ha? Mutubo. Nga mawa raman pod usahay. They do believe something to do with hormonal sa mga buntis ng mga babae, pero sa imo maning anak, no? Something to do with kining melanocyte cells nga nag-produce aning gitawag ato melanin. Kining melanin, medical ko ani siya term, no? Kamo na siya gi-produce sa melanocyte cells nga mo'y muhatag og color sa atong panit, sa atong mata. Mao na siya ang medical explanation. So, naagay mga tao nga na ay mga birthmark. Wala gini siya home remedy o pwede rin mo niya butangag mga aloe vera o sa mga pamagi po naagay lang yung unani na ipuwa, na iputi, na itom kining dahan siya sa pagkatao. Balikon ako, something to do with the level of melanin nga gipundo sa melanocyte cells. Kanya-kanya tani ani, no? Ikaduhang pangutana, nganong magka-birthmark ba nung sa katao? Posible nga may nakaon ng kang mama nga pagbuntis nga maoy hinungdan kung nganong naa siya nini. Sa mga tao nga adunay sama nini nga birthmark, dili ba delikado sa panglawas o dili man ni siya ingog life threatening, no? Naarman ni siya diha, although depende kung asis siya malukit, no? Mapiuban nga angayan rapon, no? O pananglitang nagid siya naong kana-alarming na siya, no? O ang kuanan ni ang inunta ang dermatologist gay mo kuan ani kung unsa bay pamaagi nga matambalan na ni namalay gitawag karog mga laser surgery, no? Pero kinang na ipatan-aw gyud sa dermatologist kay sila mga expert na ani, no? Ang kining birthmark moingon sila gihagkan kuno sa anghel pero mga totoo ra na sila, no? Oh nya napay uban nga na ako ni mga aum kuno sa unsa diha, mga omen kuno na nga swerte sa kinabuhi, depende ra pa sa imong pag-interpret. Ngadto sa mga karaan, mo kun ni hinungdan nga kadaog kag unsa na malang diha mga rapol-rapol. So mao nang ang inunta kanya-kanya ta pagtuon sa mga purpose na ni. So ang abnormal growth ni siya sa atong skin, malay ng color because akong balikon sa makausa pa, ang melanin pigment, melanin nga produce sa atong melanocyte cells, mo vary sa usa ka tawo ngadto sa usa pug tawo, dili magpareha. Pagkadako ra ba sa bata nagkadako sa ang iyang birthmark ug mas na itom ra ba hinuon, may tambal ba ipahid sa naong mawala o makahanap-hanap sa birthmark? Well, na mga lotion diha, pero ako gi-suggest lang nimo Mikay, no? Dumanhog man kano. Sabi tayo mga dermatologist diri sa Cebu, Doktora Buiser, Lim Buiser, no? Classmate niya sa kong bata. Dermatologist niya siya. O ako kang i-recommend. Ano yung clinic niya sa Belles Hospital? Patanaw ko nun eh. So ako ang bala na eh. Nani siya laser surgery. Kung medyo kuan, no? We cannot rule out possibility nga simbako lang ha. O mukuan niya ito pagka malignant. Pero I hope so nga dili. So wanagi ko mo nga makita ning usaka dermatologist, ha? Dermatologist. Maunay mga doktor sa panit, no? Ikaw pa ito katapasan mo kong tara. Mahadlok na ang akong anak nga mubalik sa eskwelahan kay na trauma sa pagbully sa iyang mga classmates. Unsa may angay na akong buhaton o gangayan ng duulo na makatabang niya nga mabalik ang iyang gana sa pag-eskwela. Itugaan niya sa maestra. Usas akong trabaho karon kay psychiatrist man ko, mag-neuropsychiatric evaluation ko sa mga school counselors, no, mga psychology students na sila. School counselors, ha? Mo sila ba yung manambag mga problema diya? O gani, natong, gani na. O natong sa adlaw, ako'y pasinti nga, di na mo eskwela, kaya ginabully. No, kining bullying, pero may kong lecture aning bullying. Ah, di ay kausad, ako sa University of, si Asimo Doctors University, ako speaker. Ah, di lang gumayo ning bullying, in whatever form. Verbal, cyber, labi na, physical. O, akong experience sa kinabuhi, ako yung lecturer na yung bullying. So, nami grupo nga, kumbida, biktima ko sa bullying. Nami kauban sa kagrupo, di lang kumusulti kung saan grupo ha, no? Kumbida, ning tawana, may sinong bitayo, ne? Tuos yung may laki ni siya. Bullying is not acceptable. Kagun sa pa'y ranggo ni mo. Kagun sa pa'y kadagang soul si mong pitaka. Okay naman ba? Magsalig sa pitaka po ning uban. Tagsa-tagsa man tagpitaka. So, dili ni maayo ning bullying, ha? Tugaan niya sa maestra o sa guidance counselor para mag-call ang attention sa nag-bully o mahunong na niya siya. Gay maminaw ang teacher ni mo, imong bata, Mikay, ipahibaw na ko kaya ato nang i-bully sa ato nang i-call yung attention, ipatawag na to sa ilang principal supervisor. Why action nga paghimoon? Alright, yun ang takasabot ka sa akong speaker ni mo, Mikay, o ganto sa libuan, millions na minaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, biktima sa bullying. Rumayo ko, malikture o bullying, ha? Yung nanay, gining kinabuhi. So, from all of us, sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Dagang salamat, o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niminos ang ginaganon sa mga Pilipino nga white trabaho og sobra sa 375,000 na itong Agosto na ituiga. Base sa datos sa PSA, doon ay 2.77 kamilyon ka mga Pilipino Pino ang white trabaho nga nag-edad o 15 anyos pataas. Nga mas ubos ang ginaganon, itandi sa 3.14 kamilyon nga white trabaho ni atong Hulyo. Tungon niini ang unemployment rate sa nasod, niabot ngayon sa 5.3%, itandi sa 6% ng marka nga natala ni atong Hulyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababaeng nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasagan nga Rosalyn.

0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: Onya karon nga napriso man ang imong bana. Unsaon man ni Muron?
15: Ambot aning ma, galibog sad ko.
14: Ay, pastilan. Pagkawa, yun ako magdahom nga naa dito'y kalihukan imong bana nga iligal.
15: Lagi ma, kapilagit ko nagmando pod niya nga bisan unsa kalisod sa mukinabuhi. Galigit siya maghimo og tautan.
14: Na, ayaw ka balakanak. Dili ka na mo pasagdan. Mutabang ni kutob sa mong mahimo para makabuhi ka sa inyong mga anak.
15: Salamat, ma.

0: Mingaw na day kayo ka day, kay ikaw naman lang usa. Napriso mo day mong bana.
1: Maugitay.
0: Na, ayaw na pag-ul-ku-ul di hawi. Ako panimo no, para dili kay ka mag-ul. Mayo pagmanglaag ta.
1: Asa man ta?

0: Inday, amawa ni Mui. Ano ang kamusulting na aray si Gilbert nga akong ex?
1: Ang-ang! Naibaw man kung dili ka mo uban ako kung ing nung tikang naasiya.
0: Inday.
2: Rosaline. Ha? Tubig ko.
0: Salamat, Gilbert.
2: Uy, sa pa yan.
1: Biyaan sa tamo ha para magkastorya mo.
0: Inday.
2: Kamusta naman ka? Nakabalita mo ko sa naitabos si mong ba niya?
0: Lucky. Mia. Okay naman kay hapon. Padayon kay hapon sa kinabuhi.
2: Sabi mo, Roslyn. Ang tudron. Makahunaw na ba yung hapon ko? Usahay na to. Usaka, no? Kung... ako pa'y naimo ni mong ba niya?
0: Gilbert.
2: Kung wala pa ko nagbinawaan mo sa unang tingali. Tingali, ako gilang mong nabana ron.
0: Ikaw, cute. Nganong wala pa masagot ka na minyo?
2: Ambot? Naam ko yung mga nakarelasyon, pero ang imustyle yun sa pagmahal na ako sa unang akong ipangita. Mga tingali nga hangtod ron, wala pa gid ko na minyo.
0: Gilbert.
2: Rose. Karon nga, wala naman kay Ibana kay napriso man. Andam ba kang mudawat ako para di ka mag-inusara? Isaad ako ni mo. Panggaunti nga, ingon man lang inyong mga anak.
0: Gilbert.
2: Roslyn.

0: Nagunsa man as Gilbert din ni Roslyn. Hapit na malang kada adlaw na siya din his ato.
1: Hampot na niya mo eh. Gusto lagi ko na siya magbalik, mi.
0: Oo niya.
1: Naglibog pa ko mo eh. Miniyo ba ako?
0: O niya kay napriso man imong bana. Nagtuod ay kag makagawas pa to? Ay, di na to makagawas, oy. Ako pa ni mo. Kung naa ka pa'y pagbatian ng Gilbert, pakigbalik ka lang niya. Total, buutan man sa nas Gilbert.

0: Sige, Roslyn, mapauli ako. Salamat ha, kay misugot kang mamisita ko ni mo. Today, mapauli ba ko Mindanao, sunod semana.
1: Ha?
0: O, ato na lang kuro na ako pangitaon ng akong masawa eh. Kay bisan ang saon ako, sa akong buhaton. Ha? Bisag unsan ako kaganahan nga magbalik ta, pero murag. Di namgid ka sa akong tanaw.
1: Gilbert.
0: Maong, pag-ayo-ayo din niya.
1: Biyaan di ko nimo kung kanus ang nga. Musugot na unta ko nga magbalik ta.
0: Unsa? Atay pa. Huwag ko masayop sa akong nadungong krusin. Musugot ka nga magbalik ta.
1: Oh, Gilbert. Basta isa at langgit na ako nga. Dili na ka magbinuang nga.
0: Oh, Roslyn. Ako isa at. Salamat. Mahal kita ka.
1: Mahal sa kayo, tika.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon ang tambal ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung biin maigmata sa bumtan.
12: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Maakit nga itong torin na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
16: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
15: Mamamatay? Ganun katindi?
16: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
23: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
22: Hindi po kayo gumaling?
23: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Day, dali, mga muna ta. Nagdagog lamang sudan.
27: Wow, thank you, Anidong.
26: Isa pa yan, day. Iba, ingon ko ni mo. Dinhin ako. At yung manong gita ka.
27: Salamat kayo, Anidong.

0: Mabruska?
1: Odong, pilanam ko't kaadlaw kong delay sa mo ito, nag-pregnancy test ko. O positive gudong, mabdus ko.
0: Kung mauna, mapunan na day ang atong mga anak na eh. Yes!

0: Nagdukay kin mo ni Gilbert, day, no?
1: O, day. Kalawin taong skin, oo.
0: Pila na kanin mo katuig, day?
1: Anom na katuig, day.
0: Dukaya, nagdi ay, no?
1: O, day. Og swerte sa kaayo miniya, day. Uy, kay pinanggap mo kaayo miniya po.
0: Maogyod. Makita man sad.
2: Og nalipay kaayo ko para ninyo, day.

0: O saka kilo lang ako ng isda, kuya.
1: Oh, dito ya.
0: Bayad ako, kuya, oh.
1: Aray.
0: Salamat. Ako naman siguro kinalimutan. Muli na ako.

0: Ganun niya kasama.
1: Kinuko. Sir Roger yun.
0: Usapan ni Rosalyn. Bang pugrawan na kidaw-daw na ako sa prisuhan. Kinalikigipulin ako.
1: Dong, pasilo ako. Huwag ko magdawang nga makagawas pa rin kas prisuhan.
0: Nalingkamot ko mabinuutan ko sa sud. Aron lang nga hatagan ko parol. Aron nga makabawi ko ninyo. Nga ako pamilya. Pero din niya ako mahibawan sa akong paggawas. Kinakigbali ka sa imong ex. Huwag nakaanak pagid mo.
2: Bay, sorry bay. Mahalang yun kayo na ako ang imong asawa.
0: Pagpili, Rosalyn. Kinsa imong piliyon. Ako nga imong bana o kinisiya.
1: Dong.
0: Siya imong piliyon? Sakto? Kung ako na, kuhao na ako ang mga bata. Uguban niya.
1: Dili, Roger. Dili mo pinibuhaton ako.
0: Ganon dili man. Mga anak na ko sila. Dako kong katungod nila.
2: Bay, ano buhato, bay? Ay, kabala ka. Pupahawa ko din eh.
1: Gilbert!
2: Ay, kabala ka na ko, Rosalyn. Okay ako. O sa pa, mausa na yung husto kay Minyo ka.
1: Gilbert!

0: Jocelyn. Dime yung ako ni mo.
1: Yuchi.
0: Masag di ko sa buhato ni mo. Dime yung ako ni mo.
1: Yuchi.

0: Kaon na dong. Nakaluto na akong pamahaw.
1: Salamat. Tuod, kung ining plato, may bisita ka.
0: Ha? Huh? Kinsa man?
2: Bayo! Bayo!
0: Si Gilbert? Anong ni Aka?
1: Gipanhin ako siya tungod kay... Naibaw ko nga, mahal kay ninyo ang usag-usa. Huwag nahibaw ko. Nawa na ko'y lugar pa sa imong kasing-kasing, Roslyn.
0: Itong Roger.
1: Ang pingin ako, pamilya ba ya? Naibaw ko nga pinangga ni mo sila. Nalipay ako kay... Pinangga kay ni mo nga akong asawa. Ingon man ang ako mga anak.
0: Roger.
3: Ay, kabala ka ba'y? Ang pingin ko sila. Di na ako sila pasaktan.
1: Salamat, bay. Ayo-ayo mo din eh.

Ni giveaway kit si Roger namot ni Gilbert. Og nalipay ko kay pinanggagid kaayom ni Gilbert, ilabay lang yun ang among mga anak ni Roger. Binihing nilang kotob, daghang salamat, RMN.

0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga ginutunduhi ko kung sa akong angay ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right, man.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.
19: Mau kita mga higalan kaagay ni Roslyn uban sa awit ngayagi pangayo. Awit ka ni kalan. You to me,

Ang munta agi gibuhat ano duwa saradyo ni Jelly Haka. Gubus sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higalag, mga sukin di paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa lusag kawit. I-address lang na ining tulumanun, handumanan sa lusag kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa Handuanan Official Facebook.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
4: Nawan-a na makaugana sa kama?
5: Basin-ug!
4: May diabetes ka?

0: X500.
1: Atle powerful extracts.
0: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug desugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DGX 500.
0: Sa mga butika.
1: DGX 500.
0: Ang tubag.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DGX 500.
1: Efektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
1: DGX 500.
0: Imo sa desugared sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: DGX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: plus papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Watch Rose Papaya.
3: Kuting sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic ug banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: Zed Living Testimonies.
5: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
8: Zed Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
9: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: Ugarong, Slay Sumpay ni Gatong Sugilanon. Isi Quadro!
1: Apan kaagaw ko ikaw sa tinguhan ako panimaw sa kagaw ng medyor. Lihok ko gimo, mag-iahay ta. Og sa makaon na lang niya nato sa pagkuha niya. Sa kagaw ng medyor Luisito Gaspar.
2: Misael, pero ano man?
1: Okay. Gusto ka may bago kung anong huwag ipagsaling na ng imong kita niya karong servisyo? Binjak alias codename Alba.
2: Sultihin ko palihok. Interesado kong may bawo.
1: Tungod kay ngayong hinigog mga siglina, tuwa mag-alagad sila kung sindikato nila ni Major Gaspar, ang Markang Dragon. Pasensya na gid kayo. Nito kinuntang imagitan niya ang serbisyo. Apan sa kahimtang naglina, nga tuwa mag-alagad uban sa mga kagaw. Sunog ng daan ang ato mga plano, ug maon. Paungasuri gid kayo. Pasensya na ka.
2: Nagsabot ko. Okay lang yung kaayo. Nasabtan ako ang naakaroon sa mga una-una.
1: Ayaw ka bala ka. Higala paghihapon ko ni mo.
2: Misael,

Digi ko makatugot na mahug lang sa way kasiguruan ang tanan akong paningkamot. Maong diligin mahimo nga mutrabaho ang eskwadro kauban ang codename Alba nga si Benjak.

ko may pahukulong sa mga sikretong plano ni Clina. Karang mga panahon na suot sa organisasyon. Di sa ko makabasol kung unsaman ang naasayaw na huna karang ng misail. Gusto lang ganoon ako makatapang. Gusto giunta ko nga mamahimong kabahin sa kalampusan sa eskwadro. Paghipos o pagbuhag sa mga daotang sagbut sa katilingban.

0: Hello, Ati Lalay.
1: Luisito, dili ka ko naman kontak ni Kuya ni Mo Victory. Po't magkiksulti ka ni Mo ang PNP Chief, Loy.
0: Giputol ko nang gayong koneksyon sa PNP Chief, Ati Lalay.
1: Loy, ayaw ko pagsulti og sama ni Ana, good?
0: Gusto na sa iyong pangabugar, Ati Lalay. Kay gitapos na nako ang among pagkamanagsuon ko nuhay.
1: Loloy, wa ba ni mong mahuna-huna ang dagang pabor nga iyang gihatag ni Mo?
0: Wala ko'y kontak sa PNP Chief. Wala. Kay swapang siya. Wala siya mag-isip na ko'y isuhon. Bangag siya sa ilong.
1: Luisito, paminaw, Ragod.
0: Bye, Atilay. Wala siya ayo. Oplok siya nga pagka PNP Chief. Oplok. May kartiyo. Macho! Macho! May kinakadungog kang amang nga ka. Dol nga, dol nga. Pagdali, pagdali! Lagi, lagi. Lagi! Gitawagan ko na sila si Ringo o si Trililing. Aron mo report din rin ako. Asap yun, nining adlawa. Lagi, lagi. Manduan ko sila. Aron dadon din rin ako. Ang anak ni Anhing General Mark Oknes. Gabaw'y hinigugma ka ron ni Misael. Oh, lagi, lagi, lagi. Kutong sumababag, magamatay yun. No. Dili ka mahimong muban nila. Dili, dili. Ha? No. Di ka mahimong muban. Kaya na nilang duha ni Ringo og Trililing ang ipatrabaho ko nila. Oh, si question mark. Ah, di ay. Nangutan na ka. Unsay imong boton. Kana, sakto na. Anda mo ni mo ang lawak nga mo'y bilangguan ta kang aliyah. Lagi!

0: Noy nato. Suspindido na sab ang major. Ug ni awol kini.
1: Wa na ko labot niya ng bahina, Miss Clina. Nanarbaho na ko din eh. Di ko may labot ni Ana.
0: Dili di ko gusto mo tubag-tubag o tiguwak mo eh. Maong palihog lang. Ibutang sa hustong lugar ang imong sinultihan kung ako'y imong kaatubang.
1: Ayaw na sa kasuko, Miss.
0: Imo mong yung tilukon ang nahibili na kong pailog na ito.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho na kapuig ayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala maninda ko diha ni asal sa bukat. Sulay mo di ba mawala imong kakapoy ako bitong bata na apo nang uma kanang gigas sa trabaho, padung sa trabaho mainom si ani. Siya makawa man jud ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Seth, living testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siyang gibutangan og Sed Liniment.
9: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.

0: itudlo ko niya ang ilim mo niya kutob sa mahimo. Isa pa siya pa siya.
1: Oh. Ingon ana siya kaluyal diha nimo.
0: Tingali. Kay iya mo yung gituman ng akong mga paimang, no?
1: Mora ni akong tuyo ni mo, Binchak. Salamat. Bye. Maayong alagad sinoy nato. Dapig sabsiya sa kamaturan.

0: se glida. Makasalig ka na ng Miss Glina, Nenato. Dapig siya sa itong iparugan na kausa.
1: Siya? Mau pa niya eh.
0: Uyon-uyon lang niya. Apan ayaw gin og palata sa kagaw ng Major Gaspara, aram di ka mamahog sa alaon.
1: Amo pinja ka.
0: Kung makinaon sa magani, ayaw og ayaw gin pasag de si Glina. Panalip din siya, Nenato.
1: Salamat,
0: Nenato.

0: Sultihan ba nimo si Trililing? Sa ipabuhat ko ninyo dito sa probinsya, Ringo?
1: Tamas.
0: Pwes, stay put lang una mo. Kay doon ay galit nga kausaban sa akong naunang plano.
1: Maba.
0: Ako'y mag-uunya ninyo. Amod to sa mong dapit.
1: Okay, boss.
0: Nahibaw ko. Kamayong makipinusilay si Boy Sarge. Kamay pantay karoon ni Miss Aliyah.
1: Magin, boss.
0: Pwes, sa ako mismong mga kamot, matapos ang kinabuhi sa mapangahasong nga Boy Sarge.

0: Miss, kun wakku sultihi sa kung amo, wak dudun da ako'y kasayuran nga labaw ka sa diang traidor sa Markang Dragon.
1: Bilib ko sa imong loyalty sa imong giilang amo. Kay bisan og giunsa ka nako sa pagpitik. Apan gibarugan gyud nimo ang paglimot sa matuod. Dunay na paninat may na to.
0: Hala, sigugo ka na. Unsay mo ba ito, miskina? Nga nung giinggan siya manim yung pistola.
1: Nadung ka na tanina may na to. Busa, angay na lagit siyang pahilungon sa dayon.
0: Unsa?
1: Ayaw na paglakaw, gugo!
0: Miskina! Ihagba na siya nga wak na'y kinabuhi.
1: Hikinhalan siya gayon. Kay wak ta makabantay na naaday ay tao sa atong dool. Nagpaminaw sa atong gipanagsultihan.
0: Unsa man kay ikasulti nini ni Miguel Gaspar. Masuko ganto.
1: Wak na'y problema. Mo'y palakaw na to nga traitor siya.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pagahigala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab kini gyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni paibawag United Broiler Raisers Association kon ubra nga ni sakam presyo sa karning manok og balik 10 pesos kada kilo taliwa sa isyu sa supply niini. Sigun ni ubra Chairman Emeritus Gregorio San Diego nga nitaas ang presyo sa karning manok tungod kay mga supplier nang andam na alang sa demand niini ato sa maabot nga Christmas season. Nidugang sab kini nga gipaymo sa mga supplier maong kagayunan aron maka-recover gikan sa ilang alkanse. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong labi epektibo imong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, og Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, og sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ka mahadlok na ko.
5: Di lagi. Taon mong ko ungo.
6: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
11: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Ayos, jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500!
12: Pamali sa mga butika.
13: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, muna, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Official, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
17: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kaninaram ko ng sig, Tomas. Nag-anam na magkadako ang agianan ng lungaga. Oh! Unsa ba to? Singkit ba to? Muram to tingog ni Mikmik? Si Mikmik yun doon. Si Agot. Tuwagi ka sa ibabaw ng lungag ang iyong tingog. Sa bagay niya tabo niya. Ganong naam siya sa ibabaw? O ganong natayo ba siya tabang? Nagkatuol na ko sa iyong tingog. Mauna gini. Kung bati na gini. Matirang matibay na gini.
2: Dili ka makalungtunog-dugay sa mga pagkadautan! Buhay iko!
3: Kilom! Ayaw ko sikingi mong kusog sa pagpangisog. Sago ng ingo! Angay kang malipay nga magkatabang ka sa uwan!
2: Demonyo ka! Naong kagwarta!
3: Way tao nga dili na ang kwarta!
2: Ay,
3: gani hapa mo! Andam na ang donor!
2: Buhay ko!
3: Atunga na ninyo siya!
1: Naras mi pik. Igain sa lamisa.
2: Bahira niyo magpahal ang mga kinabuhi sa mga bata nga imong gipatay!
3: Dalihan na ninyo!
1: Tinan ni Mahimura. Nagkulis lang kulato niya.
2: Buhay ko!
1: Gamitan na yun akong armas.
3: May nagkasun!
1: Huwag sila makakita na ako. Magpasalba kong usap.
3: May nagkasun yun!
1: Binagal ang mahani din do. Nabilin ang duha ka, doktor. Akong palukso ko. Nanagal ang doktor. May!
2: Jan! Nagdahi ko din eh! Nabangi ko! Nagdahi ko din sa operating table!
3: Paldo! Paldo! Guard!
4: Sir! Sir, Roy! May isugo ka?
3: Ayos nindo! Yan ako, Popsi! Na naman ha! Kung siya problema! Kuhaan ninyo ang donor sa ilawom sa kwarto. Ngaputol ang agda.
4: Unsa?
3: Lihok na mo. Pagdali!
5: Dino, Baltoy.
3: Paway lang ulo mo sa suwan sa bahay. Dino, Puldo, kuhaan ninyo babay. Dali na, Puldo!
1: Ganitong maayos akong abaga.
2: Nani, nasa tabahin mo ano?
1: Sa mentiryo, bay.
2: Sa, ano, sa mentiryo?
1: Oh, kinahanglan magdalita.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgan, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hitgan mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siyang Seth Liniment, wala niyo siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
2: Kabiyon lagi sa kuli o bay. Mamahuwi yun ata. Mamahuwi sa ta.
6: Bay. Bay, kapoy lagi tayo.
2: Kapila. Asahon lang ka. Daan naman dahil ka.
7: Boss Dindo, also din the pita. Mura ba ni tunnel?
2: Ano pa siyang pangutana?
19: pagdali diha.
20: Oh, unsa may tukuhaon dinhi?
19: Nara siya.
20: Oh, wa may tao dyan sa operating table, boss.
19: Nakaikyo sa kaluhan ni Mikmik.
20: Boss, sa mga hitabu ka? Wa, kay ko makasabot ini da?
19: Ayaw nila pangunta na. Kinahal na makita na to ang donor. Dali na!
20: Asarap sa tapaingon na ni.
19: Kanang lungag, paingon sa boss ang atong subayon. Nakabati ka? Dali na!
20: Asam na paingon lungag ka, boss?
19: Sa minteryo.
20: Ha? Minteryo?
19: Lihok na! Pas-pas! Kinahal na maabda na to ang kaluhan ni Mikmik. Ayaw na! Hunong!
20: Ha? Nga nung nahunong mo ta, boss?
19: Balik ka! Balik sa taas! Pahibawas, papsinga! Nakaikyos ang kaluhan ni Mikmik!
20: Mayo pa, boss. Kuyawan mo ko ang musubay ng tunnel, boss. Ang ibasin, maglino ko niya ng malupong tambuhi.
19: At ang hila mo ay! Manghadlok mo, sabga! Lakaw na!
20: Oo, aaral sa ka, boss.
19: Magdali ko. Kinahanglang madakpan o balik ang mapulis sa napit ni Milchie.

0: Salamat. Nakagawa sa gate sa CR sa basement. Mukha man ko paingon sa gate sa loyo. Bahala na. Dili ko mukwat ni Dindo. Mahadlok tagit ko siya, amahin. Doon na nagit ko sa gate. Makaabot lang utak ko sa gate kadili nila mapantayan.
1: Boss! Ayaw makabos!
0: Oh, sipuldo mo lang ikaw sa clinic.
1: Bay! Arte sa Sir Darwin nga nakaikyas sa kaluhan ni Mikmik!
0: Oh! Nakaikyas?
1: Kinsa nakaikyas, Puldo? Nawala na nito si Laob sa bayang kaluhan Mikmik!
0: Nakaikyas ka rin siya!
2: Kaluha siya sa nakasuhon ito! Batayin ka ng pultahan sa clinic! Ikaw, balik sa Laob sa tunnel! Tapangin ninyo sa pagpangita ang doro! Kabungduha! Sunod mo na ko! Apil ka, Puldo!

0: Doon lang kita si... Baba sa lungat, bay!
1: Johnny, ibutan na lang ko.
0: Bay, okay na ka?
1: Okay na ko, bay. Kailang lang makabiyat na sa dili. Dili mahimo nga mailhan kanila nga mo ay miluwas na ako.
2: Boss!
1: Ikaw! Ay,
0: maka! Ay, maka! Boss! Bay! Nina sila, bay, dino! Kunita ka! Bay, mik-mik! Dali!

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe ka nindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang niyo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak.
1: Maayong hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganito ang balita ng orasa sa kapunon. At yung nato sa Koi Herbal Capsule. Nagplano ang kagamanan sa bayang sugbong ang mapalit o pupila ka portable desalination machine. Kini si pagkabahin sa gimo ni pagpakandam, sagi kabalak ang Super El Nino Phenomenon. Gusto lang siguro ni Mayor Nestor Archival. Kaya doon nila i-drop ng tubig ang syudad. Ang mayoritahas na kagkonsyal Dave Dumulac alang si pagpalit si Maong Ikipo. Nasa ira niya siri, government ng Dublin na sa gimo ni pagpakandam alang sa El Nino. Talawa sa mga pag-uwan nga palayon nati sa Dakbayan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkadiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Kini kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gun nga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, Numero.

0: 1. Tatak Aremen. Ang RMN Drama. Mamase na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
1: Kuntinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumas.

0: pa sa ilo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: high blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Lady Ninta Mayroluya, isang health advocate and proud MXG believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
11: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: Paan naman gani ko niya? Muradili naman to siya mo uli. Okay, rag mo ato ka sa amo, ti. Okay, raman.
1: Ikaw, giwa, Jessie. Aw, langga.
0: Bitaw, pwede ra lagi. Dili ka mo to, oh?
1: Sige. Pwede tingali nga mukhaon ka na ni Anang gitaan akong snacks ni mo. Kay dili sab ko magtugay, tay. Aw, langga. Mabalik na ko sa kong work.
0: Uwa ka mo to, oh, nakuti. Nga okay ra ka maadto sa amo?
1: Mituo, eh.
0: Bisan wa gani.
1: Mituo gani.
0: Akong tawagan si daddy, ha? Mutuo ka?
1: Ayun na. Mituo na lagi ko ni mo. Mituo ko.

0: Hoy. Ang palayo na tayo ni. Durag. Wani amor na to si the chills ni tungod anang madamray kami. Dabere kadaan hi. Nait mi sinugantan. May pang snacks o pagkaon. Wa, tiki ogil down the Chelsea. Ang akong sinugantan ini. Ang ako rin yung puso. Ang akong heartaches. Pero may sinugatan sa mga banyang ang laki sa luwahan. Ay! Pero, di man ito gini, maingon ini ba? Kung niya pa lang si Danila ni, kung nagtamod ba siya sa iyang pagka-mother ni Day Chelsea? Saon? Mamayang giwan ang ipanganloy niyang pangarap. Nga, makalargas gawas, pero di ay, gusto di ay interrasyonal ng lalaki. Ay, pastilan. Down po ni Dong James. Bisag, hanapas jis panas, no? Naglaom lang taon gihapon, mabalik sa Milani. Balik ba di ay to? Kung tinuring istorya ng Amerikano o Australiano na di siya dito. Pero, bitaw, weh! Totoo naman tong milargas ni Milani. Siyaro naman po kung huwag yun siya mahinomdaman sa iyang pamilya, no? Bisan na Chelsea na lang. Oh, hi!
1: Toto lang din. Ito!
0: Weh, nanawag lang akong halaga ay. Ito ay naman, niyahang Ate Rica. Oh, di lang ko, ano, na Chelsea. Busog ko, busog ko.
1: Padilip-dilip kina si Tito, oy.
0: Ay, padilip-dilip ba? Oy, busog lagi yun ko, busog yun ko.
1: Pasing nagtuo ka, Tito, nga kinuhaan ni. Duhaman ang dani Ate Rica para na ko. Ima lang ning usaw. Kay nahurot naman ako ang usa.
0: Oh, si Chelsea, oy. Mamugus man ka, yung nang gani na siyang busog ko ba? Hindi ko ginano ka wala na minahapag ni Rica. Unya, nilipigit para na ako. Ay, che!
1: Ito!
0: Ginanita ni siya yung busog ko.
1: Aw, basta busog ka ha. Ako na lang ning ihatag sa dogs.
0: Ay, kakasayang anang. Awa, magamo. Yatang naman si Iro. Ay, mukhaan niya nagwaan na. Agwantahan ko lang na. Balag, bahala lang. Hindi ko ganahan. Basta lami.

0: dito na sa Brekono si Rikami.
1: Mauingon na tituran dong James. O, maugihapon. Ang dagsugatan ni Day Chelsea. Pero kadiyota siya dong. Eh, mibalik man kuno sa iyang trabuhuan ingon ni ati turan.
0: Wala ba na ituyo ni muna ako, Goryo?
1: Ha? Ay, kung ando-andong, nag-tig si Day Chelsea dong, ipahangyo ko no ka.
0: Ipahangyo ko? Ganong, di pa man ni mo text? Ano mo ang diretsyo na ako?
1: Ano mo tanong eh? Mabal masulti siyang text? Ako, akong text na dong ha? Ako pagkatanoan kung ganong, pa siyang diretsyo text mo?
0: Ano niya? Magpasapasa ka sa message ni Chelsea para na ako? Mahuman ka tarong anang adlawa?
1: Oh.
0: Guri?
1: Akan magdugay dong, mahuman na yun ta.
0: Balik dito sa mong pwesto, Guri? Tarong nga diretsyo na tagkahuman?
1: Sige dong, balik na ko sa kong pwesto dong.
0: Kadit, ano sa mga yung text ni Chelsea?
1: Yung balik na sa kong pwesto, tanda lagi.
0: Guri?
1: Ay, dong.
0: Huwag ka makadungog sa kupangutan, ha? Ano sa yung text ni Chelsea?
1: Kuan dong, ikining... Kuan, ipahangyo ko rin kaniya na ko doon na pwede bang umbisita sa inyo si Mamri kami.
0: Unsa?

0: Kaya po tingali nga hatagan po ni mo tayong bitaw ng imong kaugalingon nga maglingaw-lingaw? Sa gawas ba? O, unsa ba? Pwede, musuray ka sa amo. Karabi itong dili kay puro lang negosyo yung imong gabiman. Kaya ka lang style mo, no? Ako kay ibulingan na.
1: Di man kay kuhili ka lang laglaag, Pre Balvin?
0: Di ba, ang ako ba nga, at least, karabi itong natay problema? Ma-divert ang imong atensyon ba? Di kay magsigil na lag-unahunas problema? Tapos problema ni mo ni Marimilan ni nga, wa na gini mo makontak?
1: Murag, paingon naman ko sa pagkaanad ini, Pre.
0: Pre James?
1: Bitaw?
0: Si, buti mo ipasabot, Pre.
1: Taon-taon naman nga, wa na makontak na mo si Milan ni Chelsea. O, taon-taon na sab nga, gihimo na ako ang tanan, aron nga makontak siya. Aron nga, magkasulti migtarong. Nga makapangutan na unta ko niya mismo kung nga no, o kung siya hinungdan nga no nga ingon sa wala man siya manginlabot pa namo. Pero wag ginahita po.
0: Nga sa ato pa.
1: Ingon sa nagkapapas na nga akong paglaong, Pre. Nga matigayon pa minimilan eh. Labi na ni atong katapusan na akong libawan nga may gikarelasyon na siyang fariner dito sa gawas. Kung ikaw kang ako pangutanon, Pre.
0: Saan siya, Pre?
1: Paminaw ni mo. Maayo ka nga hinay-hinay ko na lang ang dawaton kung unsa mang gidangatan sa among kaminyo ni Milani, Pre.
0: Pre?
1: Unsa man kay maayo ini, Pre?
2: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayo gahapon, nag-usarap dyan, Joseph Os, J.Q. Cano, sa itong ganyos, break ang karugapuna, hatod ka na ito sa Jotex 503. Pinibang mo batanol, ang naanaydad, mag-Jotex 500 ka. Ang Jotex 500 ay mga superior, ang designs nga ba ay naputik ka sa basiliula, at ang mga cancels, batok sa nanabis nga free radicals, o ipagrabi sa polisyon, yung risma bisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita o sang patay o naangol, humagkinig po siya sa Sarkas Regard, kinito may aging andaw dito sa mga poultry sa may barangay Kaduman sa Dakbayan sa Mandawi. Aga bitima nila hagya si Mario Cabrillas, kutaan niyo sa panigon, taga Sitio Baha sa barangay Pagsabungan sa Mauga Siyudad o gang naangol, kinigusaka alias sa Njanda. Aga suspect nila hagya si Nistor Punduk, si 31 anyo sa panigon, gwardya niya sa saka, o istihin niya gwardya sa Osaka Poultry dito sa Nesgutadya lugar. Dito sa Barangay Kaduman sa Maugyapod nga sublumad nga taga Mati City sa Davao Oriental. Ang biktima gingong nakainom na tuwing iyon na o ganyan ang pagkabuntag ng hagit kini sa gwardya o wa makapagong kining skrigard na miduol kining iyang kiposil kining maog biktima nga resulta sa kamatayo nini o napaga sa pangiyang kauban o sa ka poultry boy o naangok kong gidakaroon sa tambanan na aga aswin sa maog suspect na kanunay magbuli o bugal-bugal kining iyang biktima na kining kiposil o nga resulta sa hinanaling kamatayo niini. Atong news break karong hapuna, hatod kato sa Jotex 500. Ang Jotex 500 kampiyon nga proteksyon na 1.3 million orak yun sa atos dan sa ibig-ibig ng mga pangontra sa free radical sugar oxidation. Sa Jotex 500, atong panit pa taon, internal organ na yun. Ang Jotex 500 na nidudba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Jotex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
4: RMN Newsbreak.
6: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
8: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
9: Maximum!

Matangin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahon dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masangdi ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabalik sa mga butika.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
24: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
25: Saan ba nagpunta si kumpare?
24: Ayon, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
25: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
26: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
24: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabi at maitigil ang ginagawa niya.
26: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
27: Isang paalala mula sa NGCP.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
29: unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
28: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
28: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
30: ACS!
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
7: Ang miyagi aton sa Iran, gishare na ni Marian sa social media ang pagpangita niya sa pintor nga si Rebecca. Aron mo gawas na ni sa iyang gitaguan. Karon mga higala, anitambahin na mo padayon sa sumpay ning aton sugilanon ang kolektor.
8: Ngayon di mo ko makatok. Panway to, Hana. Magsigi ubalik-balik sa kungunahunang iyang pagpanugo na ako.
9: Pangita as Rebecca!
8: Yabag siya. Nganong ako may iyang suguon sa pagpangita ni Rebecca? Nina text. Ayaw ko pangita ah. Rebecca. Si Rebecca ang nag-text. Milutaw na si Rebecca. Unsa ko ni sa pagtubag? Ako lang tawagan. Tubag ako. Kinahanglang matubag di mo ang daghan akong pangutana. Tikit siya mutupag. Anong tili mo siya gustong makitaan? Ako na lang siya i-text. Anong dili mang ka mupakita? Unsay imong gikahadlukan?

0: unsa? May text ni mo si Rebecca?
1: Oo, ni-text yan ako. Nga dili siya magpapangita.
2: Unya, unsa may mong gibuhat?
1: Ako siya gitawagan, pero di ba siya butubag? Unya, wala siya ni-reply na ako.
0: Doon na kiting aling problema kung nga nung dili siya matubag.
1: Oh, klaro na kaayo. Ang kolektor sa iyang painting ang iyang gilikayan.
2: Pasagdin lang tingali na siya, Marian. Kuya usod kun, imo siyang ipiton sa paggawas. Unya, ang iyang kanang kolektor ang makasakop niya.
1: Mausad no? Pero yapag sa kining kolektor, nagtuugid siya nga may kontak o ng Rebecca?
0: Natural! Tungkol ka-interesado kasi ang painting.
2: Base ng bag-o ni mong painting ang nakaingon, mao nga, giipit ka ng kolektor.
1: Nga no? Ang sabi naan sa kong painting?
2: Marian, mailan kayo nga bag-ong pinintal ang imong katapusang gipaint na kuna nga may bata?
0: Betaw.
2: Maminaw ko. Nagduda na ang kolektor nga ikaw ang nagpaint sa kuna nga may bata.
1: Tuod sab no? Kay kuhin, makasugo siya? Murag yung may katungod nga manugo o masuko.

0: del mariachi?
1: Hoy!
2: Ay!
1: Ikaw mo na lahat ng baliang.
2: Ay, naunsa naman ka! Buwan naman kasi mong kaugalingon!
1: Magbalik-balik magod sa kung una-una ang gisulti sa lalaki. Ang alalay sa kolektor. Ako kuno ang angay ng mangita ni Rebecca.
2: Ay, shalan?
1: Gusto na kong mailhaning salbahis ng alalay sa kolektor. Paminaw ko, bodyguard ni Nia yun.
2: Ay, Inday Marian, maayot tingali nga, dili na nagkamutubay, ana!
1: O ganun, dili man kumutubay ng baliang. Salbahis din tawa niya. Siya pa'y nanuli sa gallery sa kong amika, siya pa'y isog kay magbadbahad na ako.
2: Ay, kalma lang, kalma lang!
1: Kalagkot, pagutistanan. Basta ikaw na nga, ayaw yun pagpasun og lalaki din sa bahay, ha? Bisag mga delivery boy pa na ayaw yun pasudla.
2: Ay, hala!
1: Ngano ka nang unsay hala?
2: Ay, nakapasudra ba kong plumbers may aging adlaw?
1: Ha? O ganun doon na may plumber nga ni Sud?
2: May baramang kunong tubo sa gawas. Mo nga iyakinig gisusi ang tubo sa tubig din sa Sud. O niya? Iyang gipiktura ng linya sa tubig?
1: Unsa hitsura sa lalaki nga ni Sud? Tiguang nang?
2: Ay, batan-on pa man. O taasong tawo. Gwapo. Unya taas o buhok.
1: Siya. Siya ang niyan
2: niya. Kinsang siya?
1: Ang partner sa kolektor.
2: Unsa?
3: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro. Pero bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumiad.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.
4: Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
12: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: sa atong kwarto.
1: May ganoon na pa ko.
0: Hmm? Ang sabi na?
1: Ang pintor.
0: Ay. Abi ba na ako o dilit ni mo dadon din sa bahay ang imong trabaho?
1: Gikanahang ng dadon usahe. Tungkol kay gipresyon ako karong sa akong boss.
0: Ang sabi yung gusto mo itabo?
1: Gusto sa'yo mulutaw na ang pintor na si Rebecca.
0: Okay. Tabangan ti ka nga makitandayon ka ng babayhana. Hatagdi lang ko sa tibuok nga ni Anang Rebecca.

di man siya ko makatukoy. Huwag sa ganun ko na akong tawagan si Rebecca. Ni-text na mungkit siya na ako. Wait, ha? Saman akong cellphone. Dere-dere. Uy, namin ay chat si Mix. May kipadasyong pictures. Papay, kininagparog at tubangan sa akong painting. Yes, ay naong sa babae nga kulitura. Kwapa siya. Sexy. Sakit kahit sa ni Rebecca ining maong kulitura. Rebecca. Natanaw kita sa akong painting. Dilituod ba klaro ang iyang naong? Nagmask siya. O nag... Ang iyang bayhon na yun ang maklaro na ako. Ingon man ang iyang porma. Kinalamutubag ka na ako, Rebecca. Nibagding na ang cellphone sa pikas linya. Please. Please, tubag ako, Rebecca. Tubag ako, Yaya. Tubag ako. Kinalang mahibaw ko kung unsa imong sa kolektor. Kitubag. Hello? Rebecca? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Kinahanglan, wait, ayaw sa ibutang ang phone. Uy. Ano dili mo siya mag-exultin ako? Kinahanglan mo lutaw ka, Rebecca. Kinahanglan mo pakita ka na ako. Nagtakilid siya dito sa iyang picture. O medyo hanap ang iyang naong. Okay. Dili ka mag-exulti na ako. Awatagat ka kahasol. Ugma. Sugdan ko paghimo ang makahasol ni mo, Rebecca.

0: Hello. Yang kau goloh-oloh, hey. Keska.
1: Lola sabuy. Timbo na ulo-ulo ang ako. Ano di ay, di ka guwapa?
0: Oh, guwapa man.
2: Hain man si Marian.
0: Natuwa na sabi ang kwarto ay, di na siya bugawas.
3: Ano dili mo siya bugawas?
0: Bisi. Ambot kun unsa na bisihan nga dili naman hapit mukaon.
4: Diretso ka. Atong katuon.
0: Nakaw, paggawas sa to ninyo. Basin unsa nagibuhat niya sa suod.
5: Hoy! Kabugnaw sa Diyos da. Nakatiming ko da.
0: Ni aka, gubon na sad ni ma kung adlaw.
5: Ani ako, aron hiluto ng imong o. Kay mura og stress na kayo ka.
0: Relax! Relax nang naungin mo!
1: Kinahanglang mahumanin ako sa labing daling panahon.
6: Nang baliang di pa kumukaon.
7: Kung dali ka mukaon, bisalag snacks lang good.
6: Cheska?
7: May daming pagkaon. Uy, ano nga sanay mo ang pagpamintal dira, uy?
6: Mahimo na kong magkaon samtang magpaint.
4: Ngano dinalian man kayo ng imong gipaint, Marian? Unsa man ha? Oh. Uy, kinsa man ang imong gipaint?
6: Ang akong yaya, si Rebecca.
4: Oh, unsa?
7: Unsa?

0: Masukin ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nap, kitkumusta ngay?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako.
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
2: O pauli na ko ka.
3: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unsa magakining gibati ni Marian? Iya gid kahang mahimamat si Rebecca? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pa mga sumpay ning sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
16: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: i-DTX 500 na.
19: DTX 500.
20: Aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
19: ug katul-katul.
20: DTX 500.
19: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
20: DTX 500.
21: Sa Janice, dugay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
23: Biotroph Herbal Capsule.
0: Hi, ako si Mitia, sales lady. Whole day na ka ting dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnize dynamite na makatabang mo balik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
1: Multi vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay max salada. Max protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Headlines. Ulungan sa ato mga balita, joint venture agreement kon GVA tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug ang Pilipinas Water Resources Incorporated kon PWRI ipakansilar sa konseho sa syudad. Lagda alang sa pagpangandam og mga angay buhaton sa gilaumang Super El Nino, giaprubahan sa Kapitolyo. Dulan 500 ka mga suspitsado sa lain-lain nga krimen na dakpan, samtang kapin sa 6.5 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas na sakmit sa PRO 7 ito sa kasimana nga anti-criminality operation. Lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandaway nangandam na sa epekto sa El Nino phenomenon. Sunog ni Ulbo sa Usaka Bodega na himutan niya sa may subang dako Mandawe karong hapon. Samtang bitirano o kanhi magsisibya sa DYHP Arimen Cebu, Andoy Pordoy Nanding Celeste ni Panaw na. Mawag ka itong mga headlines. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos muhatod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Miyerkules, Oktubre 7. Maayong hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga hinahinay nagpanikay-sikay alang sa panihapon. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naminaw sa ilang mga radio karon. Naglanog-lanog, nagpaka-paka. Karon ay lagi ng pakusgan ang radio labi na. Ato mga padayong pahalipay diri sa DYHP on the spot nga masakpan, bugas o chorizo. Sa tuang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, standby sa ato mga balita mga kasama. O karon sa mga detalye na joint venture agreement kon GVA, tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug Pilipinas Water Resources Incorporated, ipakansilar sa konseho sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
7: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini mo ang balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipakansilar sa Konseho sa Subo at Joint Venture Agreement kung JVA tali sa Pilipinas Water Resources Incorporated yung PWRI. Kinialan sa Utility Management of Infrastructure Development Nini diha sa South Road Properties kung SRP. Ang City Council pinagin ni Konseho sa Senyo Andales, nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan. Kinisubay usap sa gigong mga kalapasan sa PWRI ay sa JVA nga nabsurbahan sa Commission on Auditing COA. Nakaip na nini ang irregularidad sa remitan sa katilad gento sa city government, mishandling sa operasyon o maintenance sa desalination plant, gawas gawain environmental compliance certificate kung ECC o guban pa. Alang kang andales, kinilighat ang disbitaha sa mga constituente sa syudad kung magparayon ang maong mga kalapasan.
10: If we continue this violation, this is disadvantageous to the constituent of the city of Cebu. The mayor, based on the joint venture agreement, has the right to terminate the said joint venture agreement.
9: Si Konsehal Cesenio Andales, ang JVA, tali sa kagamhanan sa bayar o PWRI ng malungtad o bitsigo katuig, na pirmahan na itong tuig 2000. Yes. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatulad sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
8: At oras sa 5:14 na sa kahaponon, lagda alang sa pagpangandam o mga angay buhaton sa gilaumang Super El Nino, giaprubahan sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
7: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Agig pagpangandam sa gilauman nga taas nga huwaw sa tibuok nasod, opisyal nga giduso sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO ang Cebu El Nino Preparedness and Mitigation Plan alang sa 2026-2027. Ang maong comprehensive plan giduso kini ni Dennis Pastor, ang pangu sa Provincial PDRMO ngadto ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Sa maong plano, nalatid ang mga pamaagi nga gibase sa siyensya aron nga mapanalipdan ang kadaot sa tubig, agrikultura, panglawas ug ekonomiya sa probinsya. Gihimo kinihuman sa pasidaan sa pag-asa nga magdala og hilabihan ka menos nga tsansa sa pag-uwan tungod sa Super El Nino gikan sa Oktubre hangtod na sa Marso sa sunod tuig. Gimugatan sa buwatan nga ang Sugbo nagsalig sa surface o groundwater sources, hinungdan nga apektado ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Aron nga maminusan ang lapad nga danyos, giingong gikinahanglan ang whole of government approach, din magtinabangay ang tanang opisina sa probinsya, mga lokal na kagamhanan, water districts ug pribadong sektor pagsulbad niini. Giawhag usab niini ang dinalian nga paglihok sa kagamhanan sa dili pa maabot ang kritikal nga level sa krisis. Aron nga malikayan ang pagkadilatara sa serbisyo sa mga opisina sa gobyerno, ipang preposition sab ang mga solar power system ug generator sa mga kritikal nga pasilidad ug water pumping stations. Gisugyot sa PDRMO ang paggamit sa color-coded nga sistema base sa advisory sa pag-asa, kini aron nga mahibaw-an ang sitwasyon sa matag dapit. Subay niini ang pundo alang sa mga dinalian nga paliton sama sa portable water treatment machines, treatment pills, oral rehydration solutions ug emergency food stocks. Ang pundo kuhaon gikan sa DRM Fund, General Fund ug tabang usab gikan sa nasudnong kagamhanan. Base sa uwing datos sa PDRMO, aduna kini 200 milyones ka pesos nga pundo alang sa tanang departamento subay sa pagpangandam sa El Nino phenomenon. Subay sa nakuhang approval sa maong plano, nagpasabot kini sa formal nga pagsugod na sa Phase 1 sa operasyon sa tibuok Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman, RV Velocity Way HP, Tata, RMN.
12: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Rishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Chumo Nationwide MN TYHP Breaking Report.
8: At ang kalusot taon na ang sunog nga ni Olbo niya sa mga isopang dako mandawe naka ugdaw bagyong kaani sa mga gikaon nga structure diya sa maong lugar ug asa yun napita in particular sa isopang dako mandawe Radiman Joseph Fuskihano JQ. Kasamang JQ?
13: Yo, salamat kasamang Radyo Manaida. Lain na sa linya sunog karong dito pag sa pagkasakog sa Bureau of Fire Protection ni Ananon sa Mandawi. Happy kasamang Radyo Manaida. Ato ni Idubusin kung sa pagdako or Tipulo ba ni kaya nagdugtong raming duwa ka mga barangay. Kung gitan ka sa may Tipulo, left side, mga wapakakabot before sa flyover sumagdako kasamang Radyo Manaida. Ni ani ang sunog rin napita, no? Sa inisyal na ito na daw, sa Seneca Warehouse, sa mga pay o kaya, no? Mga panakto, no? Nga itong tayo nga so kasabag Radyo Manaida. No, pagkakaroon pa na yun ang kumbate sa mga sakop sa kabulurhan din sa Mandawi ang uban nga mga substation kaya na sa pinin, respond din sa Pangsabu City o Kasulasyon. Pero kapag-arasa kay sa itong ngaybawan, sikan, alarm status na nito at sunog rin sa may ang unang daw na ito, Tipulo, or sa mga kapatid na itubusik sa mga Radyo Manaida kung o sa ning lugar no nga kuan kay nagdikit ramin duha ka barangay ng Subuda ko Tipulo ta sa mga Radyo Manaida kung kuan do na si supply over ko ano Subangdako mga banabana na ko di kakaabot 200 metros pa ang gilay-o no pero doon na lang sa flyover Subuda ko sa mga Radyo Manaida kini nga sunog karon tong padoon ka sa Kuangis Busite left side ya before sa flyover
8: Pila na may nakaon aning nga structure diha? Usa man ni usa ka struck usa ka building, usa ka bodega, pila na may nakaon aning taon aning nga sunog ron?
13: Oh, la. Interior portion ni kasama Radyo Manaida, dunay gamay eskina diri. No, kung gikan ka sa kining akbanta kaning Petron, sa Sumandako, no? Unahan ani gamay. Dunay dagko nga mga sabisimento diri na sunod-on pagay gabahin, no? Sulunod nga bahin, masunod yung gamay.
8: Okay.
13: Makapagpapanan rin, no? Ato lang siya yung show
8: rin. So, puro na mga bodega? O na yung mga kabalayan?
13: Yeah, sa unahan, no? Dagat na mga listeners na sa DOSP sa mga Rasaid, ating kuhan ng mga kabalayan na napita, no? O sa ninga, no? Barang, o sityo, hari, o. Basta, nakakuagod niya sa unang nagpuata, no? Ato mga researcher niya.
8: Sa itong pa-winner.
13: Okay na, oh. Oh, nakapa-winner. Okay na, oh. Yan ako, lulun ako, no? Doon ako sa Radyo Manaida. Gikan sa highway yun, sa national highway, sa atong likod, Subangdako na lang, no? Kay doon min sa flyover sa Subangdako. Mga kuang, akong bilayo na mga napukadupan ako, no? Napukadupan akong banabana. Nga niyan ako sa kuang yun, sa fire singing ko sa mga Radyo Manaida, no? Kani.
8: Wala na ba problema kagianan diyan ato ang mga kabomberuhan?
13: Ang kuaras, nara sa highway ka sa mga Radyo Manaida, mga fire truck, doon ay fire truck rin nasunod, kani, gamay. Sa labugon ng fire truck, kunya, asa kang entrance sa rin, no? O siya nga, buniga po, susaya, buniga po, kaya lang, nabot ko sa rin. Okay.
8: So, kanyang gikaon ka ron, kanyang itong ipakita sa video.
13: All batteries. Adil, adil. Okay, ganito. Tunin ko
8: lang. Ulbo pa man kayong itong
13: aso. Ano sa nga budi ka dong isulong dong? Pag ka sa budi ka. Oh. Okay po. Sa nga budi ka ikaw ka dire ka. Dili. Dili. At mo ta ka ubi tigil ka dire. Yo dai nakay ba mo sa budi ka dai. Sa nga budi ka.
8: Oh.
13: Oh budi ka dire na ko kayan. Ako kayan ko na dia. Dili pod. Kay itom kasama graduado, grabe gyapon ang aso, no? Partikuso gyapon sa aso kasama graduado na ida. Onya kini ako na sudlan mo dili ni mag entrance dire. No? Mao ning entrance dire karo kito. Mao ning entrance karo kito sa bliga. Lagi ro diwet kay ha. Asa may pito nake. Ah, mura na kasuda ko ni pinta kasama ra dito mao. Okay okay ni ordo na mga suplasan, no? Dire mga ako ni mura ako da ko nasa ko na ho na puro dino na ko ma masulti ka sa mga radyo na ida. Mao ni dapita na kasuda ko dire kay do na ni say okay okay andre nga barato kayo onya mga suplasan na kasama ra dito.
8: Ah, so surplus di ay.
13: Kasa ang entrance ni dire sa Petron. Eh, ato, tulto ka na eh. Subay ko sa entrance yun, ha? Para makatubig ko sa area. Kaya ako nasundan, murag luyon eh.
8: Okay, pero
13: dahi firewall.
8: Wala ni mga kasikbit nga mga panimalay. O sa man, delikado nga makatapon pa sa sikbit nga mga kabalayan o lain pa
13: ka
8: mga
13: budingan? Walay balay ka sa mga radyo na ay, ha? Alas na nandiyo, mga subusminto niya, mga warehouse.
8: Okay.
13: So, ato yung nakita ang balay dali so far, no? Sa akong pagsundan. Eh, doon dito sa, dito sa entrance yun, mabalik ko sagi, ha? Kaya doon ako'y nakatulpo ko aning lugar no nakakuan ko diri dere ko ni agi sa may duol nang kuan dere sa may habig na duol sa may flyover sa
8: Sumudako ko so kun galing aha kung gikan tag mabulo unya moingo mo ana tag Subang Dako mulapas ta sa flyover di ay sa Subang Dako
13: yeah. Oh ganap na mga 100 meters ang gilayon gikan sa flyover ka sa Maynila oh ang Petron unahan pa sa gamay kung gikan ka sa Cebu City kung gikan ka sa Mabulo oh yeah dere sa Petron naadring entrance no. Ang padung nga to sa sojud. Memo aton baka nakasubay ko rin dapita rin sa una no nakasuog ko diri. Mao ig entrance sa tingon natong sa katawa tong gi kuan. Nakoy pa nga pero na ko malitok no na ko bakuan. Na hindi ko sugag apon sa aso no. Are padung ko
8: sa ka baga pag itom ana nga aso pa karon.
13: Wa ge digil kaso do sar ko ka padra ang aso dito sa area. I don't diri sa kung ari under karon kay ang Petron ba na mao entrance diri. Masi mako baka sure sa kanila sa mga radyo na ida no.
8: Okay.
13: Sa lugar sa may agi ka sa may Petron. Nalak sa Petron.
8: Oh, so kilid sa Petron kada na ay kuan. Gamayng Dan.
13: Oh. Dire, ngani. Gamayng Dan. Oh, niya mao. Mao to na ha gamay oh. Makita gyapon ang gusto kayong dulo sa tong kayong kaso sa mga radyo na ida. Ano ko sa may agianan yon. Dagang fire truck diri no. O gani. O morning dana no. Dagang fire truck o gani. O. Gani morning dana padung nito. O muagi kag Petron yon sa gasol station niya. Musod ka aning lugar ha. Muliko ka mo right turn kagamay. Mao ni nga budiga diri.
8: Aha, sa ato pa under pa ni sa Subang Dako.
13: Ora bay sako sa Subang Dako kasama graduate na ida kay. Gani Petron Subang Dako naman tali ni no. Ato lang ni double check. Kay sa atong pagtawag kanina nga tipulo man ang dadawat nga report sa Mandawi City Fire Office.
8: So may nalang gali kay makasudsod ang mga fire trucks diri. Dili ingon nga hagipot ang agianan kung diri nga portion sila musulod ang mga fire trucks.
13: O katuwa ko nga sudlan, dili kasud ang fire truck dito. Ang gamay lang nga fire truck, mini fire truck sa mga radyo adya makasud na dito. So ako unang nasudlan, oh, nyanako, nyanako sawan. Oh.
8: Eh, okay.
13: Kaya saman, kapitan eh.
8: Ubay-ubay na ganyan ang fire trucks.
13: Truck, no, awal man. Pero, di man na mabantang di magmakita kayo doon sa kuha, no?
8: Oh, habog mo na kinig paril.
13: O, kani. Niya muli ko pamagay ko, ane, good week. So, di mo rin luna diri. Doon ay hawan diri na pita niya. Musul pag yun. Mo right to nasa kya. Nakasaw na ko diri sa una, no? Dugay-dugay na to. Alimutan ko nga mo ng entrance diri. O, kani.
8: Oho. Habog ka kinig paril kasi man JQ, no?
13: Di anak ko sa... Oh, sulun pag gigi kayo, no? Dilata musul ka sa mga radyo ay da. Pero ubay-ubay mga fire truck ani aron dire no sa area. O sa ni nga budika ni man? Okay balo. Kita kay ato ni pang tanon. Oh. Oh, ni ana ko dire sa ako ang no sa lugar ka sa magradyo ay da pero dili kita dai ka sud. No, ana no dako gyapon ang ulbos tayo kay budika. Kanya, aga mo tanon ni. O sa ni budika ari no? Sa ni budika dai, sa ni budika. Wala, wala mo ka balo? Ang nga ay upan rin nga, I don't know kung nakuhaan lang, no?
8: Oo, sa ato pa, nakiusyoso rin na diha? Grabe bang kayo ang pag-ulbo sa aso pa ani kasi man JQ. Although, why mga panimalay, pero kusog kang ulbo sa aso pa.
13: Oh, kusog kayo, no? Niyan ako sa doling ko sa mga Radyo Raida. Malagi ni, no? Kani ako na ko sa ano, para ko ni mga suplasan ni, mga kukaya ni, mga biligyan ni nila diri.
8: Mm-hmm.
13: Kaya mura na kaso, doon sa nadugay-dugay na to ka sa mga Radyo Raida. Gawas sa mga trabahante, no?
8: So dapat mga, of course, kay, kung nahitabo ni mga wapay alas 5, kasaman JQ, no? So napay mga trabahante.
13: Alas 4:19 na dawat ang alarma sa mga Radyo Raida, no? Sa basa itong tawag nila sa Madawi State Fire Office. Alas 4:19 na dawat ang alarma sa sunog. Ba't karoon sa oras, alas 5 na. Ampit mag-usok ka oras na, no? Kay, di man yun maglisod ang mga fata kung soda rin, kay na may hawa rin, luna, no? Ang kakulang diferensya kay sakit posibleng mata kay itong kayong aso.
8: Unsa kay mga nasunog ana nga baga nga ito magaso man ni kuan ani ni ulbo ani ron.
13: Oh yeah, tinuod ka sa mga Radyo Raida niya mga budigan eh, no budigan ya mga butang diri makita nato. Mga dunay mga panapton, dunay mga bo na lain klase ng nearest budiga kasama dunay mga karton. So diri sa ang ilang tindahan kani ano nakasulog ko din nakapag ito sa una, dugay-dugay na, kanima ilang tindahan, niya katugin ang nasulog, mao ilang stock room, posibleng ka sa magwaran yung ayda kay, warehouse, na mao ni ang kusog kayo, ang pwedeng kusog sa aso sa suod ka sa magwaran yung ayda, ito ipokus ko itong video, no?
8: Okay, pero nakapenetrate na itong kabumbirohan.
13: Kamagay ka sa magwaran yung ayda?
8: Napenetrate na sa kabumbirohan, no? Nakapasirit ang sa ilang mga tubig.
13: Nana ka sa magwaran yung ayda, ubay-ubay ni ng mga host na din ito nakita. O mga firefighter diri nga nagpasirit og tubig pero murag dili gid ni mga kuan nakita nato nga doon nagpasirit pero tungod sa kakusog sa kayo kasama ng Radyo Raida og mga mid black materials sa mga butang naso sa warehouse mao ni nga isud ay og paong no onya amo nang padayon ang pagkaila padayon ang burlot sa itong kay aso gikan ani mao gabudi ka padto ani mga trabante bi kay
8: okay.
13: Nagoy pangana ni murag ifiri kadto ato ni kuan alimut ang pagana din kita sa ngayon kaya na pagdating sa pinang kamay. Construction din ng budika. Supply. Ani, di ba mo ni pamiling pwede o kaya yan, masasar, galing na
14: siya. Ah, ini print na dito, sir.
13: Ini print. So, na naman doon yung tindahan ni Sona.
14: Ah, mauna siya na.
13: O, kani. Galing sirado. Yaka na, mauni ang, sa itong akon?
14: Ah, budok na dito lang dapat.
13: Budok, construction firm?
14: Supply.
13: Ah, construction supply. Ah, okay. O, sa mayon, dili ka ng kamo nila, dili. Lain ka ng kuan. Napao? Mintinan po, Dre.
14: Mintinan po, Dre.
13: Dre, kani mga kuan, Dre. Mawala, stay kay kuan, Dre. Mintinan. Di mo kung sumulang kayo?
14: Diyan, sa soldier.
13: Doon, dyan ako. Budok. Kung section super, na diyan mo na mga nanay mga pinta na posible.
14: Oo,
13: mga tiner, ano? Mawala din itong kaya nga.
8: Kasi man, JQ, sa ingahan sa bodega, wood hook or good hook?
13: Ako sa to. Ikaw, i-spill out ko na doon. Ang kuan, ang good hook.
14: Good hook, sir.
13: Ha?
14: Good hook.
13: Good hook. Construction supply.
14: Good hope.
13: Good hope kasama ng Radyo Raida. Good hope.
8: Good yun, hope.
13: Mayong na paglaom.
8: Okay.
13: Good hope construction supply. Mao ni. Nakita kita kaya na doon. Kapag kita kaya ni.
14: Gutong sir.
13: Gutong si gutong ni.
14: Si
13: gutong ni kasama ng Radyo Raida no. So mao ni nga itong kayong aso kasama ng Radyo Raida kay construction supply ni Dredia ni Andre no. So kung construction lagi mga tiner na ipintal ni. Mao nang itong gayo. No nya. Murag hapit na mag-usa ka oras. Huwag hapon ni why timailan nga mulurang na ba? Why timailan nga mapahong na kay pwerte gya pong ito mas aso kasama ng Radyo Manaida. Tala, ano? Panayon gya po gani ang kuwan. Ang traffic diri, medyo na auto-od din gamay kay doon ang mga fire truck dito sa highway yun. Yeah, pwede naman makasood diri sa petrol mo ni entrance, makasood diri ang mga truck, mga four wheels o mga motor diri na pita. Kumusood ka ano diri na pita, no? So, budi ka din sa Good Hope Construction Supply kasama ng Radyo Raida ang nasunog atong sa kwento atong gisulti ganin na kayaan sa isuplasan kuwala rin, no? Construction
8: supply.
13: O, mo rin ituma kayo sa aso, no? Mauna nga, dinato ni mga kuwagin nga, simple, mga gabi ang ginin sila kasama Radyo Unida, no? Mga gabi ang ginin yung mga bumbiro, ani, kay ilaram ni, kuwanon, pasagdan, kapinanakad ang cover ni mga ingon, ani, mga hardware, mga construction supply, kay mag-isul mag-atraka mga firefighter kasama Radyo Unida, tungkol sa kasakit sa mata.
8: Mm.
13: Niya, ma-suffocate ba, makuhan, isul ka ng budigan niya, wakayo putahan, wakayo, bintana mo ng ubang pasagdan ilan pasagdan kay katugaya makuha naman eh no? Pero mula naging pila ka oras usap pa mga paong kasama ka Radyo Maida kay itong mga construction supplies ni naada na klase-klase ng mga sigaon kay ng mga baligya kasama ka Radyo Maida mo na nga pag-abot nato doon murag tanaw nato dako kayong kaya dako kayong sinuga murag makakwanta nga dako sinuga dako kayong aso itong kayong aso pero kundi ay warehouse
8: so no? Confined na sa usaka warehouse.
13: Yeah, na yeah. Confine ni noon eh, pero daga ng mga fire truck, pero dili opening mo declare nga ako kay padayong gyapon ang ulbo sa kayo kasama ka Radyo Unida, no? Niya itong gyapon nga, makita ito sa live videos.

0: ¿verdad? Tipo lo que le tipo lo sumaraco. Ah, sumaraco, sumaraco, ¿qué? Ah, dili tipo lo. Ah, sumaraco, ¿no? Ah, sumaraco, dike sama gratis una edad. Ang kakinipitron, nako naman eh, sumaraco naman eh niya. Nilapas sa pitron gamay, angin transpitron, pero lapas gamay spitron na, sumaraco lagi. No, niya, doon sa flyover, sumaraco kasama gratis una edad. So, ala na, ato na yung kanon kay ang mga trabahante rin o mga maintenance rin o ang mga security guard rin, nagawa siya, wala ka rin, trabahante sa laing kuan, laing budiga, okay rin, nang nasa kawas to, kani. O, unyang dito, itong maintenance, ato na yung kanon kay kikakulgit sa Good Hope kuan, construction supply, ang kayo kasabaga, Radyo Manaida, no? Ato na yung pabuton, no, kay, basing unani, di gina ni Madikaray nga, under control, o mga far out, tungod sa mga butang nga nasunog, no? Kahit kung sa akong supply, dugay-dugay pag hindi ma-kuha ka sa mga Radyo Manaida, ma-declare nga under control or ma-far out ng sunog karoon din sa may barangay Sumagdako sa siyudad sa Mandawi. No? Matagal ko nyo, balik lang ko no? Sa mga dugang update o mga kalambuan karoon ng laing sunog na siya. Namigo din sa Metro Cebu. Kagahapon, diya sa may Cebu City, may barangay Payna Central din sa Kabalay ang nangaugdaw yun o karoon din sa Sumagdako habing na sa Mandawi City. So, kanta to, nung balik kong dugang update karo sa Magradio Maida, no? Kaya dapat naganta mga balita nga itong madungog din sa news update karo ka mga orasa. Gikan din sa crimes as a fire scene sa Sumagdako, Mandawi. Ako si Radio Man, Josephus J.Q. Gano, DYHP Tatak, RMN.
1: RMN, DYHP, Breaking Report.
2: Tingnan sa labat na naman Joseph Oskihano sa report. Alas 4.19 na dawat ang alarma sa kabumbiruhan ang maong sunog. Good Hope Construction Supply o sa kagabudiga confined ang maong sunog diya sa habig pa sa Sumagdako, Mandawi. Standby alang sa lugang pag-update, sa lugang pang monitoring o report ni naman Joseph Oskihano. At oras alas 5.30 size na sa kahaponon.
3: Mami, makainomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At oras sila 5.37 na. Samtang lokal kagagamahan ng sadakbayan sa Mandawi ng andam na sa epekto sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galinia.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Usa sa Tagalog prioridad sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, pagpagandam sa epekto sa El Nino phenomenon, mapasiguro nga dunay igo nga supply sa tubig ang Dakbayan. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano nakigtagbo ato sa kadaguan sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD, nga gipanguluhan sa General Manager ni ini nga sa Attorney John DX Lapid o pipila ka mga pribado nga supplier nga nag-operate og desalination plant aron ni isgutan ang pagpagandam usab sa syudad sa epekto sa El Nino phenomenon. Matod sa pag-asa, masinati ang strong El Nino og mahimo pa kini nga Super El Nino di nag epekto niini matagamtaman hangtod sa unang quarter sa sunod tuig. Usa sa buhaton sa Dakbayan mo ang pagpangita og dagko nga mga tinubdan sa tubig nga mohatag og supply ngadto sa mga tanguhan sa syudad. Gawas niini nagplano usab ang kagamhanan sa Dakbayan nga magmalit og dugang nga mga pumps ug water filtration system para makabatulog igo ang supply sa tubig panahon nga masinati ang pinakagrabing epekto sa El Nino. Apil usab sa pangandaman sa Dakbayan mo ang posible nga mga insidente sa sunog nga musiaw kon masinati ang kainit sa panahon og mga sakit-sakit nga posibleng mutumaw subay sa mong weather phenomenon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: At ang oras alas 5.38 na, kanyang portion dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw naghabin ba o sakit ka ng panahuna? Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dula ka ni Charantinikan sa Palia na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apag inom

0: DTX 5 man rin matag-adla makatabang makapanindot sa mutulog makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 5 man rin the best choice against diabetes induced hypertension. At oras sila 5:39 na dulan 500 ka mga suspetsado sa nilain pang krimen na dakpan samtang kapin sa 6.5 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas na sakmit sa PRO 7 at sa kasimana nga anti-criminality operation. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP RMN Report.
2: Nakatala ang Police Regional Office 7 ng dako nga kalampusan at tursa sa kasimana nini nga anti-criminality operations gikan sa September 27 ngadto na sa October 3, 2026. Gamay resulta sa pagkasikop sa 432 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen sama sa illegal nga drugas, armas ug illegal nga sugal sa tibok Central Visayas. Sa kampanya batok sa illegal nga drugas, ang Pero 7 nakadakop og 175 ka mga suspitsado ug pagkasakmit sa 956.84 gramos nga gito ang sabong nga dunay standard drug price nga 6,479,312. Gipakos ganusab sa kapulisan ng ilang kampanya batok wanted persons nga resulta sa pagkasikop sa 80 ka mga pinangita sa balaod diin sa maong ginaganon sa mga nadakpan. Disinoy bininig ilang nga mga most wanted persons nga dunay dagko nga mga kaso samtang 143 usab ka mga sugarol ang nagadakpan ato sa gipahalikon pa nga anti-illegal gambling operations ug pagkasakmit sa 18,397 nga kwarta gikan sa sugal. Gipahibaw usab sa Piero 7 nga wala sila mulugak sa ilang kampanya batok loose firearms, di nakasakmit sila og 56 ka mga unregistered nga mga armas ug 34 ka mga individual ang nagadakpan atol sa mga operations. Ubos sa plan katok nga programa sa PNP, nakaembargo ang kapulisan og duha ka armas nga expired na ang lisensya og permit niini tungod sa mga kalampusan ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Mibutyag nga kining ilang nakabuot nga maayong performance, nagpakita kini silang mapadayunon nga pasalig nga ilang ipatuman ang kahusay kalinaw sa tibok rehiyon 7. Dugang ni Abad nga parayon sila nga mupalambo pa silang police operations o pagpugong sa krimen aron nga magpabilin nga marinaon og luwas ang mga residente sa tibok Central Visayas. Padayon nga miawag si Abad sa publiko nga abagan ang kapulisan sa pagpaniid silang palibot o kung adunay mamatikdan nga kadudahan, i-report dayon ni sa daming duol nga police station aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad og dili kini makahimo og krimen. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tata Carmen.
0: At oras sa 5:41 na ang employment rate sa Pilipinas nitong Agosto ni kunhod kumpara sa ni adtong Hulyo sa kasamtangang tuig matod sa PSA. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
1: CYHP RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ni kunhod sa 5.3% nitong Agosto gikan sa 6% nitong Hulyo ang unemployment rate o ang gidaghanon sa mga Pilipinong way trabaho o negosyo sa Pilipinas. Base kini sa Philippine Statistics Authority kon PSA karong adlaw, equivalent kini sa 2.77 million ka mga Pilipino nga way trabaho nitong Agosto nga mas ubos kumpara sa 3.14 million nitong Hulyo. Apan mas taas kini kumpara sa 3.9% nga employment rate o 2.03 million ka mga Pilipino nga way panginabuhian nga natala niya itong Agosto 2025. Samtang hinahinay sa Manisaka sa 94.7% ang employment rate o 49.79 million ang ginaghanon sa mga Pilipino nga natalang adunay trabaho o negosyo niya itong Agosto kumpara sa 94% ng employment rate niya itong Hulyo sa kasamtangang tuig. Kasama mo sa balita, ako yung Radyo Man Remart Pugoy DYHP. Tatap! Aramen! Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: macho mo nationwide.
0: At oras sila 5:43 sa kahaponon kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kag ipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa obang merchants mao nga maminusan pa ang pinagahirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via GCash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash in nga libre kinabuhan. May mga kong GCash, basta yun ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Di na kinahanglang mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash in, mo nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 0272-139999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang oras sa 5:45, dugang pa sa itong panag-uban. Kuman sa mga pahinomdong.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Racho mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na ngawa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
12: Maayo na lang. Nanay, iBerry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
0: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon rest time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
15: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
19: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo! Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
20: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: Mga anak, napalit na ko ang inyong sabon nga pangligo.
23: Wow, mama, you know I love Protex soap. Me too, Mama!
22: Ay, kauwi sa ano nila, oy. Aw, potupod ko. Mug Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
24: Aw, pod. Love na mo ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
23: Mama!
22: Ha! Makabaho nga germs! Mug Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
25: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
26: Ako si Radyoman Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuan tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa walo ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang super fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
0: Oras sa DYHP, alas 5.54 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP sumbunganan, karong gabi una, ato ni patalinghugan ang panawagan sa usa ka inahan o sa usa ka asawa usab aron manawagan og tabang pala sa iyahang kapikas, sa iyahang bana, nga nadisgrasya sa dihang paingon nga mo trabaho. Lumad nga taga Tuburan, Cebu, kunya iyahang bana sa dihang na hitabo ni paingon ta sa iyang trabaho sa Asturias. Kaniadto nakatrabaho usab ni diri sa Neville Hills sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Apan gamay kay iyang pamilya, tuan na dito sa Tuburan, muning dito po na ni kay Sikay nga paduol-duol sa iyang pamilya. Apan ni aton July, nahitabo ang aksidente sa kainig motorsiklo. Kunya mo ni nahitabo ang aksidente, doon nagay bone fracture na operahan. Karon may nalanggali kay nag-discharge na sa ospital pero ano na pa stainless nga ilahang kinahanglang isettle o gawaban pa nga laboratory o sa mga tambal nga kinahanglan ni ini para sa iyahang gisultihan sila nga mga mulanat pa o tulo ka tuig no ang pagpaalim sa maong damage human sa maong aksidente mo na nga naadiri ang asawa aron manawagan og tabang. Ato ning hinabiyon diri sa ato ang tulumanon sa DYHP sumbunganan. Maayong gabi og welcome sa DYHP ang pangalan palihog.
1: Dalia Amahan.
0: Dalia.
1: Ah,
0: Dalia.
1: Yes,
0: oh, ma'am. Dalia Amahan. Amahan imuhang apelyido.
1: Oo.
0: Ang imuhang bana ang pangalan?
1: Vicente Amahan.
0: Vicente. Pila may pangidaron?
1: 51.
0: 51 on niya. Ikaw?
1: 46.
0: Mm-mm. Pila ka ba kayo mga anak?
1: Upat, ma'am.
0: O, ang pangidaron?
1: Ang akong kamagwangan is 24.
0: Mm-hmm.
1: Yung akong ikaduha kay 20. Yung akong ikatulo kay 17.
0: Mm.
1: Yung ang ako ang grade 6, 11.
0: Sa ito pa sa upat, pila na malay mga estudyante, ani?
1: Duha.
0: Mm. So sa pagkakaroon, nga nahugmang yun ang nanikaisikay ninyo, mm-hmm, kaning imuhang bana, unsa may pamaagi ninyo ron sa inyo ang panginahanglan?
1: Ginatagaan mi sa iyang mga kaliwat kana about financial sa pagkaon mo. Ginatag nila na idaga-donate mga kanang mga kuan pod na mo, mga relatives pod na mo.
0: Oo. Pero kung nila, o galing financial labi na sa imong giingon nga laboratory, tambal o katong inyong i-settle nga
1: katong stainless.
0: Maunay pangitaonon pag yod. Oo.
1: Yeah. Dili pa man sad mi kapangayo sa DSWD kay 3 months pa man,
0: mm-mm,
1: before mi makapangayo. So karong 28 siguro kay ingon man si doc nga i-admit na pud siya,
0: mm-hmm,
1: kung dili to mauli ang iyang bukog diri sa may paa balik,
0: mm-hmm,
1: operahan na pud siya mo na need na pud namo kanang bayad sa stainless.
0: Oo. Sa ato pa sa imong giingon ganina sa off-air na to nga program or sa atong pag-istorya ganina nga napagay mo'y kuwang ni atong balance nga 6,000, no? Yes, katong may aging na pag-stainless.
1: Yan, gatalatahan rin na mo.
0: Oo, sa silan po. O sa may trabaho ka ni ato ni Kuya Vincent?
1: Laborer na siya, ma'am.
0: Mm.
1: Sa kanang, yung kanang magkuyog-kuyog sa mga, kanang na yung magtrabaho ba, mga apply ra siya.
0: Mm. Mm-hmm. So, mo lang
1: ni Managat.
0: Ah, dito po sa Tuburan. Oo. Sa silan. So, ang iyang employer or katong iyang amo sa diyang paingon na mo na unta ni siya mapauli na hibaw sa insidente o niya nakatabang rapod.
1: Mm, tabang rapod si.
0: Oo.
1: Si engineer, tabang na mo.
0: Mm, so yeah, mayon
1: na lang. Hibaw niya nga naksidente, giadto din mi sa ospital.
0: Oho.
1: Uh-huh. Yeah, gitagaan rami kanang gitunolan rami ginagmay ragod.
0: Oo, so mayon na lang pod. So karon ang imong katuyuan sa pag-anhi sa DYHP,
1: kanang mangayo gyud unta kung tabang para sa maabot niya nga opera pod sa karong December pohon.
0: Mm.
1: Nga kanang need pa niya og kanang stainless na balik. Maling ang katuyahang puncture diri nga nakita sa X-ray, kinahanglan pa gyud siya nga operahan og balik.
0: Mm-mm.
1: Nga mga tambal niya X-ray na mo karong kuan December 28 pod ma'am. Balik Mm-mm. na pod mi ngadto.
0: Makaingon ta nga dili sad gyud igo na kadali og kalalim ang inyong sitwasyon karon labi na kay sa iyang diagnosis o sa recommendation sa doktor nga kinahanglan ang taas-taas nga katuigan sa pagpaalim. Ingon ta nga bugat gyud kay asa man og tambal para ani financial nga pagpaeskwela pa sa inyong mga anak.
1: Labandera.
0: Labandera ka dito sa
1: tuburan. Sa yung naik ka ng unkor, mamanawag, laban, maglaba, manlimpyo sa balay, kanapalimpyo.
0: Kaya ba ito yung mahambana nga naaka diri ka ron?
1: Oo, kay nakaibaw man siya nga naik diri ko ato ba?
0: Mm, nga nagpa-schedule, yung nag-initial interview.
1: Pagkakaroon, iarain taong anak ang nahibilin dito katong 11 years old. Akong gibinlan kay wala man sila klase ron.
0: Oo, so ang katong 16 years old, ang katong usan ni mo ka anak?
1: Wala, nagkuan po siya ma'am, tuwa po sa ning kapaskuan ron ma'am nga niundang po siya kay pagkaibaw niya ng diskresya iyang papa niundang kay tungod nga wala naman siya ka mahatag na mo niya ba silbi nag extra la siya paligyaw ka ng pastel na sa tuburan karon para makahatag po ginagmay sa amang gika ka ng para pang palit adlaw-adlaw.
0: Oo, so bago lang to nakaundang
1: katong pag-aksidente sa iyong papa, ma'am.
0: Oh, kasayang po, no?
1: Grade 11 na ang taas siya karoon.
0: Lucky di ito?
1: Mm.
0: Mm-hmm. Silan po. Sige lang sa ngadto-ngadto. Ampo lang po da, no? Nga, mahatag po na nga maayo, makarecover ang imuhang bana. Hopefully, kung makabalik sa trabaho, labing maayo. Pero, mga pangamaagi nga makapanikay-sikay gihapon og balik, uban sa inyong pagtinabangay, labing maayo po. Pero, karon nga nakadiris DYHP, sayod magyunta, ang distansya gikan sa tuburan to, DYHP, layo-layo yun, apan imong gianhi, o amo kang gihatag ang higayon nga makauban, karong gabi una, o madungog ang imong problema kay sayod mi sa imuhang sitwasyon karon nga nahulog nga ikaw say na nibarug para sa iyong pamilya, no? Oo, oo niya. Labi na sa ibuhang banda nga maoy Ate Manunun, Aga Kunun, Diyapiranan. Ang Diyapir lang galit ko nun, pwede na mamahala. Di kantidad na.
1: Kantidad yun, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Silbi, nasa'y nag-donor niya ka ng mga wheelchair para maka, makaparog-barog siya ba, pero dili pa man siya makabarog, ma'am. Mga one year pa daw, ingon si Doc, usa pa siya makabarog. Kaya steady pa yun siya naghigda. Niya, bangunon ra na mo. Niya, nagkalibang niya among dayaperan. Ano niya, liguon na mo. Silbi, naas siya naglingkod sa wheelchair among liguon. Kundi ka nang nakasandig nga lingkuranan kay di man siya ka.
0: Oh, at least makabalansi lang gamay.
1: Kaya ang tail straight naman niya, iyang kamot pikas po kay bali, baya.
0: Silan po.
1: Ang paa, bali niya. Napay siya ka nang murag, naparoon ang tibia.

0: man siya makabarog, ma'am. Mga 1 year pa daw ingon si Doc, usa pa siya makabarog. Kay steady pa gyud siya naghigda nya. Bangunon ra namo nya. Nigkalibang niya among dayaperan. Ano nya, liguon namo silbi mag naa siya naglingkod sa wheelchair among liguon. Kundi kanang nakasandig nga lingkuranan kay di man siya ka.
1: Oh, at least makabalanse lang gamay.
0: Tail straight naman niya iyang kamot pikas pud kay bali baya.
1: Silan pud.
0: Ang paa bali niya. Napay siya kanang murag naparon ang tibya.

0: operan.
1: Ano niya,
0: ligoon na mo, silbi, mag, naa siya naglingkod sa wheelchair, among ligoon. Kundi ka nang nakasandig nga, lingkuranan, kay di man siya ka.
1: Oh, at least makabalansi lang gamay.
0: Kaya ang tail straight naman niya, iyang kamot, pikas po, kay bali, baya.
1: Silan po.
0: Ang paa, bali niya. Napay siya ka nang, murag, naparoon ang tibiyag.
1: Abang, makasama, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Sa mga nagpaminaw karon o gamingon nga kasamang ayda gamay ra kayo sa mong GCash inagmay raman ni pero ang importante ana ang inyuhang kasing-kasing sa paghatag o pagpaambit sa iyong grasya maunay essence sa atong pagtabang o maginhanglan nga dinagko nga amount upon any amount pwede yung kaayo ninyong ikatampo karong gabi una ang inyuhang ikashare karong gabi una sa blessings matag adlaw nga atong nadawat. Pinaka-importante, maayong panglawas, magkapaambit buta sa uban nga nakinahanglan mo sa ginagmay man lang, takos na kayo ng pasalamatan na ito, matag-adlaw. At balikon para sa inyong tabang, para in taon sa panginahanglan, nining managasawa, labi na sa maabot nga operation na usab, o niya, ang pag-stainless, ilang panginahanglan sa stainless, may nalang po, doon na ito ikatampo sa paginahanglan nga tambal. At tumalik ko na itong GCash number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ang inyong itampo mga kasama, ito po na hinahinayon sa pagbasa diri, no, sa ito ang madawat, diri sa ito ang GCash na 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Maginagmay man nga tabang, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, apan makaluag po sa ato ang kasing-kasing nga makatabang ta, bisan sa ginagmay nga pamaagi. Murag daghan man makarelate ani nga, gamay raman tuod, apan gihimo ang pagpadangat sa tabang, kasing-kasing nga paabagi, ninot sa gayong pamalandungon o i-feel na to. No, kana nga act of generosity. At balik ko na to, number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 at ang GCash numbers. O pwede po din yung ipadangat. Personal, kung galing inyong i-anhi mga kasama, di sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dagbayan sa Sugbo. At oras, alas 6, 8 na, balik na sa itong panag-uban, human sa mga pahinomdom.

0: gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus

Balik ta sa to pag-uban diri sa DYHP Sumbunganan, mga kasama tong gitabangan kini usa ka asawa nga mga yuog tabang kay iyang bana na disgrasya sa motor sa diyang paingon nga mo trabaho. Pila pa ka katugiingon niya nga usa ka tuig pa. Una pa siguro murag posible nga makabarog ang iyang bana, pero ang period una pa makabalik or makalihok-lihok taon-taon po ng 3 years. Oy, kunya ingon ana nga paginahanglan kada adlaw mo kaon dili gyud pa eskwela nga anak, apektado gyud tinuod labi na koy aduna pa yung mga tambal or maintenance og undergo pa og operation kasama. Muna nga, nagpakita bag in town, no? Sa kasing-kasing paghangyo kaninyo, pinagi sa atong tuluman noon, dali sa DYHP Sumbunganan. Okay, salamat sa mga nipa-abot na sa tabang o katong mga nipa-ambit na. Pinagi sa GCash, ang ato ang numero ato balikon, 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Dili na ito ikabalaga kung ugaling ginagmay nga tabang apan ang inyong mga prayers karong gabi una o sa financial nga aspeto sa inyong paghatag na kung napag kinang ikatabang karon. At ang mga numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kunya mingon ta nga atong gitabangan diri di mata ma-expect gyud nga dunay ikabaws matagtagsa-tagsa ka ninyo kanato apan ang pulong pagpasalamat og ang kahigayunan nga kita nagkatabang naka-share sa atong blessings daw ko na pud kayo nang butang. Ato balikon ha atong number 0918-554-2071. Sa mga nagtawag, pag-confirm nga mabani atong number, yes, mabani atong number nga gigamit karon under Ida Tampos, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Naini padala og 200 pesos, gikan sa 2351, dahil kaing salamat. 200 pesos, ikan sa 0978. Dalagang kayo salamat ninyo, Sir Ma'am, sa inyohang tabang karon. 500 pesos, 2853. Nag-ingon nga ang head of the family, ang padre de familia, maoy, wala in town, makatrabaho na, nga nagkasakit, gumikan sa disgrasya. Maugid, no, ang asawa, mainibarog karon, no, pwede kay sikay, pwede kamot. 20 pesos, 8709. Dahil na kayong salamat. 50 pesos, account ending number 8848 from Mary Bank. Thank you. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan City of Naga, 1026. Salamat kayo ninyo diha. Ma'am or sir, thank you sa Ragasa Store. 6590, 100 pesos from GB Jane Store. Salamat. 100 pesos, salamat kayo, CITAA Road, sa Kutkut, Liloan, 3831, 100 pesos, salamat kayo, kumusta mo diya sa Kutkut, Liloan, salamat sa iyong pagpaminaw o sa inyong hantabang, kumusta na mo diha. 100 pesos, 9062, salamat. 200 pesos, 6590, gikan ni Nanay Carmelita Prato di sa Hugan Consolacion, atong avid listener o atong donor di sa Hugan Consolacion. Salamat kay Nanay. At balik ko atong number karon lang sa inyuhan GCash nga tabang 0918-554-2071 or sa ato ang lain pa nga number kung ugaling di mo makasend dayon sa atong smart number at lain pa nga GCash number atong gi-provide para mas usi accessible ninyo. 0991-207-9880 para sa inyuhan tabang or kung ugaling personal or walk-in donation, pwede po ninyo mapaabot anhidirigan sa itong sibyaanan kay napadiri itong nanawagan. 0991-207-9880. Dahil kayo salamat ninyo. ₱50 ikan sa 0808. 100 pesos, agikan sa 9856. Salamat. 100 pesos, gamay nga tabang at para sa TY, DYHP, salamat. 50 pesos, 5648, salamat. O niya, 6248, 50 pesos. 30 pesos, ikan sa 4290.
100 pesos 4765. Pay 30 pesos 4864. Dekan kay salamat. 150 pesos gikan para kang Vicente Amahan. Gikan sa 7103 nga GCash number. Salamat kaayo. 100 pesos 3619. 300 pesos gikan sa 2071. 2071. Salamat kayo sa inyong hantabang.

0: Sa gatong mapaapas pa, samtang napakaroong gabi yun ang ato ang bisita, pwede pa rin nyo nga ipadangat, no, ang inyong hantabang. Dili sa ato number at tumalikon sa GCash 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Uli ni siya sa tuburan karon. Pero di ba man siguro yung masakyan, no? Karon mo rin V-hire ang padong sa largoy yun sa tuburan.
1: Hanara ko muna og sa Santa Lucia. Oh, pati
0: sa Santa Lucia.
1: Hanara ko muna og sa Santa Lucia, ma'am niya. Sakay na sa kong motor para Antipolo.
0: Oo. Ito pa, maabot siguro ka dito. Maunsa naman oras, ha?
1: Mga 10.
0: Mga 10 o'clock? Yes.
1: Masakay ko og 8 or 9, ana.
0: So, asa ka mo sakay, dapit?
1: Tara sa Ayala, ma'am.
0: Sa Ayala, okay. 100 pesos 8923 na may mga vihar diha no baygon sa Asturias or Tuburan. 50 pesos 5738 salamat kay sa tabang. Dili pa rin taon nigulian. 50 pesos 4505

120 pesos, Mary Bank, with account ending number 5564. Dengan salamat. Di apay 100 pesos, gikan sa 9512. Atong tulumanon karong gabi una mga kasama, mapupusman. Apan, pwede pa mo makapapas ha, samtang para ito i-turn over. Para ito nang i-turn over karong taon-taon para makapauli na po ni sa ilaha sa tuburan. Galing dugang pang tabang, hindi lang po din yung ipadangat rin sa itong sibianan. Galing mo apas, yan yung i-walk in, maanhin mo diri, bukas kayo atong sibianan.

0: At oras alas 23 na sa kagabi. Kini nga porsyon dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Makasama sa atong pagpanghapla sa bira protection kontra dengue, ani ana ang solusyon ani ang tubag. EXL All-in-One Skincare Oil makasama epektibo kay pagpanghapla kontra dengue. O magsilbi usab kini nga skincare massage oil sa inyong paghaplas, pagpamasahe baka ato nang gamiton EXL All-in-One Skincare Oil. Palit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, atong piliyon ang kape nga healthy na, kape nga organic nga healthy sa atong paglawas, affordable kang presyo, maghisgot ang mga nutrients ang naana ni ini. EXL Coffee Mix 17-in-1, mayo lang sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa makainkiso sa energy level. Muna-muna tayo lang pangitaon pa, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order sa kanya sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Iftek Robel, Voicer, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremia. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: The official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og lalo ang inyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Yay! Palihog mo, mauni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Eh, sama niyo hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang agtang o sari mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

Bata。小

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Nawan ana makaugga na sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug desugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
3: Sa mga butika.
4: TTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
4: Epektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: TTX 500.
3: Ibo sa desugared sugar cane extract.
4: Ang anti-diabetic property.
3: Gigan sa palaya.
4: TTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Biodrom Herbal Capsule.
7: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
9: Mama!

0: kumusta, kumusta? Uy, atong ipaybaw, ha? 23 sa Oktubre, ana, ta sa tikira. Magkita tanyo diha sa itong drama nga. Satan ang bakak, ikaw ang tinuod, ha? Magkita tanyo diha. Okay, mga bata? Adil lang kita mula nasulti. Inu mo sa itong PPW, ha? Para padayon mo maminaw sa itong asoy. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, ginabuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer o Mega Plus. Nga kanunay na mati na ito si Las Douglando. Okay? Andi ang kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simnao na nagluluhan. Espiritu sa babaeng nagpurol!
1: Bangon, Fidel.
2: Oh, Jamila? Ikaw nasa't?
1: Hi, Fidel.
2: Usay, tuyo ni mo na ako.
1: Walang. Kanahan lang ko nga magkasulti ta. Kaya ang atong panagsuod ka ni Adel sa elementary pa ta, mao ang pinaka-memorable moment na ko, Fidel.
2: Oh, Jamila. Wa ka mag-uulang hangtod ka ron. Wa pagid magpalgi ang patay ni mo lawas sa bukid, unahan sa amo.
1: Wa mang good.
2: Tabangi ang imong mga mahal sa kinabuhi. Aron nga mapalgan ang patay ni mo lawas.
1: Ayaw na, Fidel. Malipayo naman gihapon ko. Pasagdi na lang ang patay na kong lawas.
2: Jamila.
1: Dili ko gusto nga may masilutan gumikan sa pagkabulkar sa matuod cute nga nahitapo na ako. Kay mahal man ako sila.
2: Kung mao ka na, dun ay lawang nga misteryo. Ang nagpahipi sa mauni mong kamatayon. Mo ba?
1: Ayaw nalalagi ka na og tuki ah. Malipayon ramang kugod. Nakita man bitaw ko ni mo, di ba?
2: Malipayon lagi ang imong espiritu. Apan, wa kini mahilo na. Kay hinungdan nga niya ka. Naglatagaw pa sa kalibutan.
1: Fidel.
2: Kani, kung wa ko masayop, ikaw ang ingon nilang espiritu sa babaeng nagpurul. Nga pirmi magpakita sa bukid, ibabaw sa amua.
1: Ako gyud. Pero sa tinuod lang, uamang ko'y tuyo ng mga hadlok.
2: Jamila.
1: Gusto naman unta akong makigbanding nila. Pero, mga hadlok man sila, mong madisgrasya na lang hinuon.
2: May kaugalingon ka ng kalibutan. Ang kalibutan nga iya sa mga patay.
1: Pero gusto pa man kong makiguban sa mga tao, nga di na ko mahimong makalintan. Ang nakahatag na ko o kalipay. Sama ni mo, Fidel.
2: Igo na nga nahandom ni mo ang kamalipayo nato sa una sa elementary pata, Jamila.
1: Fidel.

0: Ja? Espiritu sa babae nga nagpurol?
1: Oh. Og ako siyang classmate kanito sa elementary.
0: Kun mauna, mao tingal nang ipakita ka ng espiritu nga babae nagpurol kay uyab na nimo Fidel.
1: Oh. Unsa? Na. Kaya bag na guni mo ikasulti gud.
0: Unsa yabag? Pagtanong ha? Ayo ko ina ana ha?
1: Ikaw, ba nimo ilami ikasulti eh?
0: Baka kunjug ka. Huwag ka magtugay na ako sa tinuod nga. Uyab ni mo ng bayhana nga namatay o nagkundinar ang kalag. Kaya tingali, wa ni mahilo na.
1: Oh. Huy, huy, Arlene. Dako pamantakay kang buhi, pero murag. Imo mang kalag mo ay wa mahilo na.
0: Ano?

0: kastang patay na imo pang silusan? Uy, pag sure di haw eh. Kalag na gani.
1: Kaya no, dili posible nga uyab na nimo sa buhi pa.
0: Ambot ni mo, Arlene, ayaw ko himoy mo idag sa. Aron, di ko magduda nimo nga mo'y nagduwag kayo.
1: Adil!

0: Bye, Fidel. Kini aku tambah ini amigo lah. Apa yang ingin uya beri mabai? Kita ngarbang dengan doya nak dinis. Dinis satu dapit ke. Mau yang makapanag iya ba?
1: Ang babae, bisag unsa panagkuan, bisag unsa panag pagpangga, ha? Bisag ang tanang pagpangga, imo ihatag niya.
0: Oh.
1: Kung di gina magkuntinto, may posibilidad gina gamuan to pag naglain?
0: Oh, by Pidel.
2: Pahinubyong sa takay, importante kini, kihapit sa ramadamo man.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: duha ka pad. Mo na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabilayabal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
6: Sed Panyawan Capsule with garlic.
5: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakiri nga magaling.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blight taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Usa masagani ka sa mga nangandoy nga mauyab si Arlene, di ba? Bay Perido?
2: Tambag-tambag
1: ka pa.
2: Kining,
1: balay.
2: Kuan ba? Kining,
1: panilap ka eh, pero may kakita.
2: May istorya ito mag ginawa eh. Ani ni?
1: Oh, sama.
2: Sao naman to, sa di pa mauyab.
1: Aw, oh, mau ba?
2: Hmm. Dako tawang kong spito ni mo ba eh. Kung sa itong panaghigala ay. Bay Perido.

0: Kompirmadogen, Bay Fidel. Sila si Frido, si Arlene ang nag-uban samtang wa ka.
1: Oh, Bajiboy.
0: Wa makabantay si Arlene nga si Mingoy ang pag-umangkon sa tong landlady na ang magtrabaho sa lodge kaya nag-isundan niya itong Domingo Soldo.
1: Pakisulti ko niya ng Mingoy, Bajiboy.
0: Kalma-kalma lang, ha? Kalma lang, Bay.
1: Ay, kabala ka. Ay, kabala ka. Kaysa tinuo lang. Wala ko'y pagbati ang mabayana.
0: Ay, kainogo na niya, ay. Kagipangwalta na ka.
1: Talaong tag-15 alkansi. Siya ba o ako?

0: Sa ibang una-una ba? Naibaw si Bay Fidel sa dong sikreto o wa?
1: Marag, wa man.
0: Uy, kung mao na, magkita ta.
1: Ay, dili ko uy. Mahibawan palang unya kong Fidel.
0: Uy, adlok mga uy. Sinadlok man ka? Tagaw lang ko ta. Tagaw-tagaw style ba?
1: Pero Fredo, naka-gcash niya.
0: Ah? Na-naman. Ah, sindan, teka.
1: Unta, bi. 500 lang.
0: Ay, di ko eh. Araw mausa, 1 kilo ko isin, araw masugot kang magkita ta. Yan, malik ta sa itong isudla na to, ha? Malik ta.
1: Ay, okay. Kisi-kisi-kisi. Magkita ta. Okay. Bye na. Bye. Ha, bahala ka daw eh. Basta ka dili ko makikita ni mo, Fidoha ka. Basta naa si Fidel kay hadlok nang kumasakpan, no?

0: Hello, Arlene.
1: Boyfriend to,
0: Oh.
1: di kasan kay ka pa? Iwan ka 1K imo isa na ko, 500 raman lagi.
0: Ah, kaya mura man nag-drama. Kaman tayo na mag-drama? I-advance na ko ba? Advance ng 500. Ang full payment, unya na, ganang inig ko mag-drama. Hinana ba? Style mo na. Unya na, inig sure na to dito sa lads. Ako, hatag din ako, 500 sa cash.
1: Pag- dili lagi ko, basta na asipitil. Kay, hato ko masakpan ko.
0: Ikaw raman dito kasan?

0: Eileen, pagmata. Bangon, Eileen.
1: Kisa ka?
0: Ako si Jamila, ang espiritu sa babaeng nagpurol. Pagidudahan ni mo may relasyon ni Fidel ni atong buhi pa ko.
1: Ayaw ko gansa, ha? Wala man itong pagkasultihan ako, Gold.
0: Cool ka lang. Chill. Relax lang. Huwag mo ko'y tuyong hatlokon ka. Pero, huwag dilit ni mo ang kunon nga nagluib ka sa inyong relasyon. Ako jugang iuban unya sa akong panaw sa laing kalibutan.
1: Unsa? Way ilom ay! Butbuot sa kada!
0: Hatagan ko ikaw og pipila ka mga adlaw. Kundi ni mo tuk-anan sa kamatuuran ng imong hinigugma sa dakong pagluib nga gihimo ni mga tiniya. Panamilit na lagi niyang daan sa imong pamilya kay ikuyog takit unya ka.

0: Iya ika. Ngan nako ka diha. Ngan nako ka dirim ka sumbong bahin na kuan Arlene.
1: Nahadlo ko sa nagpakita na kong kalagapi iti boy. Mautugan na lang di ko ni Fidel sa tinuod pinaagi ni mo.
0: Ikaw ba? Giusikan lang ginimo ang gugma sa buotang tao. Nga tinuray na higugma o nagpangga ni mo, Arlene.
1: Tabangi ba ya ko, Chipoy, ha?
0: Bastilan ba ni mo, eh? Gigi. Kutob si kong mahimo. Ako'y patilwa sa inyong panagsulti ni Bay Fidel.
1: Sige, ha? Nyak may untog makapasahilo siya na ako, Chipoy, sa? Kay... Kausa naman yun, minay tabo ni Fredo Good. Huwag dilit na gito na kuusbon ba? Promise, cross my heart.
0: Isulti ang kamutuuran kang Bay Fidel. Huwag manghinaot lang ta. Nga iya unta kang pasayloon.
1: Jepoy, nakay chikas niya? Sindis ako, Pi.
0: Iyay ka! Butangi!
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: This time check is brought to you by McDonald's. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
6: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

Tangi ninyo mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning simraw ng araguluhan. Espiritu sa babaeng nagprol din hilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na, jalit ka na to sa Arimin Drama!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitinguha sa DA ang nagbalor 300 milyones pesos nga pondo aron mapalapdan pa ang ubi production sa nasod ug balig usa ka libo ka hektarya. Inisubay sa tinguha sa ahensya pagtagbo sa misulbong nga global demand alang sa maong purple root crop na sayran nga ubos sa gisugyot nga pondo, mabot sa nagbalor 850 mil pesos kada hektarya ang posibleng igahin alang sa farm development, support facilities and production ninang unang ani niini target nga himuon sa Nobyembre ning tuiga. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagkahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
4: Napagi ko diri ba? Bayad ko kay impact diri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y diri kong love.
5: Sure ka?
4: Pagpasalita.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandaan.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
0: na konting That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Rise to the summit. Drink up.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
5: to rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
5: With the right minerals.
15: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
16: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
17: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile kayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Na dunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
21: Wow, mama! You know I love Protect Soap!
22: Me too, mama!
20: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Mug Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
23: Ako po, love na mo ang Protect Soap.
24: Starts at 1550 pesos, SRP lang.
22: Papa!
20: Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ECS.

0: napatay yuta nga ginatanatan.
1: Sige lang. Ako rin bahala, anak.
0: Saon ba na kini mo?
1: Mag-OFW ko, ma. Mularga ko sa Laing Nasod. Ako mo ay mupuli ni mo o panimpad sa Laing Nasod.
0: Unsa? Kung mo na'y plano ni mo mularga ka, bubabag ko, anak Rose.
1: Ma.
0: Anak, nagtuo kang sa'yo ng kinabuhi sa saka OFW. Dili lalim nak.
1: Pero ma.
0: Simba ko, kung makatunggag amo nga parihas sa akong abong magsigig panagbal. Gilad og batasan. Sabi buhato ni mo.
1: Dili ko musugot nga daog-daogon ko, ma. Maungay ka pala ka na ko.
0: Pero anak.
1: Ma, ang ako naging ipangayo ni mo, mao ang imong pagsabot o pagsalig ni mo na ko. Kaya ni na ko, ma.
0: Rose.

0: Dili na ako mag-usik og oras. Mangita ko paagi kung unsaon nga makapang-apply na ko sa laing nasod.
1: Naabay mga agency na day?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Asa man ka akong agency mo do ulana?
1: Available ka ugma, kayo ba nito ka?
0: Ah, sige. Ubanin ko.

0: Salamat taon, kinakagawas na dayon kas ospital, ma.
1: Salamat ninyong duha ni Dong Elmo, gawag yung kunin niyo pasagdi, anak.
0: Kami na saan mo ibahala ni mo, ma. So good ka ron. Mapahuway na ka, ha? Dili na ko gusto mo trabaho pa ka.
1: Ay, nang-apply niyo kag para lang nasod na?
0: O, ma. O, nagpaabot na lang ko nga tawagan ko.

0: Wala ganis pa pa niya ikaw, larga bagi ka di.
1: Dong, samot nga kinahanglan ko maning kamot karon nga wala na si Papa. Kinahanglan nga makakwartan ako samtang wala pa mahurot ang tinigom ni Mama.
0: Sige good. Sige lang ti. Sa ako na sa dunya may makagraduate, larga sa kusla inasod. Mas maayo kung kitang duha ang dakog swildo para paspastang makatigom.
1: Salamat kinaguna-una ka, ana, Dong. Pero sa pagkakaroon, ang gusto na ako nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Huwag ako na'y bahala ninyo, okay?
0: Okay, te. Oh, pati. Iba, ano siya nga, larga ka.

0: Unsa? Mularga ka?
1: Opa, sa sunod adlaw na ang akong flight pa.
0: Unsa may trabaho ni mo dito?
1: Domestic helper sad ko pa.
0: Ha? Wa gyud nimo ang angas ha? Gisunod gyud nimo ang imong inahan? Basig maparihan sad unya kaniya ha kun makalarga ka?
1: Unsa pa?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa usakadlaw. Mura to, ang akong ginom, hamtod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul
8: na? Wala na yun, wala na ko ipamati. Nagkan kayong salamat sa koy, nga, salamat.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kon sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit, nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang kiresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

Naibaw ko, Priscilla. Ngako ra mauyuyon sa kong desisyon na mular ka sa layan asod. Ugwa ni na ko buhata para magpagadbo. Gibuhat ni na ko para sa akong pamilya. Isip baos na ko sa tanang kahago sa kong mga ginikanan sa ilang pagpadako kanako.

Maayo ka ni Kay. Akong gilista ang instructions ni Mrs. Chan. Una, gusto niya ang alas 6 pa lang sa buntag. Ready na ang ilang para pamahaw. Ingon man ang bound sa ilang anak na si Kelly Chan. Og dili siya gusto nga doon ang mga palpak sa trabaho. Ah, perfectionist kayo si Mrs. Chan. Maong kinahanglan nga mag-amping ko sa mga lihok.

0: Hoy, ingon anak ka kutihan ang imong amo?
1: Oma, pero buotan raman siya, ma?
0: Buotan pa na sa sinugdanan. Pero kung masayop gani ka, luoy sad kay ka.
1: Pas maning kamot ko nga dili ko masayop, ma.
0: Dili ingon anak sayo na nak. Nabalaka ko nga papareha ka na ko, Rose.
1: Ma, kaya na kong protektahan ang akong kaugalingon. Ako pa. Ugusa pa, dako na kong maui. Makasukol na ko.
0: Pero wak kay daganan, kay wak ka sa atong lugar.
1: Ani na lang, ma. Para mahimutang ka, ha? Manawag yun ko ni mo kada adlaw. Aron makita ni mo nga okay ra gid ko.
0: Magampo ko nga unta. Safe ra gid ka diha, Rose.
2: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Naluoy baya ko sa kong inahan, nga nabalaka ka na ko, Pisela. Pero gatagan sad na ko sa assurance, nga way daw tang mahitapo na ko, diri, bisan o wak pa ko makasuwito sa akong mga amo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Rose dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kami sibilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa pala! Siya ang nagdagi, Mayat! Diringan doon ang bit!
0: Amara. Pagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: DGX 500, ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, kadaad lang, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500,
7: mabalik sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by iBerry.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
7: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
9: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
10: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dilish acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya magkakal kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
13: May buhay sa makabuhay!

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner.

0: runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suod sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon sa sumpay na itong suwilanon, Amara.
1: Onsa naman sa nadong?
2: Kanina ba, samtang kuan, biyaan na ko siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyong mga amigo nga small.
1: Onsa?
2: Abi ni Mutikon, kung siya akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suot pang gamay tubig.
1: Onsa imong ipasabot dong? Nga
2: kantong kabo nga natagak, matoy gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ti, ako'y nakita. Kay ngun si Amara nga, kalit lang silang nawagtang dihang nagkabati sa akong tingog.
1: Nabala ka na gyud ko ini, Dong Jeff. Kinahalang balik ko na to si Inko Ibyong. Aron ikasulti na nato siya.

0: tayo ako kanina, nainay mo na.
1: Ikaw ba no, Amara? Kung makasulti gani ka no, murag yung kagidaran. Kaya nga naman, nak?
0: Nasuko man si Yuyo Jeff na ko, nga nung naliko ko.
1: Wa man gud masuko si Yuyo ni mo. Natingalang siya, nga nung nabasa ka na.
0: Ako itong gisultihan si Yuyo Jeff, nga kibubuan ko tubig sa akong mga amigo nga small. Pero, wa man siya mo tuo sa akong gisulti, nainay.
1: Ay, natural nga diligid mo tuo si Yuyo ni mo, kay... Wa man siya nakita sa imong gisulti nga ang nagbubo ni mong tubig maong imong mga amigo nga small.
0: Kalitraman o kawaktang ang akong mga amigo nga small, nainay. Kay basig na hadlok sila ni Yuyo Jeff.
1: Anak, seryoso ni pangutanaha ha? Og tubag ako sa tinuod.
0: Unsa man na, nainay?
1: Tinuod nga doon na kay mga amigo nga small?
0: Oo, tinuod, nainay.
1: Nakakita gid kanila?
0: O, nainay.
1: Pila ka ni sila kabuok?
0: Tulo. Pulos mga boys.
1: Kinsa ilang mga panganak, anak?
0: Si Pulong, si Basti, o si Rodante. Anong katawa man ka, nainay?
1: Tinuod na nga niya. Imog isulti, nak?
0: Oo, tinuod, nainay. Katawa man noog mayo, nainay. Ingon ka? Serious ka? Unya, katawa lagi kasi mo. Aw, sa mga ngan. Nganod di ay nainay mo na.
1: Polos magod ba nga isog ang mga ngan nga imong gisulti, nak?
0: Aw, oo. Mga maisog man silang tulo, nainay. Dili ka ni sila musugot. Ngayon ay daot ang

0: Maayo nang magsabutan ninyong tulo. Kamong tulo, usa lang sa mga abyan sa kong anak nga si Amara. Pero wa ka na magpasabot nga inyo lang binuangan ang sakop sa pamilya ni Amara. Ikaw, Pulong, matiwiti pa ka. Nga nung gibubuan man nimo og tubig si Amara. Naaman si Jeff nga iyang yoyo nga mao'y nag-atiman kang Amara. Nga nung gikaligo man nimo siya, ha? Di na ka itong mausap, ha? Ayaw mong kalimot, Pulong. Baste, Rodante, nga usa lang kamo sa mga abyan ni Amara. Gituyo na ko nga kamo lang usang mubantay sa kong anak. Aron dili siya daog-daogon sa mga tagayuta. Pero kamo mas linuon ang magbugal-bugal sa pamilya ni Amara. Oh, nanong doko-doko man mo tulo, ha? Sa mga mudaog-daog sa kong anak lang mumuhimo og aksyon. Dili kay... Naglubaan na biyag kawagtang eh. Yuwakawtang ko na. Oh. Amit, anong may katawa ka?
1: Nalingaw ko sa tulog ka doon, Dear Ones.
2: Oo, oh, nibuong ko. Nibuong ko nimo. Anong sila man ang imong napili nga mamahimong abyan ni Amara?
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
8: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
7: daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
8: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
7: With regular use, results may vary.
9: vary.
10: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon.
11: With the Silka Ganda Power Duo.
10: The soap and lotion tandem. Aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka.
11: With regular use, results may vary.
12: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro ng mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro ng mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, Paragis Bila-Bila.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y kibati.
14: Way gana ug masakiton?
15: Kalisod na ko.
14: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
15: Maraming salamat po.
14: Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
19: This time check is brought to you by McDonald's.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
23: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
24: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
19: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
25: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
26: May buhay sa makabuhay!
27: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Halinga, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
8: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Dong Jeff, mubalik na sila yung kuibyong kay wa na to yung kahistorya bahay ni Amara.
1: Unyati, unsa ra mo sayo itong ipananghid ni Papa Damian?

0: Pato na sab mo sa ilang ime?
1: Opa.
0: Magkadisturbo mo niya muna kung sige lang magbisita niya.
1: Dili man pa good. Sugot na lang pa. Bakasyon pa bitaw pa o wapay klase si Emmy?
0: Ah. Kining...
1: Sige na pa.
0: Nahala, sige. Pero muna, ang imong gisaad na ko, ha? Nga, mutiwas ka sa imong pag-eskwela.
1: Opa, gisaad ako ni mo, anak pa. Mutiwas gid ko tungod og alang ni mo. Ingon man sa akong anak na si Amara.

0: Maayo kay misugot si Nuy Damian nga musuroy na sa amo amon. Og maayo sad unta nga ikasulti na nimo si Inko Ibyong.
1: Maayo lagi unta emoy.
2: Hala!
1: Amara, ngano ka?
2: Ayaw mo lahos sa paglakanin ng Emmy og nene mo na og Yuyo Jeff.
3: Ngano man, Amara?
0: Ngano ka, Amara?
1: Anak, unsa imo nakita? Ngano gidupan mi nimong tulong, ha?
2: Ayaw mo paglahos, anak baya!
0: Ngano man?
3: Ngano man?
2: Naay nag-atang nato.
1: Unsa? Kinsa man, anak?
2: Mga

0: Basti, Rudlande. Pagdalay mo. Na idaw kang bagabuhato na ingkad kong itom nila ni Muna o Gamar.
1: Matuman, ay nga Adonis.
0: Na, giatangan sila sa itom na ingkad. Bisa kung saan, maghimogid kini sila dili maayo. Ug ang mapasanginan, kami nga mga puti na engkanto. Tuwan sa dapit sila si Pulong, Basti ug Rodante. Nakig-atubang na sila sa itom nga mga engkanto.

0: Salamat, kiniam mo akong mga amigo nga small.
1: La, imo na, Timmy. Nakabati mo sa gisulti na Mara.
2: Odo nga.
0: Tapangi mi, mga amigo na ko nga small.
2: Muna. Siyari nakakita kung sige buhat sa'yo mga amigo, Emmy.
1: Ate Emmy, ate muna. Kakita mo sa ito nga aso nga napadpad sa layo.
2: Udong.
1: No.
0: Daliara na lupig sa akong mga amigo nga small ang itom nga engkantoy.
2: Kinuo ko. Nakita ni Amara ang itom nga engkanto.

0: sa ilaheta po ninyo.
1: Gyatnan mi og. Ingko ibyong. Gidana mo ni mo si Amara aron.
0: Dere ba nga gikasulti ko na kanimo muna nga imong third eye na sirado na kiniog diyang gipagkatao mo ang imong anak nga si Amara. Ibalhin kini kaniya.
1: Ingko ibyong.
0: Oh. Ampingan o pagkabantayan mo ang imong anak nga si Amara muna. Kahit doon ay daghang nagtinguha ka niya nga pati yun siya.
1: Unsain ko?
2: Kinsan sila, Ingko Ibyong.
0: Ang katbang sa iyang amahan, ang mga itom na engkanto, mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuat si Cecil Danusos Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw. Nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsang nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
10: Ah,
11: asin.
10: Okay. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-piti ako, tulay mo siya man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
14: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
15: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
16: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
15: Ah! Wala ko'y anak ka, Durbal!
16: Unsa?
15: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
14: Hindi lang ko layas, tay! Love man tao, nanay!
16: nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
0: Kumusta ka na, aking mar?
16: Kinsa ka?
0: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy, pawasawa ko.
16: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Mar.
16: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
15: Nagunsa ka din eh.
11: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
15: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na. Layas na yung panimay.
11: Pasaylo ako, anak.
16: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
11: Mar.
16: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa bang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pug ko. 3 times ini kapi gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May ngadlaw ko na tuntunan. Niyan sa inyo, ikalos kangin ng Ray Arellano. Basa akong bagong partner karon ng atong Bisay Pangagselong Wailan atong Weather Director Oji Kumbok Rakasa. Direk, pasok!
1: Sa kanunay, ayaw kalimti ang pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay epektibo kayo ni og makatabang kayo sa atong panlawas. Iyon mausab ang avocado coffee mix with guava. Pinakanindot alang sa atong panlawas. Back to you, Writer-Director Ray Arellano.
0: Okay, nagiging salamat. Writer-Director Roger Kupok Rakasa. Muna, shadow time. Shadow din sa Lutupan, Toledo City. Si Edgar Miraminda Libaton, Loloy Makigangay, Jeffrey Pungasi, Choy Choy Taguktok, Edgar Padalinghog, ug si Odo Taguktok, gikan kini ni Pedro Pungasi. Unya lang, shout out sa abdiya ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nito, Nilo Tadio, German Ochiron, si Bibi Kubar, Dundon Lumanog, si Joey Pitagura, ni Romil Kaingin, ikan niya po gini sa ito, Bisay Founder Bangag, sa ilog, wala ko na itong writer, director, Oji Kumbok Rakasa. Okay, mga ikanan, ito maglangan, niya rin alay sumpay ni itong Sugilano. Misa mo, tanggibating kami nga ni Christian Kanklara karon, nga nasairan niya nga mabdos kini sa iyang anak. Pirmi na kini niyang ginuhuna o kingon gibati siya o kadasig kung kauban niya si Clara. Apan sama lang sa generic na tambal ang paghulagway niya nga itong Mara. Miyabot ang kadlaon o gijaging dahil si Christian nga siyara kay gibati man taro kakaboy si Mara sa pagpanina. Suwerte yung mijaging usap si Clara iyang nakita pero kauban niya si Gary nga gituan niyang amahan ni Clara. Botong ta kining mudol apan mayo na lang gani kay nay mga tiro nga midol og mipaghot kaniya og nabali ang sitwasyon. Siya nasab ang gitabangan ni Clara og gibauran nga magpalayo og dili mudol ngadto sa ilang papa kunuhay kung siya gustong dili masakitan. Unya dali nga mipalayo si Christian og nagyaw-yaw si Clara ingoni ni ang nahitabo. Niya na sumpa ni nga tong Sugilanon. Himayang na.

0: mo. Ang gawa, Christian. Plano pa unta magkikimamat ni Carrie. Nayabag siya. Saksipan ko nga ako ding banas, Carrie.
1: Pura magpamilyar na ko ang porma at ang tawana. Huwag ko lang maglanong dagway kay medyo layo man. Layo mag-o.
0: Gato pa man ko makakita ato niya.
1: Mau ba? Nganong mibalik man to sa aging midagag palayo?
0: Ako man king na nga. Palayo na sir kay abubuan na ba kayo ng akong bana?
1: Natural! Di magugusto mawa ka na ko.
0: Love ka dahil ko ni mo, Gary.
1: Labaw pa sa akong kinabuhi. Gani andam kong mupatay. Dili ka lang mailog sa lain, gika na ko, Clara.
0: Try.
1: Cross my heart. Mauna'y labing tinuod.
0: Gary, dali na.
1: Mupadayo na tas pagjaging.
0: Dili. Mupawali na ta.
1: Unsa?
0: Palik na tas aki.
1: Ngano man?
0: Kay, dili mahimong masubraan ko sa ka-stress. Makadaot sa atong anak.
1: Ano? Nahala, sige. Mubalik na ta.
0: Ay, tana.

0: Uy, may balik naman sila silang agi. Ayaw kong ingnan nga mo pauli na sila. Mura manuunog dagdig kay si Clara na ako.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gina akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tata ka sa Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ako. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato kaneng ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Kaneng.
3: Sundan.
4: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo.
3: Baka nga sa bukid, ikigaw ka sa ka?
4: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iya.
3: Pwede na. Makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa bukid. Uy, magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Oh. Salamat.
3: Pili pa ka na ni Mulay?
4: Sion.
3: Pilido.
4: Alberto.
3: Pilay mo ito.
4: Ay, ito anak ko, nabinta na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Turok Dos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Giyasan ko grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Ano to sa ato, Kari?
1: Karit, lakaw sa ko, Clara.
0: Mapagay-pagabot na to.
1: Lagi.
0: Asa man ka?
1: Mato ko sa Danao City.
0: Saman ka dito?
1: Doon ako'y importante ang pakikitaan dito. Sige lang, kayo mabalik na ko na yun.
0: Oh, okay. Amping, Kari.

0: Ya, nakukaroon sa dapit nila ni Clara. Dini sa tabukanal. Pangitaon ako ang panimahay nila ni Clara.
1: Ups! Ups! Agoroy! Agoroy! Ikaw na sab? Ni ay ka na sab, Sir Police?
0: Hibaw ka na sa kong trabaho.
1: So, kilang ko noon sa iyong ikatabang, sir. Andam ug willing kay ko. Kinsa may imong gipangita karon din eh.
0: Kung sayrante ka, di na may imong confidential ang mahitabo. Masahit ka lagi pero mamatay ka sa pa.
1: Ay, kadelikado sa bana, sir. Oy!
0: Maligi nga, di may imong sayrante ka. Pero...
1: Sorry, pero sir.
0: Timanan ko itong gisultin mo. Muabot rin gihapon ang panahon o higayon nga manangpit ko sa iyong tabang.
1: Tara, sir. Kailang, andong mag-willing kay ko, sir.
0: Sige. Diha ka na.
1: Padayon lang, sir. Kay mo padayon sa gusag ko lakaw. Pana, tuwa na siya. Kinsa magka ang tao nga iyang gipangita, dre. Adin lang kumangokit. Likadong mamatay, mahinoong ko. Ang importante nga, may patigbabaw. Kanang mo patigbabaw ba yun? Ang kalinaw inindapita. Mabalik ang kalinaw. Mamanay importante yun. Kay karong panahona, bagong Pilipinas. Walay yun! Ayaw!

0: Sakay na ko sa bus paingon sa Danau City. Kita, meron. Sa higala na kong si Sir Joel ang nabantog na mabuhatay og pusil sa Danau. Walang masayod si Clara. Nga ang purpose na ko sa pag-antos Danau mao ang pagpalit og pusil aron magamit na ko sa mga taong badlungon sa katilingban. Ulabaw sa tanan. Maggamit ko kayo ang armas. Ilabi na sa taong buot mo ilog ni Clara. Gikan ako!
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako gisa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kabo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahang

Mga higala at ang hihang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, giyod, paminahon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, giyod akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte giyong nindota. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Albert nga taga-dumagin. Rupo nga akong mga

0: According mangudok sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
1: Kaadik mangod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa dai no?
1: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
0: Daghan. Niadtong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
1: Mauraon ta na.
0: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mitisi aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
0: Gusto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala
0: no?
1: Kondisyon, wala kay gana.
0: Base
1: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan ng abdomen health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
0: Unya, Dok, kini pong acne.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
1: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobra nga tambok.
0: Oh.
1: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: Hosto!
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng

0: ang DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sabi si Dr. Ramil Oy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa ato ang immune system. Ako

0: ang Alkaline sa Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, huh? DTX 500.
1: Ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautuntang anainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatinot Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og panagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Ana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
4: bad sa cholesterol,
3: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
0: DTX 500.
5: Kundi si Mario na ko diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imong atay.
4: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kang inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapat sa daha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Moray usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, na may lang naabugog taligsi. Kung nagsipunon na ko, nagtiko ang Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
4: nga
3: adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
4: Hello. Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
4: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Romil Oy, isgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pag-aistugutan karon. Pag imong gipa paak ang soft gel sa Ditribayo o sa animo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mo ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa Ditribayo, sa extra virgin coconut oil sa Ditribayo, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa Ditribayo. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang Ditribayo.
3: Ang function sa Ditribayo to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: Ditribayo! Ako si JM, ako di tigtabang no ang Ditribayo tungod kay mas kipaligong niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw ng buluhap sama sa pag-iensisyo.
12: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Ditribayo!
3: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir GP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Ditribayo.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang Ditribayo. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makurik siya is ang BCO nga gikan sa Ditribayo.
3: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imuhang GERD.
3: Mao, before si Ditribayo mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuhang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kagkaog mga tamis, Sir GP, samot na dyan sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining Ditribayo. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
4: Og dili ra diha, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
4: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Ditribayo, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa Ditribayo, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa Ditribayo.
12: Ditribayo!
14: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day good blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Anong malang akong blood pressure?
12: Ditribayo! Ang D3 nga may BCO.
13: Ang BCO
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga bulika.
12: Ditribayo! Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
3: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud
3: o bitaw ayon mo padugay pa gamit na jud Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na da, Sir GP, sa added benefit.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatagpadyod o gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lamidyo di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot, padyod na ang DTX Coffee Mix or JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na-ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
3: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
4: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
3: Ako, Dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Dok.
4: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang di trabaho tungod sa MCC. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa di trabaho, ang pondo nga glycogen sa atong atay gi-store or gibintin lang siya.
3: Oho. Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
4: Yes, Sir JP. Kung di trira, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra yang paligunon. Pero kung di tribayo, duha ang iyang paligunon.
3: Muni gwapo.
4: Ang imo ang active immunity o passive immunity, hunaw na ah, sa di trimo adto sa imo ang active immunity. O ang imo ang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imo ang maselula para sa imo ang passive immunity.
3: Wow.
4: Pag abot sa kagaw, Sir JP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
0: D3 Bio!
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: This immunity nga maadto na lang, diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, muadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir JP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
4: Kung sa military term pa Sir JP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
3: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
4: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imong immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Mao na Sir JP nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir JP.
3: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusoho.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako sa Lim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
23: Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
24: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. Playtime!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi ikanatong tanan? Sa pagkausap ang welcome, welcome ang welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 7, 2026. Lais mo tampo na usap ang atong paghatag at pagtagad and this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan, Og Marga. Bueno, standby Marga, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Marga. Dinis ang suwat. Siyempre, nigyapon sa tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

sa among papanag-uban ni Owen. Nakabaton may lima ka mga anak ate. Dili ko makapangayo og tabang sa kumaginikanan. Tugod kay galisod pod sila. Busa ako na lang kining ihilak. Dala ang mga pag-ampo. Ngaunta, magbago na si Owen. Apan wag yapon siya kausaban ate, bisan lima na ang among anak. Masaptan ako siya nga na siya katawag o katsyat nga laing babae. Tanan, giluom ko lang sa akong dughan. Kay dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya o magdako ang mga bata nga way amahan ate. Pero siguro, sukdon gintas kahitasan kung asa tataman ate R. Hatagan taniyag pagsuway para mas ligunan pa ang ato pagtuo. Ngato kaniya. 2023, Pasko kanto ate. Panahon unta sa kasadya o kalipay. December 24 sa hapon. Gipatawag ko sa kaugangan para kuhaon ang iyang gipamalit ng mga pagkaon para sa among Noche Buena. Gihatagan pa ko niya o pinaskuhan ng cash ate. Kay base na apay gusto ipapalit ang mga bata ng mga pagkaon. Buutan kaya kaugangan. Sa mga pagkulang ni Owen, yang mama ang gapuno ate. Palangga niya yung mga apo. Masakit na siya ate, apan dili niya kayang pasagdan. Usahay, makadawat siya sa iyang pensyon, bisan gamay iyag yung ihatag nga rikanamo. Gikan sa kong ugangan, may diretso ko pa uli sa balay. Apan wagi hapon, nakaabot si Owen. Humana man tayang duty. Gani, wa siya duty sa Pasko kay nagparilibo siya ate. Nagpasalig siya. Napalitan niya ang mga bata o glamian niya pagkaon. Chicken Joy, spaghetti nga mo ay paborito sa mga bata. Naghulat mi. Sayang saad. Apan gipanggutom na lang ang mga bata wagid siya miabot ate. May nalanggani kay dala na ko ang mga pagkaon gikan sa kugangan. Apan gipangita gid nila ang gipromise sa ilang papa. Mura gikumot ang akong kasing-kasing ate. Naluoy ka sa mga bata. Alas 9 sa gabi, wa paghihapon miabot si Owen. Nanawag ko sa kugangan apan akip sila, wa masayod kung asa si Owen. Dili matawagan iyang phone ate, alas 9 na sa gabi. Mahinungdan nga nangatulog kadyot ang mga bata, una na mo, dawaton ang Noche Buena. Gipangita ako akong bana ate. Apan naadtuan ko na lang ang tanan niya mga higala apan wa sila masayod og asa si Owen. Hangtod sa siya higala, naluoy ka nako. Kini ang nagsulti nga. Milakaw si Owen. Gidala. Sa iyang babae. Nangadto ko na sila sa Surigao ate, kay taga didto ang babae. Didto ko na magpasko. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Naluya akong kalawasan. Gatulo ako mga luha. Ate, samtang gabaklay ko pa uli sa kong mga anak. Grabe na akong hihilak sa dalan. 30 minutes na lang. Magnatsubena na. Dala na ako. Ang cake kagihatag sa kong higala. Wa ko na pahalat sa kong mga anak. Nagikan ko naghilak. Insakto ng alas 12 sa gabi, gipangpukaw na ako sila ate. Para sa among gamay na salo-salo sa Noche Buena. Samtang lipay kaayong ako mga anak, ako naghilak sa tago. Labi na sa dihang ipangutana ko nila kung asa ilang papa. Gignan ako sila nga. Nag-overtime. Kay way karilibo. Nangaon ako mga anak. Humasa kasaba sa palibot. Nangatulog sila pagbalik. Nang hugas ko sa ilang kinanaan ate, gihipo sa mga pagkaon. Sadyang nahuman na ang mga trabahoon. Gusto ko makatulog. Apan di ko makatulog. Wala kong malumos, kumuhigda ako ate. Gatulo ako mga luha, way tingog ang ako paghilak. Kay di ko gusto nga makabantay ang mga bata. Nakatagpilaw unta ako apan nakamata ko sa dyan hilak ang kong tulog katuig nga anak.
Human ako natiman, naghikay na lang po dayon ko sa pamahawa. Pagkasayod sa kuugangan, hilabihan niya sukuwa ate.

mapugngan nga makahila ko ate. Ilabi na kong dadaan ko sa kuugangan o pagkaon. Na yung mga higayon, nga makahuna-huna ko mag-suicide na lang. Habang gihuna-huna na akong ako mga anak, gagmay pa sila. Mag-unsa na lamang sila kung pati ako mubiya kanila. Busa mas gipili na ako nga magpakaligon ate ug dawaton ang tanan. Sa tinuod lang, lisod ang mamahimong single parent ate. Sa lima ka mga bata. Apan kung dili ko mangitag pamaagi mamatay sa gutom ang ako mga anak. Dili ko gusto nga moasa sa tabang sa kong mga in-laws ate kay sila pod may kaugalingong problema. Grabe ang akong struggle para mabuhi ang mga bata. Bisag unsa nga paagi, basta legal o tarong lang. Di na ko balibaran. Ate R, way lugar ka na ko ang kakapoy. Naalam ko'y madala nga pagkaon para sa mga bata. Tulong sa kong mga anak ng eskwela na sa elementary ate. Ang isa kinder. Huwag ang tulog katuig, maong kamanghuran. Di ko pwedeng mo surrender. Di ko pwedeng kapuyon. Di na bali kung maunsag akong kaugalingon basta mahatag ko lang ang panginahanglan sa kong mga anak. Doon ay mga higayon, mga labada ko, dalaon ko lang akong tulog katuig ng anak ate. Mamaligya ko, uban-uban po siya. Kalisod sa kinabuhi at yor. Apan, naningkamot ko. Dili lang magutman ang akong mga anak. Nakakaton ko nga mamahimong amahan o ginahan sa akong lima ka mga anak. Bubangon o sayo ako ang mangita o kwarta. Ako ang magatiman kanila. Ako tanan ate. Kaya ako'y gisaligan, kundi akong kaugalingon lang. Sa tinuod lang doon ay mga higayon nga, ma-breakdown ko ate. Labi na kung wa ko'y laing mapasudan sa ila kundi tuyo or asin lang. Naagay mahigayon nga wagid ko'y makuhaan o kwarta. Usahay maglugaw ko para naalanggay masulod ilang tiyan. Sulod sa tulok at tuig nga naginusara ko sa pagpadako o pagbuhi sa kong mga anak. Kini ang mas nagpaligon ka na ako isip inahan. At tung una usahay mangutana ang ako mga anak kung asa ang ilang papa. Apan sa kadugayan, naging normal na sa ilang nga wala ang presensya sa ilang amahan ate. Tulo ka tuig, sukad may gibiyaan ni Owen. Wa na ko'y pagbati. Nakasakit. Wa na po ko'y gugmang ato kaniya. Giligon ko sa panahon. Sa mga pagsulay. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga dili na nako siya kinahanglan sa kong kinabuhi. Mabuhi na nako ang mga bata, ilabi na kay dagko na sila. Sa kaadlaw, human sa tulo ka tuig ate. May balik si Owen. Apan, wa siya mag-inusara ate. Kundili. Dala niya si Dayan. Ang babae, ngayang gipili. Ang babae nga kaniadto akong gihunauna nga hinungdan sa pagkaguba sa among pamilya. Gidala ni Owen sa Dayan sa among panimalay ate. Matud niya, dinhi na daw sila mo puyo. Sa tinuod lang, wa ko nasakitan para sa kong kaugalingon. Nasakitan ko para sa kong mga anak. Nakita na ko sa mga mata sa mga bata nga nasabta nila ang tinuod nga sitwasyon sa among pamilya. Kabalo sila kung kinsa ang babae sa kinabuhi silang amahan. Wa sila tingog. Wa sila miduol kong Owen. Wa sila miamin. Mitanaw lang sila sa ilang papa o sa babae nga kauban ini. Nakita ko nga dako na ang tiyan ni Dayan, buntis kini ate. Wa ko nang itagubot. Wa ko nasuko. Wa na ko sila sukmati. Isa ra kong giingon. Dili ko pwede mo hawa. Kay katungod na ko nga mupuyo, bisan pa man o sa inginikanan ang maong luna ate. Di lang may maghilabtanay. Mibalhin ang ako mga anak o katulog sa kong kwarto. Ako ang namili, gihatag na ko ang gamay ng kwarto sa ila. Way labot ang mga gamit kay ako ang mga gamit ate. Wala may panumbalingay. Magluto ko para sa amo, magluto

o silang para sa ila. Ang tanaw sa mga bata, estranghero si Owen sa ilang kinabuhi. Matod ko sa kong kaugalingon, matira ang matibay. Wapo ko'y mahimo ate, kinahanglan po kong mapakaligon. Kaya wako'y kabalhinan nga balay. Usapa hinatag naman tong luna sa kuugangan. Apan mga upat lang kaadlaw, gikan sa ilang pag-abot ate, kalit nga milaya si Owen. Ako dala babati, gagasigig bakho si Dayan sa pikas kwarto. Sama sa iyang gibuhat namo. Gibiyaan usab siya ni Owen. Matod ko sa akong kaugalingon, amanos. Tingali mo ang hustisya sa ilang gibuhat ka nako. Gusto na kong palayason si Dayan ate. Apan. Isip ko sa kababay. Di na ko tuyuan maluoy po kung nga doon kaniya. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sa matag karugun niya nga, muatem ko kasuko nga doon kaniya. Igo nila siya muhilak. Buntis siya. Pagmukin niya akong problema sa pagkaroon. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sincerely yours, Marga.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo marga sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kalami, huwag kagwapo gid si imong bana, no? Nagidagid niya ang iyahang babae di as inyo. O niya, gibiyaan pag yung kanganihon. Pasko pag yun, pastilan, OMG. Well, talag saon po ni iyahang bana nga si Owen. Anyway, atong isgutan ang problema ni Marga. Kao po na to, syempre, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw at early captures na natong mga suking tigpamina o tigtanaw sa itong live.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap John John de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw, DJ Nova, at early.
0: Masaw kapag dipinsa ni Cap John sa mga lalaki, no? Nga pareha kang Owen. Masaan niyo mapag-dispensa ang pariha kang Owen Cup?
2: Hindi mahubog. Magiging malimot. Magiging
0: na sa akin. Yan, nahubog niya ito siya.
2: Pero,
0: itala, magiging niya sa Pasko.
2: Kanang balag magkinaon sa palanggao, yun yung mga babae.
1: Simbako.
0: Bahalag daghan.
2: Isa rin yun yung bawaan ako aning sulatampo ni Mamarga.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw,
0: mm-hmm.
2: Wala ginahigugmaan ng gidala ni Owen sa imong balay. Pero si Owen, higugmaan na niya.
0: Isa tingalan si Dayan.
1: Si Dayan, no.
2: Ikaw, Marga, wa ka nahigugmaan ng Dayan. Pero si Owen, higugmaan ng Dayan.
1: Maglagot ka na. Nahiwi ako na mababamino sa story kay Ginoo ko. Ang kabaga lang yun.
0: Lagi.
1: Ang kabaga sa nawong ni Owen. Naki mga lalaki
0: pero
1: na kaya
0: nga na. Abin ni mo, Diginops, kaling gingon ba ni Marga? Isip po sa kainan, as a single parent, daghang kayo makarelate.
1: True.
0: Kanabi taong, true. Bisan o ka nang gahilak na ka, di ni mo ipakita sa mga anak mo, tago ka, hilaka ka taman, and then, pagawas ni mo, wapa na pag ka, muragwalay na hitabo, di ni mo isultihan ang mga bata sa mga problema.
1: As much as possible, di ka mapakita nga maluya ka sa tubangan
0: relate
1: sa mga anak. Di ba? Sakit kayo na, ma'am. Kanang, lisod magpugong sa imong emosyon niya, pero wakay lang imahimo kundi magpakaligun ka. Kaya na yung mga bata ang nag-rely sa imong
0: kanabi taong, sa panahon nga kinahanglan ka, amot, kung doon yung mga nakaagi, no nga, ultim mo ilang personal nga gamit, cellphone, diprindan na lang para mapalit. You know, ka na mga inanakalisod sa usakainahan ba nga naagian.
2: Para lang gini si Owen po, no? Kundinado ka, Owen, sa retired playboy ng organisasyon.
0: Di ka kapasar.
2: Di ka kapasar.
1: Ay, nako, kagol.
2: Sa'yo nang kira ang sakit na gihatag ni mo sa bata nga isaada ni
1: mo. Diba? Niya, Pasko pag yun.
2: Pasko.
1: Grabe. Grabe nga trauma.
0: Basig na dalagi siya sa babae ba nga kanang
2: o sa'yo masabtan naman po ng lalaki at ikay ka ng lalaki manggod huyang o kasing-kasing.
0: Mauna di ha.
2: Nga, no,
0: pero
2: kipa,
0: bahalag huyang o kasing-kasing. Nili huyang o baruganan.
1: True.
2: At akong pangot na ba? Nga nung ipanganak man me, nga mga huyang kasing. Nga nung dali, ramang ginta matintal dan.
1: Ay,
2: dili na lang tayo nga na, no? Nga nung, dili mo ko na mo gusto.
0: Sa ato pa, aminado, git mo nga, ang mga lalaki, dali ramang matintal.
2: Pati nga, mo ganyan akong pangutana. Nga nung, nga nung
0: ipakataw mo nga mga easy boy.
2: Nga ni ba?
1: Samo ka.
2: Lisuda ni, uy. Dili na mo ni gusto, tinood lang. Nga, palangga ko.
1: Nalisod yung lugar ka, Kap.
2: Dili na mo ni gusto ng mga kalalakihan.
0: Dili ka kapalibad sa mga kuan pagtintal.
2: Nga matintal, may dili ka na mo gusto yun.
1: Yeah.
2: Nga nang what, amig panimuot, mamutol sila.
1: Mawalag pa ni Moot.
0: Nadayin na na, di ay, mawalag pa ni Moot.
2: Mawala, bitaw isa ko, pa ni Moot, bitaw.
0: Labi na makainom, no?
1: Ay, nako.
0: Pastilan.
2: Mugi na yung pinakalisod niya, struggle sa mga kalalakihan. Di ay,
0: mawala. Madigil makadili.
2: Siguro kini si Owen. Actually, luoy kay si Owen. Ani
0: wow.
2: Na,
0: ah, okay. Di na kita duha murag kuan. Murag duhan.
2: Luoy siya. Kay kabalod ko sa struggle niyan.
0: Mm.
2: Gina-fight mo na ni Owen. Good nga dili magiging ani.
0: Ambot lang. Mordiha ka na pita ex. Mutuo pa siguro ko nga usay ang lalaki matintal. Pa ba? Luoy si Owen sa gibuhat mo. Di hagi napita mo. Di nagita mo kasi nabot.
2: Luoy siya kay nga naman. Kanang huyang sa kasing-kasing ba?
1: Ay, nako.
2: Huyang siya ba?
0: Okay.
1: Anyway.
0: Ikaw, Dejinobs.
1: Kung ako si Marga, akong pahawaon si Dayan, ma'am.
0: Yeah.
1: Kay una-una,
0: kinsa ka man.
1: Di ba? Sa may katungod ni mo nga naa ka din. Human ni mo, uban akong bana, no? Ganawadan ko bana tungod ni mo.
0: Gabi ang mga struggle.
1: Di lalim nga kanang siyan. Muna-muna siyang ginhawa. Bisa unsa nga trabaho iyang gisudlan kay Shara isa. Nya karon mo balik nya gibilin sa imo so cargo ni mo si Dayan di ba dili? So
2: imo ha dayon balay dili man.
1: Hoy, bisan pa. Kay nay katungod si Marga kay siya may kasado. Oh, so siya hey, legal wife.
0: Pakaslan, so na siya mga anak.
1: Biskan pang moingon ta nga kana nga kuan hinatag sa ginikanan ni Owen, pero sa ngalan nga kasado sila, siya nay katungod adto. So
2: amo ni patulgo na.
1: Hoy, na siya pamilya iya adto siya magkuan magpatapos.
0: Oh, siya sila.
2: Hoy, konsensya ninyo nga.
1: Si pa Tony Owen kang Marga kanang center sa mga kuan?
2: Dili ba gamita sa kan?
0: Pinaan?
2: Gamita sa inyo kasing-kasing.
1: Ay, kasing-kasing.
2: Pariya ba yung mga babae?
1: Di ko ka dare. Pero, buta na gini si Marga, ma'am. Kaya, ako to, ginoo ko. Paghawa pala ni Owen, palayaso na ko kuan. Ginoo
0: pero ang issue din ha, kay, mis kaya yan ang awagyo, maghilaka man siyang atubangan.
1: Na. Digit pwede magpadala si Marga.
2: Si Marga, maluoy, manggot.
1: Maluoy. Huwag mag-isa na luoy kang Marga nga.
0: At some point,
1: mga anak, lima kabuk, anak, imagine.
0: O, pero, tanawin pita na, tungkol sa gihimo ni Owen, grabe ka ligon si Marga.
2: True. Basig idadaan ni Owen o katabang si Marga. Kaya luoy
0: kayo. Ayabak na. Basig gibilan, gibilin niya kang Marga, kaya kabaw siya at imanon niya ang si Dayan.
1: Kaya hay na lagi. Hindi
2: posibilidad niya katabang ni Marga si Dayan?
0: Na. No? Ay, sa pagkatabang ng mga anak kay Man.
2: Wala din yung napas ati ang panguna-una po ni Owen.
0: Umbrot lang.
1: Uy, simba ko niya, boros? Boros? Ang ending ka, pag-ending ana, si Marga ang mahimong katabang. No? Kahayahay ba?
0: Oh, kay mga anak ba ya?
2: Gusto ni Owen, yung iyang duwa ka, inikog ma, magtinabangay.
0: Uy, si Owen nas ila.
2: Karang gitawag na itong Unity ba? Unity.
1: Huwag yan ang i-allow.
2: Cooperation.
1: Huwag yan ang i-allow ka po ay siguro mubalik na po susuwi Owen. Ano po
0: idala na yung baing
1: aburos? Diba kung gihim mo na niya ang center? Ang
2: mga kapag gitawag engineer ay, sa nako. English pa nga United as one.
0: Mayo
2: pagkaplano ni Owen.
0: Ang kanigimo sa ato pa okay na si Owen. Dili siya rejected sa
2: gikundinagit si Owen. Pero ang ako ba ang mayo pagkaplano niya na ang duwa niya kay Nigugma mag-unit na Unity.
1: Simbako.
2: United as one.
1: Buta na gani kay si Marga nga sa panahon nga pag-uli kay wagit siya naghurumintado ba? Kanang kalmar kay siya, no? Wala siya. Kay uguban pa ng babae, wala, gibugno na tumba. Imagine, pwede na to niya pat yun sa tubangan. Kay
0: imagine, upat kaadlaw lang, gibilig, gibiyaan dayon sa to planado na to daan.
1: Planado, baga tingnan si Owen, no? Kung kinsa ba mga ingani kinaya ni Owen nung tatagaan mo taas ang kinabuyog dali nga kamatayon. Amen. Maglagsak
0: sana kunin ka na ni Lord.
2: Dili oi.
1: Maglagsak ko yaw na.
2: Dili ninyo, dili nato maingon din nga ihapak ang tanang mga sayo sa Owen. Kay apa ko tanod, akin sa may nagtintal kang Owen.
1: Ang dana po balik na sa dana. Ni okay na ta to nga.
2: Ang lalaki kanang huyang regid ba niya.
0: Bigaon kining mga lalaki.
2: Ati manon si.
0: Bisag unsaon sila ati man sila kasawa. Bigaon gid na.
1: Unsaon gid. Og dili makontento de gid.
2: Dili ba ka nga naluoy lang si Owen kang Dayan mao nga giati man
0: niya. Wa siya naluoy sa iyang asawa nga grading pag-antos.
1: Imagine ianakan lima ka buk anak niya ikaw ra mabilin. Simbakol na.
2: Naluoy sa duha. Naluoy si Owen sa duha ka pinuhat.
1: Na.
2: Naluoy. Na posibilidad nga.
1: Naluoy oroy.
2: Maluluyon lang gini si Owen diay sa mga kababayenan.
1: Kalagot. Lagot kay paminaw niya ang statement. Magka.
0: Huwag man siya masulti. Tingnan na lang siya nga luoy si Luoy. Huwag man siya masulti. Kay, bisa kung saan, huwag man siya laban. Kay si Owen, huwag magay pulos na tao.
1: Tinood. As in, di na ko ma-imagine nga na yung mga lalaki nga kaya o nga na nga binuatan. Ang kabaga lang gid sa nawong, ambot asa na nila gipalit.
0: Okay, nagit. Abi ni mo, karong panahon na bitaw, di bang gidlalim ang kanabitaw lalaki nga mangitaglain. Pero, ibutang mo na sa lugar.
1: True.
0: Bahalag nang kita kag lain ang pingi pud imong pamilya. Ayaw pud
2: biyahe,
0: ayaw pud pasakiti. Ayaw pud kada bag imo na lang gid pong giabandon na.
2: Yes.
1: Oh, sustento pud.
2: Oh. Ayaw biyahe, ayaw iabandon na. Mao na gihimo ni Owen kang Dayan. Dili niya dapat iabandon na. Giuban na lang si isa ka balay para isa niya pakuli.
1: Inigulay niya na ara ang duwa.
2: Ara tanan dili sa
0: mga. Ano ba depende sa sulod sa pagsinabot. Na ko kay ila ba?
1: Di
0: sa sinugdanan, duha ka tuig silang wagatingog sa embana, pero naduga, imigay na sila bantayan pag inyang anak sa ikaduhang babae.
2: Mo na ikitawag nga, understanding ramang.
1: Wow!
0: Pero, talaga sila ng babae. Ako, believe ko sa mga babae.
2: Patience ramang guna.
0: Patience bitaw. Amin mo?
2: Walang tinuon niya gugma.
1: No, si Bako.
0: Pero, depende gid sa babae, ha?
1: True.
0: Niyagi sila, bungol for 2 years. Pero after 2 years, ni give up. Murag ni, kuha na lang gitpun.
1: Murag yan na lang gidawat.
0: Gidawat na lang niya nga. Na namagid na yung anak na. Namagid na siya lain. Pero, ang
2: nangibabaw ka ng gugma.
0: Nangibabaw ang iyang, kuha ba? Kanabang tungod na lang kay amahan sa mga anak, sige na lang gidawat. And dili pa daily sud no kay siya pud usahay bubantay sa bata og ibilin siya.
1: Depende siguro na sa kinaiya sa tao, ma'am, kay basig, kung ako dili koy kahiyahay ba?
0: Basin og katong.
2: Ano dili man timan ni mo nga bata man.
0: So depende siguro sa sitwasyon kay basin katong akong gi-mention kag kanina, palangga mo gud ay mga anak, palangga ni asawa.
1: Na, okay ra.
0: Palangga ni ang kani si Owen kung iyan ta nakasala siya, naga siya pasaylo gipalangga gihapon niya si Marga, gipalangga gihapon niya mga
2: yes,
0: anak. Dapat. Giatiman gihapon.
2: Dapat.
0: Kana siguro di kay katanto ma.
1: Diba? Pero iya gyang gibiyaan totally niya.
0: Yes.
1: Ibutho ra siya nagdalag buros nga
2: yes,
1: bayi. Kaya ay ba?
2: Pero wala ba kaha nga nilakaw to si Owen kay nangitag kwarta?
1: Hmm. Nga nagilak-ilak naman si Dayan.
2: Basig pagbalik niya, oh, nana.
1: Mura ba, karma po ng babae ba? Kung sa'y gibuhat ni mo sa ako, ah, nabuhat na po sa'yo yes. Mga karon.
0: Amanos na gali sila.
1: Yes, diba? So wala giigong rason si Marga nga iyahan ng tabangan. Kaya siya rin na magwa na yung pamilya bayhana.
0: Oh,
1: kaya haibag siya'y mag-atiman ana. Nga hindi man siya'y nakapaburo sa ana.
0: Di ipalayas
1: siya. Siya'y obligasyon ana. Si Owen ang naiobligasyon.
0: Kung buto na hunaon, Giyod, di dapat mo po yung Dayan diya. Diba? Diba? Ngalan, kung tarong pa siya
2: yes,
0: kutok. Kung tarong pa siya
1: diba?
2: Kutok.
0: Yes. Di siya, daloon pa lang siya sa balay, sa asawa siya.
1: Malibad, malibad. Siya.
2: Yes.
0: Tama nga, dili. Pero basin lagi, og nadala siya sa mga saad, og panumpa. Kaya usay, kaya mo lalaki, sweetie. Kaya
1: mayo mo istorya. Mayo mo atik-atik. Mm. Pero lahi na dahil.
2: Huyang lagi, huyang. Huyang o kasing-kasing si Uwin.
1: Bawala. Mm.
0: Lagi, mga huyang o kasing-kasing.
2: Huyang.
1: Mga huyang po kung tuutok.
0: Kung sa maimuhang ikatambag kang kuan, Marga be. Ikaw katambag siya.
2: Eh, yes, siyempre. Marga, kanang babaye manggit ka, kabalo manggit ko nga kanang
0: huyang ka kasing-kasing pala kang Owen.
2: Palangga ni mo yung bana, no? Palangga po
1: wala
2: na yung mukugangan.
1: Wala na yung nawa na yung ko.
2: Babaye manggod na. Mm-hmm. Imagine na kung ipahawa ni mo na kanang muabot sa punto nga maglaroy-laroy na.
0: Mm-hmm.
2: Niya, nagburos
1: ra ka. Pero nag-imagine ba siya kang Marga nga si Marga gani? Babaye po biya na ka pero naabandon na.
2: Ay, mas bayo Marga kung ka nang magsabot-sabot na lang mo. Napuyo na lang mo sa isa ka balay.
0: Kaya kung dili pa lang
2: bitaw. Anyway, duwaman mo gibiyaan. Pariyan mo kahintang.
0: Kung dili pa bitaw
2: na buntis.
0: Kung dili pa bitaw buntis, gisikan-sikaran.
1: True! Gidomog na!
0: Buntis na, may labot ang bata sa tiyan. So,
2: di, ate,
0: palayasan na lang.
2: Ang point na, kung kinsa man na magtinabangay, kapariyan naman sila na gibiyaan.
0: Hindi sila pwede magtinabangay.
1: Di sila pariha kap. Kaya nga, no, si Dayan Kabit. Ano,
0: siya asawa.
1: Siya'y rason ang anong
0: koan.
2: Nganong masuko magakang Dayan, nga si Dayan, biktima mang gyapon.
0: Sa imong bana.
2: Sa imong bana.
0: O sa mga angay buhato ni Marga, palayasan si Dayan? No. Gagibiktima po sa iyong bana or iyan na lang tabangan? Balik taman lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Doy mo, ado ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi kanya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule?
3: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: of course, no, thank you so much sa mga may appeal kagahapon sa medical mission di Asmed Sayap. And today, diritas Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Ugma, diatas Bansalan ha, sa may LSV Hotel, sa Maya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And pagka October 9, diatas sa City Mall Event Center sa Coronadal, sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, sa Jensan, sa Barangay South Gym, in front of Public Market General Santos City. So, kita kids, alang sa atong medical missions, libreng check-up, libreng masahi, at na pa'y daghan nga ma-avail ninyo para sa atong medical mission. And of course, sa mga tagpalit sa produkto, entitled ka na mo appeal sa atong Nance Million Bonanza Season 7, diyan ang atong Grand Draw December 23, 1 million pesos sa Modaog sa Mindanao, and another 1 million pesos sa Visayas. Lain pang 20 ka cancellation prices na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Shaira May Manalaysay. Nako karon sa among kusina diri sa Baio City. Nagluto ko samtang naka-open sa inyong live. At least, dili boring ang pagluto kay dalingaw ko sa inyong mga tambag para sa mga nagpadalag sulat. Ayan, okay.
1: Hi, Ma'am Arlene. Gusto lang ko magpasalamat kay Nindot Kayo inyong programa. Sige ra kong sunod ninyo diri sa akong gamay nga tindahan sa Opol Misamis Oriental. God bless kanunay from Gina Kimno.
0: Ati Arlene, grabe ka lively sa inyong programa. Dili, good, kapuyan maminaw samtang nagtrabaho from Marvin Alcantara of Bayugan.
1: Shout out to Clarissa Montesilio watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: Hi to Roslyn Torres Villanueva watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
1: From Paolo Vergara, hi Ate Arlene from Dina, Zamboanga del Sur watching from Calamba, Laguna.
0: From Elena Castro Mendoza, pa-shout out Ate Arlene sa kumaigsuon sa Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Solid listener sa imong programa.
1: Shout out to Leonora Cambalon watching from Quezon City Metro, Manila.
0: Ate Arlene, gikan sa pagbangon nako alas 4 para magluto, pamahaw ka muna gyud akong kauban hangtod malarga ang mga bata sa eskwelahan. Dili kompleto akong adlaw kundi makapaminaw sa 97.7 radius and zero. Ayan, Marites Hortilano.
1: From Mark Brian Alivio, Ate R, pa shout out sa akong kaugalingon og sa akong mga kauban diri sa opisina diri sa Iligan City. Bisan busy kaayo filing sa mga papeles na minaw gihapon mi aron dili dukaon.
0: Hi to Rica Ramirez watching from Zamboanga, Sibugay.
1: From Crisanto Pontillas or Pontillas. Wala gid tay makuha nga tarong nga tambag aning Cup Juno sahay. Pero makakuha tag baayo nga pagdiskarte. Pero mitaw sakto gid pirmi si DJ Novog, Ate Arlene. Balance ra kaayo mo paminawon. Greetings from Panabo City.
0: From Teresita Salmorin, shout out diri sa Batangan, Valencia City, Bukidnon.
1: Sige lang gid kog hulat sa inyong mga advice labi na bahin sa gugma. Usahay makahilak, usahay makatawa. Keep it up, Ate RDJ. Ginosog Cap June from Tonton Cacho watching live diri sa Hingoog City.
0: Hello sa inyong tanan diya sa studio na aragid ko pirmi naka-tune in samtang naglaba og uniform diri sa balay. Makapawala sa kakapoy inyong mga tingog watching from Bugo City, Cebu from Elena Rosales.
1: Hi ma'am, pag-greet sa Mendoza family og Rivera family diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Naami karon nagtapok sa balay na mina o nagtanaw sa inyong live from Carol Repala.
0: Ayan. Okay, DJ Novs, ay imuhang final nga tambag para kay Marga sa sitwasyon karon.
1: Again, Marga, para nako, kinahanglan ni mo nang ipahawa si Dayan. Kaya unang-una, dili gina ni mo obligasyon.
0: Correct.
1: No? Obligasyon na siya ni Owen niya. Kahayahay ba ni Owen o ikaw magsalo sa ihang obligasyon, no? Kanang... Kanang bag-
0: kabuutan, di kaya si Yambana, no?
1: Ma-imagine lang bitaw na ako, ma'am, nga, kanang the moment nga gidala niya si Dayan sa panimalay, mura kung ako siguro to namugno na siguro ko.
0: Correct.
1: Diba? So, grabe ang pagtimpi, ang pasensya ni Marga ba nga. Imagine nga, iha na lang gitugutan ang kanang sitwasyon nga. Sige, dara mo, ako, dari, iya ta, bahala gisa ta ka panimalay. So, kanang kondisyon, dako na kayo nga pabor sa ilaha nga gibuhat ni Kuan, ni Marga. So, karon nga gibiyaan ni Owen friend si Marga, I mean si Dayan, wala na siya'y rason para magpakabutan pa.
0: Correct.
1: Diba? So, naman ko na ikaw, saro ko lagi na'y pamilya lain ang kanak si Dayan. So, dili pwede nga ikaw magkargo, dili pwede nga agi-agiyon kanyag hilak, kay dili siya victim ani nga sitwasyon.
0: Ikaw ang biktima.
1: Diba? Si Marga ang victim, ikaw Marga ang biktima ani nga kaimtang. So, ayog sugot niya, agi-agian ra kag hilak-hilak. Halo ko maghilak siya, pasagda iig na nga, deserve niya maghilak, mirisi. Lagot kiko. Lagot kiyo na naon ba nga? Hello? Ikaw ba maghilak-hilak?
2: Di ka maluoy ba? Sing unsa na sa dalan?
1: Hilikap, di gig ko maluoy. Kaya nga no, imagine kung ako si Marga Lima, kabuk akong anak, gibiyaan ko sa kumbana. Pasko pagyod ko gibiyaan niya.
0: Yeah.
1: Muna mo ka na bitang ma-remember maguna ni mo ang kanang mga panahon ba nga ikaw ra isa, nagpugong ka sa imong kasakit, nagpugong ka sa imong hilak ay para makita kasi mong mga anak mo okay ra ka. Dili na lalim nga kaagi sa usa ka inahan. Kaya ako po, kapitipo ko
2: ba ng mga yan, no? So, dapat magtinabangay mong duwa.
1: Dili pwede. Dili pwede kay dili. Siya kapa, dili. Dyan. Dili sila pareho kaagi kap. Kay si Dayan, mo pa na ihang anak, si Marga, lima kabuok. Lima kabuok, gibiyaan na siya nga nana, mga bata, nagkadipo-dipo in town si Marga. Dili, lalim, nga ikaw ra'y sa lima kabuok. Imagine lima kabuok. Lisod kayo na, lisod. May mag-asimag isa kabuok bata.
0: Actually, kung sa inriya ka lang sa sitwasyon bidaw, sa realidad, makadungog lang ka sa ngalan sa babae, sa kabit, si Mumbano, sa puto na galing. At pag yung kauban ni Musbalay.
1: Diba? So, believe ko sa kabutan ni Marga.
2: Hindi makauban malipay nga, makalingkawa sa sila, kaya nanay kuha ng ilang kuha.
1: Hindi, kahayahay, never. Bahalag wa ko'y kauban sa panimalay, basta di lang na kumakita ng naon sa kabit sa kumbana. Kaya hay ba? So, dili niya deserve kay basin niya mapatay nung siya mapabihin siya niya. Kay basin niya makadugay, mahiluan yun na siya. So, kung ako si Marga, dili pwede nga, kanunay lang siya magkapabuotan. Kaya nga no, dili ta masanso sa ana. Kaya may taong malabit ang kabuotan niya. To the point nga, ang imong katungod, ang imong kuana, na kung anak ka ba, nag-overstep na sila, dili pwede nga magpabilin ta mapakahilom, pakabuotan. Kaya again, di ta masanso sa ana, Marga. No, panindugi mong kaugaling, kaya di lalim ang imong kaagi. So, naligon na ka sa panahon. Dapat masamot kang magpakaligon karon nga giingana ka ni Owen kay kana bitong gibuhat ni Owen nga gidalan siya anang babae gibilin pagit sa iya hamur dako kay nang insulto kana sobra-sobra nagyud grabe nagyud ka
0: salbay si tinga tao
1: grabe ka
2: salbay
1: so lami nagiki siya ana ba so again Marga di nimo siya obligasyon dili ka angay makonsensya og hilak-hilakan ka igna lang gyud nga deserve niya maghila kay iya man ang pinili nga kinabuhi iya man gipili nga muuban kang Owen so karon nga nabiyaan siya. Oh, karon nga nabiyaan siya, mo siya mahimo kundi atubangon po na niya kung unsa man ang ihang kinhanglang atubangon kay iya man ang consequences nga buros siya karon kang sa anak ni kanang I mean buros giburusan ra siya ni Owen o gibiyaan siya so iya hapon ang struggle si Marga humana na siya anang struggle nakalingkawas na siya sa iyang kasakit kang Owen no nakalma na siya nadawat na niya ang nahitabo so karon si Dayan na po dapat ang mag-anto so pasagdayin na siya
2: matubangan
1: ay dili pwede naman damay dili po pwede nga salon hayahay kay siya no kinsa man siya para salon
0: okay.
1: Suko kay ko triggered match bida ay sa kanunay kiniangin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Sige, dipensahe ang imuhang Owen.
2: Yes, Ate Arlie. Actually, si mga pinalangga ko, si Owen, gikundin na ginato na. Sa itong kapisana,
0: very
2: no?
0: Good, very good, very good. Pakpak.
2: Diligid na ito madawat nga kining na isa kabinuhat nga pasagdan ang mga kababayinan.
0: Correct.
2: Okay. Kining mamugiday atong
0: mga moto ba
2: moto sa URP no nga
0: dungagan lang
2: dapat wala gi pasakitan niya mga kababayanan kung ikaw kani ha mga boys paminaw mo ha kung gusto mo magdugang sa inyong hinigugma siguraduhan ninyo nga kaya ninyo at imanon kaya ninyo og panggaon
0: sakto
2: kadua siguraduha po ninyo nga di mo masapon
0: kay baga pato mo
2: once masapon na gani ka
1: wala patay
2: pagkapasakit na ka sa imong kapikas o partner sa kinabuhi. No? Owen, ha, kung kapaminaw ka, magbago ka na. Malapit ka ng
0: sintensyahan.
2: Sintensyahan. Sana humaba pa yung buhay mo para ma-realize mo na mali yung ginagawa mo.
0: Yeah.
2: Sa imo ha, Marga, kinira ko ika-istorya. Kanang luoy man pod kayo guna si Dayan.
0: Wow.
2: Pareha ang mag-udbog gibiyaan ni Owen, no?
0: Sa pareha sila biniya, pareha sa luoy.
2: Pareha
0: mo
2: biniyaan, pareha mo kaluoy. Nga mag-uy panultion nga kining kung kinsa tong nagpailo.
1: Nue.
2: Kung kinsa to ang kanang...
1: Antod karon siya lang niya po magpailo.
2: Kung kinsa to ang nagpasailo, bulahan.
1: Ay, di ay.
2: Kunya, kanang dili na mo gyud makabalo si Dayan sa imuha kung imong ipakita nimo kaayo di naman asa kabalo sa imuha. Natay punultion nga ang labaw nga makagagahom mao imo balo sa imuha.
1: Seryos gamitan na lang dai taging ana lagi.
2: Ikaduwa mo gud asi. Nagya puntay punultion Dayan.
1: Bako.
2: Nasa Proverbs no. Kung ato mabasa ang Proverbs. Ato lang idiretso ka kanang pag kwa nati. Katong kung nabutan mo ko sa Proverbs ha, kini ato basahon.
0: Sa dapat mag-save
2: sa iyo.
1: Basahan na punta.
2: If someone throws a stone at you,
0: throws a stone at you, gilabay kag bato.
2: Oh, gilabay kag bato. Labaya og tinapay.
1: Ay, di pwede. Di pwede. Mabayad pag bato. Mas dako nga bato.
2: Dili magunta makay.
1: Kaya kay ba?
2: Ang ako magod ang ako magod marga. Wa tay mahimo anak imo ini nakasulat sa balaan kasulatan.
0: Ya haya good.
2: Mao ako gahulat ko kinsa mulabay bato sa ako para matuman ako ni ang gibando sa ako ah, nalabayo na ko og pan.
1: Og labayo ka bato. Ang
2: ganay pertin nagluprint ya gitigom na ko diri. Binangkal kay para bulahan pud ko pohon, no?
1: Ay og la. Ay sakto ka.
2: Sa gihapon kinsa ko kapeng on diri og gapo dili pud ko pangit. Pero isa lang ako siguro mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga-Tagbularan City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibati. Noon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga galingon. So akong gitumaran ako ibuhang. Akong ibate dayon nga, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo DJ Nova, thank you Cap June and thank you Marga sa imong pagpadangat imong suwatampo ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinala ko kasulting anak kanimo. Dunay mga panahon nga pwede tayong muhatag pa sa ilo pero depende sa sitwasyon. Para nako tama na tingali ang imuhang mga naagian nga mga kasakit sa diyang gibiyaan ka sa imong bana o bani dayan. Pero ka lang paghatag og chance nga mag-uban mo sa kabalay, gibiyaan siya sa imong bana. Nga pagkawagi po angot sa imong bana, diha pagit sa inyong balay, gidala. Madalal na kagilak-hilak or kaluoy. Para nako, normal man na nga maluoy ta, normal man na nga mubati ta, sige bati sa kababay, pero depende sa sitwasyon. Kana manggod, gidala sa inyong balay, kabit sa imong bana, gibiyaan, gibilin sa imo, ah, mangos siya, anak. Normal, sobra na po kaayong pagyatak sa imong pag-asawa. Tarong nga pag-isulti, prangkahisi da yan, mapauli sa ilaha, tagaan ni mo pamasahi, ipapauli sa ilaha, pasagdi nga iyang gikanan o iyang mga parinti o iyang mga kaliwat, mga higala mo yung atimania, dili ikaw. Kay bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon, maingon gyud, gawa na gagasaktong utok kung ikaw pa yung atimania. Dili gyud, tarong, nga ikaw pa mismo ang muatiman sa tao nga nagpasakit nimo. And respeto na lang po sa imong kaugalingon, Marga. Again, papahawaan sa inyo ha. Kay nasayod ko doon na po na siya pamilya nga uli niya kung wala na siya sa inyong balay. Thank you so much. Sa imo papadangat imo sa watampo ni atong tulumanon. Manghinaot kung nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Ang oras atod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Globe. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: ang matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lae na usab nga adlaw. Kaya nasabi nga gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikaisikay, sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 7 na, sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta kamuntana na ito mga sukindig paminaw? Ito mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa. Ha, nagtanaw sa ito nga Facebook Live, ito ang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radyoman Benji Ulpos Tanghian, ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod itong mga pinanggandig paminaw sa Abderis Dak Bayan sa Sugbo. Ha, kumusta man ito mga Sugboanon nga naminaw? Ha, diri sa probinsya sa Sugbo, maing pagpaminaw, maing gabi. O niya ito makiksunan usab kasamang Nestor dito sa Negros Oriental. Adya sa Negros Occidental, no? Ito mga pinanggantig paminaw sab diha, ingon malusab diha sa Sikihor, ha? May pagpaminaw ato ang mga taga Sikihor, ha? Nga naminaw na to karon. Ito usab sa Bohol, ha? Ito ang mga Bulanon nga naminaw, ha? Diha sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, o yung sa ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan ato mga pinanggantig paminaw nga naminaw sa dito sa Kauluhan, ingon malusab dito sa Gawasan Nasot.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karong gabi una. Maing pagpaminaw diha, maing udto, maing buntag, maing hapon. Depende kung sang orasa diha sa inyoha diha sa Gawasan Nasod ang mga naminaw na to. Ang mga overseas sa Filipino workers kon mga OFWs. Ang abay-ubay naminaw na to kasamang Nestor sa gabi isa na Rikas Middle East. Gabi isa dito kasamang Nestor apan ligas ang oras. Alay ba dire sa kanang sa US, diha sa Canada, diha sa Europe kasamang nisto.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizens sad nga naminaw, nato karong gabi una may pagpaminaw. Ato ang mga senior citizen, may pagpaminaw ninyo diyan tanan ha, o niya samtang naminaw, nato dire kasamang nisto nagaray-haray na, nagayang-hayang na. Ang ubansad kasamang Nestor na nagkwando na yung mga gipang kuri-kuri diha. Doon ay kanang gipang trabaho ba? Nasamtang na ni kay Sikay diha. Doon ay mga gipang trabaho na minaw sa programa. Salamat ganyan niyo ha. May pagpaminaw ninyo. Niya kuyugi gipunta ninyo. Sa tuang programa magkasamahantod alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Okay, dita maglangan arita sa tuang mga isgutanan mga sukindig paminaw, ha? Arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una dire sa tuang pag panag-uban, ha? Kadaghan ta mga isgutan sa karong gabi una mga sukindig paminaw dire sa tuang pag panag-uban, no? Nga tuang mga way kahumanon, way kahuruton mga sukindig paminaw ning ato ang mga isyu. Ato mga isgutanan kasamang Nestor, usahay ang uban, malakaba na lang uban. Muna ang dagang isgutanan, ang uban sad, ang padidit na to, di na na to makuha na kasamang Nestor. Aki arita sa ato ang mga isgutanan sad karong gabi una. Tungod kay mga fire trucks nga tagtulo ang ligid, nag-viral karon sa social media. Ug matod pa mga sukindig paminaw, Abisan og tuloy ligid apan mahal kayo ang presyo. Ha, matod pa sa mga nikatap sa online. Kani abot kuno og tag 10 milyones kada usa.
2: Straight to the point.
1: Apan na di ay tubag. Ha, ang DILG secretary nga si John Vic Remulia nga kini kuno nga mga fire trucks kasamang ni store dili kuno ni iya sa BFP. Ha, kun dili local purchased gini ang mga LGU maoy namalit ani nga maong fire trucks apan dili kuno pod da dili ni dili tinuod nga moabot og 10 milyones ang kada usa ni ini.
2: Straight to the point.
1: Ah, gagmaya bitaw sa fire trucks, no? Kabantay mo anang kuan, kana bitaw nga kabantay mo anang unsa man diri kana mga e-bike, no? Ha, bantay ka na mga e-bike kasamang nisto. Ha, kabantay ka ng e-bike apan taas sa e-bike. Ha, pero tulong mo iligid apan ang iyahang purma. Mura siya huwag ka ng e-bike ba nga. Usa ka ligid sa atubangan, duha dito sa likod. Ha, unya, medyo taas-taas at siya. Mura sa tsaka taas-taas sa kanang mura o gamay-gamay. Tingali sa gamay po sa kanang na ang multicab, no? Ha, inana ka sa mga nisto. Unya, doon ay karga nga tankis tubig. Ha, nga para nagkos bumbiro ba? Ha, kaya po bumbiro apan gagmay lang. Ha, gagmay lang muna nga napoy nag-viral dito nga kaning gagmay ko no gidisinyo ko no ni para sa mga inano nga mga firefighters. Adiri sa Sugbo mga sukindig paminaw dona nay LGU nga ni palit no ni anang maong fire trucks amot ni pagipalit ba ni gidonate ba ni. Ha, kaning ni ang mga fire trucks pero ang DILG may pasulti on dili ni gikan sa Bureau of Fire Protection. Ha, kaning ni ang maong gagmay kayo nga mga fire trucks ha. Trending ni mga sukindig paminaw. Ha, kining ni ang maong bombero nga gagmay kayo. Ha, gagmaya bitas bombero kasama kanang na ang fire truck ba. Gagmay kayo nya napay ligid mga sukindig paminaw nga moroy gyud sa og kanang ligid bitaw sa kabantay mo anang ligid sa sakyanan nga Arikas Toyota, no? Kanang sakyanan nga Vios, ha? Vios or kanang sa Wigo, ang ligid kasama. Inana ra kadaka ang ligid, ha? Inana kadaka ang ligid, unya, ha? Kanang na ang kusog man kuno mudagan, unya, pero, kuan ni siya ang gamit ani, kuan na siya kanang doon na kuno'y makina sa likod, or kanabang doon ay makina nga manumanuhog paandar ni mo, bugwak ng tubig. Ha, tanihatagag pagtagad. Okay, na may mga video ana to ning tan-aon ha kay. Kun sila nga ang kuan kuno ani 10 milyones kuno ningon dili oy kamahal ra po kay na 10 milyones. Ha, so mo na nga di mga gagmay kay mga fire trucks ha. Ang uban gani nga mga nasod nagpadagko og mga fire trucks kay nagpadagko gani kay aron nga dugay mahurot ang tubig. Ha? Unya kana bang dili ba kala sa panahon ba nga fire trucks nimo namay kas namay diri gani Sugbo gani nga namay mga fire trucks kasamang ni store nga ha, kusog kaayo ang andar kusog kay tingog sa fire trucks hinay kay mudagan ha unya gamay kay sud bao-bao sa day kuno ha, matud pa ni kasamang Jessica nga murag bao-bao na kuan anak kasamang Benji oy nani dene king cab na kasama o king cab sa kuno. Oh, sa di mta kay sweet to good ani mga sakyanan makasama pero amot lang ka ha og kaning ni ang mga kwan ani ha kanang ang gagmay bitaw karon ta datoy pakita na kay balo ko kita na mo ana pero aw tan-aon ha tong nili saron og unsa maning ni ang unsa maning buhatan nila kanang na ang para baka nga magka-save sa kwartas gobyerno nga mopalit og fire trucks nga pila ra ka litro ang sod doon sa baka. Amo tugon say tumong ani. Amo tugon say tumong mga sukindig paminaw kay ubang mga naso dagko kay mga fire trucks oy. Unya padagko ay mga fire trucks ba kay para nga ang tubig ba no nga kasamang ni sir unya pananglitan og layo ang kuha nag tubig. Ha layo ang kuha nag tubig at isdi ka magbalik-balik daghang sod imuhang kanang naanga tangkir ha. Ya kani hinuon gagmay magayo. Ito na ano lang niingon nga kana gituyo ng gagmay kay namo kay mga unano sad nga mo apply og BFP. Ambot lang ka, tinuod ba ka? Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay Congressman Leandro Leviste na lutsan og arrest warrant kaya ganiha. Kini ang gibutiag mga sukindig paminaw ni Melvin Matibag, ang direktor sa NBI.
2: Straight to the point.
1: O ni sumala pa ni kanang na ang Melvin Matibag kasamang nistor nga anduha ka makauba ni Congressman Leviste, nakapiansa na kaganiha. Naningon siya po nga nigawas, ni pagawas po siya pamahayag nga si Leviste mga sukindig paminaw ni nakapiansa po. Apan pagkataw-taw, ningon siya nga ana, kwanday ka na ang kana nasayop ko kay ang nakapiansa anduha ra di ay. So si Leviste wa pa nakapiansa kasamang nistor kay tua man dito sa gawas. Ha? Tua man dito sa gawas sa nasod si Congressman Leandro Leviste. So di post dayon sa iyang social media account si Congressman Leandro Leviste nga pagkagamay ra anang naang kasuha. O niya, ayaw mo kabalakan nako, wa ayaw mo kanang kasubo nako, mas ako mo'y nabalakan ninyo riha. Kini si Congressman Leandro Leviste, anak ni mga sukindig paminaw ni ko ni Senadora Loren Legarda. Anak ni siya ni Senadora Loren Legarda, o niya, si Congressman Leviste, mga sukindig paminaw, usani nga ni kanang naang kritikos administrasyon. Ha? Gani, siya ang nibulgar sa mga allocables, dunay mga allocation, matag district, iahatong gipong sa iyong social media, nga ang kani mga congressman aduna gi budget di ay ha adunay budget sa flood control nga dagko kayo siya maoy nagabutyag ana diha sa social media.

0: Kahibawa ni nun silang distrito nga dagko day kaig mga budget. Ambot, og asa punta ang mga budget na sa mga distrito, ambot, gipatukod bakag Jollibee, gipatukod bakag McDo. Aginegosyo baka ha, ginapusta baka sa casino, gisugal bakag tari. Kagimong tanaw, katong budget mga sukindig paminaw nga, gipang latad ni Congressman Liano Levises siyang post, dagko kayo. Unya ang mga project sa mga congressman sa ilahang mga district gagmay raman. Ha, unya si Congressman Leandro Leviste sumala niya nga duna sa files katong ka Cabral. Ha, Cabral files na ako no niya. Ha, nakikuha sa kopya ato sumuto nga kanang naang kwan gyud. Ya hato nga gipakita unya mo to giingnan giimbestigar sa sugod. Ha, abi kay kana bitaw. Ha, kay balo naman gyud taron nga basta imuha ganing sikhon ang Malacañang, imo ganin supak-supakon ang Malacañang. Ha, kanon gyuga gukdon gyuga. Sumoni so, na hitabo karon Congressman Leandro Leviste. Gugod siya kasamang nistor gikontrahan ang ilang solar, ang kompanya nga solar ni konta gikontrahan sila. Ha, kay kanang na ang solar ba nga kanang bantay na solar gikas adlaw kasamang nistor. Ha, wala nga nakuan sila. Ha, nasuko si Melvin Matibag kay ang adlaw kuno ha. Ang kuan ko nung gikas adlaw, exclusive nila ni Leandro Leviste. O na nga, kay Balota, niya kaning inahansad ni Congressman Leandro Leviste si Senadora Loren Legarda. Muna nga, doon na na'y plano mga sukindig paminaw nga mubali. Doon na na'y plano nga mubali, paingon mo, ipo na diri sa mga grupo, sa mga senador nga naan ni BBM. So muna nga, si Leandro Leviste, mauray na lutsag warang. Ha, ang iyang inahan nga ningon naman dayong oh andam ko mubali. Andam ko mubali. Wa gyud malut si guaran pa. So ni adtong miaging adlaw, duna nay nakapindot mga sukindig paminaw di ay. Ha? Sa miaging adlaw aduna nay nakapindot ni Senador Loren Legarda og ni Congressman Leandro Leviste. Nga, oy, delikado ni, kanana inyong warrant, delikado mo gawas ni by next week. So, this week, ni gawas ang warrant. Kay last week si, kay kabantay mo, Senador Loren Legarda, ingon man nga, willing siya nga mo, kwan, na, kanang naa nga mo tabok na spikas. Andam siya nga mo tabok na spikas. Pag ingon niya na nga pamahayag, wala siya nagawsi og warrant. Wala mo gawas ang warrant batok niya. Duha mo silang gikasok plunder. Ha? O niya, gawas sa plunder, doon na patoy. Alain nga kaso mga sukindig mamin. So, kanin plunder, dili pa ni Maong nigawa si Labiste kay namay piyansa. Ah, so, namay piyansa ra. So, dili pa ni Maong kasong plunder. So, muna nga si Senadora Loren Legarda ni kuan dayon siya nga, oh, willing ko mo tabok sa pikas kay nagmahay ko ngano nga ni ari ko sa kaning mga grupo sa mga Duterte. Ah, karon kay ni pahani ko ano man siya ni pagawas man siyang pamahayag nga willing siya nga mo ipon sa grupo ni Presidente Marcos ng mga senador, wa mo gawas ang warrant niya ni balik sa pagkahilaw ang iyang kaso. Ah, pero sa muna, nga sa ako alang po, ang kaning gihimo ni Senadora Loren Legarda, okay na. Okay sad na nga, mubali sa ka dito, kay aron nga dili ka mapriso. Kaya kung mapriso ka, di ka kabutar sa impeachment ni BP Sara. Damur na nga maubos ang voting threshold. Kung ugaling mapriso Senadora Loren Legarda. So kamo, kaya na naman sa grupong BBM, depende na nas mga senador nga naa sa grupo ni BBM nga nibali, silang Mark Villar, Chis Escudero, Joel Villanueva, Senador Loren Legarda, naa na ninyo kung mukuan ba mo sa mga ebidensya o rin nyo ba ikumbiktos BP Sara o dili. Basta kay ang mga tao, magtimaan ang mga tao nga naminaw, magtimaan sila kinsay ni butar for conviction, kinsay ni butar for acquittal ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ah, kuan man, dili baya po de tanto nga kuan. Dili baya po tanto nga alamag ang mga tao kasamang nisto. Samtang gibasura sa Commission on Audit kon nakuha ang motion for reconsideration kalabot sa 73 milyones kapin na disallowance confidential expenses sa opisina ni Vice President Sara Duterte ni adtong tuig 2022.
1: Straight to the point.
0: Tungod ni ini.

0: gipalig-on og himuong final sa kuwa ang una nga disallowance ni Vice President Sara Duterte og gimanduan siya nga ibalik ang 73 milyones nga pundo mga sukindig paminaw sa gobyerno.
1: Straight to the point.
0: Daghan kayo po nga na daghan kayo natingala karon sa kuwa. Kay daghan kayo natingala sa kuwa kay ni adtong wala pa impeachment mga sukindig paminaw. Ni adtong wala pa mga impeachment ingon ang kuwa nga wala sila nakita nga kana bitang pagwaldas as paggasto ni BP Sara sa anang naang confidential funds ha. Kabantay mo ato murag katulo or kaupat ba to kung wa ko masayo. Kaduha, katulo, kaupat naa na ni pagawas o kanang naang hukom ang no dili to final nga hukom ni pagawas mga sukindig paminaw o kanang pahibalo ang kuwa nga si BP Sara wa sila nakita nga nasayop no si BP Sara or anomalya sa paggastos ng confidential funds. Karon inimbag-o mga sukindig paminaw nga nag sinikhanay nagmaayo diha sa Malacañang ug diha Senado niingon na ang kuwa nga karon naa nami nakita no nga kanang naa nga nagasto ni BP Sara ang confidential funds niya way resibo. So muna nga ang pagdudas mga tao dili gyud mawagtang. Kay una ningon sila nga wa sila nakita nga kwan, wala sila nakita nga kanang anomalya sa paggasto ni BP Sara sa iyang confidential funds. Karon ingon nga naa nami nakita ron nga kulang mga resibo. So muna ang ilang gimanduan ang opisina ni BP Sara nga ibalik dito sa gobyerno ang 70 kapinda milyones pesos ang confidential funds mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin kanhi magsisibya og sikat ang anchor mga sukindig paminaw sa DYHP RMN Cebu ang si kanhi Vice Governor Nanding Siliste or naila sa DYHP nga Andoy Pordoy mitaliwa na mga sukindig paminaw kaganiya.
1: Straight to the point.
0: So muna ang angyahang tingog, serbisyo o dedikasyon sa katawan sa Sugbo dili gayud malimtan. So muna nga kanang naang sa mga naminaw, sa mga nakaabot pa no ni kanang naang Vice Governor ang Commander sa DYHP Nanding Siliste. So muna nga nitaliwa na siya in town sa laing kalibutan mga sukindig paminaw. So muna nga ang uban nga mga bisag dugay na kayo nga wala sa madunggi din eh usab makasama apan dugay pud siya no ni sikat sa siya diri sa DYHP na ni sikat si kanang na ang Nanding Siliste Andoy Pordoy mga sukindig paminaw. So muna nga kanang na ang makaigsuuna na to basta makadungras ngalan makakuan sila makarecall kasamang nisor. Ikaw kasamang nisor pag nato si kanang Nanding din eh nakuan na ka to nanak ka to diri nanak ka diri. Okay ako wapamangko wapamangko ka kuan ni Nanding wako ka abot na kasamang nisor pila ka to diri 30 30 ka tuig na so muna nakaabot si kasamang Nestor niya. Kuha naman sa unsa man magtaligan mo or magulang to nimo? Magulang to nimo? Pila. ito murag magulang to nimo di ay. So gulang na. So gulang-gulang na si kuha. Kanang na ang Nuy Nanding mga sukindig paminaw. So muna ang kanang na ang kuha. Asa man ang iyahang kuha? Ang iyahang haya. Sige lang atulan ng ipakuha dire kay na kuan to na to gichaton ni kuan dire unya na natabunan. Okay. So muna nga kuan taon dili malimtan sa katawhang sugbuanon no ang matinud-anong pag-alagad sa publiko ni Nuy Nanding kun dili usa-usab gabililhon na kabahin sa pamilya sa DYHP RMN Cebu. Pinagis radio nahatag niya ang iyahang tingog og serbisyo alang sa katawhan og nahikap ang kinabuhi sa daghan nga mga sugbuanon panahon nga nagalagad siya isip Vice Governor og kanang na nagtrabaho no diri sa DYHP mga kasama ang kanang na ang ipadayag no among ipadayag ang among kinasingkasing pakiguban sa kasubanan ngadto sa iyang pamilya o minahal sa kinabuhi mga higala kauban sa trabaho o sa tanan niyang natabangan. Inaot nga ang maayong panulundon sa serbisyo publiko o gugma sa katawhan. Magpadayon nga mahimong inspirasyon kanatong tanan.
1: Straight to the point.
0: So rest in peace, Sir Nanding Andoy Pordoy Siliste. O niya kanang na ang kwan na paibalo lang tanya kasamang ni Store din sa dugang sad nga mga kanang na ang kalihukan sab sa niining pag taliwan no ni kanang Nanding Siliste mga sukintig paminaw. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad ni mga sukintig paminaw kay kanang na ang amot og nakita na badagoy ni kay kaganiha or kagahapon mga sukintig paminaw padayon tong gipangitas ka pulisan sa Mabulo police station ang usa ka babaye nga giingon nga nisulod sa kwarto sa mga nag-abang sa barangay Apas dakbay Sugbo mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Oga nangawat og kwarta og uban pa nga mga gamit alasay sa pasado ni adto nga Oktubre 5.
1: Straight to the point.
0: So ayag kumpiyansa gyud sa mga eksuuna nato labi na karong panahuna nga ni balik na yung mayo wa nay kahadlok kaning ni ang uban nga mga kawatan kaning ubang katawhan.
1: Straight to the point.
0: Yan isulod ninyong binuang mga sukindig paminaw. Sud nagbalay. Musud nagkwarto. So muna kinahanglang manglakyot. Manglakyot sa kanunay. Labi na ang inyong mga inyohang mga namoy mga apo, mga kaila nga nag-boarding house. So muna ang kinahanglan nga alerto ta kanunay sad mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Onya samtang no ato sang hatagan og pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang kuan man nasikop ang duha ka lalaki nga giingong nalang bigit sa illegal nga sabong alas 2 sa hapon ni adtong pizza 5 Lunes tigbakay din onya wa hinong kakaon sa ilahang bihag hinong nanari kasamang nistor nanari onya usao mga kananaang nga nasakpan man nasakpan isa giila ang dinakpan nga sa si alias Peter 37 anyos nga taga barangay Poblacion Daan Bantayan og alias Paul 40 anyos ulitaw nga taga barangay Aguho Daan Bantayan rasa so kaning ilaha illegal ning ilahang kana bang tari-tari ba or kanang tigbakay niya mo lagi na nga tigbakay mapagkahuman mga sukindig paminaw dinaganay niya alakansi ang hinay mudagat. Samtang kaganiha makasama dito sa impeachment court na ito ni hatagag pagtagad sa kay medyo kanang na ang laay kayo o niya medyo technicalidad na technical ang mga dahil mga technical kayo ang kanang na ang impeachment kaganiha mga sukintig paminaw labi na sa mga bank records medyo technical kayo kasamang nisto apand kuan kayo daghan nga mga witnesses ang napresentar sa prosecution kaganiha o niya atoning hatagag pagtagad kay dunay mga gipresentar ang prosecution nga duna kunoy mga joint statement ba to kanang joint account rather si Vice President sa Duterte o si Presidente kani Presidente Duterte ang dako kayo minilyon maton pang suod sa bangko pa mo nay kanagwan sa witness si pangutana sa prosecution na pag-abot pa sa cross examination unsa bang hitabua mga sukindig paminaw nga napaso man ha pag-abot sa defense team ni cross examine ang defense team napaso mga sukindig paminaw. Ambot ang mga senator judges mga sukindig paminaw murag kwansa gilaay mga senator judges murag gipanduka gipantulog nasige na lang panguy abang uban Sao man, sugda naman na. Amo na, nasugda naman na. So, muna nga, kuha na ninyo kay taas-taas, oy. Taas kaayo nga higayon, mga sugin, di paminaw ilang gihatag sa impeachment. So, muna nga, okay sa na, ngayon paspason di ha. Aron nga, mabalik na mo sa normal ninyong pagpanarbaho de Senado, ha, kay kanang na ang murag inyo na napasagdan yun. Ha, wa na mo nakahimo og mga balaod nun, wa na mo nakahimo og mga balaod nga para kaayuhan sa katawhan, para kaayuhan sa mga pobre, labi na ng singabot nga krisis, mga sukindig paminaw, labi na sa hulaw. Unsay maayo nga buhato na to, kay puro ramo plano, porti ninduta og plano ang ang pagpatuma ni ini, mo'y dakong problema.
1: Straight to the point.
0: Unya to ni hatagag pagtagad sad makasama karong taod-taod ha. Unya kini nga bahin sad hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sa maysa ng mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atua nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo sumakaisuna nga dunay gipamati sa lawas. Dali nga kapuyon, dali nga maluya, dali kayo nga magkasakit na tago og lawas na mo sa termino pas mga kanang na ang katigwangan na. So mo na mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule indot ni kasumang ni store kay may sabi sa misunang dunay hubak ha. Dunay hubak o ni kanang na ang sa mga kutasan dayon. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sad ba kasama puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuwa nga lawas. Sa panyo gihulat ha, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queens Pharmacy ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Bisitahan lang ha kanang mga clinic dol sa inyong mga lugar, mga butika, mga farmasya para nga makapalit mo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. O niya, maing gabi, Idol Benze. Naminaw, minimo, dirigika ni Moreno Lobiranes. Naminaw, may kasamang Benze, diri sa Kuwait. Ika ni Paul Arcayan. Kasamang Glinda Masong Lagos. Minaw, sad nato, karon. May gabi kasamang Benji explained to kwarta sa mga Duterte nga gihatag sa China. Karon to daw ni hatagan na kay naapil to ganiha mga sugindig paminaw. Ang matod pa dona kunoy kwarta. Adona kunoy kanang na ang fans mga sugindig paminaw. Ang gikas China ni sud kuno sa mga bank accounts sa mga Duterte. Karon to tao na. Ano yan, person, digamos, ha, naminaw sa nato. Okay, so balik na karoon taon, magkasama, huwan sa importante kayo na itong pagbalik, dugang ang mga pa-shoutout o sa itong mga isgutanan. San ba ilan sa kadali, ha? Alas 10:55 na sa gabi.
1: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug triterpenes na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract na makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA na tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og duha ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga duna gyoy dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilahang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
4: Ug ang winner sa Gandalf the Night Award is Barbie Forteza.
5: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Gandalf Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use ha, results may vary. Cause I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka ug guwapang ihapon.
4: Daog jud ka kung imong ayuhon ug guwapahan.
5: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
6: With regular use, results may vary.
5: Ang Silk Ganda Power Duo available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo, gandahan mo. With regular use, results may vary.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
19: Vitamin D complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
22: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ato ang atak na alas sa 11:12 na sa kagabion. Balik tama kasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
3: Straight.
2: Ah, sige sige sige, bangon bangon sa mo deha, bangon be bangon be. Ah, onya ka to mga kuan na to mga naminaw sa nato ha. Ala sige nay, pukawas tatay nay. Pukawas sa kuan da kana na ang tatay kay balik na ta. Ang uban nagpiyong-piyong rasang uban. Okay, nato sang i-check si Radyoman Josephus Quijano sa yahang report mga sukindig paminaw. Yes, Radyoman Jekyo.
4: DYHP.
5: Yes, salamat ka sa mga Radyoman Binji. Sa itong kapaganiyo din sa kawas kamahit na kumarasa sa naglaw na gagabi yun. Malinaw na ang dakway sa Subo. Huwag mo na itong maalaram maroon dyan dito bag. At itong kabulisan. Ito sa itong kanina kahapos sa kasunog. Yan niya panapag-investigasyon sa mga satok sa Mandawi State Fire Office kung sa linunggan sa mga sunog sa Kabuniga. Nag-iabangan sa top good construction supply. Malas po at mas nagawin na dapat yung maog alarma di susi para kung sa ginundan sa pagsunog sa maog na budiga ang gabaligya sa mga grupo o giyabangan sa mga construction na firm di susi para kung presyo danyos sa maog na sunog sa pagi pamustin sa sikang alarm status o na yung mga residential o panimahay niya na pituan o na-appeal sa maong sunog na ginaghapon niya sa may barangay Subangdako sa Mandawi City. Samtang sa pikas mahin na nanakpan sa dibog at ito operation sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 kung RPDO 7, ginusag ka 38 anyos na drugista niya ang imanakwi sa may Basak Pardo ng nakmain sa Sugbo. Ang nanakpan mo si Alias sa Tata, 38 anyos na pareho nga lumulupyo sa may Upper Lusimba sa mga barangay. Nanakpan siya sa dibog bypass operation sa mga sakop sa RPDO 7 na kuha ginag kaniya ang mga pinakitinundahang Cebu na mutibag ginag 75 gramos na mabalor na pin sa 500,000 ang mga drugista itanggong nagkaroon sa RPDO 7 o discovery itong mga kaso o mga adlawa. O Lord sa patrol akong Radyoman Joseph Osiano DYHP Tataka RMN.
2: Okay, salamat Radyoman Jekyo sa muhang report. Samtang adugan itali sa tuwang balita, kapulisan sa Dakbayas Sugbo. Wadaw sa batod pa makatala og major index crime sulod sa 24 oras. Oto ko plati kung kumplito ang itali sa report ni Radyoman Arnold Bustamante.
4: DYHP Tata, RMN Report.
6: Nakasikop og 12 ka mga suspitsado ang Cebu City Police Office sulod sa 24 oras ka operasyon gikan sa alas 6 sa buntag sa Oktubre 6 kun Martes hangtod sa alas 6 sa buntag pagka Oktubre 7 kun Miyerkules. Sa mga oras wala usab katala o bisan unsa nga krimen ang kapolisan sa sulod sa Sugbo sama sa murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, karnapig uban pang major index crimes. Subay ni gipakusgan pa sa CCPO ang ilang anti-criminality program nga may resulta sa pagkasikop sa 12 ka mga suspitsado og pagkasakpit sa 8.45 gram nga Cebu, nga doon standard drug price nga 57,460 pesos. Samtang upat ka mga sugurol ang nagadakpan o nakuha usab aga 1,715 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Subay sa kamanduan ni Police Colonel Rico Samalde, happy sa CCPO, may kalabutan sa paghingusog nga kukdun kanto ka mga tao nga doon mga pending warrant of arrest. Nakanakop sila og tulo ka mga most wanted person nga nabutang sa municipal level. Silang kampanya batok loose firearms, duha ka mga tao ang nagadakpan o nasakbitan og duha ka kalibid sa 38 nga pistola o gupat ka bala nini. Dali usab nga narespondihan sa kapulisan sa sudan sa Sugbo ang lain-lain nga insidente likip na nini ang pagpanghulga nga gipost sa usa ka social media account. Matod ni Sumalde nga ang karina o kahusay usa kini katinabangay nga responsibilidad nga mahinugdan nga miawag siya sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon o gitaho kung dunay kadudahan nga kalihukan sa ilang napita. Gipasabot usab ni Sumalde nga ang presensya sa mga pulis sa kadalanan lagip na ang subsob nga anti-criminality operations dako og natampo sa zero major index crime. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Samantiliwa HP. Tata, Carmen!
2: Okay, salamat kayo sa mga report, ano? Anya kini bay nasad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas ug gutaro nagisagol sa tuang kape. Alang sa mga naminaw ato ang makaigsuonan nga mahiligon kayo mo inom og kape. Kaning kapiha mo imna kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 pasabot 17 ka mga prutas ug gutaro nagisagol ni ini. Lagip nga sagol kasamang nistor ang rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pending living properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Tato mga naminaw ato ang mga kaigsuonan. Ang ato ang kape gawa sa rose hip dunay sanay luya dunay dulaw or kanin turmeric adunay kamungga dunay mangustin tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas. Aduna sa insulin plant dunay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape dunay barley dunay arabica. Onya adunay ginseng mga kasama. Ang ginseng nga naa sa tuwa nga kape makapa-update sa tuwang panglawas busa makalahutay tamatag adlong panikay sikay kon kita nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. So duna pay daghan no nga mga prutas ug utanon nga gisagol diha sa tuwa nga kape. Ah, so muna nga kaning kape ha, sa mga kaigsunan na ito nga mahiligon kayo nga mo inom og kape ha. EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, kanto nga mga nangitag haplas nga para sabsa ato ang kalawasan, panakit sa kalawasan, pangyali sa mga lutahan. Muna nga mag EXL Makabuhay oil na ta. Ang ato ang EXL Makabuhay oil mga kasama all in one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyo na nakanindot mga kasama ha. Ang ato ang haplas minus panakit sa kalawasan pang laylay sa mga lutahan mga panuhot malagputon mga pangulngulos kaunuran ay Hesus mayo kayo nga gamiton ang EXL Makabuhay oil alang sa mga naminaw na to hang mga kaigsuna nga nangitag haplas sa kanang manutsuhot Diyos kaunuran kene sulay. Sulay ang ato ang EXL Makabuhay oil. Anya sa mga naminaw usab nato karon ang ato ang kape ang kanana ang haplas no. Ang ato ang haplas kasamang ni sir kumang haplas ka ani nakanindot ani kay dili ka paakon og lamok. Anya kay dili man ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue. Muna na kanindot ana ha. O niya, anak kanindot ana kay dili siya ang baho niya. Dili pareha sa ubang haplas nga ilhan kagi umang haplas na sa ubang haplas. Kani di ka mailhang mang haplas kasamang nistor. Kunang kampante ka nga mo gamit ani besag asa ka Bulacao. Pwede ka mang haplas mga kasama. Dili ka mailhang mang haplas ha. Mapalit ang ato ang haplas o ato ang kape sa EXL Makabuhay. Diha sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Iberdrug. Diha sa Cebu Iberdrug, unya ingon man usab diha sa ato ang makasama nga Queens Pharmacy sad og sa uban nga mga butika. Pwede mo makapangutana diha ha sa uban nga mga butika farmasya. Duol sa inyong hanga mga lugar sa ato ang produkto sa EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Anya si Susana Daimil Rivera, may gabi ikasamang Benji watching from Alabel, Sarangani Province. Baway pagluwad, DYHP, gimme sir. Si Linda Ternate, may gabi ikasamang Benji. Onya si Corazon da Anyula, Southern Leyte, si Mirna Sibiliano. Kanunay nga na minaw sa nato diha sa may. Shout out ko ni Charles Bati Laran. Nami taga Dumanhog. Matod pa kasama nga Mirna Sibiliano. Okay. May gabi kasama binzi na minaw minimodiris basak ka padulong na matog. Ikan ni Grace Lubrica Lopez. Onya na lang kasama. Doon nga nata. Basin og ituyo na Sir Benzi kay basin na ay gagmay nga dalan dali ra makalusot no posible sad no kasamang ruwel interena Anya si shout out ko Sir Benji. Oy, naminaw na to si kaniyang Facebook account nga Poor Bida. Taga kuan sa ni siya, taga Dumanhog. Barili de barili. Ano may gabi is Sir Benzik Gika ni Tis Bibarliso Rabadon og ni Agaw Tal. May gabi ka sa mga Benzik ka ng fire truck kagagbay. Gituyo siguro na kaya na ay super El Nino. Nihit ang tubig sir. Mo tingali na. Maturipan ka sa mga Arnelius Puentes. Okay, no? Kaya na ang sa fire truck. Tunin ko anon kay kanang na ang daga na himuot ba? Ganining fire truck sa mga listor o niya. Doon ay usan na itong listener nga murag doon sa punto ba nga basin o gidesign kineng maong fire truck para sa mga sudlunon bitaw kanan sa mga sudlunon bitaw ka sa mga nisuro nga kanan gamay kay gagmay kay daan ba kanan sa mga gagmay ug daan ang uban nga mga bumbirong dagko kay di na makapenetrate sa sud di na makasud dito tungod kay gamay ang daan labi pa nga kanan sa mga squatter na to bisag kunsalay mo ugbok diag balay mupadako sa balay, so muna nga makipot ang daan. So doon ay punto sa do, kasamang ni surapan ang design, gagmaya, ganoon sa mani, mas gamay patingali ni sa kanang multi-cab kasamang ni store, multi-cab ba na? Kanang multi-cab ba nang open ang loyo? Nga gamay ka, pambukid ba? Kanan na, may nani nga kwan, tanawa sa kwan sa fire truck sa tanawa, gagmay, at sa kasulja sa mga eskina-eskina, nakasugod siya ba, unya, kaning mo, kaning ni naanataan ni Diris Ato Sugbo, kaning ni sa Alcantara ni, Municipality of Alcantara. So dito ni, inyo ha, sunod sa inyo ha, Alegria. Di pa, hinatilan. Hinatilan dahil yung Alegria. Or una ang Alegria o sa hinatilan, oho. So muna dito ni sa South, dito, agiana nila kasamang nisurog mo uli, isa dito. So muna ang bumbiro nga gagmay nga kana bitang giingon nato kani para ni sudlonon tingali. Para ni sa mga sudlonon ba kay do na bay mga hilit-hilit tinuod nga dapit na. Nyang uban gikan sa one sa online kay grabe sa na bumbiroha unya mahal man kuno na kayo. pero kaning ni ingon naman ang DILG nga kanang wa na kaabot og 10 million oy. Pa nakaabot og 10 million ha. Tanaw ha mo ni papayad ka tatong pa atong paminawon ka sa mga katusa kani atong paminawon sabi okay na bay audio ka sa mga ni store diha na
3: low ba ng package chips
2: dito ni sa Metro Manila nagsugod sa da
3: ang tulong nandito na po ang ating fire marshal police
2: tanaw ha Muna sa advantage sa aning gagmay bumbiro kay makasood ba sa gagmay dan?
3: Bahay dahil sa sobrang usok.
2: Pero asa mang host ani nga kanong gikambo man nila ka sa mang isto? tanaw ha unsa man nga asa man ning host ana? May mas may pare sa kani Alcantara ni
7: oh. Oh my god.
2: Oh my god, kuno tanaw usaray ligid ha. Oh. Perindot sa purma ka sa mga nistor o murag helicopter ba? Municipality of Alcantara. Tanawa ha?
7: Biha, cute tayo.
2: Tanawang ligid ha? Gagmay kig ligid ha? Niya, sa tubangan, usaray ligid sa tubangan. Ati, aw mo na?
7: Oh? 250 eh, sisi.
2: 150cc. Mura nag motor di ay nga kuan ka sa mga nito ra in map niya. tara andar na. Andar gitinuod sa Alcantara niya. Okay, pandar na. Kusog mo din mo bulot sa mga nito ro kuan no. Tara wow. Sugas tubig. Uy. Kani ha, gitanaw ha. Pwede mo buka di ay, oh. Pwede siya mo buka di ay. Pwede mo sidlit o ganang na ang pinataas nga sidlit. Pwede po mo buka ng sidlit. Yawa aning husap. Muna, ang kanana ang nag-viral karon nga mga fire trucks, oh. Sunan kagudo no, na nainagbarog ko. Taga-abaga ragud o. Ha? Naigabarog nga laki. Taga-abaga ragud ang gitas-on sa fire truck.
3: Looba ng package. Gagala
2: o. Nakaapan aning diyan dito sa kauluhan kay murag ang host unsa ba kaning host? Ah, murag na ay host ang host, lai nagpasirit sa host, lai po'y nagkambo. Mura man po'y banga de sa kuha, no? Ah, tanawa mo ni ang kuha, de ay. Ah, natanawa, di makasud-sud ba sa gagmayang lugar? Ah, nindot sa ning klasiha, ingon ani na, pero unsa man ni safe baka ni nga kuha? Ah, unsa man ni safe ba ni, durable ba ni, dili ba ni daling maguba? Kaya basig kalas-kalas sa punis kwarta. Pag-abot ka sa mangnisor, og tulo kabulan, upat kabulan, naguba na. Ah, pero kanay dili lang ni iliko ha kana na ang driver ikuan lang ang driver kana nga sultian lang daan nga ilang pod og alanganin og liko kay basig matuwad ni kay usar man kabuok ang ligid sa tubangan ha tanaw ha kanang naamuro man ni kanang e-bike bantay ka desa carbon ka sa mangnisto anas carbon. Ya, sud-sud gani, badaghan kay mga e-bike. Yung nanagdako, ay nana og purma ba? Pero tas taas, dako-dako, ay nun siyang purma. Pero, kwan man siya, no, tanaw ha? Kani ko no, kasaman si Ralph, ikon na ba? O kana, mura mag-i-kwan lagi na, gi-feature na, audio na, ikon no. Itong audio dong. Oh. Ah, dyan na, sugod na. So, ngiyo. Muna yung tingok, ngiyo. Kukuyawa sa... So, tingok ito dong. Ah, tanaw, gipadagan, oh. Kuyawa sa tingok, wiyo. Ah, tanaw, ha?
5: Ngayon ang ating...
2: Ibalik ko nun ito, pwede ito mabalik kasama ang Geralda. Kato, pwede ito mabalik itong... Kanay. Si wi, kalaina pug tingog. Unsa man mo ni tingog niya? Pagi katawan ang tingog kay mura mag gawa mag tingog. Ha, wi, nagkakuan sa tinog, kidlab sa do. Kuyawa, gusto ko naman yung budagan dahil kasamang nistor, oh. Wiyo. Mura mag-huraw-huraw ng tingugang. Kuyawa, tingog, no? Muna yung tingog dahil kasamang nistor. Wiyo. Ha? Amot lang kahaog ka nang naang pananglitan bag ikaw mo, hindi ka kita sa bumbiro, di ka na nang... Gasunod ni mo ni, unya, kana bang, ngano man po, dapat ang tingog, ana, pareho ra po sa original bumbiro, tingali, para ma-recognize na yun ba? Kani lahi man, mura mag kuwi nga nabuntagan ni nga tingog. Kuyawa og tingog ni bumbiruha, no nga, pero gamay ha, kanang na ang advantage ani, kung naa sa mga sudlonon. Ah, ang disadvantage ani ka sa mga nisor, panalitan, dun ay sunog nga layo. O niya, mo respondi ni apil, basig makotasan ni ginagan kay gamay raman. O, kanin siya, mga design ra ginitingali pang sudlonon. So, may ni diri sa Metro Cebu, labi na Cebu City, nga, kanang grabe kadaghan nga mga sudlonon na to, nga mga balay, ha? Mayon ni nga ibutang diri, pero, unsa maning ni asay, pero ba ni nga usaray ligid sa tubangan? Tanawa, ha? Tanawa ko tong gadagan, oh. Tanawa ko to, tanawa. Pero kusog man, kuan ang tubig, oh. Nas, alkantara man, oh. Kusog man ang tubig, mo, kuan ang tubig, bubulhot, oh. Oh, nawa, ha? Oh, nawa, oh.
5: Bagong bili na fire truck na mini. Siya pong nakapasok dito sa looba ng package.
8: Gagala, oh.
5: Nagpapunta oh. Kaya ang tulong. Nandito na po ang ating fire marshal. Police.
2: O kani, gisulayan na gyud nila. Ha, gisulayan nila kasamang Nestor o responding sunog. So doon na isunog, gidakin ng mga fire trucks, ha? Ang problema ani, nagamit ba ka ng hose?
3: Yung ating dalawang fire response na bago, nasubok talaga ngayon.
2: O, giswayan nila, gitistingan. Anakapan, murag na daot ang hose ni Ngali. Basig na sampungan na goy og kuan ang hose ka sa mga Nestor, ha? Sampungan na goy bato na goy.
3: Hindi makapasok sa loob dahil wala ko lang sa mga ano. Ito po ito sa mga packages.
2: Na, wiwiwi, ano may hinoon na yung tingog. Ha? Tanawag tingog, oh. Oh, katawa na gano'n, magkatawak. Oh, tanawa. Siyatis, nagwiwiwi. Anya kini bahin asar makasama tud ganato sa DTX sa 500 karon taud hato ang ati wasone karon taud makasama onya ato mga naminaw to makaigsuunan diha nga dunay high blood ta sa cholesterol ta sa blood sugar ayaw niyo na og problemahan na makasama ha diha natay DTX sa 500 ang ato nga DTX sa 500 makasama kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million ORAC units nga antioxidants pagtibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuang DTX 500 mayo sab niha sa magisunan nato nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at magisunan nga dunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato nga dunay insomnia di makatulog, tarong makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, ayaw nagapadugayang makasama mag DTX 500 nata. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic. Nga mao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman of Silver Building ug Loyo sa Gaisa Nomen. O baka mo tawag mo makasama sa ilahang nga telepono o numero o mabisita lang yun. Mas maayo mo bisita sila dito kasamang Nestor, diha sa Loyo sa Gaisa Nomen. Onya ang DTX 500 makasama balit sa inyo sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyo mga lugar. Bisita mo sa ilang klinik ay nagtanyag sila og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. So holiday na sila diha pero mas maayo buntag na mo dito ha. Kay guban maglinya ra ba. Diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit usab ninyo makasama ang produkto nga DTX 500. Okay, sanbay lang usan sa tuwa nga pagbalik at hatagan o ba na to mga isgutanan o dugang na to nga mga pa-shoutout sab ha? Alas 11.35 na gabi.
4: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
9: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
4: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
9: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo!
4: With regular use, results may vary.
9: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
10: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa nako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahal-

0: kung nakakaani, wala kay pildi.
1: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
0: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigaganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain med sa ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ato ang attack na alas sa 11:47 na sa kagabion. Anya kinibay na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga namina nato mga sukin dig paminaw hang dunay type 2 nga diabetes. Kamo dunay mo mga diabetes makasama o di mo mga kaila diha nga mga diabetikon kayo ing nasa makasama nga kanin ni amo ipainom Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes nga arong alibihan. Ani ang pag-inom ani palitan ikaw dunay diabetes gyud tulong adto sa 5 ka softgel kada adlaw. Pwede ra sad og 3 ka softgel no kada adlaw kun dili kay dako ang budget. Ani ang inyong buhaton mo og usa humag pamahaw. Ha usa humag pamahaw duha sumag panihapon. Muna makasama ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Onya ang tuasad makasama nga makaigsuunan nga walay kana bitaw na ang walay diabetes onya para pang maintenance lang pwede ra sad mo og moinom ngadto sa duha ka softgel kada adlaw usa humag pamahaw duha sa humag panihapon. Usa sad humag panihapon na usa humag pamahaw usa sa humag panihapon para sa mga white diabetes o niya ano mo inom tapang maintenance lang para nga malikay sa diabetes o balikay sa ubang mga sakit ha. Anakanindot makasama sa tuang Life Extension Vitamin D3 tungod kay gisuportahan ni siya sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality potent formulation gikan sa USA. Ito makiksunan ito mga naminaw, ha? Mapalit ang ato ang Life Extension Vitamin D3 sila nga clinic. There is Dakbaya Sugbo na sa may Sibudok Building. Boyon sa may Osminia Boulevard, ha? Matana lang mo sa gwardya, Sibudok makasama o asa ang clinic sa Life Extension. Onya Diaz Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa Merkado. dito sa Negros Oriental na Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Anakarindot magkasama kay ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Nagtanyag kaninyo og libre nga medical check-up. Agikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Aron nga malibre mo sa check-up makasama, awa mo'y bayran kadtong mga clinic sa Life Extension. May atuang adtuan ha. Para nga makasave mo. Para makasave ba kasamang nisto. Ang atua makasama nga Life Extension na vitamin D3 siguro alang gino nga dunay tatak nga ili. Ang ilang soft gel ana na ay tatak nga ili ha.

0: Okay, uni sa tua nga mga kwansa ba, tua nga mga rito sa mga greetings sa kadali makasama sa dipad na mo sa may isgutanan karong gabi una. Uni atong hatagag pagtagad sa makasama inyong mga greetings sa oy, si Merlin Girin na minaw na to. Si Rosana Maydil Rivera, pila raman tong kabaldi masulod anak kasama. Oy, apang abuhan nga masunog raman makaya anang naang bumbiro ha. Mo lagi, may na lang ha. May na lang kanang naang, may na lang taon nga maka, kwan na, di gina ka, kwan, o di gina kayong patar, pero may na lang makasulod sa sudlonon. Ani makapaong pa siguro o gayo ang ihis ako nga anak kanang matod ba kasamang Merlin kanang naang girin. Agi bagay na sir sa yahang tingog kay gamay gamitoy man nga fire truck. Lingon ana ang tingog. Matod ba kasamang Joselito Efren Suaso. Onya Joy Riyad na minaw sa nato. Karon sa tuang programag si Wilson Manatan. Og si Jaime Balnig, may gabi si Therese Kang, og Jessica Diniga. Okay, ito sa hatagag pagtagad ba kasama kay si Congressman Pulong Duterte, murag ni bisita mga sukindig paminaw sa iyang amahan. Dito sa Dahig kasamang nistor. O ni, unsa may update ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. Kay atua nga siren. Kay niya mga sukindig paminaw si Congressman Pulong Duterte. Ito ko nang paminawon kay murag smiling man isa. Tanawa, smiling man kasamang nistor si Pulong Duterte.
1: Okay to be, sir.
2: Hapon, okay man.
1: Sir, okay kamusta man po si PRRD?
2: Kusog mo kaon, okay man yung kaon.
0: Kusog mo kaon ah.
2: Moto sige, masahe gihapon. Okay man siya, unya, he's praying for the Filipino people and sa Pilipinas na masulbat ang mga problema. Moto ihan silpid.
3: Congressman Pulong, on a different matter, sir.
2: Zoom na po na nimo sa kuilong, ha?
3: Wala. Wala, sir. Sir, on a different matter. Ngayon, sir, it's very obvious na talaga na maraming mga kaalyado ninyo or supporting the Dutertes. Talagang inahunting or perhaps binibigyan talaga ng problema ng current administration katulad na lang ni Congressman Leandro Leviste kasi lumabas na yung warrant of arrest against sa kanya, sir. What do you have to say to this kind of developments?
2: Kabalo ka, Ben, no? Una sa nalisod kalaban ang kanang gagamit o droga. Amang kumagsultig kinsa, no? Pero lisod kalaban ang gagamit o droga o kanang tao nga di na gusto mo naog sa posisyon nga hadlok o eleksyon. Sakit sa mga tao nga kanang mga elitista nga nakatilaw o power. So, muna, problema gyud na siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas. Kanang yung anang klaseng tao. Di lang ako gusto sultihan yung pangalan kaya mag-init ako ulo. Tungkol sa kong sumbaganay.
0: Sumbaganay.
3: Sir, on a different matter.
0: Isog sinis pulong. Sumbagay sa
3: isang aircraft carrying a substance na talagang pwedeng ma-destroy ng tao, sir. I think it is roughly more than 500 kilograms of meth. That is bound to the Philippines or Manila. What is your reaction to this kind of development, sir?
2: Na ako yung mga kaila nga na yung mga private jet. Na yung mga tulok ko kaila na yung Learjet. Pero ako kabalog ilaha ba na? Was guwapo gina investigahan. Ang kuyo anag, mahimo na po nang ako kay tungod ni Matibay. Di ba? Mahimo, gikang karnaping, masing madto na po na sa ako, bilib na gikay ko.
3: Sir, what is your reaction sa mga nangyayari ngayon sa impeachment? Ang mga tao, parang hindi nila naiintindihan the trajectory. And also, there seemed to be a pronouncement by even the Senate President saying that by end of November, magkaka-reach na daw ng verdict. Lahat ng mga tao nagsasabi, hindi pa daw nagpresenta ang defense, pero meron ng statement na ganoon.
2: Kabalo naman tangan, asa na sila padunog? Di na kung sila gusto daoto, no? Pero kamo mga Pilipino, kabalo mamugasa na ang ilahang kanang pagdali-dali ba, kabalo mong ano, nagyan na yung tao nagpalikod. Sama ko sa konting lisod kalaban ang tao nga gagamit og droga.
0: Gamit drogas?
2: Kuning kamot yun na siya. Napay isa na katapad niya nga gusto ang iyang anak mapuli pagka-presidente. Mamapagkabot isa kagramo ang utok.
0: Uy, gamay-gamay.
3: Sir, any concluding statements na lang sa mga kababayan natin na talagang hindi gumigive up na sa hope for a better Philippines?
2: Mga jita na lantahon ta sa Ginoo na makita po niya na unsay problema sa Pilipino o sa Pilipinas karon. Mga jita kay di man tanan magpadayon, mahuman rapod na sila pag-abot sa panahon. Di po na siguro tagapagtugot sa Ginoo. Pero karon na sa iyang destiny. Ginapon na siyang palad, ngahantod karon na pa sa diha. Sige.
0: Samone ang pamahayag mga sukindig pamilya ni Congressman Pulong Duterte. Siya mo'y naasayin di ay nga mo bisita sa iyang amahan dito sa ICC. O niya, gipangutan na siya mga sukindig paminaw sa usa sa mga supporter ni kanhi Presidente Duterte, nga kinis Alvin. Usab makasama nga tuwa dito sa kanang naang Netherlands. Niya, muna nga pangutan na, ingon si Pulong nga. Lisod mo na kalabano ng naang kwan nga na naang nga nagdrugas ko. Di na ko iminso na o kinsay nagdrugas. Mukhaan sa di, kanang naang medyo, kanang naang, kanang mga Duterte, no, mga isugon yung kay Manulti kasamang nisto. Na, kanang kalma ba nga, pero ang iyang pulong nga mugawas, medyo, kwan ba, kanang naang, medyo maka, murag hait ba? Hait pa duha, sa duhay sulab ka sa mga nistok. So nagkagaming ka, ay, drugas man aga, drugas man. tanawahan niya, kalma siya po. Kalma mga sukindig paminaw si Pulong. Sumuna nga pananglita, naargin nilang duhang basti og ni Pulong Duterte o kinsay. Straight to the kanang naang mudayon og dagan pagka-presidente ka sa mga nistok. Kay pananglitan ba og si Vice President Sara Duterte ma-impeach gyud o niya ma-disqualified na di na makadagan si VP Sara, so naan nilang duha either si Pulong or si Basti ang padaganon pagka-presidente. Bekono, ato ang mga kananaang naminaw na to karon kasamang nestor, ikaw o si Muha, ibutang ta na kinilang duha ba? Kung silang duha ba, huwag man tayo ingon nga ni pili ita, butar na kita nilang duha. Pananglitan, kinsa man kahay, maayong padaganon ang nilang duha. Si Pulong or si Basti. Si Pulong or si Basti. Kay kanan si Pulong, congressman maron, niya si Basti, mayor. Kuan man sa ni, kanan na ang isog man sa ning manulti si kuan. Kani si Pulong kasamang nisdo. Isog sa ni Manultis Pulong. Tanawag ko itong pangutan ng Alvin. No? Pero ito ko nung i-play o balay ka sa Manjir Alvin. Ganda.
3: Tang defense, Presman Paolo Pulong Duterte. Good afternoon. Kamusta po kayo today, sir?
2: Good hapon. Okay man.
3: Sir, kamusta po?
0: Bugnaw ra. Bugnaw yung tubag.
2: Kusog mo kaon. Okay man yung kaon. Moto, sige. Masahig hapon. Okay man siya. He's praying for the Filipino people and the Pilipinas na masulbad ang mga problema.
3: Congressman Pulong, on a different matter.
0: Moto'y update
3: sir,
0: ni kanhi Presidente Duterte.
3: Wala. Wala, sir. Sir, on a different matter. Ngayon, sir, it's very obvious na talaga na maraming mga kaalyado ninyo or supporting the Dutertes. Talagang inahunting or perhaps binibigyan talaga ng problema ng current administration katulad na lang ni Congressman Leandro Leviste kasi lumabas na yung warrant of arrest against sa kanya, sir. What do you have to say to this kind of developments?
2: Kabalo ka, Ben, no? Una sa nalisod kalaban ang kanang gagamit o droga.
0: Someone in termino, ha?
2: Pero lisod kalaban ang gagamit o droga o kanang tao nga di na gusto mo naog sa posisyon nga hadlok o eleksyon.
0: Di na krum na exposition.
2: Kita sa mga tao nga, kanang mga elitista nga nakatilaw o power. So, Muna, problema gina siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas. Kanayon anang klaseng tao. Dila na ko gusto sultihan yung pangalan, kaya mag-init ako ulo.
0: Oh.
2: Pero nabag ka ba nung musulkol sa gusong baganay?
0: Oh, tanawa ha, oh. Itala ko nun niya, kadet sa kasamang Gerald ha. Sa pangutana siya kasamang Nestor nga. Ha, kanang naang, sa may kwanin mo ng impeachment karon na kwan. Sa mo, ginaikwan na nang naang magamit og drugas. O niya, labi na ka na naandili manaog sa pwisto. Ha, di na lang ako kung ano na iyang ngalan kay... Di ba na musukol na kong sumbagay? Ha, kuyaw sa nisi, kung ano? Ha, kuyaw sa ning, ni ang sipulong mga sukindig pa winaw kay pupitik sa gyug, ha, mulabtik sa gyug ba? Ha, sumuni nga, kini silang duha, ha, kanang naang og pananglitan og silang naaanilinduhan nila yung mga presidente, kuyaw ni Manimalos. Ma? Kuyaw ni o kanang naang kuyaw ni mga sukindig paminaw o Manimalos kasamang Nestor nga ha? Kaning mga ni kuha nila ha? Kaning mga ni unsay tawag aning unsay tawag aning kasamang ki? Kana bang ni gukod karon nila ba? Sabi na mga congressman, kuya kuya, unsa ni mga congressman. Sabi na nga, ang ni float karon delikado si Basti mo'y mudagan. Pananglitan, og di sad gana si Basti, naas pulong. Ha, naaragin ani nilang duha. Ha, panlitan, og kanis silang duha, pangitaag paagi sad. Ha, naasad si, kinsa may, panlitag silang duha mo'y kuanon. Kato si Kitty, bata pa man sag ayo. Ah, di asan si Rubin Padilla or baka ha, si Bunggo, ha? Misod sa nispulong kayo, manumbag sa niya basta. Ah, huwag mapuhon magkasama atong basahon na ha, ang inyuhang mga mensahe, sab? Ah, niya, agon sa may inyuhang mga reaksyon, ganyan sa may inyong ganahan, si Pulong ba? Or si Basti ba, ha? Ani si J.R. Ares, ha, naminaw itong si Francis Hublar o si Ging Mausisa, ha, naminaw sa nato. Okay, o ni, wala naman tayo yung oras magkasamas pagbadayon sa tuang tulumanon. Sir Siegfried Gudis, naminaw sa nato. May gabi, hindi mo niya, sir, o si Gifford Flores, ha. Ah, na minaw sad nato de karon og si Onski Navales. Si Melissa Pausal, si Alicia Cinco og si Golfan, si Buwi Golfan Imbalsado. Naminaw tog si Ninita Tagapan. Tanan na lang nga naminaw ha. Salamat kinyo sa tanan nga mga nagasunod og didoyog sa programa. So at least kana na itong tiwason na gisgot o mapuhon ang mga isgotanan na ito magkasama. So sa ngalan na lang, sige na itong pwersa sa DYHP Arimen Cebu. At ang kauban na ito ang station manager at Tony Rufil Pinandis Banyo. Ang kauban na rismas kontrol si kasama Neso Romesilio ni Apasad si kasamang Kisos Minia. Kasama Gerald Albiosa, Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Boisir at ang chief technician. Kung nalang nyo boss, galagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Nanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilig yung nangis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan at tanan napit o sa tanan nga panahon tatak RMN
4: straight to the point.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: NJ Olpos ng Hian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamilig kayo langis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at tanandapit o sa tanan nga panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo, at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS!
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
13: Philippine Standard Time, alas 4:37 na.
14: Headlines. Karon.
13: Headline sa mga balita sa Balitang Nasional. Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte wala mahinumdum. Kadunay partisipasyon sa Kikonga Joint Bank Account sa Ingamahan kani Presidente Rodrigo Duterte.
15: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ibiya sa nasod kagabi alas 5 kadlawng working visit sa Singapore.
13: Samtang sa mga balita lokal, hangin sa Metro Cebu ibalik pagka unhealthy for sensitive groups.
15: Kapitolyo WCPC ni Palikos Koordinasyon ini alas paghatag yung proteksyon sa mga kababayan o kabataan.
13: Balita gawa sa nasod Saudi Arabia, nimbisigar sa Fly Dubai ng insidente, tarawa sa mga kabaraka kabahin sa siguridad.
15: Narigoso jobless rate sa nasod ilibus ng 5.3% sa buwan sa Agosto.
14: Headlines karon.
16: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
15: Mabuhay, Pilipinas.
13: Tungkol na mga mahinong danon, ginawa ng radyo.
15: Unang balita.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Hato ng mga impormasyon ng inyong masayran.
15: Ang ayari mo manugan,
13: una sa radyo,
15: una sa balita.
16: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
14: Number one.
16: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
15: Number one.
16: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
14: Nationwide.
16: DYHP. Unang radyo, unang balita.
17: Ising na.
16: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
13: At narmega lang ang Huwebes, pizza 8 na sa buwan sa Oktubre 2026. 78 kadlaw na lang, Pasko na. Sa ngayon sa kanitubukang Force sa Sero HP, aramin sa buka ngayon yung mga ating balita.
15: Kirain ni Radio Man, Ken Galilea.
13: Ako sabi ni Radio Man, Arlo Blusamante, at ang tabi ka na sa Rasay, Santak na Zabutag. Magkatood ka rin sa mga labas ng mga balita. Kaya buntag, sugmo ko isay ng Mindanao, lahat na po gato, may gala sa itong kapapanaguan. Nanginout kami, ganakamos, kapis kay kamayan, at daw ka na may gala ng Huwebes! Kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntago ng mga kasama?

0: weekend. May buntag sa itong mga siringan, mga nagbayan, nagbayan sa Mandami, Napunapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, nagbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may kala sa Western Visayas, Western, Eastern, o Central Visayas. Kaling orasa, ang DYSP mo inanggi mong orasan. Sila hang kapag pagpalikaisikay, ato kumad may ganang nanaro sila tag-tag sa mga kusina, nag-dikamo na para sa pamahaw. Mayang butang, amping sa pag-add-add sa inyo hang mga namas. Dato nga mga kaigsunan po nga nagsakay na sila mga sakinaan na amping sa pagmaneho. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Talag nga mga driver, may ganang nagsakay na sila mga sakinaan na ningura sa karun sa kamuntagon. Mayang butang, katugikan sa probinsya, paingon nga ni sa surad sa Sugbo. Mag-amping ta sa itong pagmaneho sa itong mga sakinaan. Why adlaw nga why uwa, no? Ay, sukat pa na ito na kinabay nga mga simana, may gala ka na unto. Ganun ay ta nga mga kasinati o nga mga pag-uwan. Pero gipa silan ang ta may gala sa pag-asa nga sa musunod nga mga adlaw. Magsugod na may gala ang init. Posibleng mauna ni ang sugod may gala sa El Nino. O niya, musaka, may gala usaka degree ang temperatura. Sa atong panahon, wala nga inamugdaan o daghang tubig. Labi na itong dunay mga high blood o mga high blood mga higala, dunay alta presyon. Kinahang na tamo inamugdaan tubig ang mga kasama, labi na sa itong Panginoon. Kato mga nagtrabaho, may gala diha sa karsada, na mga construction workers, kato mga metro aid na ito. Kinahanglan na sa iyo sumuntag na kumana ninyo yung trabaho. Ipaabton pa ninyo may galang unto, mga alas 8, alas 8, alas 9. Wanap, itinang sakita may galang sa kainit sa haring adlaw. Wala nga sa iyo na itong atong mga trabaho. May buntag sa mga nagtanaw sa itong FB Live, kanabuntaga. Baasa ka man sa kalibutan, may buntag din sa Pilipinas. Sa itong mga kaigsunan po sa Mindanao, nga mabot ang itong Sibya sa DYHP, Armin Cebu 612. May buntag ninyong tanan. Kumusta inyong lakas sa panahon diha sa inyong mga dapit diri sa sulod sa Sugbo? Medyo dagong-dagong gihapon ang atong kalangitan pero mga usap di inig kabuntag, no? Mahawan may gala itong langit o niya mubalik na po may gala o dagong inig ka alas 11 sa unto. Hanto na may gala pagkahapon. At sa check, may gala sa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa aron may gala mga presyo sa mga nagulang panaliton. Dias Mercado Publico. Labi na may gala sa Carbon Public Market. Kamaoy kumprahanan mga igala sa tanan-tanan na itong mga panginhanglan kusina. Kasaman Jesse, naka-standby na.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag sa mga lodo kasamanggan o mayong buntag usab sa itong mga suking pigpaminaw ni nga itong stasyon BYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa itong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag na ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmarez Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niya na Kuya, may buntag niya na Ate. Okay, isya sa mga klasik-klasik ang isda ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Anduaw, sinto o cinta ang kilo. Tamarong, 240 ang kilo. Bulinaw, sinto sa isinta ang kilo. Budburon, 200 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Bangos, 220 ang kilo. Danggit, 200 ang kilo. Tulupapa, 420 ang kilo. Pasayan, 360 ang kilo. Lambay, 450 ang kilo. Nukos, 500 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Rumpe, 290 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Tulingan, 220 ang kilo. Tilapia, 220 ang kilo. Katambak, 380 ang kilo. kasama mo sa Marky Tripod, ako ang inyong radyoman, GC Sumampong.

0: it's Pete Papak Arena.
1: Inyong mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
2: Salamat ka sa mga Jesse Samampong. Nagkikamigala sa Carbon Public Market. Kanigura sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Samtang sa Bikas Bahin na itong oras, alas 4:47 na. Dari sa itong kapapadaguman. Ang veterano nga broadcaster mega lang si Nanding Celeste, karong adlaw, mo'y i-cremate na kasamang ken, no? Matod pa sa pagpaibaw sa iyong pamilya. Naila si Nanding Celeste Megala sa iyang mga programa diri sa UHP kanya ito, Buntag o Gabi. Kanyang programa ka, Buntag, murag iyahan yun eh, di ba? Masang oras na ito magsugod ka sa mga ken. Alas 4 yun, alas 5? Alas 5, no? Alas 6? Alas 6 des Buntag. Alas 6 sa Buntag sa magsugod siyang programa, hantod sa alas 8. Kay mga newscast, masanto sa diri mga Megala. Matoy akong na... Dabaw pa ko may gala, makabati man nito sa DYHP. Kaya pati ko suga aning DYHP ka nito eh. Kaya magabi ilang sos mo, ilog siya sa mga, kuan nito, kaya mga radio station dito nga mo, sign off na inig kagabi eh. Alas 9 sa gabi iwan, sign off naman ang mga station dito sa Dabaw. Siya ang musod, or alas 10. O alas 9. O, alas 9 sa gabi eh, hantod sa alas 10. Alas 11 man tingali ito kasamang Ken. Alas 11. Murag atong alas 11 sa gabi eh. Kada ihang Pulawan. Pulawan matugi hapon ang ihang programa. Oh. Abot na dito sa kuan kanang Davao ini kagabi eh. Kay wa naman ang uban nga registration. Labi na ang RMN Davao. Kanadto alas 9 mag-sign off na. Siya ang mupuli. Kay 612 ang Cebu, 621 ang Davao. So, kuan kayo, dool kayo ang yung frequency ba? So, musod ang DYHP mga higala, ang mga frequency. So, sa kakusog sa iyang signal. O na ka mga kapaminaw, pagkakay kong nanay, Rose Basadrit, magkawagtang ni, kuan? Magkagabiin mo nga, sa itong ugrasa, kung makip, madunggan si nanay Rose, magkabiin ka na ito, o masabandur ba ito? Oh. Alas 4 sa hapon? Oh. Pero usahay madunggan ako si Tunas o katong kuan ba, kanang magabiin. Basta wala dahil si Nanding. Oh, siya yung mupuli. Silang buha mupuli. Mabdunggan ako nito sa Mindanao, mga kasama. So, makailang ko kanyan ito. Kinsa na mga personality dari Cebu. Pag-abot na ako po dari Cebu, year 2000, nakasood may gilang ko sa kuan sa kanang MBC, Manila Broadcasting Company. DYXR Action Radio. Mga 2003, ni Sud Puch Nanding, sila Johan ni Cesar. Oh, ikuha sila may gana sa Manila Broadcasting Company, mga kasama. Ala, kuani, kanang 2003, oh, 2003 lagi. Uwa ko masayo. Siya ang nag-program og alas 6 sa buntag. Hangtod sa alas 8. O niya, mapuli po si Sir Carlo Dugaduga pag alas 8, hangtod alas 9, alas 10. Mga nag-programa, mga kasama. Ngayon ang kagabi, puli po siya alas 8 sa gabi. Hantod sa alas 10 o alas 10. O, oh, alas 10, alas 11. Mga na itong Pulawan, mga kasama. Alas 9 sa punta, gabi din eh. Alas 9 sa gabi, hantod alas 11. Huwag hapon, Pulawan. Gidani ang Pulawan. May galang title sa programa sa DYHP nga to sa Action Radio. Mga ito, nagkaoban mo dito mga galang pinakatuig. Una nga, Doon ako'y kasanitian ni Sir Nanding Celeste na nailamay gala nga vice-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. O mahimo po siyang board member 1989 to 1998. 9 years siya na himong board member. O niya na vice-governor siya pagka 1998 to 2001 ba ito? Sa mga one term na siya, no? O napulihan po siya ni Greg Sanchez. O na ito mga gala ang mga paano ito, kana mga na remember na ko ni Nanding Celeste ba? Sa dihang nagkaoban may migala sa Manila Broadcasting Company pa mi. Karon, iya siya, ikuha na siya, kanang ikrimit siya kanang adlawa. Tapos ilado kito sa Nanding sa kuha, kanang bitawang sa masa. Pag ito siya, kaabot na mo dari. Ang DYHP, perti kusuga magi sa si kuha ngayon, kanang rating. Siya kung saan nila yung buhato lagi. Dito spill, di gigamon naman sa apsa na yun. Sa kami dito, singgit-singgit namin may gala sa amok pre-microphone. Siya, ang takna. Hay, kakapoy sa among lakaw. Gi kaming sisa dito sa mga lungsod. Pero inig survey mga igala, gawas HP shows, pero taas sa survey. Kami mga igala sa laing stasyonan, singgit-singgit na lang, pangasaba, tamas ginawa. Di ka siya naog. O niya, magpatang twister na ito sa mga igala, inig kagabi eh. Kami ang taon nga, taga laing stasyonan, may nalang taon, may mga tawa na sabi. Kay baling nga ako sa mga, muapil ba nga mga sayop ba, mga sayop. Ano to ka kusog sa kuan sa kanang masa si Nanding. Wag yung makalupig ato kasamang kinin. Isa na lagi pagkawa na to. Ipa at bang atos buntag. Newscast to mga higala. Ini ka la city. Ini ka newscast na mga higala. Hebawa na ni mo. La city na. Kay si Nanding ng newscast na. Anak na kakusog ka niyan to mga higala si Nanding. Tingali sa kami mag-survey mi ha. Kami sa among kuan. Ang among survey mutukan mga bistinood. Ang among lista dito mga higala. Tugsugoon mo niya. So, pag-survey dito. Abot dito spill. Bingan nga binga. Kinsi kang Nanding. Ang ato aduhar ka po ako sa kabo. Nag-workas ba? Workas di ako sa kanang inigsudin mo anang sudunaw ng kanang Alaska mambaling. Sos, grabe ha di ako. Di apalandaan sa entrada. Wala na. Nanding na nagtingog. Grabe ha, bitaw tong Nanding Celeste, bitaw. Anhing Nanding Celeste. Kaoban mi sa Action Radio. Pag-abot dito, marakulbaan sa itong DYHP ato eh. Wala ra. Inabot man tong task dito. Ang iyang tabang alang sa kauswagan. Ano yan eh, kung ano pag yun? Murag na number 3 mi ato, murag sa survey. Eh, tungod sa kang Nanding programa. Itong iyang buntag. Pero pag-abot yun di sa atong dito pa may speakers o niya Nanding din rin naglingkod sa programa sa DYHP sus gabi ha hangak kayo hangak na kayo kasi Nanding relax na kayo ang atong baboy sir pila nakabuo Ading wala kabot na Ading niabot na tag 4,000 40,000 pila kabot na na hatang na baboy sir naghatag tag mga 35 kababoy din. Baboy rin nakapil din. Hay kakapoy ito itong yantuan sir. Sus, bukira ito sir. Yang, ang iyang mga suri-suro is bukid. Iyang isulti din siyang program. Yung si mga nasinati sa mga tao dito is bukid. Iyang pong i-relate sa iyang issue inig ka gabi eh. O na nga, maminaw kayo nagkagabi. Makatog na lang ka mga galaw. Wapanin mo mapawang imong radyo. Lala, atong oras may gala. Alas 4.55 na. At sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Kamo nga naminaw ka ron, ha? O sa inyo hanga di malintan ni Nanding Celeste. I-comment rin sa itong program sa unang radyo ng Barita. O sa hindi ninyo malintan ni Nanding Celeste at mga nagpagidaron o parehan ako gidan. Kabarag nawa, si Nanding Celeste sa RBHP mga year 2000. year 2000. Oh. At ipagkawagtang nagala sa kahanginan sa DYHP ni Nanding Celeste. Yan itabok ni Tapon siya nagala sa Action Radio mga 2003. Yan ito Duhang Cesar. Tingahan na lang may nagala ni abot na rin ang mga kanagkuan sa Manila. Mga, yun nga, ate bagong kuan. Kami bagong nag-hire. Uyaw man mi kisang pagtangtangom tayo bitan na nang. Tantaon na abot si Sarong si Kwan. Nanding si Nisti. Nakamang i-attack eh kanyan pa. Nakamang isyo man sa itong Kwan ba? Naisyo sa katong surtress. Binao ka ng Kwan bitaw. Hi Eli. Hi Eli. Naisyo sa Eli. Ito nag-attack sa radyo. Karon, kao ba nang itan? At sa check, may kanan sa kasamang Jane Gallardo. Sa gawas sa niningwala sa karon sa kabuntagon, kasamang Jane. Good morning, Jane.
3: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Jen. Di sa nagwala ko ka abota ni kanhi kasamang
2: Nanding, Celeste. Fernando Nanding Celeste.
3: Abota nga po ang pasubo sa pamilya ko in town na nahabiling kasamang Arnold, no? Basi sa mo ang nagi say-say kaya niya kasamang Arnold, marag lingaw-lingaw, gudi ay ang inyuhang mga kaagi sa
2: oh. Oh, may grabe sa una ay kay inatikihay man sa una kana bitong kung masayop ang labi na ang diwa it's masayop. Ah, atake ko na. Tabangan sa tanang sa. Para lang gir ba down ba? Para ba down? Pero wa gid eh. Di gir ba down. Eh. Mga tawa.
3: Paabot na gabi ay nai masayop ka sa mga Arnold pero kaya nakaugat na mga Jude ang sibianan ko sa mga Arnold no niya. Hindi kung kami naon ka sa mga Arnold niya. Doon na ginoy mga lindot ng mga kaagi, mga memories niya. Gibalik-balikan, ginoy mo no ka sa mga Arnold. Na una lang Jude, si kasama nga Nanding Celeste no nga na anak ko sa smain kamot pagkakaroon ka sa mga Arnold. So ako lang po ipaabot ang atong pahasubo ko da ka sa mga Arnold. Kaya usapin siya sa ato ang mga kasama ka kani adtong sa bisa wala ni nakaabot ko pud niya kasamang Arnold. Sinalingaw ra gyud ko na minaw pud nimo kasamang Arnold. Ta paano sa ato na imutangan din ni Carlos sa Villa Long Drive kasamang Arnold. Daghan na tay nakita ang mga nagbahas-bahas pud nga akong mga kasama no karong mga orasa kasagaran sa ato ang mga habal-habal drivers kasamang Arnold ang nagpaabot na diri og mga pasahero murag gabi murag 24 hours mo siguro mo sila diri kasamang Arnold kay ato ni nagian kay gabi karon ato na pud ni nagian karon kadlawon kasamang Arnold hinuon ang ato ang panahon pud kasamang Arnold maayo ra pud pagkakaron no wala tay nakita nga pagpa nag-una kaya ato ang klaro din ni kasamang Arnold nga di nga ni mga mitumaw nga mga bituon sa atong kalanyutan. Hopefully kasamang Arnold no, nga di niya sa makasinati o grabing pagbunok ka sa uwan na apan. Di lang diyan kong takumpiyansa kung asa mong gudyan itakaro nga mga orasa. At kung taga-pagtaga di ang uban pang mga panghitabo kasamang Arnold, ila binagyod o makatuyok ka din niya sa ato ang syudad sa Subo. Kaya lang siya ang atong ihatag na update. Nagbigay na lang din sa Nigeria Land Drive. Ako ang iyong Rajman, Jane Gallardo, DYHP. Katak, RMS.
4: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
2: Yan sa labag sa mga Jane Gallardo. At ang oras may gala, 5.00 na. Stand by sa mga balita may gala. Haman lamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinomdom.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Tapoy, kaya niya talaga magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'n eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, pwedeng hiyahay.
10: Pwede lang, makakas. Pwede mo ito.
9: So, anak ko, 90 na ko.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
14: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
13: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
21: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usos sa imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
22: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
19: Living Testimonies.
23: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
24: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
25: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
27: Mga kasama, ako si Radyoman, Atty. Buen Alguno.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmatasa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement na gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3, for longer life.
4: Oras sa mga kasama, 5:07 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karon si Ritali na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gipanghimakak sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Nado na kini partisipasyon sa usa ka joint bank account kauban ang iyang amahan. Kasi kani Presidente Rodrigo Duterte naging gamit alang sa pagpalit og 41.7 milyon pesos ga manager's check. Ang defense counsel nga si Attorney Michael Poa nihimo sa mga pahayag 14:35 kaadlaw ng impeachment trial. Maman si Senator Judge Risa Ontiveros nangutana kung ang manager check iyahaba sa kani Presidente o dili sa Vice Presidente. Mato ni Poa ang ilang kliyente nga si VP Sara walang hinumdum sa mga account tungod kay napangutana lang kini ato sa House Quad Committee hearing. Gawas din ni Mato ni Poa, dili usab nila gustong unhan ang kampo sa kani Presidente sa buhatan nila nga depensa o sa buhatan nila nga depensa bahin sa mga accounts.
6: Samtang sa noong pabalita, gitanyagan sa National Bureau of Investigation, NBI, gasyo, pag-istana sa Forbes Park, ang kani Chief Information Officer sa Davao City, nga si Jerry Tupas, ang iyang abogado, nga si Cesar Europa, ni Buti, ang anaytamo kini, humani, bisita kaniya ang mga otoridad, para butani ang proteksyon, tali sa ging hulga, nga pagdagit kaniya sa mga Duterte, humani, gawas ang akusasyon, higa sa kani Police, nga si Rodolfo Gracioso Jr., gawas na inigingon, nga mitani, usab si NBI Director Melvin Matibag, nga protektahan kini, o ang iyang pamilya. Apadmato ni Europa, gibalibaran ni Tupas ang maong tanyag, wala inon, mailhin ni Tupas ang NBI personnel nga giyong nihimo sa mga offer ngadto kaniya.
4: Alas 5:08 na. Kinahanglan mo paulit din ni Sanasod si Batangas Representative Leandro Leveste huwabos sa jurisdiction sa Pilipinas pamanigawas ang iyang warrant of arrest batok nini. Bato ni Justice Secretary Frederick Vida, kinahanglan mo paulit sa Pilipinas si Leveste aron siya makapiansa. Duga ni Vida, ang pagdibili sa pagpaminaw sa direkta sa korte pagpakita o walay pagtahod sa justice system sa Sanasod. Una nini ang Makati Regional Trial Court ni pagawas og warrant of arrest patong ni Leveste kabahin sa gingong kalapasan sa Public Service Act.
6: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, biya na kagabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alas sa iyang working visa sa Singapore hangtod na karong weekend. Alas 8:10 kagabi ni biya sa nasod ng eroplano gagisakyan sa presidente paingon sa Singapore. Lakip sa buhato niini sa bang nasod mang pagpakigtagbo sa Prime Minister ug Minister of Finance Lawrence Wong para tukyon ang bilateral relations ug uban pang kalamuan sa rehiyon. Utambog usab ang presidente sa ika-24 nga Forbes Global CEO Conference din iyang ipresentar ang mga oportunidad nga matanyag sa Pilipinas sa digital technology, AI o advanced manufacturing ato sa mga business leaders ingon man mga investor.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Ito ko pagpanaguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mahatag, may kalagaling kong salamas, kaligong sa itong immune system. Anong adit na dalaga masakit? Busa ikaw nga napaminaw karoon, batasan ha, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, gumatok sa mga maritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koy, herbal capsule, epektibo sa nabigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga di ta, dali ka matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naa nini. Tama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy, herbal capsule, aprobado kinimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy, herbal capsule. Mapalit kinimigala sa Rose Pharmacy, sa Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original koy herbal capsule sa Balunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggol, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
6: Taas bomb presyon si Bodigoy Kabadun ay hypertension. Basin taas yung sugar o basin may diabetes kanyo or kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagkikin is arterial wall sa mapalapot sa imong dugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension kamo taas ang imong dugo. Ano yung hypertension resulta kris pagkabuta. Pagdaon sa imong kidney o gaghatag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa telubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musa yung nagpabuta ka grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function kun mabu ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni imong katulog makapugong pagit hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa mag klinika del Tarativo Medicina and Wellness Center para sa liboring a consultation gagamit ang computerized and general machine analyzer na akin imimutang sa Bediha Coslim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number na 0975-079-5133.
4: Mga kasama, nagkasilati na mamuan ang naakas trabaho. Focus ka sa imong gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manuntag kaayo apan karit lang doon ay panakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho. Kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kadugan anak, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit kas kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik tayo sa trabaho. Human ang deadlines, motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maunga wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor. Ug sunda, ang girisitang tambang nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gawas ka makapaboost sa atong immune system. Maglain nga health sa benefit ka makuha na to sa adlaw kapag inom sa life extension vitamin D3. Mokin pagpamenos sa risgo nga masakit o cancer. Apilalini ang breast cancer, prostate, colon cancer. O guban pang susama ni ini nga mga sakit kaduray direkta ang koleksyon sa kakuha o vitamin D diya sa atong lawas. Muna nga, matunan usab sa laindain ng mga medical kapagtuon nga mga cancer patients. Mutaas usab ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panawas mo balik kapag function sa immune system samta kinirakig batok sa sakit nga cancer. Dali-dali nga maluya o mataas ang syansang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas ninyo medication. Pwede ka magmainom o 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 kada adlaw, kada human sa inyuhang meals. Gawas sa mga cancer patients, katusang dunay mga maintenance nga medicine tungod kayo na sakit o diabetes, hypertension o guban pa nga nag-require nagtambal kada adlaw, pwede sa bumudungan ng inom sa life extension vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Unya bata or hamtong, pwede ko inom ha sa life extension vitamin D3. Affordable usab kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang kapalit ng Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, pilosob din sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po niyo ma-avail ang libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na may mutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansag at Tubangan sa Jollibee. Pwede niyo makontak ha ang hotline sa Life Extension Clinic, alas sa inyong dugang pangutana, 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas ng bahay ni Kabakanunay nga ma-constipated. Pag inuman ni Super Fiber, kay number one kini ka pangontra sa constipation. Sa inyo kag andamo ng Super Fiber, ready lang kag usa ka baso nga tubig imong i-mix dito ang tibokyud nga sachet ni ini. Pwede kag mainom kun dari sa buntag before ka mag-breakfast, kun dari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Og para mas lindot ang resulta pag inom nimo sa Super Fiber, dugani ka ra inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
4: Hoy, buntag na. Alas sa 5:16 na sa buntag, kinalang tabigala mga pe. Katumago lang nakamata ha. Kapita mga higala. Aron nga lang sikat kong kalawasan. Aron tabi ka sa kape nga makahatag na to o galaghang mga beneficyo. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon ang kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Magatabang sab ni may gala nga ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ang sabi may galay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, bayabas, agurosin. Dili ni basta-basta nga kape mga kasama. Oy, kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Inyo rin mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Samtang sa bigas gabahin, daghan na karoon ang dunay gipamati nga mga balatian. O sa ito ulit sa atong lifestyle o sa itong mga gipang kaon. Napila niya ng insomnia, ha? Constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, dunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. Nga A para sa ampalaya, B para sa balaba, C para sa kamote, D sa duhak. Nga diin gikan kukri sa mga dahon. Ang gigamit ng herbal medicine para makatambal sa paglisod o tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, nga mo sa'y hinungdan nga magka-diabetes ka. Mong saban ako, naginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kadlaw, mong lagsi ka nga kung pamati kanunay, maskin tibok adlaw nga pagtrabaho. Mong suwayin ni po niyong tumar, ha? Matagadlaw ang Sugatrol.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umutuwa kong sigunda, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunod kang masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Muray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Makabuhay!
11: Hey! Kinikir time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
11: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
13: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 CT, taas na.
11: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
13: Antod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated
12: treatment rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
15: Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
16: Sigurado hon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
17: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
21: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
22: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom, ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
21: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
22: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The one Food Supplement.
29: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsule.
31: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
30: Biotrof Herbal Capsule.
31: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
30: Biotrof Herbal Capsule.
31: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
30: Biotrof Herbal Capsule.
29: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang diko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol kuno makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital ida, tulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado, gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
9: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
12: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot ni ini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
13: We believe na ang oxygen may number one katambal mga amin sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
12: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
14: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
13: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: Oras sa mga kasama, alas 5:28 na!
17: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilibin na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o man pang matang sa cancer. Ado ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magabaton siya ang cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, dunay tulog ka mga rason kung gaano makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ng cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka pasyente dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag ni nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang mga quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 pupukong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mutubo ang cancer, ihaning babagan o putlon sa vitamin D3 aron gaway maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Kung mutabang ni may galang mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa nilang parte sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan may galapaspas ng pagkaluya sa immune function sa ihang lawas. Base sa mga published medical paper, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nito ng mga pasyente sa cancer, nalaminom siya may galang unom nga tunay sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini sa usa ka tuig nga bata o usa ka tuig nga bata, mga buntis ug mga nagpatutoy nga inahan ug mga individual nga dunay maintenance medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag sa tara soft gel. Ang mahinugdanong pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon nato nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kun mo palit ka mo may gala sa mga butika, magamping ta may gala sa mga peke nga soft gel. Mahimong matawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 at Life Extension Clinic for longer life.
18: Samtang sa bigas gabay na susugato na itong kabuntagon, pinagay sa lamian no ga healthy kind kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Patagbatos kalami nini, ingon man ang iyang kahumot sa aroma, panlabaw sa tanan, Makakuha kita og daghan nga mga health benefit gamikan sa mga sagol ni Vita D Plus Coffee Mix. Kinoy pinakaunang kape, kadunay sagol nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract, kadunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigiri og magustine nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa ato mga cellular gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lalain nga mga butika para sa tina sa Life Extension Clinic.
17: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
16: Mali ka na itong Ronda Town, may ganang balita ni kasama ang Paul Lauro. Pasili pa, alis namin ka na sa itong balita gikan sa City Hall. Senator Pam Aquino Dinosog, Senate Bill number 2517 for the Philippine Agency for the Creative Economy Pace Act. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibunonon.
17: CYHP Tatak RMN Report.
19: Kinimaong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ginuso ni Senador Bob Aquino ang Senate Bill number 2517 kung ang Philippine Agency for the Creative Economy kung Pace Act. Itiliwas na barang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang nasigutang malaon ng masumurta ang maproteher sa mga Filipino creative workers katuwa sa gawas na nasod sama sa performers, filmmakers, musicians, designers, digital creators o guban pa. Kini, pinagis pabugnag usa ka ahensya ubos sa Department of Trade and Industry kundi TI nga may mututok sa kaayuhan o paghinanglan ni ini. Nauna-unaan ni Aquino ang pagpalabang sa iyang proposal aron dunay kasandigan o kaduulan ang maong mga Filipino creative workers sa abroad.
20: When you're out there, you're on your own. Wala kang natatakbuhan. Can there be an agency that can support us? And dun namin kino-create with them yung PACE bill.
19: Ang naisigutang malaunong ni Aquino na mugna, dahil nakilambigit kaniya ang P-POP Global Icons nga SB19 sa gihimo nining pagtuon.
20: They actually did the research, they presented. We're using their research and leading the way not just for themselves but for the industry.
19: Nilugang si Aquino na dubli karon ang trabaho sa mga senador tungod sa nagpanayong impeachment sessions.
20: Kung palampasin mo yung session, hindi ka makapagpapasa ng batas. Kung palampasin mo yung budget, of course, we've talked about the budget many times. It's the most important law that's done yearly kasi that's the yun, yung pera ng bayan, di ba? So kailangan mong bantayan.
19: Si Senador Bam Aquino, malawang hinuna ng senador gumahuman ang impeachment trial sa Vice Presidente sud nining tuiga. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo, nationwide. RMN, DYHP, Police, Plate, Ronda, Presinto.
18: Diyan sa kay Lady Rider, nakabangga kinig-iro o naangol. Kasama mo sa balita, Radyo Man Jane Galliano.
17: DYHP, Tatak RMN Report.
21: Kasamang kanya sa mga Arnold, naangol ang usa ka dalaga nga motorista human kini na lamba dihang nilabang ang iro sa may barangay Polo Lungsod sa Alcantara. Ang mga rider mao si alias Sheena, 24 anyos, nagpuyo sa barangay Tunga Lungsod sa Mualbual. Base sa investigasyon, nagbiyahe si Sheena gikan sa barangay Poblacion Alcantara o padung na unta kini mo pa uli sa ilaha. Apan pag-abot sa kapit sa mahitabuan, dunay iro makalit nilabang o guwa dayon siya nakapantay hinungdan sa iyang pagkatumba. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP Tatak.
17: Radyo mo nationwide.
16: Samtang kapin sa 115,000 ka mga pamilya tibok nasod apektado sa El Nino matod sa NDRRMC. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymart Pugoy,
17: DYHP Tatak
0: RMN Report.
1: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na sa 428,687 ka mga individual o anaa sa 115,246 ka mga pamilya ang gikatahong naapektuhan sa El Nino sa nasod, matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang maong gidaghanon particular nga natala sa Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Region 5 ug Caraga. Pinakadaghan ang apektado sa rehiyon sa Caraga nga adunay 291,381 ka mga individual, gisundan kini sa Bicol Region nga adunay 49,216 ug Region 2 nga adunay 47,587 ka mga apektado. Samtang upat ka mga lungsod o munisipalidad sab sa Caraga ang nakasinati gihapon og problema sa supply sa tubig. Dugang pa niini anaa sa kapin 201,000 ka mga mag-uuma ug mananagat ang gikatahong naapektuhan sa grabing ting-init. Kasama mo sa balita, kuno Radyo Man Remart Pugoy DYHP, tatak Aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo Mo Nationwide.
22: DYHP Abroad Ngayon.
18: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
23: nilusad ang Saudi Arabia ug usa ka air accident investigation human nay tabo ang pagpanunggab sa cockpit nga bahin sa Fly Dubai jet nga tumiaging semana. Kini subay sa pagsusi sa mga eksperto labot sa bisan unsang fallout alang sa aviation safety. Humanaan sa managlahing nga criminal investigation nga gihimo sa United Arab Emirates kon UAE. Nasutang anormal ang himoong safety probe nga gidisenyo kini aron pagmintinar sa mga flight nga luwas human sa naitamong insidente. Apan dili kini mandatory kun dunay malambigit nga deliberate act sama sa ginudahang pagsuway sa usa ka co-pilot pag-hijack sa Fly Dubai jet nitong September 30. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa, Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
18: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
24: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay laing pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Santa ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Radyo Mo Nationwide.
16: Dagan na kanon, may ganang ang tunay ipapati ng mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaanini, adunay herbal nga food supplement para nimo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote, ug D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod og tulog, kining insomnia, constipation ug mga pugong sa may gana sa pagsaka sa blood sugar level. May mahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga nagsik akong pamati mga kasama maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga sabayin ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
22: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras

0: Piling Santa, tulad ng makabuhay, moringa, neem, gooey lebanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension. D3. Minsan nga sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension. Vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Hey, give me care time.
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
4: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
5: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ko sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na pod ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot, ang hindi dapat gamitin pang gamot sa
8: likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon.

0: dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: Giritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo ka mahilo ka o sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for long Live.
14: Oras sa mga kasama, alas 5:48 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Padayon ta sa itong mga balitang konsensus na kayo sa Subo mo pa-cancelar sa Joint Venture Agreement kung GVA tali sa Pilipinas Water Resources Incorporated kung PWRI. Kasama mo sa balitang Adiman Eli Bolona.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Ipakansilar sa Konseho sa Lesugbo ang Joint Venture Agreement kung JVA tali sa Pilipinas Water Resources Incorporated kung PWRI. Kinalang sa Utility Management o Infrastructure Development ngayon diha sa South Road Properties kung SRP. Ang City Council pinagin ni Konseho sa Senyo Andales nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan. Kinisubay usap sa gigong mga kalapasan sa PWRI sa JVA nga naabsorbahan sa Commission on Auditing COA. Nakip na nini ang irregularidad sa remitan sa katilad gento sa City Government, mishandling sa operasyon o maintenance sa desalination plant, gawas nga why environmental compliance certificate kung ECC o guban pa. Alang kang andales, kinilighatag o disbitaha sa mga constituente sa sulat kung magparayon ang maong mga kalapasan.
18: If we continue this violation, it is disadvantageous to the constituent of the city of Cebu. The mayor, based on the joint venture agreement, has the right to terminate the said joint venture agreement.
17: Si Konsehal si Senyo Andales, ang JVA, tali sa kagamhanan sa bayan o PWRI ng malungtan o bitsinko katuig, napimahan nito itong tuwing 2000, kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
19: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa DA nga ang hulga sa very strong El Nino nga posibleng mula na tangtod sa tunga-tunga abahin sunod tuig. Diliigo nga rason aron umentuhan ang presyo sa mga nagunang panghinanglanon sang litang ang nasod adunay igong supply sa pagkaon. Nagkarayon si DA spokesperson Arnel De Mesa nga ang kagamhanan mihimo og mga lakang aron pagsigurog igong food supply sa tibuok El Nino period samtang padayong misuporta sa lokal nga mga producers. Dugang niini nagigalayo na usabang mao ang ahensya sa DTI og lokal nga mga kagamhanan aron monitoron ang posibleng hoarding og sobraan nga paginansya sa mga produkto taliwa sa mga kabalaka labot sa Masinati nga taas nga huwaw. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Radyo mo nationwide.
14: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald ipasalig pagbayad sa utang sa syudad ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolonos.
15: CYHP Tatak RMN Report.
17: Gipasalig ni si Bobsery Mayor Nestor Archibald magbayad sa utang sa syudad ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Kiniala sa funeral services sa indigent constituents dakbayan sukat pa natin tuig 2015 nga musumada na 765 mil pesos. Ang St. Francis Memorial Homes subling na ningil sa city government sa maong entidad. Pinaagi sa kipadaan ini mga suwak. Matunod Archibald nga ang utang ang ngayang bayaran. Apan kininidugang nga gikinahanglan usab nga makomply ang tanang mga rekisito.
12: Ang tanan ng mga requirements ako lang gining ipakuan.
14: Comply.
12: Maura yun na yung akong gusto. Okay. Ganaan man ka mabayaran lang yun sila. Ako lang na i-comply lang yun na ito. Kung saan na i-comply.
17: Si Mayor Nestor Archibald na sayarat niya ang nasigutang funeral homes. Nagsigi usabog paningil sa maong utang sa miaging mga mayor sa syudad. Apanwa matagig igong pagtagad ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RM.
15: Radyo mo nationwide.
14: Nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Aniya ang AXL Makabuhay Plus Capsule at umangkon sa ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular na itong pagtumar nini. Sa katidad nga 20 pesos lang, matag-capsula mangkon na nimo mga kasama ang mga beneficyo sa Makabuhay Moringa Asitaba, Neem Guyabano, Luya Bawang, Cinnamon, Turmeric Mangostin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula mga kasama. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo rin mapalit sa mga butika sa inyong lugar o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Hoy, nanatay winner, kalabutaga mga kasama. Nasakpan nga naminaw sa DYHP Aramid Cebu. Makarabat ni Megan Agpahalipay, gikan sa DYHP. Kasamang Julius Malini, nakastandby na. Kasamang Julius, good morning, Yos.
20: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken. Good morning, Cebu. O, lahat sa habagitang bahay sa siyudad, kasamang ano? O, di ana. Nanatay, nasakpan.
14: Nairo. Na po, Iro.
20: So, nangyayari, akong ipatago sa ilang kwanto, kaya delikado ko, no? Matagiro nga ng mukis ba?
14: Ah, gana, to,
20: oh. May buntag po.
14: Kisa man eh?
20: Pangalan, Regina Oy.
14: Regina Oy.
20: Regina Oy.
14: Ah, pila edad?
20: Yoda.
14: Pila edad na to, ma'am?
20: 55.
14: 50 po yung bata pa mga ma'am. Kano sa mga kano sa mga kanabiu kano sa mga kanabiu da?
20: 2008.
14: Uy, dugay na day kayo. Kano nga ma? Ano nga makabangit taglain ma'am?
20: Awala na lang.
14: Kailan may edad mo ato pagkabiu da ni mo?
0: 27
14: pa. Pila naman imong anak di ay?
0: Usa.
14: Usa ka buok. Ah, oh, usa ka buok. Pila may edad nimong anak ron?
0: 22.
14: Oh. Usa may kamatyan sa imong bana?
0: Palainom man to.
14: Ah, palainom. Okay na. Kamu dahil. Mo siya mag-inom-inom. Undangin na nang inyong inom-inom. O niya, wag nyo kakakitag lain sa... Wag nyo kundi mo pulihis, sir.
0: Ah, wala
14: naman. Wala lang. Wala lang ka. Ganang.
20: Basig na yung nagpasiplat.
14: wala sig pasiplat-siplat yan. Sige, pag-inhat.
0: Wala na.
14: Nanakay apo.
0: Wala pa.
14: Saan man eh? Babae mong anak?
0: Babae.
14: Ah, dalaga pa rin.
0: Dalaga.
14: Uy, anong naman si Maminyo? Ano naman? Mahapit naman mag-30.
0: Ito. Ah, wala.
14: Di lang sa. Ayan na lang. Kasi yung pag-inabuhin mo, ma'am?
0: Nagtinda-tinder ah.
14: Kasi may tinda ni mo?
0: Aginagmayra.
14: Niya, kung ayun mo kaan, muli iliron niya. Mukaan, mayroon nga, muli tao kami. Ma'am, dapat pangutahan na. Kung ayun magli-li-li-li, diha, mayroon nga, muli tao kami. Ang sama yung mong istorya.
0: Ambot na.
14: Bata pa mangog ka, 54 pagod.
0: 55.
14: Ah, 55. Bata pa kayo na, eh. Oo, oh, bata pa na. Wow, nangita pa nagkatanda yan.
0: Online.
14: Ma'am, pwede ka maminag ni HP, ma'am?
0: Ah, pirmi.
14: Pirmi. Doon na dawata mo ginagbay nga pahalipay.
20: Number one.
21: So kamo rin naminaw, paabot na kamo namo, basit kamo na sa sunod, makadawat sa mga palipay. Ang inalang yun, buntag, hantog, gabi! Kao pa na ako, Trish, kasama ang lalilin na balitin sa George si Kuya. Kinin nyo kasama ang Julius Bali, DYHP, Tatak, Karimen.
14: Sayawa ko rin, ma'am, pasayawa. Alimam, sayo tayo rin, ma'am, alimam.
21: Kana.
14: Oh, sayo ta, ma'am. Alim, ma'am. Sayo ka diri, ma'am. Sayo. Oh. Sama ka diri. Anak-anak lang, ma'am. Anak-anak lang, ma'am. Anak-anak kamot, ma'am. Anak-anak kamot. Oh, anak-anak kamot. Sunda, Julius, ma'am. Oh, kana. Sama ka diri. Mawawas, ma'am. Mawawas lagi. Nalaga, ma'am. Nis, ma'am. Good, mawawas. Kaya ito nga, salamat kasamang Julius. Kaya ito nga, papanagoban, giparanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay Andog Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Supplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, og ginseng. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
16: At may hangi, ikaw doon ay daghan toksin sa malawas, butili ka regular. Kapag pagawa sa imong hugaw, doon ka may lisa, no, butuli ka piyan, makasinati ka ginsomya. Kanuna ay kapag sakit ang imong ulo, para kinsan kalawasan ng lutahan. Kaya pag inhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, sing walang pagkaluya. Sa imong lawas. Busa, pagdanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ang maing palawas. Pagin mo sa gadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
14: Oy, bueno, mantay bros, begala sa kanan lang sa kinatibok ang pwersa sa Riva HP. Aramin si Bo, abis na, nai ni greet rin begala si Belinda Camos. May butan ni mo ni Belinda Camos. Yang gi greet ang naminaw sa pasilong sa paradise. Giso Mandawi City. Yang gi greet si Belinda Andrin og Juljul, Andrin Danilo Camos, Marwin Plarisan, kani Belinda Camos. Wala ba ito oras? Sa nga na lang, sa kinitibukang porsa sa 2HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
16: Kinaay ni Radio Man, Ken Galinea.
14: Ako sabi niya, Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ugma, sa samang taknaw, sa samang sibianan, at ang imigala sa kasama, Turner of Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin na yun, sa Straight to the Point. E kalimot, patagalang matalan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
1: Sabagadri.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time.
4: Wala na akong mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa in yung kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas. Balik bang pag-kondisyon.
5: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man. Duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Gikan sa kinatas ang bukid.
9: Nap! Kitkamusta ngay?
8: O bisan sa pinakalayo nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
11: Mapauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
13: Pila pila win! San Miguel pila win!
14: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, series of 2026.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
20: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
25: Tanggaling galing mo.
26: Smart 2.
25: Smart Dishwashing Paste ko.
26: Smart 2.
25: Pritong ulam na masebo.
26: Plato
25: at kaldero.
26: Smart.
25: Tanggaling for every day.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
26: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
25: Tanggaling-galing mo.
26: Smart Dishwashing Paste.
24: Heavy duty linis, bawat pahit.
27: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
28: Charm, Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
30: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
31: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
30: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
31: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
0: dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
7: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga vitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga niyong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Kinikil!
10: Uy, 150 over 100 man.
11: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
10: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
11: Ay.
12: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
32: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
33: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
34: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
35: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
36: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kung buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
37: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
38: Hello, Washi!
39: Hello, Mommy!
38: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
39: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
38: Mula noon hanggang ngayon!
40: All you need is Pride! All you need is Pride!
41: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
42: ACS! Para di madali masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
43: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
42: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
43: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
42: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
43: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
42: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
20: Beach trip or island hopping? Maparty.
44: Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na!
0: Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebola size 17.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
7: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
14: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This time check is brought to you by McDonald's.
8: This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
7: This time check is brought to you by MX3.
8: Dito ako believe.
7: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
8: This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
15: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mokini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
16: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta. Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
4: Kini lagi po ubos nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pare makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pizza utsuna. Buwan mahigala sa Oktubre tuig 2026.
16: Straight to the point.
4: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
4: Naguna sa tumay skutanan karong nga buntaga mga higala, kakuwang og supply sa tubig tungod sa El Nino, usa sa gipangandaman sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Sa giumol niini nga El Nino preparedness ang El Nino Preparedness and Mitigation Plan.
16: Straight to the point.
4: Nandali pagtagad lubutaga mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin mga estruktura nga gitukod sa drainage channel sa sitio Tambisan, barangay Tisa moy ni pagamay. Sa agianan sa tubig, hinungdan sa kanunay nga masinati nga pagbaha sa maong lugar kung mabunok na ang uwan.
16: Straight to the point.
4: Matari pagtagad doon mahigala, unsa man ang gitukod nga drainage channel nga maumahinoy nakapahinungdan mahigala sa baha. Ang maong dapit personal usab nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival aron masolusyonan ang dugay ng problema sa mga residente.
16: Straight to the point.
4: Samtang sa pikas bahin kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni balik sa pagka-unhealthy or sensitive groups nga level kagahapon.
16: Straight to the point.
4: Unhealthy for sensitive groups. Muna nga kadto mga higalan dunay mga hubakon o guban pa mga kagalaan. Dunay problema sa respiratory. Batay bantay mo no o mahimo magmask lang gihapon. Dili mo kumpiyansa sa ato mga hangin diri sa dakbayan sa Sugbo.
16: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin mga sukit ng paminaw, bitiranong magsisibya nga si kanhi Vice Governor Celeste Nanding Andoy Pordoy Celeste nitaliwa na sa laing kalibutan sa edad nga 85 anyos.
16: Straight to the point.
4: Gawa sa pagpangradyo, nakaservisyo usab si Celeste isip Vice Gobernador o Provincial Board Member dinhi sa Sugbo.
16: Straight to the point.
4: Ano sa nagpagtagad no butaga mga kahigalaan? Kagadto si Nanding Celeste mo to'y Andoy Pordoy, ha? May nagdala sa programa nga prime time program kani adto dugay ng panahon. Dito sa itong sibian ng DYHP. Elementarya pa ko dito mga higala sa among lalawigan sa Leyte Inlequin. No, nga mabati mahigala si Andoy Pordoy. Oh, so, mitaliwa na sa laing kalibutan mga sukit tigpaminaw sa pangidaron nga 85 anyos ato mga pahasubo sa pamilya mahigala ni Nanding Celeste o gahinaot punta nga may rest in peace mga sukit tigpaminaw.
16: Straight to the point.
4: Samtang sa kaluhan pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold, gikwestiyon usab ngadto sa Korte Suprema og ning higayuna sila si Senador Robin Padilla og Bunggo maoy ni duso og petisyon ngadto sa labawong hukmanan.
16: Straight to the point.
4: Katanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyo nga tulumanon.
16: Straight to the point.
4: Sa ika-35 ng adlaw sa impeachment trial mga representante sa pipila ka mga bangko ni testigo kabahin sa financial resources ni Vice Presidente Sara Duterte og sa kapikas nini nga si Attorney Man Scarpio.
16: Straight to the point.
4: Pero mura mga higala ng ika-35 nga trial, bida. Naghanagi kay gipanglaay day. Muragwa na kay makasunod mga higala sa kaso. Gumikan makagalaan kay labihan ka-technical na ang hisgutan. Kini nga mga hisgutanan, dili na pang masa. Rangka-prangka ang pagka-istorya. Bisa ganing mga professionals, kay hisgut mga bangko niya. May hisgut ka mga higala savings account, checking accounts, manager's check, UITF, kana mga inana, mga higala, dili na kayo relatable sa masa dahi. Kana mga joint accounts, anak, no? Kay ari ka mahigala sa masa, wala man na ka, hibaw kayo sa joint account, kana hinon joint utang, da, kana. Himoon kang garantor, ha? Himoon kang jointly and severally liable, di makabayad to ng utang, ikaw may sukta. At ito lang ayaw katawa-katawa, mahigala, nagka-anam o kalaay ang impeachment trial, mga suking tigpaminaw. Pero ato lang yung hatagag pagtagad o doon ay mga portions nga ato mahigala ang hatagag pagtagad. Doon ay mga higala ay mga allegation nga doon ay mga kwarta. Si Vice Presidente Sara Duterte nga wa mga kaigalaan madeklarar dito sa iyang salin. Ha? Doon ay kwarta sa bangko nga wa madeklarar sa salin.
16: Straight to the point.
4: Pero sa cross-examination, mahigala ni Attorney Michael Pua ngadto sa taga-BPI o ngadto sa man pa mga bangka representatives. Nasuta mga kaigalaan nga kini mga higalang doon na pa'y mga butang nga ma-explicar inig-abot sa habig sa defense. Kaya nga ni, gahapon sa cross-examination, nasuta nga kining joint account, so wa madeklarar, joint account ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte, wala na ma-appeal, deklarar siya ang salin. Pero si Sara mismo, mahimong wa mahibaw anang kwartaha. Kaya wa may bisag-usang transaksyon. Ni Vice President Sara Duterte, may labot anang maong particular account.
16: Straight to the point.
4: So posible nga kabahin sa estate planning ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte Inlaken nga iyang gihimo nga ka-joint niya ang iyang anak.
16: Straight to the point.
4: Masabot na to nga sa iyang mga anak kini si Sara may pinakapinangga day. Or dunay laing rason mahigala si Digong ngano nga si Sara mao iyang ka-joint account. So dili pa sa conclusion mahigala nga wa madeklarar sa salin nga sad-an si Sara. Kay pwede man nga kabahin sa state planning nga simbako ba nga mingos Digong nga kani mo imong usas mo mong anak ibag example day kin ikaw imong anak para litar wa kay ba imong anak nga imo siyang gihimo dito nga kon pwede sa imo ina nga natay joint account pero sa kay magpila kay simbako kung sa may tabo nimo makuha niya ang kwarta kay kanagon joint account mahigala og simbako kung sa may tabo nimo amahan ka or inahan ka iya imong anak giapil nimo as joint account ha ni anang bangko mga sukid tigpaminaw ang nakabintaha lang gamay simbako mamatay kag kalit kanang imong ka joint account imong anak panalitan ang 50% makuha niya kay iya man ang 50% ana presumably sa balaod pero katong another 50% mo tilisod pangkuhaon kay napamay mga prosesos bangko ato so dunay daghang mga rason malagmit nga maoning mga rason na so dili pa siya conclusion mahigala nga sad ang gyud ay kay wa mga higala madeklara sa salin kay kini mga higala gisuta gahapon na pa-admit man sa cross examination ni Attorney Michael Pua nga way bisag kausa nga transaction si Vice President Sara Duterte ni anang maong account. Wagi sa ka-withdraw bisag gamay day, wagi sa ka-deposito wa. So kang Presidente Rodrigo Duterte ni nga account mahigala gihimo niya nga joint sa iyang maong account ng iyang anak.
16: Straight to the point.
4: Kunya ang bangko sa bank secrecy law di magkabasa-basta lang saan nga maka-inquire ana day. So ato niya tagag pagtagad rubutaga ang atong dugang explikasyon labot ani mga sukit ng paminaw ni ini nga mga gipanghisgutan sa bangko mga kahigalaan.
16: Straight to the
4: of
16: point.
4: Of course, ato ipadayon ang pagtubag ni Vice President Sara Duterte sa mga pasangil mga higala ni adtong Osaka dismissed police nga si Rodolfo Gracioso.
16: Straight to the point.
4: Apil sad nga atong isgutan ron na unsabang daghan man ng mga nanggawas ng mga kinini ang ato mga higalang mga pictures, mga videos na mapugos na sa taghisgot mga higala ining mga fire trucks na hindi pamalit sa DILG, ha? Unsa man ang mga fire trucks may gilang kagagmay ba ini? O na ilang i-question John Vic Remulia. Unsa man ni John Vic? Unsa man ang fire truck? Motorcycle man ni mga kagalan. Basig para ni sa kuanday. Kanang mo, uliot pa og na yung mga sunog-sunog pananglitan, ha? Unsa ba'y gamit ni mga fire trucks? O baka ha? Delikado og gituyo ni para lang oh pwede ni nga penetrator pwede nga moy mo suot-suot ang asa pero gamay ra kay tubig nga madasad okay ra ni mga higala tingan dito sa mga sitio-sitio mga baryo-baryo o tang daghan naman sa gipamalit mga sukid dig paminaw ani no nya pila kantidad ani mao mga kwan dili man ni fire trucks ang matawag ani ro pwede man ni truck mga higala at sa isikol man ni Dino at ang tagay pagtagad sa karubutaga sa atong pabunuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon
16: straight to the point
4: iniuguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM yeah!

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@petcord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hey, kidney care time.
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
4: Ingnato ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
4: hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
9: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong takna mahigalas alasays 38 na sa ato pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Ato sa dawaton may gilang report karon sa kauban on board sa patrol ni armadong lalaki na dakpan human nakuhaan og armas. Paminawon tayong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
14: DYHP. RMN Report.
15: Radyoman Attorney Rufila, malampusong nadakpan ang 40-anyos nga lalaki pinaagi sa pagpatuman og search warrant tungod sa pagtinero dili lisensyadong armas sa Maymag Saysay Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Cebu. Giila sa kapulisan ang dinakpan niya si alias Aye, walay trabaho og residente ra sa naasong lugar. Nasikop si Aye sa sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Ato sa pagrumbos mga otoridad sa balay ni Aye, nasakmit ang 38 caliber revolver, tulok buhing bala o usa ka itong sling bag. Matod sa dinakpan ang mapang-depensa lang kini sa iyang kaugalingon. Gibalog na karon sa Sawang Calero Police Station 6 samtang gianda mang kaso nga ipasaka batok ni ini. Kaugan ako sa itong Armed Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa panginyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk, Armed.
14: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa ser Bisyo Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Razzle Boy Nationwide.
13: Atuntak na alas 6:40 na.
11: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, right med.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galala size 47 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now atong hatagag pagtagad mga kagalaan kinitong duga mga isgutanan rong buntaga. Unya ang nagpadayon ng impeachment trial kagahapon, ang katong sa AMLA mahigala na human naman to, ang sa kininiang anti-money laundering council mahigala nga issue, AMLC, o itong bloated mahigala ang mga kininiang amounts nga igisgutan, kaya nga aggregate amounts man, pero ang dipinsa mga kahigalaan naka bawos-bawos po pag cross-examination nga kining maong mga nakita mahigala nga mga aggregate amounts dili na may actual nga kwarta. So ato na nang example mga higala ba nga kanang musod nga kwarta o gang AMLA maoy mutali ana ang transaction may gitali nila. So ang imong actual nga kwarta layo kayo sa transaction sa nga natali mahigala dito sa AMLC. Muna nga kung dunay dako kayo, kinisagol pa, ukiab yun yung mga higala nga lah, dako ade sa kinini ang kwarta mga sukitig paminaw. Dili na kwarta, transaksyon na. Kaysa ako nang giingon, kinini ang, sa ako nang example mga higala nga 50 million, kung nadayon patong donation mga higala sa DYHP, isod sa account ni Daymaris, ang record na sa AMLA, kay report pa na, kay covert transaction man. Covert and suspicious transaction pa yun. Nganong suspicious? Wa man maanad ang iyang bank account og dawat anang kadakong kwarta. Ha? So ma-report ko sa AMLA. Inig-report ito 50 million. Inig-withdraw sa 50 million. Duha ka record dito. So 100 million ang imong transaction dito. Pero pila may actual kwarta ni Marisa? Dili 100 million. Og imo nang i-deposito niya i-withdraw basin og mahabilin sa kang Marisang kwarta ka to na lang iyang Karin Face Panyawan. Na, igoy pamalit og chichirya. So, simple kayo nga ma-explicar to mahiga lang sa AMLC. Pero paukyab to, kaya mga tao nga, kada na makikita, may hula. Daku agong kwartaha di. So, pero ang mga tao mahiga lang nga, kung munang wa maka, impact. Bantay mo, may impact ba yun, Maris, sa inyo dito sa akwan? Dito sa inyo, ke? Ikaw, Daikin, naka-impact ba ang itong presentation? Wa, no? Malagwa lang yun. Kaya, nga naman, na-present naman ay kani Adto sa House Committee on Justice, o niya, gi-present o balik, parag wala na. Dili na ingon nga, ang mga tao ba na, nakurat, hula ka, naku, aday, anak. Wala na nakurat. Tanawal ko na yung mga tao siyang palibot, o nakurat ba, wa? So, sunod, ang katong mga bangka representatives.
3: Straight to the point.
2: Doon ay taga BPI, doon ay taga EUB, doon ay taga Land Bank. Kadugayan, mahigala si Senator Ping Lacson, ipalag na. Ingon nga, kuwan na siguro kaya malangan tayo ng kalakiha. Doon ay suggestion si Ping Lacson, mahigala nga, di lang siguro ta. Kung anon ang iyang suggestion nito sa prosecution nga, asa man yung kuwan na, kay, aron nga di lang po ta malangan. Kay ma, kanana ang sa Land Bank ni Sud nga kwarta, og imo ng kwintahon, ma-explicar man sa sweldo ni VP Sara, kay kanang sweldo mga higala sa government nga mga employees, government nga mga elected officials, naman Land Bank na ikin. So kung imong isgutan ng Land Bank, ma-explain ra. Dili sa maingon nga unexplained wealth, kanang naa kwarta kay, ma-explicar man sa sweldo lang daan sa Vice President. Muna ingon sa Lacson, panginta mo glain. Ato paminawan bay Lacson bay kay kanana ang taas magkaining hearing niya murag gilaay naman ang tanan, ha? Murag hapit asta gani ko na gilaay na kog apil. Kung doon na tayo trabaho, mo trabaho kita niya, pasiplat ng tagamay ani. Kana kung musugot ang inyong manager ha nga, magtrabaho mo, magpasiplat mo, di gani, concentrate na yung trabaho. Kay karon ika-35 kaadlaw na kagahapon in Daiken sa ato pa 25 million times 35 days. Pila na, inabot nag 875 million ang gasto.
3: straight to the point.
2: So manang lakson nga aron nga dili tamalangan, dito na lang mo asa dapat ning kana bang hain tong unexplained wealth nga kana bang ma maka masyak ba mga tao ba tinuod gyud ay natay di maexplicar nga naka kayamanan si VP Sara. Kay kining sa Land Bank, gipresenta ang Land Bank, ma-explain man. Ma-explain sa Ansildo. Na, ito po minawang lakson. Sige doon, sige ko doon.
4: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood,
2: kwan doon, kanang, ikwan ko doon, kanang sugod ko doon. Sige, sige. Okay. Money sa sugod? Akana.
4: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood, sweldo po ito. Now, I did some addition, ano? Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998 na account number?
5: Sorry, Your Honor.
4: Yung last digits niya, 8998?
5: 8998, yes, yeah. Your Honor.
4: Inad ko po yung 4 years, ano? Umabot na mahigit 4 million. Dinibad ko sa 48 months. 102,000 per month. Magkano ba sweldo ng Vice President? 300 plus. Gumastos pa siya. Eto na iwan. Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Eh, sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
6: For the record, the salary of a Vice President is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
4: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
6: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why. Pardon this me. Would be the slowest.
4: Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya pumapasok eh. Baka naman pwedeng bawas-bawasan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggin natin, 13. Eh, isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr.
6: Presiding Officer.
2: Boss. I-suggest ni Lacson niya. Kamu ba taga-prosecution? Ay, maglagan lang yan. Land bank. I-present mo land bank. Nga representative. Umangutan natin sa land bank. Ma-explain man. Talawa, ang sildo sa Vice President tungkol sa iyang... sa iya bang salary grade, mo na yung chest mga sa 320 to 350,000, mo na yung sweldo sa Vice President. Oh. O, ang uban nga mga kumpanyang naminaw ron, nga doon na sa mga officers, madako pag sweldo ang Sara. Ha? Pero kanang sweldo ha, dako na po na, alang, dipindi mo, kaya kanang gidakon sa sweldo, relative man guna mga higala, dipindi mo guna. Kay para sa mga tao nga nagdawat mga kahigalag minimum wage, dako na sweldo ha. Pero alang sa mga tao nga nagdawat po 1 million aman panalitan, gamay na. Ya kato nagdawat o malimalitan kwarta di ay, nasamot, gamay na para nila. Pero ang point ni Lacson na eh, sa may gamay tining sa land bank, unexplained wealth ba na nga, iyang gikwintada, mahigala, gamay pa magani noon sa sweldo sa Vice Presidente. Ha? Manin sir, kung aroma iban-iban na natong adlaw sa kuan, kaya malangan tayo ni. Kada adlaw na bang hearing, tag 25 million na may usa. Sa mga mo ilang witness na, ha? At ay, balik rito dong, yung puntong Lacson dong, ibalik, rewind ko nung, gamay lang dong. Ang iyang punto, may kalang, kining, o asa tong, kuan ba, asa to dapat i-present ninyo nga dunay makaingon ta nga tuwa dito ang unexplained wealth. Kay appeal pa ninyo ni uban nga wa man. Dapat ni bangko dai ken nga gi-presenta ko nya ang na kwarta may higala ba 5 mil. Ya sa may unexplained wealth ana. Ato lang agi katawa mga kaigalan. Dunay kwarta nga dako-dako nga joint account. Pero pag cross-examine ni Michael Pua atong taga-BPI, malagmit kasi Sara, wa mahibawa ito. Wa niya madeklara siyang salin. Wa sa kaibaw kay Kang Digong tong kwarta, nga gibutang lang siya nga ka-joint account niya. Pwede man na day. Muna kong giingon, ikaw ko na Inday Marisbe. Nakay kwarta, pwede man nga, nakay kwarta, unya, gihimo ni mong joint account na sa imong anak. Imo lang ginamong anak ha, si bako sa metabon ako na kay kwarta, joint na nato. Pero wa sa kaibaw pila na. Kaya di man pag gusto ng imong anak, paibawon, kaya basi niya magsalig. Sa so, nagagkwarta mama na. O diyan na ko magbanjing-banjing na di kayo palabig iskoy ilaan na kayo okay ba na yun? para sulti sa anak nga wag itay kwarta day ha. Dong wa tay kwarta. Pait kay natong kahimtang. Paningkamot yung eskwela. Kay mo pay mo dong naghantag kwarta na tay jud takaw no mo nitong kwarta di man. So managmit mo na nga og imo inon nga ngo ba deklara ni Sara. Wa sa kahibaw anang kwarta ha og pila. Kay pwede man mana, bisa ikaw kay bisa kisay namina nako karon. Unsa magoy advantage ang joint account si bakog mamatay ka panalitan karon dayon. Kanang imong ka joint diha makuha niya at least makakuha sa dayon sa 50%. Di man kamuagi kag proseso sa bangko lisod kay kuha ang kwarta dayon. So kay kuha ang kwarta. So at least makakuha siya. Nya katong 50% na mao toy iagi og mga proseso sa bangko. Tinuod bitaw na kay nang magoy gitabangan ana nga mga kwan. So malagmit nga si Digong, ingon Digong, okay, kini nga kwarta, joint account akong anak si Sara, kasi bako magkinaonsa ko na ah, makuha niya ang kwarta. Kay kanagong katunga nga kwarta nga another 50% makuha gyud po na propida, abdang kag siyam-siyam. Usahay makaingon ko ka bangko day inig-process na day sa bangko. Ini ko pabalikon ka ang mga birth certificate ninyo na ah, o na ah, submit. Pagman, sunod na po ang marriage certificate, submit. Sunod na po ay kuwang og kuwang ng affidavit ana. So, ma'am, kauna ho na ako sa bangko, ihatag ninyo ng kwarta o di? Kaya pinuod na. So, malagmit, wao na yung madeklara ni Sara sa iyang sal-in, kaya wasa mahibaw pila ng kantidad na naa. Kaya di ba na iyang kwarta? Malagmit kang digong ng kwarta, nag-joint account siya. Isip anak. Kaya katong mga kwarta, land bank, may yung lakson, ay nalang kong malangan ta ng kwana, hindi so na niyo asa dapit ng, kana bang, shocking ba nga makaingon bang tao ba nga tinuod eh no? Di anomalia ang vice presidente. Wa man mo na ingon slakson para maiba-iba na natong atong time kay nalangan na tagmaayo ani. Ah balik ka rogo dong slakson dong. Tawag ko sa puntong slakson. Sige sige balik ko to gamay.
4: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood sweldo po ito. Now I did some addition ano. Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998? Na account number?
5: Sorry, Your Honor.
4: Yung last digits niya, 8998?
5: 8998, yes, yeah. Your Honor.
4: Inad ko po yung 4 years, ano? Umabot na mahigit 4 million. Dinivide ko sa 48 months, 102,000 per month. Magkano ba sweldo ng Vice President? 300 plus, gumastos pa siya. Eto na iwan. Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Eh, sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
6: For the record, the salary of a vice president is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
4: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
6: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why pardon this me, would be the slowest. The
4: pardon
6: lowest.
4: Me, Counselor. Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh, naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya pumapasok eh. Baka naman pwedeng boss-bossan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggin natin, 13. Eh, isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr.
6: Presiding Officer. What is your pleasure?
2: Okay, so boss. Boss dong. Ang abogado sa prosecution niya. Iban-iban ninyo lang inyong mga kuan. Una talaga, gilaay. Hasta mga higalang mga senator judges, gilaay. Asa man itong kantulfo doon? Ako ipabati itong kantulfo. Kimailahan na nga, di lang kitang nananaw gilaay. Hasta mga judges itong gilaay. Katong yung kantulfo dahil nga, kami pa, si RCR na lang ang uban, inaantok-antok na. Antok gani mo na antok gani mo na amo sa actual niya kami pa din tan aura. Yara sa among mga screen, ha? So kini magkaanam ni gakon wa nag interest in town ang mga tao. Ya ako lang lakbit-lakbitan ginagmay kining mainaning mga punto mga sukit ning paminaw. Pero atong isgutan sa unya ning kangrasyoso balikan ato ning kangrasyoso unya ang presko ni VP Sara gitubag yung VP Sara og punto por punto dai. Katong kangrasyoso. Now, ang pasangil ni ining Rodolfo Gracioso, gitubag punto por punto ni Sara Duterte. Pero katong pasangil sa 18 Marines, wag ito matubag sa itong mga pasangilan, BBM, si Martin, o katong mga senador nga na-appel dito, ginilibira, kwarta, wag yun. Sara Miguel, gitubag, nagsagsag yun, punto-pul-punto. Atong isgutan na unya, nigbalik na nato. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga masunod na kanon dayon. Alas 7:02 na.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Kakat ng 5 milyong metriko toneladang bigas. Bilang paghanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino, matinding kahirapan, maaring mas malala sa susunod na taon ayon sa Ibon Foundation.
9: At delikado, pagbasok natin ng 2027, yung Godzilla Super El Nino, pagtama niya,
10: yes.
9: Layer upon layer yung problema dyan.
11: 4 na taong gulang na bata namatay matapos araruhin ang kotse habang naglilinis ang mag-ama ng tricycle sa gilid ng kalsada sa Negros Occidental.
8: Lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Malaybalay City, Bukidnon.
11: Petisyon na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan election sa 2028, hindi matitibag ng komento ng Office of the Solicitor General ayon sa isang election lawyer.
8: Panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara.
11: Suspected pneumonic plague sa Russia na hinihinala ang kinamatay ng isang researcher doon, mahigpit na binabantayan ngayon ang Department of Health.
8: Mahigit 96 million pesos na halaga ng bank deposits ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte itinago sa mga manager's check upang hindi maideklara sa SALN. Mga senator judge na babahala naman sa paggamit ng manager's check para magtago ng yaman.
12: You're trying to establish a pattern?
13: Yes, sir. That's exactly what we're trying
12: to do. At proving concealment?
13: Yes, sir.
12: Thank you.
11: Sa showbiz, si Gerald Anderson, ready na raw na makatrabaho ang mga ex-girlfriend na aktres?
8: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RMN Network News. Detalye ng ating mga balita, mga kasama. Inaasahang malalampasan ng pamahalaan ng record high na rice import noong 2024 na 4.8 million metric tons upang matiyak na may sapat na pangangailangan ng bansa dahil sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, posibleng umabot ng mahigit 5 milyong metriko tonelada ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon. Batay ho sa datos ng Bureau of Plant Industry, nakapag-angkat na ang bansa ng 3.98 million metric tons ng bigas. Samantala, kinalampag naman ng grupong Amihan Women ang kabiguan ng National Food Authority na bumili ng sapat na palay mula sa lokal na magsasaka. Sabi ni Amihan Secretary General at Bantay Bigas Spokesperson Cathy Estavillo, mahigit 92,000 metric tons lamang ang biniling palay ng pamahalaan mula sa mga magsasaka hanggang nitong Setyembre. Katumbas lamang ito ng mahigit 11% sa target ng NFA na 790,000 metric tons. Subalit sa panayam ng DZXL RMN Manila, kaysa mga industriya ng agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kenglet, pinawi nito ang pangamba na kakapusin sa supply ng pagkain gaya ng bigas ang Pilipinas dahil mayroon anyang stock na maaring tumagal ng mahigit 100 araw.
14: Ayun pa lang, i-assure ng gobyerno na wala dapat pagtaas. Lalo na po yung staples natin, ano? Yung bigas, lalo na tayo ay sobra-sobra ng bigas. We are good for 100 days, ano? Kahit walang anihin at walang pumasok. Yung baboy, we are good for 190 days. So almost more than half year, yung manok pa din po. Talagang sobra-sobra po ang stock natin. Ang problema talaga natin, pag pumasok po yung profiteering, ano? O yung pakisamantala. Dahil nga po sa pangamba, yun ang una pong sumisira talaga sa atin, yung pangamba, yung spekulasyon. Kaya po tumataas ang presyo kahit wala naman po dapat na dahilan.
8: Si SINAG Executive Director Jason Kainglet.
11: Patong-patong raw na problema ang kakaharapin ng Pilipinas pagpasok ng susunod na taon, 2027. Ito po ang naging babala ng Ibon Foundation sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil nga sa very strong El Nino at ang oil crisis bunsod naman ng gulo sa Middle East sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na dahil sa Super El Nino, bababa ang produksyon o ani sa agrikultura agriculture sector na magreresulta sa kakapusan ng supply at pagtaas naman ng presyo nito. Nakikita rin po ni Africa ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, mataas na presyo ng kuryente at mga pangunahing bilihin na nagaambag pa sa pahirap sa mga mamamayan.
9: Anong pinakamalaking tulak sa inflation? Oil prices. May hinto ba yung paglusob ng US sa Iran? May possibility the next few months baka lumala pa yan. At guaranteed, by the end of the year, mataas pa rin yung oil prices. Dubai nasa about $113 per barrel na ngayon. Guaranteed manatili mataas yan. Ang delikado, pagpasok natin ng 2027, yung Godzilla Super El Nino, tama niya.
10: Yes.
9: Layer upon layer yung problema dyan. Ang mangyari sa atin, yung harvest natin, bababa yung supply, tataas yung presyo dahil dyan. Yung kuryente, hihina dahil sa hydropower, mamahal din yung kuryente dyan. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin because of yung peso depreciation, magtutuloy-tuloy yan kasi nga, tuloy-tuloy yung mababawasan ng dolyar natin habang patapos ng taon kasi nagmamahal yung oil products at kulang yung dollar sa ating pambayad dyan. So actually, yung cliche talaga pero may pinapasukan tayong perfect storm ng oil prices and food prices na lalong tataas pagpasok ng 2027.
11: Hindi na rin po ikinagulat ng Ibon Foundation yung pagtaas sa mahigit 7% ng inflation rate noong Setyembre at inaasahang tataas pa raw ito sa mga susunod na buwan. Kaya payo po ni Africa sa Marcos Administration dapat gamitin na maayos ang umiiral na emergency power sa pagkontrol ng presyo ng mga bilihin.
9: May emergency powers yung gobyerno. Isang taon naman emergency powers niya yan. Hanggang Marso pa dapat yan eh. Gamitin niya yung price controls sa basic goods. Gamitin niya yung price controls on oil products. Makialam sa industriya. At sigit sa lahat, alam ko marami na iinis, kailangan magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan ngayon. Pero tanggalin yung pakikilamsaan ng mga politiko. Kasi
11: si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa naging parehan po ng DZXL Armen Manila.
8: Pagbibigay ng proteksyon sa kalusugan ng mamamayan dapat tinaking kasama bilang paghahanda po sa Super El Nino. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
15: Pinapatiyak ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green sa publiko at gobyerno na maisama sa paghahanda sa inaasahang matinding El Nino ang pagbibigay proteksyon sa kalusugan. Bilang doktor at dating kalihim ng Department of Health ay binigyan din ni Green ang panganib na hatid sa kalusugan ng mamamayan ng Super El Nino. Sabi ni Green, mas mabilis madehydrate o magkulang sa tubig ang katawan ng isang tao kapag matindi ang init na maaaring magresulta sa heat stroke o iba pang sakit. Bunso nito'y binigyan din ni Green na hindi lang pagkain at tubig ang dapat nating paghandaan sa pagtama ng matinding tagtuyot, kundi pati na rin ang pangangalaga sa kalusugan. Payo ni Green sa publiko, palaging uminom ng tubig, huwag magbabad sa init ng araw at huwag baliwalain ang masamang pakiramdam tulad ng pagkahilo, panghihina at pagsusuka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Politika, fake news at Middle East crisis ay tinurong dahilan ng Palasyo ng Malacanang sa pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, narito report ni Radyoman Chanel Salazar.
16: Itinuro ng Malacanang ang political destabilization, fake news at paninira sa administrasyon bilang pangunahing dahilan ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaapekto sa ekonomiya ang patuloy na political noise at mga hakbang ng mga grupong naglalayong pabagsakin sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Castro na kadadagdag din sa paghina ng ekonomiya ang krisis sa Middle East at mga kalamidad na tumama sa bansa.
17: Alam natin na malaki ang epekto ng krisis sa Middle East. Hinagdita rin po natin ang mga kalamidad na pumasok at kakasok sa ating bansa. At ang patlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglubog bilang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagbabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
16: Nasa 2.3% lamang ang economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026 na mas mababa sa 2.8% na naitala noong unang quarter ng taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
7: RMN Network News.
8: Kumpiyansang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na hindi matitibag ng Office of the Solicitor General ang isinumite nilang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at SK election sa 2028. Ayon sa OSG, valid term fixing law ang Republic Act 12326 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-uurong sa BSKE sa 2028 at magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay sa 5 taon. Pero para kay Makalintal, ang lahat ng inilahad ng Solicitor General ay walang bigat para mabaliwala ang kanyang petition for certiorari and prohibition.
10: Napalda na natin ang ating mga petition at saka yung sagot ko doon sa komento ng Solicitor General. No? At sinabi ko doon na yung mga inilalahad ng Solicitor General ay hindi naman ganun ka bigat para mabaliwala ang aking petition. In other words, I feel na yung aking mga argumento ay hindi nagiba ng Solicitor General's office.
8: Paliwanag pa ni Makalintal, sakali namang pumabor ang SC sa kanyang petisyon, maaring itakda ang BSKE sa November 25 ngayong taon para bigyang daan ang iba pang mga aktibidad at ang paghahanda ng COMELEC. Inaasahan namang lalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na 2 linggo.
10: Walang problema yan, ano? Kasi yung mga mahahalal naman sa 2026, ang simula ng kanilang term of office ay December 1. Hindi naman na Nobyembre agad, di magsisimula agad sila ng office nila. Kaya kahit na magkaroon ng election ng November 25, balimbawa, ano ha? Kahit November 25 yan, ay December 1 mauupo ang mga mahahalal dyan. Kaya walang problema. Tsaka ang COMELEC, yan ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas na magtakda ng panibagong election period because of circumstances beyond their control.
8: Si Attorney Romulo Makalintal, isang election lawyer sa panayam ng RMN.
11: 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Bumoto po ang mga kongresista ng pabor sa House Bill 10858. Inaasahan namang dadaan sa ikatlong pagbasa ng mababang kapulungan ang 2027 General Appropriations Bill sa Lunes, October 12, matapos humiling ang Kamara na ma-extend ang kanilang legislative calendar para maipasa ang panukalang batas sa panig ng Senado. Patuloy ang review nito sa national budget kasama ng nagpapatuloy na impeachment trial o kasabay na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, target nilang ipasa ang panukalang 2027 national budget bago matapos ang taon.
8: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang napaulat na suspected pneumonic plague sa Russia na hinihinalang ikinamatay ng isang researcher sa isang laboratory accident doon. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, ginagawa ng gobyerno ang kinakailangang hakbang para matiyak na hindi makakapasok sa Pilipinas ang nakamamatay na sakit. Dagdag pa ni Castro, nakikipag-ugnayan na rin ang mga health authority ng bansa. Batay na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization. Nanawagan naman ang Amerika, European Union at World Health Organization na maglabas ng malinaw na impormasyon ang Russia sa ikalawang kaso ng pagkamatay dahil sa pneumonic plague. Sa gitna na rin ito ng pangamba ng epidemic at outbreak ng sakit. At yung pangambang makarating ito sa ibang bansa, naghigpit na rin sa kanilang border ang kalapit na bansang Mongolia.
11: Report po tayo, meron pong 4 na taong gulang na bata ang namatay dyan sa Negros Occidental matapos araruhin ang kotse habang naglilinis ng tricycle sa gilid ng kalsada. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
7: RMN
18: RMN Police Report.
19: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki at sugatan naman ang kanyang ama matapos araruhin na isang sasakyan sa Prokla Taytay, Brega Uringao, Kabankalan City, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Elias Niel habang sugatan ang kanyang ama na si Lito Timtime, 26 anyos, isang poultry helper at pariyong residente ng Prokla Payong sa nasabing barangay. Kinilala naman ang driver ng Kia Sonet na si Marvin Rod Tamandong, 39 anyos, isang construction manager at residente ng Caragalan Village de la Cruz, Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon, galing sa Dumaguete City si Tamandong at pupunta sa Kabankalan nang makatulog ito at nawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, inararo nito ang magamang naglilinis ng tricycle sa kanang bahagi ng daan bago bumangga sa isang bahay. Dead on arrival ang 4 na taong gulang na bata habang inilipat na sa Bacolod City ang kanyang ama para sa karagdagang gamutan. Isinugod din sa ospital ang driver ng Kia Sonet. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
18: RMN Police Report.
8: Kalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
20: Patay nang natagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaking ilang araw nang nawawala, partikular sa ilog sa Prok 5, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 54 na taong gulang at residente ng Barangay Santo Niño sa Kaparehong Lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, umalis sa kanilang bahay ang biktima noon pang October 1 at huling namataan na naliligo sa ilog. Sinasabing mayroon di umanong nararanasan depresyon ang biktima kaya't may iniinom itong maintenance ng mga gamot. Hindi rin di umano ito ang unang pagkakataon na umalis sa kanilang bahay ang biktima. Sa ngayon, pinaglalamayan na ito habang wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Hindi na rin isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tatak! RMN
18: Network News.
11: 19 na minuto na ho, nakalipas alas 7. Sa ibang balita, nagbanta si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Nakakasuhan niya ng cyber libel si DILG Secretary John Vic Remulla. Kaugnay po yan sa pahayag ng kalihim na parang adik si Respicio dahil sa inasal nito sa sesyon ng kanilang sanggunian bayan. Ayon po kay Respicio, tatanggapin niya ang anumang ipataw na aksyon ng DILG laban sa kanya, pero handa rin daw siyang kasuhan si Remulla dahil sa magiging pahayag nito laban sa kanya.
21: No problem. Offense is always taken. Non-taken for as far as Attorney Harold Respicio is concerned. Pero since inutusan ako ng aking bossing, kailangan kong sumunod sa aking bossing. Ewan ang sama ng loob. Pero kung gusto niya magkasuhan, kasuhan ko na rin siya ng cyber libel. No problem. Pwede, pwede. Kasuhan kami dalawa para quit.
11: Una rito ay kumasa si Respicio sa hamon ng kalihim na magpa-drug test kung saan lumabas nga po na negative ang resulta.
22: At sinagot natin yung challenge ni Secretary John Vic Remulla na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong addict. And andito na po yung result. I passed with flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayan, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss.
11: Si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio.
8: Sa kaugnay na balita, ipinaalala naman ng Vice Mayor's League of the Philippines o VMLP sa lahat ng vice alkalde ng bansa ang pagpapanatili ng kaayusan at decorum sa mga sesyon. Kasunod ito ng viral video ng mainitang sesyon ng sangguniang bayan ng Reyna Mercedes Isabella kung saan sangkot si Vice Mayor Harold Respicio at ilang mga barangay official. Ayon kay VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag, bagamat may karapatan ng sinumang opisyal na magtanong at manawagan ng pananagutan, mahalagang gawin ito sa tamang paraan.
23: Malinaw po ang aming paninindigan. Ginagalang natin ang karapatan ng bawat Vice Mayor na magtanong, manawagan ng pananagutan at magsuri sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa katunayan, bahagi ito ng responsibilidad ng sanggunyang bayan. Gayunpaman, kailangan din natin kilalanin na kasing halaga ng responsibilidad na ito ang paraan kung paano po natin ito sinasagawa. So, as a Vice Mayor, as presiding officer of the sanggunyan, it carries with us the responsibility to maintain order, decorum, and respect during legislative proceedings, even when the issue is serious, even when there are questions that need to be answered, and even when emotions run high, parliamentary procedure must prevail.
8: Sa kabila nito, iginit ni Bumanglag na hindi naman dapat agad husgahan si Respicio, lalo't wala pang formal na reklamo laban sa kanya.
23: Hindi ko po nais na agad siyang husgahan o bumuo ng konklusyon tungkol sa mga pangyayari batay lamang sa mga bagay na ating nakikita o narinig sa publiko. Ang usapin po ay dapat idaan sa tamang proseso at dapat siyang mabigyan ng pagkakataong may paliwanag ang kanyang panig. Ngunit bilang isang liga po at bilang presidente ng Liga ng mga Vice Mayor sa buong Pilipinas, gusto ko lang i-remind ang ating mga kasama na dapat din natin gamitin ang insidente ito bilang paalala sa lahat ng Vice Mayors na ang kapangyarihang mamuno sa sesyon ay hindi lamang kapangyarihang magsalita. Ito ay responsibilidad na at ipanatiliin ang kayusan ng proceeding.
8: Si VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag sa panayam ng RMN. Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 96 million pesos na halaga ng mga bank deposits ni na Vice President Sara Duterte at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte itinago sa mga manager's check para hindi maideklara sa kanilang SALN.
11: Batangas Representative Leandro Leviste nakapagpiansa kahit wala sa Pilipinas, pagkansila ng kanyang passport at paghiling na mailagay sa red notice ng Interpol, gugulong na.
8: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: May buntag na Pilipinas sa Idupos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
11: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
0: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
1: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
1: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Sumalang sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kinatawan ng ilang mga bangko upang tumestigo sa financial records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio. Pero sa kasagsagan ng paglilitis, isa sa mga naungkat ay ang dalawang manager's check mula sa joint bank deposits ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Dahil itinuturing na floating at hindi ma-encash ang cheque sa loob ng maraming taon, hindi ito naideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth.
5: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte.
24: All right. And what is the principal amount of this time deposit?
5: Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos. Opening date is January 22, 2010.
8: Gustong patunayan ng prosekusyon na may pattern ng pagtatago ng yaman ng bise.
25: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
13: Yes, sir. That's exactly what we're trying
25: to do. At proving concealment?
13: Yes, sir.
25: Thank you.
24: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish sa baseline.
8: Bukod sa mahigit 40 million pesos na manager's check na binanggit ni BPI Metro Manila Branches Division Head Marwin Galvez, sinabi ni Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali na isa pang cheque na nagkakahalaga ng 55 million pesos na umiikot din sa kaparehong panahon.
24: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million.
8: Sabi pa ni Galvez, hindi na bago ang ganitong kalakaran sa paggamit ng manager's check upang itago ang pera.
2: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago. Is this known in the banking circles that you can get your money, put it in an MC, wala siya sa ending balance, tapos after 6 months, babalik rin siya? Is this a known scheme in the banking circles?
5: May mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po.
8: Iginit naman ng defense team na walang kinalaman si BP Sara sa ilan sa mga ipinresintang bank account ng prosekusyon, lalo na ang sinasabing joint account nila sa BPI ni dating Pangulong Duterte.
4: Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter.
8: Si Attorney Michael Poa.
11: Sa kaugnay na balita, parehong isinara noon lamang Hulyo kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang bank accounts ng Cali 88 Food Corporation, ang kumpanyang konektado sa asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio. Ito naman ang lumabas o isiniwalat ng House Prosecution Witness na si Leslie Cham, ang head ng Security Bank Branch Banking Group, sa pagpapatuloy ng 35 araw ng impeachment trial kahapon. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Cham na binuksan ng Cali 88 Food Corp ang mga account noong 2024 at 2025 na may ending balance na mahigit 353,000 pesos.
6: It appears that Cali 88 has two checking account but was closed already as of this point in time.
9: When was it closed?
6: It closed on July 2026.
9: Oh, just recently.
6: Because okay. The account was only opened October 2025.
11: Kasunod nito, binigyang diin ni Pangilinan na mahalagang masuri ang mga pumasok at lumabas na pera sa mga naturang account, lalo't batay sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, umabot sa 319 million pesos ang dumaan ditong transaksyon mula sa China.
9: When it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and for transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
11: Bukod dyan ay lumabas din po sa pagdinig na pumasok sa account ng Cali 88 ang mahigit 40 million pesos noong 2024 na agad ding nasaid o kaya na-withdraw na halos kapareho ang halaga.
8: Mga suspicious transactions, sumailalim muna sa pagsusuri bago isumite sa AMLC. Kasama natin sa balita, Radyo Madcon de Batang.
12: Dumaan sa masusing pagsusuri ng isang bangko ang account na natukoy na may suspicious transaction o kahinahinalang transaksyon bago ito ma-report at maisumite sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kinumpirma ni Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Ninia Ferren Aguilar mula sa mga pagtatanong ng mga senator judges na maiging sinusuri ng mga bangko kung may sapat na batayan para kwestiyonin ang isang transaksyon. Sinang-ayuna ni Aguilar ang naging obserbasyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan na maliban sa mga nakakalap na negatibong media reports ay kasama rin sa sinisilip nila kung may nilabag ba sa guidelines ang malaking halaga ng transaksyon na walang kaakibat na legal, pangkalakalan o pang-ekonomiyang dahilan. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Riza Ontiveros kung kaagad bang ipinapadala sa AMLAC ang isang ulat kung may controversial na report sa isang depositor, sinabi ni Aguilar na hindi kaagad-agad pinapadala ang records ng transaksyon kapag may negatibong balita na kinasangkutan ng isang kliyente. Sa halip ay tinitiyak muna nilang totoong may irregularidad. Hindi rin pwede ang basta-basta pagpapadala ng suspicious transaction report, kundi dapat munang dumaan ito sa pagsusuri ng AMLAC division ng mga bangko.
9: Negative media is one consideration in filing suspicious transaction reports. Of course, and you go through the guidelines.
7: Yes, Your Honor. And madaan ba sa internal review? May escalation process po ba? May approval po ba ng mga boss ng covered person o ng banko bago i-report, i-forward ang report sa AMLAC?
10: The suspicious transaction reports, Your Honor, goes through my division, anti-money laundering division, and would require my approval as well before filing with the AMLC.
12: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
18: RMN Network News.
11: Alas 7.33, 7.33 na ho ang ating oras, dumulog sa Supreme Court ang mga kaalyado ng mga Duterte para questionin ang pagbaba ng voting threshold sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagain po ng petition for certiorari and prohibition sina Senador Robin Padilla at Bongo kasama ang PDP Laban na Party at iginit na 24 pa rin ang kabuang bilang ng senador na dumadalo sa impeachment trial. Sinabi pa sa petisyon na nakasaad sa saligang batas ang katagang all members of the Senate kaya mananatiling 16 ang voting threshold para makonvict ang Vice President. Sa bagong ruling ng impeachment court na Presiding Officer Chief Escudero, 2/3 ang threshold sa conviction kay Duterte pero depende ito sa dami ng senator judge na legally at factually capable na lumahok sa botohan. Ginawang halimbawa ni Escudero noong September 23 ruling na kapag 20 senator judges ang present o humarap sa araw ng botohan, magiging 14 ang 2/3 voting threshold para makonvict ang Vice President.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: RMN Police Report.
8: Sa iba pang mga balita, 2 lalaki pinagbabaril ng mga armadong lalaki sa Lawag City. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
15: Nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation at investigasyon sa nangyaring pamamaril kagabi sa Butong Daraytay Road sa Lawag City. Sa paunang investigasyon ng PNP ay 2 individual di umano ang punterya ng mga suspek, ngunit nakatakbo ang mga ito sa isang kainan ng samgyupsal upang makahingi ng tulong. Ayon naman sa mga itinuturing na witness ay nakarinig sila ng 7 putok ng barila na magkakasunod, kaya't ganoon na lamang ang pagtakbo ng mga biktima upang magpasaklolo. Iilang sugat naman ang tinambo ng isa sa kanila habang ang isa pa ay galos lamang. Sa inisyon lamang investigasyon ng SOCO ay narekobre nila ang 5 basyon ng bala ng hindi pa matukoy na baril. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, RMN.
11: Mahigit naman sa 100 emergency response na motorsiklo ipinamahagi sa mga probinsya ng Calabar Zone. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
16: Nagkaroon ng turnover ceremony ng 150 Unified 911 Emergency Response Motorcycles upang ipamahagi ang mga unit sa buong PNP Calabar Zone. Magagamit ang mga units para mapabilis at mapalakas ang pagtugon sa mga emergency. Inangunahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, sinaksihan ng lahat ng mga provincial directors sa Calabar Zone PNP ang pamamahagi. Sa probinsya ng Quezon, 30 units ang binaspasan ng officiating priest at i-turn over ang mga motorsiklo sa harapan ni Governor Helen Tan at QPPO Provincial Director Romulo A. Albacea. Inaasahang makatutulong ang mga bagong unit upang mas mabilis na makarating ang mga police responder sa mga insidente, lalo na sa mga lugar na mahirap agad marating ng malalaking emergency vehicle. Ang mga units ay magagamit sa operasyon at servisyong pangkaligtasan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tatak, RMN.
8: Pinaaresto ng Makati City Regional Trial Court Branch 235 si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa paglabag sa Public Service Act. Kaugnay ito sa kabiguan ng kumpanya ni Leviste na solar para sa bayan na magbigay ng kuryente sa mga liblib na lugar ng bansa, alinsunod na rin sa ibinigay na prangkisa at nakasaad sa kontrata. Pero kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakapagpiansa na si Leviste sa halagang 72,000 pesos sa pamamagitan ng isang representante niya. Ito'y kahit wala sa Pilipinas ang kongresista at napaulat na nasa France o Germany kasama ang nagpapagamot na ina na si Senator Loren Legarda. Dahil dito nakikipag-ugnayan na ang NBI para makansela ang passport ni Leviste. Hihilingin na rin ng Department of the Interior and Local Government ang pag-i-issue ng Interpol Red Notice kay Leviste. Samantala, nag-post naman sa Facebook ang kongresista at pinawi ang mga nangangamba sa kanyang kalagayan at iginiit na maliit lamang ang kaso niya kumpara sa ibang bagay na nangyayari sa bansa.
11: Samantala, si Defense Secretary Gilbert Chodoro may paglilinaw sa isyu ng pag-alis ng mga Chinese na guro pabalik sa China. Kasama natin sa balita si Rajuan Marjo Domingo.
12: Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na hindi nito pinag-iinitan ang mga Chinese schools sa bansa. Ang payag na ito ng kalihim ay kasunod ng ulat ng pag-alis ng 150 na Chinese teachers para bumalik sa kanilang bansa dahil sa umano'y pangamba ng mga ito sa kanilang seguridad. Ayon kay Chodoro, ang pinuna niya lamang ay ang Jinan University sa Guangzhou. Anya, dahil sila ay may training center na nagasanay sa mga Chinese teachers sa bansa at ito umano ang naglabas ng unang academic study sa Batanes na siya namang pinaninindigan ng Chinese embassy at ilang Chinese language teachers na sila ay may jurisdiction sa lugar na ito.
17: Natin na ina-attack yung Chinese schools. Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes. Ngayon pinapanindigan ng Chinese embassy, may jurisdiction na sila. So, 1+1, hindi natin may papagkailayan eh. Facts lang ang sinasabi. Alaga naman hindi natin sabihin that those are just facts. Wala tayong pinaparatangan. Eh bakit, ano sila, sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to kasi parehong institusyon ang pinanggagaligan ng false narrative na pinaninindigan ng Chinese embassy ngayon at ang ibang mga Chinese language teachers. Hindi lahat.
12: Samantala, hinihit naman ni Chodoro na may sariling pag-aaral ng bansa sa kabila ng ulat ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell sa naturang issue. Kasama mo sa DZXL Armin, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
8: Philippine Sports Commission naglaan ng mahigit 60 million pesos na pondo para matuloy ang Philippine Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
19: Naglaan ng Philippine Sports Commission o PSC ng $1 million para makatulong na matuloy ang Philippine Open sa susunod na buwan. Gaganapin ang torneo sa Manila Southwood sa Carmona, Cavite mula November 12 hanggang 15. Makakasabak dito ang mga nangungunang golfer mula sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Kabilang sa mga Pinoy na inaasahang sasali sina Miguel Tabuena, Justin De Los Santos at Carl Corpus. Muli ding sasabak ang defending champion na si Julian Sal ng France na siyang nagkampyon sa nakaraan ang edisyon. Naging alanganin ng torneo matapos sumatras ang kanilang dating title sponsor. Dahil dito, naglaan ng pondo ang PSC para makatulong na maisalba at maipagpatuloy ang prestiyosong torneo. Samantala, ang Philippine Open ay unang ginanap noong 1913 at kabilang sa mga pinakamatagal ng National Golf Tournament sa Asia. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN! Entertainment news.
11: Ito entertainment natin, si Gerald Anderson, ready na raw makatrabaho ang mga ex-girlfriend na aktres. Pero may condition daw ito, Kuya Sandy.
0: Mm-hmm.
11: Alam nga natin.
0: Tsapa ang ano ha, juicy ha.
11: Myra Jane Nasayaw.
3: Go na go raw ang aktor na si Gerald Anderson na makatrabaho ulit ang kanyang mga ex-girlfriend na aktres. Kabilang dito sina Kim Chiu, Bea Alonzo at Julia Barreto. Sa isang panayam, sinabi ni Gerald na walaan niyang problema dito dahil open naman siya sa lahat. Gayunman, may isa itong kondisyon. Dapat daw maganda ang material of project. Sa isang aktor, gusto niya kasing hindi lang for entertainment ang gagawing proyekto kasama ang mga dating kasintahan, pero dapat daw ay inspiring din at makabuluhan ito. Nang matanong naman kung may nagpapatibok na ulit sa kanyang puso, sinabi lang ng aktor na focusing muna siya ngayon sa kanyang sarili. 2025 nang maghiwalay si Gerald at ang huling nakarelasyon nito na si Julia matapos ang 6 na taon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Huwebes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
20: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines sa itong mga balita. Kagamhanan sa Kwesa Subo, nagplanong mapalit o

0: 24 oras. Balita sa Sports Pac-Man, mitrain sa presidente sa Poland kagahapon. Samta Warriors bilbong sa Lakers sa preseason sa NBA. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
3: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-uan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. O, nahibawan na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Gikan sa kinatas ang bukid.
5: Nak, kamusta ngay?
4: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako.
4: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
5: Mapauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
0: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, kada buwan, problema na po nato ang bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet, taas na po ng mga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with the G-bills, likay biyahe, likay linya, ang padala sa kapamilya.

0: ang OFW i-receive sa GCash para diretso na gamagamit pambabayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o pagdalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban ng mga merchants mo nga maminusan pa ang pinaghirapan gipadala. May nalang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sa mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Og pwede sad ka nga hangtod 8,000 na pesos nga pwede i-cash in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, masayo nang kinabuhi sa pagkuha sa padala og pabayad sa bills. Di na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash in. Mauna nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02721-39999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:48 na ako Rizitali na sa ato mga balita. Kagamhana sa nakbay sa sugod ang planong mapalit o pipila ka mga portable desalination machine. Isip kabahing sa pagpagandam sa epekto sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Nagplano ang kagamhanan sa Baysugbo nga mapalit og pipila ka portable desalination machine kini sa kabahin sa gimo ni pagpakandam sa gikabalak ang Super El Nino phenomenon. Gusto lang masiguro ni Mayor Nestor Archival nga dunay laing drop dan tubig ang syudad. Ang mayor itahas na kang konsehal Dave Dumulac alang sa pagpalit sa maong ekipo.
3: Kung kanaano taha si Dave nga mag-secure ta og mga desalination bisag pila lang kabuk duha tulo ba. Bisag mo portable lang nila para ready na lang ba. Daan.
2: Si Mayor Nestor Archival nasa Iran City Government minting dubli na sa gihimo nining pagpangandam ala sa El Nino kaliwa sa mga pag-uwan nga palayon sa nati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall sini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tatak RMN
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number one
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
9: ISO certified, world-class quality.
10: This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o live Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato dinhi sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato anaata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: At oras kanon, alas 7:54 na. Padayon ta sa ito mga balita, ang kapulisan sa Dakwel sa Sugbo, wala na usab, bakatalag major index crime. Sud sa 24 oras, kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Nakasikop og 12 ka mga suspitsado ang Cebu City Police Office sulod sa 24 oras kooperasyon gikan sa alas 6 sa buntag sa Oktubre 6 kun Martes hangtod sa alas 6 sa buntag pagka Oktubre 7 kun Miyerkules. Sa mga oras wala usa makatala o bisan unsang krimen. Ang kapulisan sa sulod sa Sugbo sama sa murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, karnaping uban pang major index crimes. Sobrang gipakusgan pa sa CCPO ang ilang anti-criminality program nga may resulta sa makasikop sa 12 ka mga suspitsado ug pagkasakpit sa 8.45 grams nga Cebu nga doon standard drug price nga 57,460 pesos samtang upat ka mga sugurol ang nagadakpan ug nakuha usab aga 1,715 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Subay sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Somalde, happy sa CCPO may kalabutan sa paghingusog gagugdon kadtong mga tao nga doon mga pending warrant of arrest. Nakarakop sila og tulo ka mga most wanted person nga nabutang sa municipal level. Silang kampanya batok loose firearms duha ka mga tao ang nadakpan ug nasakpit tarog duha ka kalibre sa 38 nga pistola ug upat ka bala nini. Dali usab nga narespondihan sa kapolisan sa sud sa Sugbo ang lain-lain nga insidente lakip kanini. Ang pagpanghulga nga gipost sa usa ka social media account matud ni Somalde nga ang karina ug kahusay usa kini ka tinabangay nga responsibilidad nga mahinungdan nga miawhag siya sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon ug itaho kung dunay kadudahan nga kalihukan sa ilang dapita. Gipasabot usab ni Somalde nga ang presensya sa mga pulis sa kadalanan lakip na ang subsob nga anti-criminality operations dako og natampo sa zero major index crime. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samante ni YHP. Tata, Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by iBerry.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gudning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang mao herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonderfood Supplement mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang ato ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Ato balita sa sports, yato de karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama Edward Liga sa atong linya. Kasama Edward, maayong buntag!
9: Maayong buntag sa magpayan, kining atong balita sa sports, yato de ganyo sa DTX 500. Gi-training ani pambansang kamaong Manny Pacquiao ang presidente sa Poland na si Karol Nawrocki na naakaroon sa Pilipinas, no, alang sa Osaka state visit sukad pa ni adtong Oktubre 5. Kagahapong adlawa si Manny Pacquiao ug ang si Nawrocki dito mismo sa Ilorde Sports Center sa Paranaque City diin na nagpa-training, no, ang maong presidente sa Poland diin nagpahigayon kini Pan Smith ang presidente usa ka kanhi amateur boxer ug malipayon kaayo siya nga agi na iyang nakita ang iyang idolo sa boxing nga si Manny Pacquiao nga usa na usab garon ka si cabinet secretary, no, nga nagrepresent sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI din si Pacquiao usab, no, mapasigarbuhon na ang usa ka presidente sa Poland, no, iyang kiningi training sa pipila lamang ka dito sa Paranaque karong adlaw matapos ang niya Karol Nawrocki sa Poland unya mubalik ini didto sa iyang nasod. Siya may unang presidente sa Poland, no, nga miduaw dinhi sa Pilipinas. Arita sa basketball sa preseason sa NBA, gilubong kagahapon sa Golden State Warriors ang Lakers, no, sa score nga 124 98 si ang bag-o nila nga player nga forward nga si Yasiel Lindeborg may nango sa opensa pinaagi sa iyang 17 puntos. Mipuno usab, no, si Steve Curry pinaagi sa iyang 16 puntos.